0: Dekalibreng balita. Para sa mga dekalibreng balita at issue ngayong linggo, presyo ng gulay sa pamilya inaasahang tataas dahil sa mahigit 4 bilyong pinsala sa agrikultura. 4 bilyon pesos na pala na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kauna-unahan at makasaysayang barm election sa matuloy na tuloy na bukas, September 14. At ang grupong manibela ay magkakasa daw ng panibagong nationwide transport strike. So abangan natin ang balitang yan. Sa approve yan, bawat pawis may pangarap mag-asawang janitor na kapag patapos ng dalawang hindi lang ordinaryong estudyante, mga cum laude ang napagtapos nila. Yan ang inyong mga abangan sa ating balitaan dito sa Dekalibreng Balita. Kapamilya, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.5 million na tayo. So, kaservisyo, subscribe na para tuloy-tuloy dun sa live stream at updates. At kung meron kayo mensahe o reaksyon sa mga isyung tinatalakay, pwede kayo mag-send sa Viber number namin. Ito po, 0919-278-3000. Ayun. At meron din ho kami mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin maya-maya lamang. Samantala, ano ba? Isang oras at kalahati tayo magkasama. Narito ang mga balitang pang-headlines ngayong araw.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Patay sa nasunog na barko sa Palawan, 76 na. Kapitan ng barko hinahanap.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: COMELEC all systems go na para sa makasaysayang barm election bukas. Mga taga-barm excited na umanong bumoto.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Dating Speaker Martin Romualdez na ilipat na sa PGH. Grupo ng mga espesyalistang susuri kay Romualdez binuo.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Mister naman ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio planong gawing hostile witness ng prosecution.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Meron pa tayong balita, bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Modi gaganapin ngayong araw.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Kapamilya, nako, sa Martes na naman, meron na naman tayong aasahan na mukhang paggalaw dito sa mga petroleum products. Kung makikita nyo sa ating video at saka sa TV screen ninyo, ang diesel, mukhang merong pagtaas. Magpakarga na ho dahil asahan ng panibagong malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. That is September 15. Maglararo sa 4 hanggang 5 piso kada lito ang sirit sa diesel at kerosene at 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ito ay bunsot pa rin ho ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Okay, tuloy na tayo sa ating unang makakausap dito via Zoom dahil nga marami ho palang naapektuhan lalo na agricultural crops natin. Ang info na naibigay sa akin is halos 4 billion o mahigit 4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura. Nadulot itong habagat at yung mga nagdaang bagyo. At mga kasama natin ngayon ay ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG via Zoom, si Rosendo So. Sir, si Danny Buenafe sa programang dito sa Dekalibreng Balita.
2: Anong Danny, magandang umaga sa lahat.
0: Oo, kamusta ho sir? Salamat ho, kahit linggo ay kayo ay nagbigay daan para sa ating programa. So siguro bigyan nyo kami ng update from your end. Ano ho ba ang feedback dito ho sa mga pinsala ho sa agrikultura natin?
2: Yeah, ang ano naman, ang pinakamalaki pa rin ang rise, no? Kasa around 2.1 billion, tapos yung other agri more or less nasa
0: rice pa rin, rice ang pinakamalaki.
2: Rice pa rin ang pinakamalaki. Yeah.
0: Ilan magkano ang nas,
2: ang 2.1 ang rice,
0: billion
2: tapos, billion. Pero yung iba is vegetable and other nasa around 1.3 billion more or less.
0: Yung mais, meron ba?
2: Kasama na doon, kasama na doon sa 1.3 okay. billion.
0: For now ba diyan sa ano sa grupo mo sa Sinag, nakikita niyo ba mga kasi may mga nag-feedback na kami sa iba-ibang public markets. For now ba, Rosendo, meron pa tayong inaasahan ng mga paggalaw pa rin sa presyo, lalo na sa bigas, na posibleng maibaba pa ba yan? Kasi meron tayong current importation din, di ba?
2: Kaya, Manong Dani, dapat hindi masyadong tumaas yung bigas dahil hindi naman ito na tamaan ng bagyo, no, dun sa... nasa planting season tayo ngayon eh, ibig sabihin, no? So yung mga damages yung nakatanim ng 30 days 45 days na hindi pa naman aanihin. So yung nakita naman natin yung standing crop, yung ha-harvest ng October, so far okay pa naman. And ang tingin naman natin yung price ng rice dapat hindi naman dapat sumipa ng mataas.
0: Okay. So for now, anong mga regions ang ano yung mga apektado, yung kasi alam ko 'di ba ang pinaka major na naapektuhan itong ano Central Luzon, itong Nueva Ecija.
2: Yeah, Region 3 ang medyo naapektuhan. Pero yung mga vegetable kasi ano majority marami na sa region 1 and 3 and ito ay medyo naapektuhan yung lowland vegetable and yung upland vegetable, kaya kung makita natin yun ang tumaas, no, kasi before na yung flood dumating yung mga hindi pa naha-harvest, dapat maha-harvest pa lang itong buwan na ito. Yung iba na-harvest na, no? And yung iba naman, siyempre, nag-damage. So, nabawasan talaga yung vegetable crop natin.
0: Yung mga ano naman, yung mga precious ng mga lowland vegetables natin, Rosendo, meron ba yan? Kasi karamihan yata dyan sa Southern Luzon o pati yung sa galing sa Benguet.
2: Yeah, yung lowland vegetables natin, yung mga talong, yung mga medyo tumaas yun, no? Dati ang farm gate nasa 30, ngayon umabot ng 20.
0: Ano yun? Pesos. Talong yan, talong. You're talking about talong, tama ba?
2: Yes, yung kamatis din, tumaas din, no? From 20 to 30, umakyat ng almost 60 to 70 pesos. Yun ang farm gate price ang nababanggit natin.
0: Kamatis to, kamatis?
2: Yung upland vegetable naman, yung dating etong cabbage na dati, ano yun, nasa 15 to 20 pesos. Ngayon, umabot ng mga farm gate nasa 60 pesos.
0: Wow, ang laki. Ang laki din ang jump pala ng cabbage. At saka yung kanina, binanggit mo yung talong, 30 to 90. Ganun ang jump dyan sa lowland vegetables natin?
2: Yeah, oo. Yun ang mga damages. Kasi yung ano yung tubig talaga, hindi kaya ng ano ng mga vegetable. Yun ang mga damage. Sa rice naman, sa sumototal, nakita naman natin hindi masyadong problema ito.
0: For now, wala naman tayo nakikita magiging problema sa supply, Rosendo. Kasi lalo ngayon, September na, malaki ang demand na naman eh, di ba? Ng mga market.
2: Yeah, yung sa vegetables, siyempre, nabawasan tayo. Pero ngayon, for the past 2 days, medyo may araw na, kaya magtatanim. Hopefully, by 45 days, mag-normalize naman yung presyo.
0: Anong feedback ng mga ating mga kasama, yung mga nagtitinda sa palengke? Malaki ba ang pagkalugi nila? Ano ba ang mga reklamo?
2: mostly mga farmers ang lugi, no? Kasi yung sa palengke naman, ano, umangkat lang sila ng galing sa mga farmers natin, no? Dinideliver ng mga traders. So, hindi naman masyadong naapektuhan yung retailer. Mostly yung mga farmers ang naapektuhan. Pero kung titingnan natin yung ano eh, hindi lahat tumaas eh. Pero yung carrots eh, bumaba pa yung presyo.
0: Ah, carrots, okay. Eh, yun ampalaya. Yun marami kasi gumagamit niyan. Oh.
2: Tumaas almost 100 pesos ang farm gate ngayon.
0: Eh. Wow. So parang talong din kasi yun yung mga ginagamit sa mga, di ba? Dininding, ginagamit sa, di ba, pinakbet. Ayan yung mga common na ginagamit ng Pinoy, lalo na yung mga diabetic. Ako, mahilig ako sa ampalaya. So ang jump nito, 100 pesos more? Ganon?
2: Hindi naman. From 30 to 100. Mga two times.
0: Dumoble. Times, dumoble, mahigit. Parang ganon.
2: Pero yung farm gate ng live weight, umiiyak yung mga nag-alaga ng baboy kasi bagsak ang presyo, no?
0: Ayun, sa livestock naman, no?
2: Oo, nasa 160 lang ang farm gate price ng baboy.
0: Oo.
2: Doon sa Mindanao, nasa 130 to 135. Ang puhunan nito is nasa 190 pesos.
0: For now, Barosendo, meron pa ba tayong problema sa ASF? Sa mga ilan nating, let's say, sa ilang area ng Mindanao? Alam ko, meron pa, di ba, yung existing?
2: Yeah, may existing naman tayo. Oo. Pero ang
0: namamanage
2: problema
0: ba
2: natin?
0: Oo.
2: Ang problema natin, Manong Dani, yung importation kasi. Up to now, wala tayong pag-test ng mga produkto ng imported. Yung first order natin binigyan na ng budget. Up to now wala pa na established, no? So hindi natin maintindihan, sinasadya ba ito or
0: saan lugar ba yung meron pa rin na problema na ASF sa mga ilang parte, at saka in terms of safety yung supply, apektuhan, ibig sabihin yung mga nagtitinda diyan sa mga lugar na yan?
2: Anong dali, hindi kagaya dati na grabe ang spread. Mas konti naman ngayon. Hindi naman ganun kalaki ang spreading compare 1 year ago and 3 years ago, you know, yung grabe ang pag-spread. Pero siyempre, meron pa rin, no, dahil ito is pagkatag-ulan lalo nag-spread, kaya inaano natin sa DA na dapat yung border control natin sa import dapat matest lahat na karne ng baboy na pumasok dito sa ating bansa.
0: Di ba for now, Rosendo, alam ko wala pa rin tayong talagang vaccine para masugpo yung ano na yan, yung ASF? Wala pa, no? Meron na ba?
2: So far, Manong Dani, may ano tayo, no? Yung para sa patiner, meron na.
0: Oo.
2: Pero sa inahin, wala pa, ho.
0: Yun pa ang kailangan para at least totally ma-eradicate natin yung ASF sa atin?
2: Yes, oo. Yun ang kailangan, no? Yung sa inahin.
0: Oo.
2: So, nagtetest pa para tayo ng na mga vaccine.
0: Oo.
2: So far, wala pang puwapasa.
0: Hindi, kaya nga. So, ano ba yan? Do we expect before the year ends, meron tayo at least, malaking bagay kasi pag December na, November, marami umu-order ng mga lechon na, mga ganyan, di ba? Kung merong tayong existing na ASF, that could disrupt the production at saka yung, siyempre, supply.
2: Yes, oo. Sa ngayon naman, yung vaccine na for patenting, yun ang pumasa na, so pwede na sa market yun. So, makakatulong dun sa mga nag-aalaga na backyard na patenting, no? Para at least safe yung mga baboy nila.
0: Saan ba yung area na meron pa rin? Sambuanga ba? Tama ba? Anong lugar sa Mindanao? Or any area pa?
2: May region...
0: Mindanao, Region 11.
2: Oo, may mga area pa rin sa Luzon, pero hindi ano, hindi ganun kalaki.
0: Oo. So namamanage naman ng ating mga LGU siyan. Parang ganun.
2: Yeah, manage naman ng mga LGU natin.
0: Oo. Pero for now, kasi, di ba, alam mo, nabanggit nga natin, Central Luzon, hindi pa humuhupa yung mga baha dyan. Tarlac, Pampanga, hanggang ngayon, kahit maganda na yung panahon. Yung ba mga, let's say, katulad, umpisa natin, sa mga farm-to-market roads, meron pa ba dyan mga lugar na hindi makadaan at, siyempre, madidisrupt yung pagbagsak ng mga gulay sa mga ibang public markets?
2: Yung mga area ng Pampanga,
0: may area ng
2: Bulacan.
0: Yung supply, main. Dun sa mga ano, pagbagsak. Di ba yung mga kalye, kung sarado, yung ibang mga barangay, mahirap yung pag-deliver, di ba? Ayun, na-address ba ngayon yan?
2: Yeah, sa so far, sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, going Ilocos, medyo okay na yung daan.
0: Okay
2: wala
0: na.
2: Hindi na flooded kagaya dati.
0: Oh.
2: Yung ano pa rin, ang problema is yung Pampanga. Nakita natin yung Pampanga.
0: Tarlac. Meron din.
2: So area na, na nagkakaproblema, tsaka yung Bataan area.
0: Zambales, so, di ba?
2: Zambales,
0: Bataan. Oo, di ba?
2: Yung mga area na yan. Pero so far, yung other area, wala nang problema.
0: Okay, so siguro bigyan daan ko na rin yung ano ba yung mga concern ngayon na narinig mo sa mga farmers ninyo, lalo na doon sa mga areas na until now are still experiencing itong floods, di ba? Ano yung panawagan nila na pwede ninyong iparating kung may narinig ng mga authorities sa atin?
2: Yeah, we hope na no, matulungan sila na ayusin yung flow ng tubig, no? Para at least hindi na mabaha doon sa area.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang malaking problema natin doon sa mga area na na yun, no? Na may flood pa. Pero majority naman ng dito sa area ng Luzon, hindi na ganun ka-problema ito sa flood. Mm-hmm.
0: How about sa mga areas like, let's say, ito nga, Paranaque, yung Pampanga, yung Tarlac, di ba? Karamihan dyan, may mga poultry, may mga livestock, meron nga mga fish pond. So yun, yung mga kasama nyo dyan, how are they coping with the problem with this existing na flood problem?
2: Yeah, yung sa Pampanga talaga, no? Yung mga nag-aalaga ng isda, no? Lumabas talaga yung mga alaga, kaya sakit ng ulo. Yung sa so far, yun ang malaking damage dun sa mga nag-aalaga ng tilapia, mga hito.
0: Oo nga, marami
2: yun
0: ang
2: nagkakaproblema.
0: Oh, so katulad niyan, yung tilapia, masyadong malakas din tayo sa consumption niyan. Tsaka yan ay medyo mura. So in terms of supply, Rosendo, anong ang balita mo? Ito ay pwede rin magkaroon ng paggalaw sa presyo?
2: Yeah, may pagtaas din ng presyo. Mm-hmm. Pero hindi naman ganun katindi ang pagtaas ng tilapia.
0: Ah, okay. Oh, hopefully, ganun naman. For now, hanggang dyan muna tayo, Rosendo. Pero kung meron mga, let's say, feedback uli from your end, kasi mukhang maganda naman yung panahon natin for the next at least 3 or 4 days. Expect tayo na somehow baka humupa din yung baha, di ba, Rosendo?
2: Yeah, we hope, no? We hope hindi na naman na tuloy-tuloy yung ulan.
0: Oo, tama.
2: Kung yung ulan naman na morning may sunlight, afternoon or evening umuulan, okay lang yun. Pag lang yung continuous rain na nangyari.
0: Oo, yeah. Okay. Sige, marami salamat, Rosendo, sa feedback. At ingat kayo. Salamat.
2: Thank you, Manong Danny. Magandang umaga po.
0: Okay. Yan ho si Rosendo Soay, siya ho ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ito, kaugnay nitong presyo ng gulay dahil nagkaroon nga ng mga konting pagtaas, lalo na rin pala itong mga presyo ng baboy, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Okay, magbigay daan lang tayo sa ating kasama dahil independent medical examination daw kay dating Speaker Martin Romualdez nagpapatuloy ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang Z, Kelly Cordero. Kelly?
3: Dani, ayon kay Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, may pinatapos pa silang mga pagsusuri kay dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Linggo ng umaga. Mag-uusap anya mamaya ang grupo ng mga espesyalistang nagsagawa ng kinakailangang medical examinations at diagnostic tests. At bandang alas 5 ng hapon ay magsusumite ng rekomendasyon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kahapon, September 13, inilipat dito sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center si Romualdez para sa independent medical examination na ipinag-utos ng korte. Mananatili dito sa PGH ang mambabatas habang wala pang kautusan ang anti-graft court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Ito, Kelly, Kelly, pwede magtanong, yes, yeah. For now, talaga syempre, I would assume na talagang very strict, no, ang security movement dyan sa loob ng PGH. Ano ba ang feedback? Yung mga, ano ba, mga reporters are not allowed to even get into the premises or nasa labas lang sila or merong holding area kayo?
3: Dani, andito kami banda. Pagpasok ng gate, may parking lot dito. Oo. Dito lang kami pinapayagan na tumambay ng media. Ang kapansin-pansin ngayon dito, Dani, ay wala kami masyadong nakikitang BJMP or PNP dito kumpara kahapon. Nung pagkalipat sa kanya mula sa Cardinal Santos Medical Center, medyo marami-rami talaga yung mga tauhan dito ng BJMP. Ngayon, sa mga oras na to, parang wala masyado kaming nakikita, Dani.
0: Pero for now, kasi Sunday ngayon, Kelly, meron bang inaasahan kayo na lalabas na, let's say, part of the independent team na mag-i-examine sa kanya at saka kung anong oras para malaman natin kung anong update sa kanyang kalusugan, Kelly?
3: Yan yung inaasahan natin, Dani, na before 5 p.m., at least may haharap dito para sa medical bulletin at para sabihin din sa atin ang update kung kumusta na yung kalagayan ni former House Speaker. At least doon, kahit doon lang nga, tinatanong din natin, kahit doon lang sa blood pressure kung stable ba ngayong Linggo or unstable pa rin ba ito.
0: So, ano
3: pero sa ngayon, wala pa kaming update, Dani, kung may lalabas dito at haharap sa amin.
0: Pero hindi pa binigay sa inyo yung pangalan, let's say, ng mga independent doctors. Wala kayong mga names pa.
3: Spokesperson, Dani, yung nakausap natin, siya rin yung nagsabi, si Dr. Del Rosario. Siya yung nagsabi sa atin na yun nga, may mga tinatapos pa silang medical test ngayong umaga. Na nagsimula pa yan kahapon. Pagkarating dito ni former House Speaker, mga 10 a.m., nag-start daw yung medical examinations at hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin.
0: Ano bang info nyo? Nasa private room siya? Saan siya nilagay? Which part of the hospital?
3: Wala, Dani. Wala kaming informasyon sa kung nasaan siya. Kahit nga kung kasabay ba niya yung mga normal lang na pasyente dito o naka-private room ba siya. Wala pang binibigay sa amin na impormasyon, Dani. Ang tiniyak lang talaga nila ay mamayang hapon.
0: At least may feedback.
3: Ng recommendation sa korte.
0: Okay, so for now, wala ding, kunwari from the doctors, yung mga abogado, meron din kaya kayong chance, ha? Napakausap niyo yung mga abogado na posible na bumisita rin, ha? O members ng kanyang pamilya.
3: Oo, Dani, kahapon, yun yung inaabangan talaga namin dito. Maghapon, nag-abang kami dito kung may bababa na kapamilya at abogado, kahit abogado man lang, na para humarap sa amin at mag-update sa amin kung ano na yung update nga dito kay former speaker. Pero wala kasi talaga, Dani, humarap sa amin dito simula kahapon. Ang sabi lang dito ng security ng sa Philippine General Hospital, may kasamang kapatid ni former House Speaker dito kahapon. Pero sa kung humarap sa amin kahapon, walang humaharap sa amin kahapon na kapamilya o di kaya ay abogado ni Romualdez.
0: Okay. Sige, extra na lang, Kelly.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Time check muna tayo, 8:27 na ho ng umaga.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatahan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga in-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Teka Libreng Balita.
2: Nagbabalik ko tayo sa Dekalibreng Balita at bukas ho, magiging makasaysaya dahil kauna-unahan na ang BARM elections na gaganapin, Lunes ho yan, bukas. At alamin natin kung ano yung mga expected natin na mangyayari kasi alam ko 80 members of parliament ang kailangan nilang pagbotohan. At 2 million daw ang mga alleged, supposedly, yung mga bilang ng mga voters dyan. So para magkaroon ng konting paglilinaw kung ano ang mga developments at highlights nyan, makakausap natin ang spokesperson and trustee ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, walang iba kundi si Ana De Villa Singson. Ma'am Ana, si Danny Buenafeo sa programang Dekalibreng Balita.
3: Good morning!
4: Danny, good morning sa lahat ng nakikinig. Good morning.
2: Okay, thank you very much sa oras. On a Sunday, ay at least available kayo. Oo.
4: Of course naman.
2: Yeah, so for now, syempre, katulad din ng Lente kayo, PPCRV, talagang watchdog kayo whenever there is an election. At saka first time to after naudlot ng ilang beses, di ba?
4: Sobrang daming beses. Pero ngayon tuloy na talaga.
2: Tuloy na, hopefully. No? So bukas, para at least maintindihan ng mga tao.
4: Okay.
2: Nandiyan ka ba ngayon, Ana? Sa mismo katapato? No,
4: nandito ako kasi meron kaming command center sa Maguindanao, sa Cotabato, all over meron kami doon. Pero meron rin isa dito sa Maynila. Ako yun dito sa Maynila kasi magkakaroon kami ng unofficial parallel count, yung audit. Mm-hmm. Dito ho gagawin yun. So nandito ho ako. Pero marami ho kaming katauhan dyan sa Maguindanao right now at talagang in touch kami almost every minute. Ang dami-daming messages.
2: Oo. So at least meron kayong mga tao, people on the ground, di ba?
4: Para at least definitely. Definitely ho, Danny, meron kaming boots on the ground kasi since 2006, alam niyo naman ang PPCRV Katoliko, di ba? At alam niyo rin naman na mostly Muslim ang nandoon. Pero meron kaming mga partnerships with Muslim organizations since 2006 pa. So ang saya kasi yung mga volunteers magkakatabi ang mga Katoliko, yung mga priests, magkakatabi yung mga Muslim, mga Moro, all working together for the same objective. Kasi alam niyo naman, ang tagal ng pinapangarap nila ito na sila mismo ang pipili ng kanilang liderato.
2: Tama.
4: Kasi before noon kasi ang liderato nila ina-appoint or mismo na silang nag-appoint na sarili nila.
2: Yung governor, ngayon, armed governor, di ba noon? Ganon, di ba?
4: So ngayon, talagang boses ng botante ng mga tao doon mismo ang iiral. So, excited ho sila. At ang dami ho naming volunteers. Ang volunteers ho namin na agmaman ng voters assistance desk. At magiging mobile reporters rin ho for the first time ang volunteers.
2: Okay. Because of social media, napaka-importante nito eh. Kasi for now, naririnig ko kasi, Ana, yung iba kasi parang they lack info. Wala daw, kulang daw sa awareness. So ngayon ba, tingin mo, with all this, parang excited sila that this will be the first, no? Mm-hmm. At tingin

0: at ano nito, turnout. So, well, ano ba tingin mo?
1: Oo. Well, yan ang aming hope. But hindi ko kami nag walang humpay, walang tuloy-tuloy ho ang mga abiso ng mga ng mga vicar general, pati yung mga taga-Muslim, tuloy-tuloy nagpapalabas na lumabas kayo, bumoto, this is your first chance to actually na sila mismo ang pipili ng kanilang mga ng kanilang pamahalaan. So, parang excited naman ho yung mga tao. Okay. Pero, you know, may good news ha, Danny.
0: Yeah.
1: Ako actually, nangangamba. Ang laki ng pangangamba ko sa election.
0: Bakit?
1: So,
0: bakit?
1: First time. Kasi alam nyo naman noon, tuwing may issue sa paa sa mga
0: election
1: noon. Security, violence, nagbabatuhan ng bomba, naglalabasan ng rifle, kung ano-ano nang nangyayari dyan. And alam nyo na maraming politically entrenched families dyan.
0: Mga clans. Na, yung mga clans na mga armed clashes na posibleng mag-erupt, di ba?
1: Yung mga rido-rido, di ba, ganun. So, nangangaba ko, naku, baka hindi mapayapa. But you know what? Wonders of wonders, isa pa lang ang election-related violence. And tomorrow na yung election. So, that's very good news.
0: Wala ka naririnig? Isa lang. Okay, so
1: isa,
0: at least.
1: So far, I'm reported. And ang aming, ano dyan, nag-uusap nga kami ng head namin dyan, si Father Dave Brocalia. Ang aming opinion, ang aming haka-haka is masusing pinagbabantayan ng mga kandidato ang bawat isa.
0: Okay.
1: So they're monitoring each other. Pinopolis sila mismo ang nagpopolis ng kanilang
0: ranks nila, di ba?
1: So dahil nagpopolis sila ng sarili-sarili, nagiging nagiging maayos kasi talagang masusi nilang binabantayan ang kanilang mga ang ibang kandidato. Sila mismo ang nagbabantay-bantay sa isa't isa. So siguro, yun ang nangyayari doon, no? Maganda.
0: Okay, pero Ana, ang syempre, during the conduct of the election, they're monitoring each other. Pero pag lumabas na kasi yung resulta, dapat nandoon pa rin tayo nakabantay kung makukontain, if ever, di ba, na hindi tanggapin ng isang clan or what, ng isang grupo, yun ang posibleng, di ba, pag hindi sila naniwala na credible itong election. Di ba, normal to, ayaw tanggapin yung pagkatalo.
1: That's very possible. Kaya naman, kami nga nag-iisip sa PPCRB, tutuloyin ba namin yun audit? Kasi alam mo naman, every election, gumagawa kami ng unofficial parallel count. Doon makikita ko may dagdag bawas or napalitan ba yung transmission, totoo ba yung lumabas. Iniisip namin, gagawa pa ba kami? And yun pag-iisip mo, ang umiral. Kasi sinabi namin, baka may hindi maniwala. Meron pa rin audit para ma-prove natin na chinek talaga natin lahat.
0: So gagawa kayo? Parallel count? Gagawa kayo?
1: Kaya nga may command center kami sa Maynila. Lahat ng ERs, yung election returns, yun yung parang resibo na lumalabas sa makina, na summary siya ng votes ng bawat presinto. Lahat yon, kasi mangyayari yon bago mag-transmit, mag-preprint nun. Ang kukunin namin, i-collect namin mula sa lahat ng automated counting machines sa bawat presinto sa BARM. Ipapadala lahat yun sa Maynila. Sa Maynila, isa-scan namin. Tapos, ikukumpara namin ito sa transmitted data. Now, paano naman namin kukunin yung transmitted data?
0: Nanggaling sa COMELEC, di ba?
1: Binigyan ka. Lima lang ho ang binigyan ng server ng COMELEC ngayon sa election na ito. Noon kasi, 10 eh. Ngayon, 5 lang.
0: Lima?
1: Meron ho kami.
0: Okay.
1: Meron ho kaming server. Doon naman namin kukunin yung transmitted vote. Pero kasi yung transmitted vote, medyo nakaka-nervous because habang train na transmit, doon siya pinaka-vulnerable. Maaring ma-cyber attack. So, kailangan namin malaman, yung transmit map, pareho ba yun sa printout na galing sa machine bago nag-transmit? So, yun, ino-audit. So, sinabi namin, you know, kailangan gawin. At hindi lang yun, kailangan ipakita na ang BARM ay bahagi ng Pilipinas. Bigyan siya ng parehong importansya katulad ng binigay sa lahat ng rehiyon nung nag-eleksyon tayo in 2025. So lahat ng ginagawa namin in 2025, gagawin din namin for BARM.
0: So bali Ana, para malino lang sa mga viewers, so meron kayong mga transmitted data that will emanate from the COMELEC. Lima lang kayong binigyan, isa ka.
1: Lima
0: isa
1: lang.
0: Kayo, yung ano, PPCRB, yung PPCRB.
1: Oo.
0: Pero yung apat na binigyan ba, meron ba dito mga members ng media organization?
1: Yes, may isa ang media.
0: Okay.
1: May isang server ang media.
0: Oh, so dapat align kayo lahat sa resulta, eh, 'di ba? Para pareho kayo, 'di ba? Kasi pag hindi nagkapareho, yan na naman ang magiging problema,
1: yes, 'di ba? Magiging issue na
0: so
1: naman.
0: Ibig sabihin, pinayagan kayo ng COMELEC na kayo ang parang kaano nila, katuwang nila, 'di ba, sa
1: yes,
0: pagbibigay ng resulta, 'di ba? Transmitted data. Okay. Ang ine-expect ba natin, tama ba, mga 2 million voters ang dapat bumoto?
1: There are almost 2.5 million voters.
0: Okay.
1: Tapos there are mga a little over 5,100 na presinto.
0: Ilan kasi presinto?
1: Bawat,
0: ilan?
1: Over, a little over 5,100 na presinto. Ang bawat presinto kasi, ang isang automated counting machine, isang presinto yon.
0: Okay.
1: Tapos, ang isang machine, may mga 600 na botante. Maximum. Maximum na 600 na botante sa isang makina.
0: Okay.
1: So, around 2.5 million voters and then 5,100 precincts. Tapos, there are over 1,200 polling centers.
0: Oh, 1,200 polling centers. Ito ba, pag kunwari nag-election ng umaga, ang resulta ba nito malalaman overnight na? Kasi automated election to, di ba? Malalaman na kaagad ang resulta nito?
1: Oo, 5 to 7.
0: Within hours lang, ganun, di ba? During the counting.
1: Yes, yes. Of course, unofficial pa yon kasi COMELEC lang naman ang magdedeklara. Depending on the swiftness, sa kabilisan ng pag-transmit, maaring it's a matter of hours eh. 7 o'clock, magsasara ang polls nila, 7 o'clock.
0: Okay.
1: And expect kami
0: noon. Anong oras magbubukas?
1: 5
0: in the morning. So walang special para dun sa mga senior. Sabay-sabay na.
1: Kaya 5 o'clock. May special time for them. Katulad ng election natin.
0: Yung
1: 5 to 7 special for the seniors, PWDs. Tapos 7 to 7, yun regular.
0: Okay.
1: Everybody
0: so
1: else
0: ibig
1: na.
0: Sabihin, pag nandoon ka na within the, parang may allowed lang, di ba, na kung ilang metro ka na lang, papubutuhin ka na. Tapos ano, magsasara dapat ng at least 7, di ba?
1: 7 p.m.
0: Okay.
1: So feeling namin makakakuha na kami ng magsa-start ng transmission by mga 7:30. At live ho namin ipapakita sa command center namin dito sa AMA Makati.
0: Siyempre, kikerry din ng media yan. Di ba?
1: Kikerry ho ng media. In fact, yung iba sa media, sa amin kukunin yun, sa server namin kukunin ang datos.
0: Okay.
1: Para, ano. So, tapos live namin ipapakita. Now, si Chairman George Garcia ang nagsabi na feeling niya by before midnight, majority na ng precinct na kapag transmit. Kung ganoon ho 'yon, maaring mabilis ito.
0: Okay. Ana, para lang doon sa mga, let's say, viewers natin na talagang kataga Metro Manila, they are not so familiar about this BARM, no? Para bigyan na natin ang tamang konteksto, yung pagkakaintindi nila. Kasi dati, meron tayo, ho, no, mga kababayan, kaservisyo, yung Bangsamoro Autonomous Region noong 2019,
1: yes,
0: di ba?
1: Ito ay
0: sa pamamagitan ng Bangsamoro Transition Authority.
1: Authority.
0: Ngayon, yes, ang gagawin nila dito sa eleksyon, bubuo na ho sila ng kanilang parlamento. Kaya boboto ho sila.
1: Tama
0: ba? Ihahalal nila yung mga taga-BARM, iba pang parliamentary election. So, 80 ang pagbobotohan
1: 80,
0: nila. Tama
1: yan. 80.
0: Okay. And
1: nagbubuo sila ng bagong pamahalaan na sila mismo ang pumili.
0: Ayun. Tapos, after the voting, di ba, ang alam ko, they will elect a chief minister. Diba?
1: Yes, magkakaroon ng chief minister. Totoo yan.
0: Oo. Pero they will still be, they are still under the sanction, whatever. Kung security, AFP, ano pa rin, diba? May PNP pa rin, component.
1: Yes.
0: Ano yung karang, ano yun? Diba, so parang may regional authority na rin sila, diba? Somehow, BARM.
1: Mm-mm.
0: Sila
1: kasi
0: na
1: parang,
0: mismo.
1: Parang self-autonomous.
0: Okay.
1: Parang self-autonomous. Pero bahagi pa rin sila ng Pilipinas. Part ito ng peace process na antagal-tagal na, di ba? Antagal-tagal na nang pinag-uusapan nila yung peace process na to. Dekada na eh. So, postpone. Ngayon pa lang nangyari. Dapat nga masama ito sa 2025 national election. Pero at the time, sinabi nila hindi pa sila ready sa BARM. Ang dami pa lang pinagtutuunan ng pansin bago mangyari. So, ito na hot. So, finally, mangyangyari na ko bukas.
0: So, Ana, itong 80 na maboboto nila, will they be, ito, marami kasi mga question and answer na naririnig natin mga Q&A no, from our viewers. Saka, will they be part of the, itong House of Representatives, yung 80 na maboboto, or they will be separate from that group?
1: You know, I'm not sure of that, and I think I have an answer, but I'm scared. Baka hindi tama, so I'd rather not answer na lang. But I do know they will have some representatives also in Congress. Yan ang
0: yung mismong yung kabuuan ngayon ng Kongreso, 'di ba? 315 sila something. Kung itong election na to, ano ba sila? Siguro ano, para malino nga sa ating mga viewers. Alam ko, may sectoral representative sila, meron silang parliamentary representative, ganoon, 'di ba?
1: Oo. Meron silang regional representative, sectoral, at meron din meron din silang parliamentary. Magkakaroon ho, ang intindi ko, and I can be corrected by anyone who knows better, but ang intindi ko, magkakaroon rin silang representation doon sa Congress.
0: Sa Congress, okay.
1: Mm-mm. Kasi dapat lang, kasi bahagi rin naman sila ng Pilipinas, kahit bagaman self-autonomous, di ba? And kaya nga, this election is the first time na magkakaroon ng democratic, na iiral yung democratic choice. Na parang ina-affirm
0: para sila
1: na
0: yung pumipili din. Kasi karamihan dito, di ba, mga Muslim
1: first
0: din, di ba? Tama ba?
1: Oo. First time mangyayari, kaya napakamabulhan ito eh. First time ho mangyayari. Noon naman kasi, ina-appoint. Lahat ng transition government noon, ina-appoint. At hindi pa sila ang nag-a-appoint sa all the time, no? Ngayon talagang sila ang pipili. Kaya there is excitement, there is may anticipation, may excitement. Mm-hmm. At of course, nagdadasal kami na maging mapayapa talaga kasi ang laki ho, malaki ho ang significance at ang kabuluhan ng election na ito.
0: Oh, kasi katulad ni ano ni Congressman Adjong, 'di ba? Siya ay Lanao del Sur representative. What will make him different now kung sino yung may elect, 'di ba? Kasi Lanao del Sur is also part of the BARM. Diba?
1: Yes.
0: So, yun yung gusto kong unawain, lalo na dito sa mga viewers natin na non-Muslim na parang medyo na ano sila, may konting confusion. So, yun yung gusto natin malaman. What will be the role? Although, maganda nga yung layunin eh, objective, diba? Na para at least may representative sila. Pero ang alam ko, ang budget nitong BARM will also emanate from the GAA, diba? GAA? Diba?
1: Yes.
0: Yearly, diba?
1: Yes, that's correct. That is correct.
0: Okay.
1: So, yun nga, tapos ang maganda kasi dito, noon kasi ang mga naluluklok sa poder, sa mga posisyon na may poder, yun mga may malalaking, yung politically entrenched families. So, we cannot say names, we are PPCRV, but alam naman natin na may mga politically entrenched families doon. Palakihan ng hukbo, palakihan ng dami ng sandata, mawawala na ho yun. Parang the election, dahil nagkaka-election na doon, parang ang significance noon ay umiiral na ang democratic process. Hindi na yun parang wild wild west na mas marami akong sandata, mas malaking aking hukbo, ako yung magiging political leader.
0: Pero,
1: hindi na ho ganun.
0: Yeah. So for now, kasi...
1: Pero sila rin ho ang mga tumatakbo ha.
0: Pero for now, Ana, siyempre may mga feedback na on the ground dun sa mismo probinsya, no? So it's just a matter of hours, mag-election na sila doon. Ano bang, meron ka bang naririnig na mga somehow, mga pangamba ng iyong mga, ano, on the ground na parang, ano, yung mga, let's say, posibleng mag-erap or nako-contain naman ng PNP or ng AFP ang security arrangement?
1: Malaki ho ang presence ng AFP doon. Malaki ho ang presence nila at ng police. So, maganda naman ho ang presence. At saka may partnership naman ho ang COMELEC, ang PPCRV, at saka ang ating mga hukbunsan data, no? So, malaki ang presence. But of course, hindi ho matatanggal ang pangamba because may history dito na hotbed siya of violence. Especially ngayon, yung mga tumatakbo ay mga tao rin na from some of them are from very entrenched political families.
0: Kaya nga eh.
1: So that it's very very important talaga na malaki yung presence natin doon for safety. So habang nangangarap, may hindi maiiwasang may pangangamba rin. Na malaki ang pangangamba. At saka yung isang volunteer ko nga, tawang-tawa ko. Babae, no? Matagal na. Dalawa-dalawa ang sandatang dala-dala. Ay ko, ano ka ba? Bakit dalawa-dalawa? Kailangan safe tayo. Ay ko, huwag may gun ban.
0: Huwag ka muna magdala kayo, gun. Tatanong ko sa'yo, siyempre may gun ban ngayon sila dyan. Di ba?
1: Siyempre meron.
0: At saka yung ano, liquor ban, bawal.
1: Lahat ng ban. Basta lahat ng sinusundan ho, ang lahat ng mga patakaran sa national elections natin at sa local elections natin, sinusundan rin ho doon. So talagang, subject to the very same rules and regulations that the past elections in other parts of the country were subject to. So pareho rin ho, sa may kaanman, may liquor ban, lahat yun. Pero syempre, nangangamba ang mga tao, they have to protect themselves also. Kami naman, we're hoping for the best. At kami ay talagang very hopeful kasi expect nga namin na the road to elections would be na mas how do you say it? Na mas maraming pagkakatuan ng violence, pero isa pa lang ho ang election
0: resistance. Buti naman, sana wala na yan. At saka, pero ibig sabihin, kasi nakita ko yung nagpapaliwanag si Chairman Garcia, sabi niya kakaiba ito dahil ito, first time natin gagawin, ewan ko sana gagawin nila in other election. Yung makikita mo raw yung litrato ng mga kandidato at saka yung logo raw ng kanilang party para at least mas maintindihan para yung mga regular voter. Ito pala yun, di ba? Minsan kasi hindi nila alam kung sino itong kandidato. Alam, yung name is familiar but they don't know the person.
1: Totoo yan.
0: Di ba? So ngayon may pictures.
1: Sana mangyari rin sa national elections. Pero ito talagang, they put special attention to that. Kasi nga first time mag-elect. At saka para sa marami, first time rin gagamit ng automated counting machine.
0: At saka yung may pictures nga para mas ma-educate ang botante. Ito pala to, 'di ba? Kilala ko to, nakatulong to. Yung mga ganun
1: kasi
0: sa atin
1: yan.
0: Pag walang pictures, basta familiar lang yung name, wala.
1: Alam mo bakit importante 'yon? Importante 'yon kasi maraming family names pare-pareho.
0: Tama. Sige.
1: Sobrang kasi parehong mga angkan, parehong mga clan. So lahat ng family name makikita mo pare-pareho. So talaga importante na ma-distinguish sino ba ito. Kaya rin nagyan ng natrato.
0: Dako, Ana, good luck na lang sa atin lahat, ha. At maraming salamat sa binahagi mo at importante to, very historic. Thank you, Ana, sa oras.
1: Okay, thank you for your support. Bye.
0: Okay, yan ho ang spokesperson, trustee, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, PPCRV. Walang iba kundi si Ana De Villa Singzon. Okay, ha, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at nasa linya ho ng telepono. Tama ba? Dire-diretso na tayo? Okay, ang ito naman convener ng Para Commuters Network. Walang iba kundi si Nanoy Rafael. Nanoy, good morning.
2: Dani, at magandang umaga. Magandang umaga Sir Dani at magandang umaga sa ating mga listeners.
0: Okay, maraming salamat sa oras ha. At meron daw ikinakasa sa Lunes, so that's tomorrow. Tigil pasada uli ng grupong Manibela at saka medyo tayo ine-expect na naman natin yung pagtaas kasi ng presyo ng petroleum products by Tuesday. So parang kinakasa na nila to. So from the commuters standpoint, anong ano nyo, palagay nyo rito sa kinakasang diba, tigil pasada?
2: May welga o wala, wala na rin naman talaga kaming masakyan, no? At mahirap talaga mag-commute. Marcos will go down in history bilang yung pinaka nagwasak sa transport supply no ng Pilipinas dahil sa kanyang iba't ibang mga failed policies tsaka mga kakapusan, no? Yung kapabayaan, no, sa pagtugon sa ating public transport. So imagine, kakalabas lang Sir Danny ng DOTR ng bago nilang data hinggil sa transport supply. Meron na lang tayong 110,000 PUJs nationwide. No, from 300,000 bago sila nag-implement nitong modernization program. O di halo-halo na yung dahilan bakit nagkaroon ng ganyang pagbaba, no, ng transport supply, hindi lang yung phase out, no, o yung peking modernization, pero malaking bahagi din yan talaga itong nararanasang pagtaas ng presyo ng crudo, no. Marami ng jeepney drivers yung tumigil na rin talagang mamasada, no, pinabakal na yung kanilang mga jeep. Kasi yung unfortunate dito, yung pinagmamalaki ng program na modernization program, nagkandawala-wala na rin kahit yung mga modern jeeps. Ang meron na lang this year, meron na lang 8,000 modern jeeps na tumatakbo, down from 12,000 modern jeeps last year. So 4,000 yung nawala. Dahil din naman yan sa hindi na mabayaran, no? So wala na talaga kaming masakyan.
0: So teka, Nanoy, ang sinasabi mo bilang commuter, ang datos na ibinibigay sa inyo, nationwide bumaba na ang number ng ating mga transport, yung 110,000 na lang yung mga PUJs, tama ba?
2: Yes.
0: Nationwide?
2: Mababa na nga last year, no? Last year
0: from what number? 110,000 from what number yung dati na regular?
2: Before the implementation ng modernization o nung phase out, meron tayong around 300,000 PUJ.
0: Oh, halos doble? Mahigit? Oh, di ba?
2: One-third na lang ang natira, no? So ganun kalala ang nangyari sa ating transport supply. So imagine, no, eh, hindi talaga yan modernization.
0: Ang ibinaba kasi sabi mo 300,000 from ano, di ko alam kung from what year yan, no? Pero
2: tama. Oh, 2016, no?
0: 2016.
2: 300,000 pa. Oo.
0: Okay.
2: Tapos yun nga, eh hindi naman napalitan, no?
0: Hindi naman bumaba ang number ng commuters.
2: Dumami pa. Oo. Sa ating estimate, merong around 46 million commuters or 46 million na gumagamit ng public transport sa urban areas pero, hindi na kayang i-service.
0: Pero for now, kasi meron naman tayong mga operational na rin ng mga LRT, MRT, dan ito nga MRT by 2027. Yeah. This will be parang somehow, di ba, parang ito yung mga papalit na mode of transportation aside dito sa mga PUJs. So ito, tingin mo, these are not enough.
2: Sana nga, no, ganoon ang mangyayari. Pero even yung LRT, ang ating rails ay very underfunded.
0: Limited lang eh, no?
2: Oo. At unti-unti
0: capacity
2: na rin natitira.
0: Capacity is not enough.
2: Oo.
0: Tama,
2: For example, yung LRT 2, Danny, ilan na lang ang operational trains, no? Sa pagkakaalala ko, Raph, off the top of my head, 8 na lang yata ang operational trains ng LRT 2. No, so kaya laging nagtatambak yung mga pasahero diyan sa Antipolo, sa Marikina, Pasig kasi wala nang tren at hindi pinopondohan
0: ng gobyerno. Yung bagon kulang na.
2: Yes, oo, kulang na. Tapos meanwhile, ang move ng gobyerno ay laging ipasa sa private. Ang problema naman namin sa pribado, alam namin na talagang papabayaan din, no, yung serbisyo ng tren kasi sa experience natin sa LRMC, sa Light Rail Metro Corporation, sa LRT1, wala naman sila talagang naging significant investment para pabutihin yung linya na yan. Nagtaas pa yung pamasahe namin. So kung nakita nyo yung nag-viral na halimbawa yung kabago-bagong Gen 4 train sets ng LRT1, ay bumabaha sa loob, no? Umuulan sa loob nung
0: Nakita ko social media yun eh. Di ba yung kinunan?
2: Diba? Responsibility nung private concessionaire ni Manny Pangilinan na yan ay i-maintain. Ni hindi sila yung bumili niyan, no? Inutang ng gobyerno ng Pilipinas yung pambili ng bagong train set. Ibig sabihin, taxpayers ang nagbayad. So, itong gobyerno na to, walang ginagawa para tumaas ang supply ng transport at maibsan yung paghihirap naming mga commuter. Tapos ito pa, no, na wala silang ginagawa para ma-address yung napakataas na presyo ng petrolyo kahit napakarami nilang kayang gawin. So, magwelga o hindi ang manibela, wala kang masasakyan. Yun yung realidad. May welga o wala, talagang bagsak ang
0: for
2: transport supply.
0: Mahirap
2: tumakay.
0: Nanoy, for now, di ba, hindi pa rin may patupad yung ano, no? Yung, di ba, humihirit silang dagdag pasahe. Eh, parang ang sagot ng gobyerno, dagdagan na lang yung fuel subsidy. Di ba, na lang gustong itaas. 12 ba? 12 na yata ngayon. So, for now, naka-hold yung ano dahil nakakaawa rin naman talaga yung mga nasa transport sector. Gusto lang, maliit lang na increase. Di ba, for now, wala pa? Dagdag pasahe?
2: Oo, wala pa. Kami, nandun din kami sa fare hike hearing, no? At nag-manifest kami na we will not oppose any
0: Okay kayo, supportahan niyo yung mga chopper?
2: Kasi ano kami, ipit kami, no? Ipit ang mga commuter. Either magtaas ang pamasahe or wala kaming masakyan.
0: Tama.
2: So, ang bigat dapat nito, hindi sa aming dalawa, hindi sa pagitan ng commuter at ang mga chopper. Ang bigat nito, nasa gobyerno. Dapat may gawin sila para manatiling nabubuhay, kayang mabuhay ng mga chofer at merong masasakyan yung mga commuter.
0: So supportive kayo.
2: Napakadali naman nun eh.
0: Supportive kayo na kahit na piso, 2 piso. Ganon, di ba?
2: Actually, kahit 10 piso. De, sige. Pero ang counterpart dapat nun ng gobyerno, una, tanggalin nila yung buwis sa produktong petrolyo.
0: Yung pa rin ang ilalaban nyo. Kahit may sigulit pa rin sa gitna silangan, yung buwis, yung excise tax, at saka yung VAT, yung bang gusto nyo?
2: Oo. Yun yung isang pinakamadali na, na kayang gawin ng gobyerno. At lalo at merong emergency power si Bongbong Marcos, hinihingi siya, niratsada nila yung emergency powers back in March, kung tama pagkakaalala ko. Wala naman siyang ginawa, no? Ang tinanggalan nila ng excise tax yung LPG na sa totoo lang, no, 'di ba? Parang hindi naman yun yung pangunahing nagtataas yung driver ng inflation, yung diesel talaga saka gasolina. O tanggalin na nila yung excise tax saka VAT. Right now parang 11 pesos na ang equivalent ng VAT, no, sa diesel, tapos dadagdag ng 5-6 pesos. 17 pesos per liter agad yung ibabawas kung tatanggalin ng VAT at excise tax. So, tapos yung ikalawa, kailangan na talaga ng i-repeal yung oil deregulation law. Sa aming estimates, napakalaki talaga ng ipinapatong ng oil companies. Sinasamantala talaga tong excuse na may gera, no? Tapos ikatlo, dapat yung gobyerno natin mismo kondenahin yung US dyan sa ginagawa nilang wala pa rin tigil na pag-atake sa Iran, no? Dahil lang may interest sila dyan sa langis, sa area na iyan. Ang gusto pa yata ng gobyerno, tayo naman yung susunod ng maging launching ground ng gera. Dito naman sa China, no? Sige. So kung ano-ano yung ginagawa mga pabor sa US military tulad nitong Paxilica. Isipin niyo si Marcos, di yan ang magiging kanyang legacy. Ang legacy niya, siya yung pinaka nagpahirap sa mga commuter sa lahat ng presidente.
0: Okay. Nanoy, maraming salamat sa oras at makikibalita pa rin kami from your end. Sakaling may kasanay itong ano, 'di ba, yung tigil pasada. Salamat Nanoy, thank you.
2: Maraming salamat po.
0: Yan oh, si Nanoy Rafael ang convener ho ng Para Commuters Network. Magbe-break lang ho kami para magbigay daan sa ating balita, no, news break. At tawag ko kay Ngales dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang dekalibreng balita.
3: Chismis. Bawal ang fake news sa Dekalibre.

0: Time check! Ang oras, 9:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Pamilya, tinutulan ng prosekusyon at kampo ng mga biktima ng war on drugs ang motion ni dating Pangulong Duterte na i-reframe ang kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya sa International Criminal Court. Sa motiyong inihain noong August 31, sinabi ni Defense Counsel Peter Haynes na dapat magsumite ang prosekusyon ng bagong dokumento dahil hindi naanggap ang orihinal na dokumento kung saan nakapaloob ang mga reklamo. Sa magkiwalay na tugon nitong Webes, ipinababasol ng prosekusyon at Victims Counsel ang motion dahil nakumpirma na anila ng pretrial chamber ang mga document containing the charges. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na posibleng maantala ang paglilitis sakaling malaki ang babaguhin sa kaso dahil kailangan itong paghandaan.
4: Sa totoo, parang habol nila ito dun sa tama approval, which is precisely the point of the prosecution. Another way of saying, inaapela namin. So parang yun yung point ng prosecution, na settle na ito. The best way is to move forward at harapin nyo yung charges as they are laid out during the presentation of prosecution evidence.
3: Sa ibang balita naman, naiuwi na sa bansa ang mga labi ng dalawang Pilipinong tripulanteng nasawi sa pag-atake sa oil tanker sa Strait of Hormuz noong Agosto 31. Biyernes nang tanggapin ng pamilya ng isa sa mga namatay, pati ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga labi. Tiniyak naman ng DMW at OWA ang patuloy na psychosocial counseling, tulong pinansyal, scholarship at hanap buhay para sa mga naulilang pamilya. Una na nakauwi sa bansa ang 14 na Pilipinong tripulanteng nakaligtas sa pagtama ng projectile sa barko. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon!
0: Ang oras, 9:04 na ho ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Danny Buenafe ang inyong link.

0: Nagbabalik na ho tayo dito sa ating programang Dekalibreng Balita, at ito yung paborito kong segment dahil ito nagbibigay tayo ng mga, di ba, daan sa mga inspiring success stories ng ating mga kababayan. Ito kakaiba na naman, no, at dahil kahit mga ordinaryo lang sila na mga pamilya, talaga naman kakaiba yung mga nagawa nila para sa sarili nila at saka sa kanilang mga anak. Ha? So sa bawat pawis ho, may pangarap. Ha? Mag-asawang janitor ho ito, nakapagpatapos ng 2 cum laude. Ha? Si Ricky at si Elma Gutierrez ay mga maintenance staff ho ng Ateneo dyan sa Quezon City. At makakasama natin sila via Zoom para ikwento ang kanilang pagsisikap. At talaga naman kakaiba, remarkable fit nga ito, di ba? Achievement. Makakasama natin si Ricky at si Elma Gutierrez. Ricky and Elma, good morning sa programang Dekalibreng Balita.
1: Good morning po, Sir Danny Benepe.
0: Oh, thank you. Maraming salamat. Talaga nakakulay blue ka pa talaga, Ricky. Ha? Talagang true blue atinista. Anyway, kwento mo nga sa amin, siguro habang nag-uusap tayo, maipakita natin yung mga litrato, no? So, ilang ba lahat ang anak ninyo, Ricky, Elma?
1: Bali, 4 po.
0: Apat.
2: May twins po may twins.
0: So, yung twins, tama, para malinaw lang sa ating mga viewers, yung twins, yung ba si Riel at si Rica?
1: Hindi po. Si Renzo at Rafael.
0: Ah, so yung twins, sino yung nagtapos ng, ano, ng cum laude?
1: Si Riel po at saka si Rica.
0: Ah, si Rian at si Rica. Okay. So ito, bali, tama ba si Riel nagtapos ng Bachelor of Arts in Psychology noong 2019? Tama ba?
1: Yes po.
0: Okay, tapos si Rica naman nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Management Economics noong 2023.
1: Opo.
0: So hindi sila yung iba din yung kambal, no? Anyway, para lang malinaw, yung dalawa cum laude sila ngayon. Itong dalawa, ano, nagtatrabaho na? Itong yung cum laude?
1: Opo. Si Riel po nagtatrabaho sa GoTime HR Persons Manager. Mm. Si Rica sa Colgate Palmolive Financial Manager. Mm. Finance Manager.
0: Okay. Ang swerte mo naman, no? Bali, pareho kayo sa... nagtatrabaho kayo sa Ateneo. Tama ba? 29 years na rin kayo bilang janitor at saka janitress dyan?
1: Yes po.
0: Ateneo?
1: Ang wife ko, 15 years po.
0: 15 years?
2: Nauna po siya.
0: Nauna, okay. And then, siguro ikwento mo, paano ka muna napunta dyan, Ricky, sa Ateneo?
1: Nagtrabaho po muna sa cafeteria ng Ateneo Grade School. Mm. Tapos, inalok po ako ng supervisor namin, si Attorney Maribok, ng mga maintenance, na kung gusto kong pumasok na maintenance, ayun po. Nung nag-apply po ako, natanggap po ako yun, doon po nag-start yung pagiging maintenance po sa Ateneo Grade School.
0: So malaking bagay kasi marunong ka rin, no? Mga gawaing mga, let's say, ganyan, sa bahay siguro. Pag sinabi maintenance, yung mga kung may problema sa CR, naayusin mo yung mga, let's say, lababo, kaya mo yan, Ricky?
1: Yes po.
0: Tama? Oo.
1: Paglilinis lalo po.
0: Okay nga. So, na-explore mo, nag-expand ka, nag-diversify ka, hindi lang nag-limit ka sa paglilinis, di ba? Na usual na ginagawa ng mga janitor. So, ikaw, somehow, maintenance guy ka rin pala. Panday. Tama ba?
1: Opo.
0: Oo. Okay. So, at sino yung nagbigay sa'yo ng break? Nasabi mo, sige, mag-apply ka sa maintenance at nakuha ka? Sino yun?
1: Si Attorney Maribok po.
0: Ah, okay. So that what, anong year yan, Ricky?
1: Year 1997 po.
0: Ang tagal na pala, no? Okay.
1: Opo.
0: So yung time na yan, ano yan, binata ka pa?
1: May asawa na po.
0: Okay.
1: Yung time na yan, buntis na po yung asawa ko.
0: Si Elma?
1: Opo.
0: Okay. So 1997 yan, no? So sa karinderya, pamilyar ako dyan dahil yung anak ko, nag-aral din ng Ateneo, alam ko yung karinderya dyan sa grade school . Ngayon nga wala. O, di ba si, ano yan, si Bo, pangalan nun, nakaalala ko nun . Anyway, how many years after, nung na-maintenance ka na, na-convince mo si Mrs. na magtrabaho rin sa Ateneo?
1: Yung pagkapanganak pa lang yan sa twins namin, 2008,
0: okay.
1: Pero nag-casual po muna siya ng ilang years din po, ng 3 months, bago ko po siya nung time na yon, pina-apply ko siya na mag-maintenance, and then natanggap naman po siya ng 2008 po.
0: 2008 naman. Ah, okay, si mismo Elma, no? Okay, so pinanganak muna yung twins, tama ba?
1: Apo.
0: Elma? Di ba? Okay. So itong para naman doon sa mga nakikinig, so apat ang kanilang anak. Ito naman si kambal nila ay kasulukuyan nag-aaral ngayon, no, sa university, di ba?
1: Yes, Ricky. Professor Salins po sila sa Ateneo.
0: Oo. So ngayon, itong isa sa mga kambal si Renzo ay kumukuha ng Bachelor of Science in Management at si Rafael naman ay AB Psychology.
1: Yes po.
0: Okay. So all of them are products of Ateneo.
2: Yes po.
0: Oh, grabe, no? Talagang, mira mo, alam mo kasi kahit naman may kakayahan ka, di ba, alam naman natin lahat, hindi naman pwede ka po, ano dyan, makapasok sa Ateneo kung talagang hindi ka rin magaling eh. Di ba, hindi ka rin marunong.
2: Kasi yung entrance exam, hindi naman pwede
0: kaya. Kaya nga, may mga kilala ko na may mga kaya naman, hindi nila na ipapasayan, kaya minsan bumabagsak sa ibang universidad, di ba? So, maswerte naman kayo, Ricky, Elma, dahil yung mga anak ninyo talaga naman mga matatalino rin eh, di ba?
1: Salamat po.
2: Masikap po sila talaga mag-aral, mahilig sila mag-research, magbasa-basa po talaga pag ano.
0: Kaya nga, gustong-gusto ko itong ganitong mga istorya, kasi marami tayo mga kababayan, meron silang means, meron silang kakayahan, pero yung mga anak ayaw mag-aral. 'Di ba, Ricky? Ha, 'di ba? Elma, may marami tayong ganyan, ha, na talagang kaya naman makaano, may ano naman kakayahan, 'di ba? Pero katulad ninyo na, well, hindi naman natin minamaliit yung mga, let's say, maintenance or ano, pero ibig sabihin naiano nyo, 'di ba? Naitawid nyo yung edukasyon ng mga anak nyo at lahat pa atinista. Diba?
1: Opo.
0: Oh, kaya nga eh. So for now, kailan gagraduate naman itong dalawa na nasa ano ngayon, ng kampan?
1: 2030 po.
0: 2030? Oh, ilang taon na ba sila ngayon?
1: Incoming 18 years po. 18 years old.
0: Oh, 18 years old. So yung dalawa, yung nauna, yung mga cum laude na, eh baka maging honor, nasa honor roll din doon dalawa. Hindi naman. Ah, posible ba?
1: Tingnan lang po natin.
0: Tingnan natin. Okay. Bali, dalawang babae, dalawang lalaki, no?
2: Hindi po. Ha? Yung panganay po, lalaki.
0: Ah, para lalaki. Isa yung babae. Okay. Si Rica, tama ba?
1: Okay.
0: Si Rica. Okay. So, ngayon, paano mo naman sila naitawid? Binigyan ka ba ng special privilege ng Ateneo na ipasok mo at merong parang discounted rate? Kasi siyempre, tuition niya mahal eh. Oh. Paano mo sila na-enroll kahit na nakapasa sila? Siyempre, di ba, may mga babayaran din yan. Tinulungan ba kayo in terms of, let's say, financial support?
1: Meron, kasi po, si nung ako pa lang po nagtatrabaho, si Riel po, 65% ng benefits ko po sa tuition free.
0: 65%?
1: Pero may mga parents po na tumulong sa kanya na nag-sponsor. In-sponsoran siya ng mula prep hanggang grade 7.
0: Ah.
1: Tapos yung pagdating ng grade high school sa junior high, may 65% plus in-apply na namin sa scholarship sa OAA.
0: Ito si Riel, si Riel to, tama? Si
1: Riel? Opo, po.
0: Okay. So,
1: then si Rica naman po, nag-aaral siya na elementary sa Barangka Elementary School, nung high school sa Marikina Science, then senior high, Ateneo, tsaka hanggang college. Doon sa pagpasok po niya ng senior high hanggang college, dalawa na po kami ng wife ko nagtatrabaho, bali 100% tuition free, tapos yung miscellaneous, in-apply na po namin sa scholarship din po.
0: So malaking bagay yung ganoon kasi Marikina Science High School, pag Science High School talagang mga matatalino rin mga estudyante diyan. Ang swerte niyo naman, no? Siguro pareho siguro kayo matalino, Ricky. O mayroong pinagmanahan yan.
1: Ha? Nadadala lang po sa laging dasal kay Lord.
0: Okay, and then ako talagang pinupuri ko yung mga ganyan, no? Kasi pag yung mga ibang mga napapariwara ng mga, di ba, mga tao, mga ibang mga bata na, let's say, nagda-drugs pa, di ba, na at least kayo, with the proper parental guidance, nasunod nyo eh, di ba, yung pag-aaral nila, siguro na rin, sila rin eh, nagkukusa, no, nakikita nila na yung challenges, at saka they have the talent and the gift, tama ba, Elma?
2: Okay po talaga ng magulang, talagang pinakauna rin din.
0: So okay, ito naman, so ngayon itong dalawa. So may mga trabaho na, tinutulungan naman kayo para ito sa dalawa niyang lang kapatid.
2: Opo. Ay, opo, napakalaking tulong po nila sa amin ngayon kasi una-una sila po nagbabayad ng bahay namin, nangungupahan pa lang po kasi kami ngayon.
0: Okay.
2: Tapos yung mga expenses, si ate naman ang nagbabayad, ganun.
0: Kinikilabutan
2: ko 'yung sa pagpapaaral ngayon dito sa Twins.
0: Eh alam mo, kinikilabutan ako sa mga ganung kwento, 'yan ang mga gustong-gusto ko 'yung mga success story ng mga Pinoy, no? Dahil sa dami ng negative news eh, Ricky Elma, gusto ko 'yung mga ganyan na ang mga tularan, 'di ba? Mga katulad ninyo. So for now, kasalukuyan pa rin na ano ka ba? Senior ka na ba ngayon, Ricky?
1: Hindi pa po, may 2 years pa po ako sa years. Akin ngayon.
0: Okay, so wala namang sinabi na yung pagdating mo na 60, mag-retire ka na. Walang gano'n, Ateneo.
1: Ah, wala naman po. Sa akin na lang po kung gusto kong mag-early retire.
2: Pero hanggang 60 po talaga pagka maintenance lang.
0: Ah, okay. Pero kaya mo pa naman physically. Kung
1: kaya pa
0: ka
1: naman.
0: Oo, kasi medyo, di ba, may mga ginagawa din minsan dyan, mga physical endurance. So, kailangan mo may mga bubuhatin. Kaya naman, Ricky.
1: Meron namang, kabagali pag sinabi nila, pag mga nasa 50 plus naman, hindi na kami sinasama sa mga buhatin, mga mabibigat.
0: Ah, okay. Oo. Eh, ikaw, Elma, ano exactly naman ang ginagawa mo?
2: Ganun din po. May hawak po kasi ako sa ngayon, nasa CTC Soma ko, tsaka...
0: Saan ka?
2: Classroom po ngayon ang hawak ko ngayon.
0: Okay.
2: Dati po kasi ako nasa dormitory ng Ateneo. International, galing po ako
0: sa, doon. Sa high school o sa college?
2: Yun. Sa college po, international dormitory po ng Ateneo.
0: So
2: lahat yung mga international na student natin, tapos yung mga local student, nandun po sila lahat sa dorm.
0: So in terms of yung mga dormitory, yung rooms nila sa international, you mean, ibig sabihin ikaw ang bahagi ka ng maintenance team dyan?
2: Ako po maintenance doon.
0: So malaking bagay.
2: Tapos ngayon nalipat naman po ako kasi nag-rotation kami, nasaan naman ako ngayon, classroom naman po ang hawak ko ngayon.
0: So, bali, balikan natin. Yung kaso pala ni Riel, 65% sinagot, di ba? Sabi mo, scholarship. Tapos, yung karamihan doon na, yung mga, let's say, alumni, tumulong, mga estudyante, mga parents
1: mga parents po na
0: nakita nila yung potential ni Riel, o ganun?
1: Apo, yung mga parents po na naalagaan
3: po. Baka po na okay, no?
0: Hello? Ba't po may pumapasok na linya? Hello, Riel? Rick, narinig mo na ako? Okay.
1: Apo.
0: So, bali, sabi mo, 65%, di ba? Sagot?
1: Apo. No.
0: Okay. Tapos, may mga tumutulong din ng mga magulang, ng mga ibang estudyante. Okay. So,
2: yung mga kasi yun pa yung mga may estudyante na nahalagaan niya, natutuwa sa kanya, yung privilege na binibigay nilang, tapos alamat nila kay Ricky, tumutulong din po sila sa gastusin sa mga school supply, sa bahaon.
0: Oo. So for now, itong si Riel at si Rica, wala naman mga plano na sana tulungan pa naman kayo, huwag muna sila mag-asawa.
2: Wala pa.
0: Oo. Pero yun na nga eh, di ba, para at least payback time, di ba, tulungan muna rin kayo, di ba? Oo.
2: Pero sa ngayon po, ang sabi po naman kasi nila, na kahit na daw, sasabi nila na hanggang ngayon nag-iipon sila para kahit pa paano pag nag-asawa raw sila, meron pa rin silang pang-aano sa amin hanggat hindi nakakatapos yung mga bata, yung kapatid nila.
0: Okay. Ricky, Elma, huwag muna kayong aalis, ha? Meron lang tayo papasok na report, ha? At babalikan ko kayo, ha? Huwag kayong aalis dyan sa ating para at least maganda yung signal natin, eh. Anyway, mga kaservisyo, meron lang tayo papasok na report. Mahigit 100 guro hindi na magsisilbing electoral board member para sa BARM parliamentary elections bukas. Samantala, dating COMELEC chairman at ngayon kandidato sa Cotabato City, inisyuhan ng show cause order dahil sa umano'y vote buying. Yan naman ang report na iatid sa atin ni Steve Raz. Steve!
4: Garcia, naaabot sa 139 na mga guro ang hindi na makakapagsilbi bilang electoral board member dito sa Cotabato City para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Bukas yan, ha? Paliwanag ni Garcia, hindi dumalo ang mga nasabing guro sa final testing and sealing ng mga automated counting machines kahapon na kabilang sa panuntunan ng COMELEC bilang miyembro ng electoral board. Dahil dito, otomatiko na silang papalitan ng mga special electoral board members. Nauunawaan at hindi na pananagutin o sasampahan ng kaso ng COMELEC ang mga guro, maliban na lamang kung aatras sa mismong eleksyon.
3: Ang maganda kasi katulad dito sa Cotabato, may naka-standby kami, kulang-kulang 200 na PNP personnel, duly trained and with certifications coming from the DOST. Pwede silang pampalit sa mga electoral board members natin na regular public school teachers just in case na hindi sila makapaglilingkod. Yung mga dahilan kung bakit sila hindi makapaglilingkod, kinakala pa natin, we'll make available this information the soonest. May posibilidad mag-report sila sa Monday, kaya lang ang protocol natin, pag hindi ka na nag-report sa final testing and sealing, hindi ka pwedeng mag-serve sa Monday, and therefore kung sino yung replacement mo, yun ang magre-report sa Monday. Kasi unfair at saka mukhang hindi naman talaga tama.
4: Dani, samantala, pinagpapaliwanag ng komisyon si dating COBELEC chairman at ngayon tumatakbo bilang kinatawan ng 1st District ng Cotabato City na si Attorney Sheriff Abbas kaugnayan ng umano'y vote buying. Nasilip kasi ng Committee on Kontrabigay ang kumalat na post online na naglalaman ng sample ballot at humihikayat ito na iboto ang nasabing kandidato kapalit ng 3,000 piso. Binigyan ng COMELEC ng isang araw si Abbas mula sa pagtanggap ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi dapat siya sampahan ng election offense o petition for disqualification. Kung hindi sasagot, sabi ng COMELEC, may tuturing itong waiver sa karapatang marinig at maaaring magresulta sa pagsampa ng kauulang kaso laban sa dating opisyal ng COMELEC. Wala rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras natin, 9:21 ng umaga.
6: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol!

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Good news! Kwentong success at inspiring stories. Approve yan sa Dekalibreng Balita.
2: Okay, balik na ho tayo dito sa ating inspiring story, Dekalibreng Balita. At kanina nakakausap nga natin si Ricky at si Elma Gutierrez. Ito ay maintenance staff ho ng Ateneo. Apat ang kanilang anak. Lahat ho atinista. Yung dalawang anak ngayon nag-graduate na, mga cum laude. Kaya naman napaka-interesting na aming talakayan kanina pa. At ibabalik natin sila via Zoom. Ricky and Elma, good morning again.
3: Good morning po.
2: Oh, good morning again. Dahil medyo ano na tayo, no? Patapos na yung ating programa. Siguro para lang dun sa mga nakikinig at syempre binanggit na natin kanina at medyo nahuli sila. Yung dalawa niyong anak, itong si Riel at saka si Rica, mga nakapagtapos ho sila, mga cum laude ho. Yung isa economics, no? Bachelor of Arts in Management Economics. At yung isa naman ay psychology. So ano ang pwede mong ihabilin or kaya mga let's say sa mga nakikinig na nag-aspire na maging ganyan din, no? Yung paghuhubog ho sa mga anak ninyo na para tutukan ang kanilang edukasyon. Ha? Ricky, siguro mauna ka, Ricky. Ano mga pwedeng aral na pwedeng ipamahagi mo sa mga ating viewers?
3: Ang masasabi ko lang po sa mga magulang, lagi nilang suportahan yung pag-aaral ng mga anak nila. Hmm. Tapos kausapin kung ano yung nangyayari sa kanilang pag-aaral at mas lalo nilang pakitaan ng magandang asal yung mga anak nila para yung mga anak nila magposigido rin mag-aaral ng mabuti.
2: Ikaw, Elma, kasi usong-usong ngayon ng mga social media, di ba? Ang daming karahasan ngayon, di ba? Sa mga eskwelahan, mga university, so siguro nababasa nyo naman lahat yan. Ito ba mga anak mo, are they into social media na very ano din sila, na apektuhan din sila na lalo na kung may mga bashing-bashing, kaya may mga bullying din yan, cyberbullying?
4: Opo, totoo po yan. Kaya ang pinakaunang the best po talaga yung magulang na parati
2: nakatutok kayo
4: sa mga bata.
2: Tutok, no?
4: Sa mga nakukuha na babasa nila dyan sa social media, naririnig nila, napapanood nila. Katulad yung nangyari sa amin, dyan sa Ateneo, na-stress din sila, nagkaroon sila ng ano na bakit ganon. Ngayon, kaming mga magulang na nakakaintindi, na naiintindihan yung nangyayari, pinapaliwanagan namin sila na ganito, dapat ng maging ano ninyo, asal ninyo, maging maunawain kayo, maintindihin natin bakit gano'n, ang nangyayari, huwag ka agad manghusga, sabi kong gano'n. Kasi iba ang dating ng mga sa social media, talagang dudurugin ka sa mga salitang hindi magaganda. Sabi ko, huwag nyo yung basahin, huwag nyo nalang panoorin. Pagkos, intindihin nyo nalang yung pag-aaral ninyo, isipin ninyo na laging positive.
2: Pero
4: gabayan natin yung mga bata, lalo-lalo na sa pagdating sa social media.
2: Pero Elma, when they were growing up, syempre dumating tayo sa panahon na mahilig tayo sa mga video games, di ba? Yung mga ganun, no? So, siguro lumalaki sila, hindi mo rin, siguro nire-regulate nyo rin, no? Siguro yung, lalo na kung may tendency na maging yung mga violent games, di ba? Yung mga Roblox na yan, yung mga, di ba, Gorbak. So, ibig sabihin, na, yun yung importante, na guidance ng magulang, na tinitignan mo rin kung ano yung mga nilalaro nila, di ba? Siguro sa mga nakikinig.
4: Ginagabayan ko po talaga sila kasi hindi, sa social, pag may hawak po talaga silang gadget, kahit ano sabihin mo na na huwag yung laruin mo, ginalaro po nila talaga. Kaya lang, ano pa rin yung...
2: Swerte ka sa nga, swerte kayo nga sa anak. At least kaya hindi matitigas sa ulo. Oo. Diba?
4: Gabay po talaga na sabihin mo na, yan, laro lang yan, hindi mo pwedeng ano, maging yan ang panghahawakan mo. Kasi umiinit ang ulo eh, mga may ganyan Gabagabay ako pag, hindi na tama yan. Kasi napindot, napipindot at gagawat-gagawat para ng mga bata talaga. Pero yung gabay talaga ng magulang na para mahinto, mabawasan, hindi man mahinto, mabawasan yung pagiging ano nila sa social media ng sa mga laro-laro na yan. Ang laki ng epekto po talaga sa mga estudyante. Yung mga games na yan, napaka, hindi ko alam bakit dapat hindi pinayagan ng gobyerno yan eh.
2: Bali ka. Oh, yeah.
4: Ang pinakaano talaga is guide pa rin talaga ng magulang. Hindi po pwedeng kahit kayo may trabaho ng dalawa hayaan nyo na sila, may isip na sila. Hindi po Kahit may isip na sila, alam na nila ginagawa nila, pero nadadala pa rin sila ng emotion nila Nararamdaman nila tsaka na nagiging sila, agresibo. Pero kung nandiyan yung magulang na gagabay pa rin, sasabihin mong ganito, mababawasan yung...
2: So, kaya nga Ricky, bilang panghuli na lang, itong dalawang nag-aaral pa, so far, how do you size them up? Ano ba sila? Parang tingin nila, parang inspired ba sila doon sa dalawa nilang kapatid na nakapagtapos ng cum laude? Ibig sabihin na nakikita mo na hindi sila bumibitaw sa kanilang interest sa pag-aaral? Ano ba ang basa mo? Bilang panghuli na lang, okay.
3: Opo, inspired din po sila sa mga nakamit ng mga kapatid nila. Ngayon, itong sabi nga nung dalawang nakatapos,

Belated happy birthday si Vincent Bartolome, kanyang 49th birthday, sa kanyang asawa na si Roseline Tinio Bartolome. Nako, si Attorney Rose, napakaswerte nyo at napakabait ho ni Vincent. At si Yusek Natus Rodriguez na nakagawa ng napakakaiba na hole-in-one sa 17 hole on Tagaytay Islands kahapon. Kasama ho ako dyan sa tournament na yan. Talaga naman napakasaya ho namin. Maraming salamat kay Vince at saka syempre kay Natus. Congratulations. So, at kay Richard Merck nanunod ngayon, Zosimo Gasmin, Marites Gasmin, at happy birthday daw kay Nelba Di Malanta at Irviana Katakutan. Okay, susunod, Panalong Diskarte with May Valle Zeniza at Pamela Vasquez. See you next week. Bye-bye.

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte. Panalong diskarte!

0: I'm here. Woohoo! Yung friends ko sa LA, papupapauwi pa lang. Woohoo! Makikinig kami sa'yo. Hi, Jean! And then, isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si Mayvalia Seniza. Ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan siyempre pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at ating pinaghihirapan. Dahil dito po sa programang ito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi rin tayo ma-scam o kaya ma-isahan. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. At syempre, wala po ang beshi ng bayan dahil nagpapahinga, medyo napagod. Alam nyo naman, ang kuratsa.
1: Kaya,
0: yes, kasama natin ngayon ang always ma-discarding reporter.
1: Radyo Patrol Pamela Vasquez po. At syempre, Sunday na naman. Shake-shake off po ang ating nega at bad vibes sa buhay. At syempre, huwag kalimutan bumite kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Syempre, nandito po kami ni Miss May for today. At pag-uusapan nga din natin lahat yan, yung may kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space ang alay ng mga lola at tita nyo. Kaya't walang nga absent mga beshies, ikaw man ay trentahin, kwarentahin, sengkwentahin o sisentahin. Tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na everything will be alright.
0: Yan po si Pamela. Oh, meron kaming ano, may close friend din akong Pam. Hi Pam, belated happy birthday.
1: Hello po,
0: okay, mga kapamilya, salamat po. Salamat ng maraming sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nation

0: Wide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Ang iWant kasi kaya natin sa mobile devices. Alam mo na, ang galing ng technology,
1: yes,
0: ano?
1: Kahit saan.
0: Kahit saan. Kahit na walang kami ng franchise, pwede kami mapanood online, di ba?
1: Yes.
0: Sa ating mga online platforms. Napapanood din tayo sa DZMM YouTube at Facebook. Kaya mag-like at mag-subscribe na.
1: And speaking of YouTube, hello po sa mga nakikinig na 7,000 viewers sa ating DZMM live stream. At syempre, pera ang ating paksa ngayon at ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning question at hindi nyo matanong-tanong kahit kanino. At syempre, kumbaga ang sinasabi nga ng mga millennial ay we listen and we don't judge. Syempre, ipadala po sa DZMM Viber number 0919-278-3000. Ulitin lamang po natin, 0919-278-3000 at babasahin po namin yan ni Miss Maya maya-maya lamang.
0: Yes, thank you so much. At sa mga nanonood sa atin na more than almost 7,000, tama, di ba, sa YouTube ng mga viewers natin ngayon. Oh, sino bang hindi kailangan ng pera? Sino ang hindi namumroblema sa pera? At sino ang gusto magpalago ng kanilang pera na tinatago lang dyan? Huwag natin itago.
1: Yes.
0: Ito po ang programang tutulong sa inyo para mag-isip tayo ng paraan kung paano yan lalago. Hindi nyo pwedeng sabihin na, maliit lang eh. Merong pag-asa, di ba, Pam?
1: Yes.
0: At sabi nga ni Salve, mga 25 pesos pagtabi natin araw-araw, pagdating ng end of the year, malaki-laki rin yan at makakadagdag din yan sa ating ipon.
1: Ang importante din po, basta consistent ka sa pag-ipon, kahit
0: yes,
1: gaano pa kaliit or kalaki yung amount.
0: Oo. At yung friend ko nga na nanonood sa atin, si Gina Sineng sa US, lagi yan nakikinig kahit na magaling na yan humandle ng pera. Pero kasi ang kanilang motto is live beneath your means.
1: Yes.
0: So kahit kaya mong bumili ng mga bagong sasakyan, huwag ka masyado magastos.
1: Correct.
0: Hindi ba? Okay. So, ang ating ang tawag dito, may say ka dito for today dahil ito ay kailangan namin maging participant din kayo. Ito ay segment din nyo. Ang ating tanong sa ating may say ka dito for this week, mga breadwinner, kahit naman siguro naman hindi breadwinner, pero kung kayo ay breadwinner, kahit na mga OFWs pa kayo, usually yan yung mga matitinding breadwinner na nagsasakripisyo. Ano po ang maipapayo ninyo para kayo ay makapag-ipon o makaipon? Ikaw ba may kamag-anak ang OF?
1: Meron po, pero mga distant relative.
0: Oo. Pero yan yung mga talagang di ba, modern day, yes, heroes na tinatawag. Kasi yung mga ibang currency na kinikita nila dito, tinutulong nila sa pamilya nila.
1: Pinapalit and pinapadala sa family.
0: Oo,
1: for their everyday gastusin.
0: Correct. So, tapos sila doon, nagtitiis na magtipid.
1: Yes.
0: Tapos may pinapaaral, may binibigay sa magulang para matustusan ang pangangailangan. Dahil dito sa Pilipinas, hindi ganun kalaki ang ikitain mo kung dito sila na natili.
1: Saka may,
0: diba,
1: mga notion din po na kapag nasa ibang bansa, akala po nila madali na yung buhay or parang nakaangat-angat na, pero hindi din natin nakikita na behind that
0: may sacrifices.
1: Yes, may sacrifices, may pinapadalang pera para nga masustain yung daily needs ng kanilang family na nandito sa Philippines.
0: Oo, at saka hindi ba, dito sa atin, hindi mahirap tayong mag-double job.
1: Yes.
0: Pero overseas, ginagawa nila minsan 2 or 3 jobs para lang
1: or isang full-time, isang part-time.
0: Isang part-time.
1: Yeah.
0: Tapos halimbawa, on their off week offs,
1: nagtatrabaho
0: pa rin, hindi ba? So, ang dami nilang means of to earn money. Dito,
1: correct,
0: sa atin, ewan ko. Kakayanin mo. Kasi dito, ang pay natin is monthly. Di ba? Doon, per hour. Di ba? O kaya per day. Dito. Hindi naman kalakihan. Hindi ba? So, yan. Mga breadwinners na nakikinig, ano ang maipapayon nyo para kayo ay makaipon? O para dun sa mga gustong mag-ipon? Okay? At sa ating pagbabalik, para sa ating what's in, what's hot, abangan nyo po. Dahil ang pag-uusapan natin, yung mga SSS pensioners. Di ba? Pensioners. Okay? So, alam mo kahit OFs, alam ko SSS members din sila Di ba? So, ito ang, kasi nakalipas na week, nagkaroon ng SSS Pensioners Day. Okay, at pag-usapan natin, kung meron din kayong katanungan dahil meron tayong makakausap from SSS, ang head ng media relations ng SSS Media Affairs Department, makakausap natin. So meron kayong problema, gusto nyo katanungan at gusto nyo malaman ang inyong mga benepisyo, ay tumutok lang ho kayo sa pagbabalik yan ng Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in?
2: What's in?
0: What's hot?
2: What's hot?
3: Oy mga calling all SSS pensioners. Ito po ang pag-uusapan natin sa ating what's in, what's hot. Ikaw ba may SSS ka na? Ilang years ka nang naghulog sa SSS? Ay, wala kang mic.
4: Kung tama po ang aking tansya, parang more or less 2 years na po ako nagpapasok.
3: 2 years? Yes. Oh, pasok ka na. Parang, kasi minimum yan para makakaroon ka ng pension, I think it's 12 months, diba?
4: Pwede
3: diba?
4: Matamaas ang benefits, ang program.
3: Oo. At saka, ano nga ba mga benepisyo? Diba parang halimbawa ikaw ay magma-maternity, manganganak, meron ka makukuha sa iyong SSS, sa SSS para makatulong sa iyong panganganak.
4: And pasok din po yung mga loans, loans po,
3: yes,
4: diba pasok sa SSS.
3: At halimbawa, ikaw ay na-hospital yata, pwede. Hindi ko pa kasi nagamit. Sa panganganak ko palang napakinabangan. At saka syempre, dun sa mga magre-retire or retired na at when they reach 60, ayan, makakakuha na sila ng pension. Ayan ang ating pakay for today. Marami kasing Pilipino ang umaasa sa kanilang pensyon para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pagkatapos ng ilang dekada ng pagtatrabaho, kamakailan idinaos ng SSS ang Pensioners Day bilang pagpapahalaga sa mga pensyonado at pagpapaalala sa kanila ng mga serbisyo at benepisyo na maaari nilang matamasa or makuha. Paano nga ba mapagpapatuloy at mapapabuti ng SSS ang serbisyo para sa mga pensyonado? At ano ang mga dapat malaman ng mga miyembro tungkol sa kanilang pensyon at ang kanilang mga benepisyo? Para pag-usapan natin yan ay makakasama natin ngayon ang head ng Media Relations, SSS Media Affairs ng SSS Media Affairs Department na si Mr. Ramil Del Rosario. Well, ay wala. Sino to? Iba na ba? Ah, si Sir Benjamin. Ah, sorry. Ang ating mga kasama pala today ay ang Senior Vice President NCR Operations Group ng SSS. Tama? Wala nakatingin sa akin. Okay, kasama natin si Mr. Benjamin M. Dolindo Jr.
5: Good morning, sir.
3: Ay, nasa line on. Yes. Good morning, Sir Dolindo.
6: Sir, yes po ma'am, good morning.
3: Sir Ben, pwede bang Sir Ben na lang po ang tawag namin?
6: Oh yes po ma'am.
3: Para
6: po,
3: one
6: ma'am.
3: Syllable lang. Natatamad di ba? Sir Ben, good morning po. Ayan
6: magandang
3: po.
6: Umaga po ma'am.
3: Welcome to Panalong Diskarte. Ano po itong kailan po dinaos itong Pensioners Day?
6: Yung Pensioners Day po natin ay daos last Friday, September 11. And one of the highlights of the month-long celebration ng 69th anniversary of SSS with a team, bawat isa protektado, bawat bukas sigurado.
3: Oy, ang ganda naman. Parang meron ka masasandalang pader, di ba?
6: Diba? Opo, ma'am.
3: basta may kailangan ka at ikaw ay SSS member at mm-hmm. pensyonado ka, makakaasa ka na meron ka masasandalan. Ano po?
6: Yes, so, ma'am. Protektadong protektado.
3: Protektado. Yun pala ang kanila. Yan po ba ang ano? Yun ang parang moniker, slogan?
6: For this year po, yun po yung team namin.
3: Ah, nagbabago-bago.
6: Hindi naman po, ma'am, kasi actually, we still, sa SSS, sigurado ang bukas. Yan po yung ating ano ngayon.
3: Sigurado ang bukas sa SSS.
6: Opo. Pero, opo, ma'am.
4: Sir Ben, na-mention nyo nga po na Pensioner Day last Friday. Usually, para dun sa mga wala pang idea na members ng SSS, especially yung magpe-pension na, ano po ba usually yung mga perks or programs na natatamasa po nila kapag Pensioner Day? Syempre, aside pa po doon sa mga benefits na kanilang natatamasa being a member of SSS.
6: Ito po, ma'am. Unahin natin, ma'am, no? With the management of our PCO, Robert Joseph Declaro, nagkaroon kami ng 3 tranche of increases sa pension. So this year po, naibigay na natin, actually naibigay pa nga namin ng mas una last June para ho makatulong sa mga naapektuhan ng fuel crisis. Mm-hmm. At the same time, September, yung mga hindi naman ho nakakuha ng July and August, beginning September, makukuha nila yung 10% increase nila. And next year po, meron pa po tayo ulit. At the same time, meron din po kaming tinatawag na pension loan program wherein pwede pong makautang, makapag-loan ng ating mga pensioner, retired pensioner, up to the maximum of 300,000 pesos and ating mga survivor pensioner to the maximum of 150,000 pesos po.
3: Opo, kung pensioner ang pinag-uusapan natin dito na nag-loan. So, 300K ang maximum dito po sa pension loan program.
6: Pag-retiree pensioner, ma'am.
3: Retiree pensioner. Okay. So, mga apo. Ano yan? Mga more 60 and above. Tama po ba?
6: Yes, ma'am. Apo.
3: Okay.
6: So, 60 paano? And above, basta hindi lang po, ma'am, siya lalagpas ng 85 years old. Yung sa mga requirement.
3: Ah, okay. Tapos, paano po sila magbabayad kung sila ay retired na? Hindi ho sila tatanggap ng pension, ganun po ba? Parang in advance?
6: Ay, hindi naman po, ma'am. Ano actually, po? Ano na po yan, magkakaroon lang po ng deduction po sa kanilang pension na nakukuha na hindi naman po higit sa 50%. May makukuha pa rin po.
3: Ah, may makukuha. Kasi, pero doon kukunin yung payment po. Sa pension nila, instead of 100%, 50% na lang ang magiging monthly.
6: Yes, ma'am.
3: Take home nila, kumbaga. Ibabawas lang po yung inutang. Ah, okay.
6: Ito po yung aksyon ng balitulong po ng SSS. Kasi karamihan po sa ating mga pensyonado, karamihan, sinasanla yung kanilang mga ATM sa mga loan shark.
3: Uh-huh.
6: So to address that problem at para at hindi naman sila malulong sa mataas na interest, ginawa po itong programang ito.
4: And Sir Ben, paano nyo naman po, syempre of course, dahil madami naman yung programs ng SSS, paano nyo naman po pinadadali kumbaga yung services, yung paghahatid po ng services, especially sa ating mga pensioner na let's say hindi na din po masyadong tech savvy or masyadong techy. Eh ngayon din po kasi diba parang puro mobile na yung transactions or yung pag-schedule.
3: Pati appointment.
4: Paano lang po kumbaga napapadali para sa ating mga senior citizens yung mga process and application?
6: Aside po, ma'am, sa digital application na pwedeng gawin ng ating mga techie-savvy na pensioner, pwede rin po silang bumisita sa ating tanggapan ng SSS at para dun po nila manually i-file ang kanilang pension loan. At meron naman hong mga masisipag na mga counter personnel na mag-assist po sa kanila.
3: Oo, alam niyo po, dati po meron akong experience. Totoo naman, yung mga may assistance na ibibigay pag pumunta ka doon. Kung hindi ka, lalo na yung mga senior citizen na hindi naman techie.
4: Mm-hmm.
3: So meron silang dedicated desktops.
6: May dedicated lane po tayo sa kanila, sa mga special person.
3: At may nag-a-assist. Okay naman po.
6: Yes,
3: mag-alam. Medyo matagal lang po talaga, sir, yung ano turnover, yung palitan ng pila.
6: Pinalaganap naman po natin actually yung pag mas lalo pa kasi may programa po kasi sa SSS, mas lalo pa namin ibinibigay o we do grassroots program para mas lalo namin silang maabot.
3: Mm-hmm.
6: So in NCR ho, we have 45 branches na pwedeng maglingkod sa mga pensioners.
3: Oo. At saka meron sa mga
6: pwede rin po silang mag through appointment po pwede rin po doon para hindi na po sila pipila pagdating po nila, sila na po agad. Although, naka-priority naman po ang ating mga senior citizen, mga disabled person with maternity. Meron po tayong mga special lane for that.
4: Mm-hmm. Sir Ben, balikan ko lang po yung nabanggit niyo doon sa Loan Shark. Meron po, or kumbaga nagtatali po ba kayo ng data, like compared last year and this year, para nakakita po ba kayo ng pagtaas or pagbaba po doon sa mga reported na talagang lumalapit sa Loan Shark? And aside po doon sa mga nabanggit yung programs kanina, meron pa po bang other initiatives ang SSS to avoid that situations?
6: Actually po, I don't have the data right now, pero Dora Mill can give you that later. Pero isa sa ho sa mga complaints na nakikita, syempre ang SSS po ay patuloy naman na nakikipag alastasan sa mga member o sa mga pensioner kung ano yung mga karaingan nila. Mm-hmm. And we see na talagang nalulong sila dun sa matataas na interest. That's why SSS do it for them para at least makatulong po kami.
3: Oo. May way of knowing ba kung halimbawa isinanla yung kanilang ATM na konektado sa SSS? Malalaman niyo po?
6: I don't have information kung paano namin yan maano, pero siyempre alam mo naman ma'am kasi ang mga alam mo yung mga kamag-anak nila, di ba? Yung mga minsan yung kaya nga minsan sinisigurado namin na yung kung sino man yung maglo-loan ay talagang siya yung legitimong member.
3: Mm.
6: Kaya po, yun po. Maraming mga ganyang instance.
3: Mm-hmm. Po,
6: pero I don't have the data po with regards to ilan po yung nag-avail doon sa Loan Shark. Pero para lang po makatulong sa mga pensioner natin na nakasanla. So we do have the loan program. Mas mababa po kasi ang aming interest.
3: Oo nga. Kaysa umutang po yung mga pensyonado natin sa mga Loan Sharks, meron naman sa SSS. Doon na lang.
6: Yes, po ma'am. Oo po. Mas mababa po.
3: Hindi pa kayo masascam. Hindi nyo po nako-compute minsan na yung interest, hindi ho ba?
4: May mga hidden charges pa yan for
3: compounding
4: sure
3: pa yung interest nila, di ba?
6: Tama po kayo.
3: Mas lugi po kayo. So, gamitin nyo na lang po ang benepisyon nyo sa SSS para po maka-loan kayo at kalahati lang, parang pwede bang may choice ho ba? Instead of 50%, pwede bang lower? Halimbawa kasi inaasahan nila yung pension nila, yung mga lola at lolo, di ba? Sila na nagbibigay ng baon, meron pang kuryente, meron, parang lahat na nakaasa dun sa pension nila. Eh, kung kalahati pong mawawala, baka naman mahirapan. Mm-hmm. Pwede may choice ba sila na parang, ano to, may tiering ang pagbabayad?
6: Mm-hmm. Regards ma'am doon sa yung hatian kung paano kakaltasan at kung paano kami naman may makukuha pa siya. From the start po kasi ng proseso ng ating pension loan program, kung kailan siya mag-pension, pinapamili po namin kung ano po yung kakayanan ng kung gaano kalaki, kung gaano. Meron po mga choices
3: naman
6: ang ating pensioner.
3: Pero maximum nga lang po, Sir Ben, ay hanggang 50%. Para meron pa silang matanggap na 50%. So, kailangan po, at dun sa mga naman naghuhulog na bago pa lang, katulad ni si Pam, 2 years pa lang ang tansya niya, tansya pa lang naman, na naghuhulog. Anong maximum na pwede na silang makagamit ng kanilang benefits as a as a member of SSS? Mm-hmm. Ilang contributions po? I-refresh lang po natin at yung mga hindi nakakaalam.
6: Kung kay Pam po, kasi kung meron pa po siyang 20-month contribution, hindi pa mo siya kwalipikado para sa pension loan natin. Mm-hmm. Pero mayroon na po siyang benepisyo, mayroon na po siyang sickness benefit.
3: Sickness.
6: And then kung sakali man mapupuntis ma'am si ma'am Camila, meron na po siyang maternity benefit.
3: At yung mga halimbawa bereavement, meron din po, di ba?
6: Yes ma'am, kung sakali ma'am, meron na po yun, matik na po yun ma'am.
3: Bereavement, halimbawa ang nanay, halimbawa ako member, tas nanay ko na namatay. May makukuha, pwede kong gamitin yung bereavement?
6: Funeral po yung ano ma'am, meron pa rin pong funeral benefit. Kung member po na may hulog, kahit isa, meron po yung funeral benefit.
3: Oo, pero ano, prorated.
6: Kahit po dun sa death claim po.
3: iba pa yung death claim. Oh, ayan. Yes, yan po ang ibang mga benepisyo being a member. So, ano, marami rin naman talaga, di ba, Pam?
4: Mm-hmm. And Sir Ben, balikan ko lamang din po yung sa pension loan. Sa mga nakikinig po na sa atin ngayon sa DZMM, ano lang din po yung mga requirements or qualifications na needed na in case interested po sila, eh kumbaga maihanda na yung mga requirements.
3: Maging miyembro.
4: In case na pumunta doon sa pinakamalapit na branch sa kanila.
6: Opo ma'am. Number one po, dapat po aktibo pong nakakatanggap ng pension and dapat po registrado o enrolled po sa MyDAT SSS account. Updated po yung contact information and enroll po sa disbursement account enrollment module.
3: Mm-hmm.
6: Hindi po siya, wala pa po siyang 85 years old.
3: Mm-hmm.
6: And then, hindi po siya na-disqualified sa any fraud na nasalihan niya sa prior po. Yun po.
3: Sorry sir,
6: wala po siyang deduction po siya ngayon.
3: Okay.
6: Currently no deduction siya na kasali siya dun sa under the calamity loan program namin wherein nag-advance po kami ng pension para dun sa mga na anuhan po ng mga kalamidad.
3: Mm-hmm. Meron po dito question online galing ewan ko kung Facebook or sa YouTube. Sabi ni Maming, may tanong po siya, tuwing kailan po ba dapat pumasok ang mga ang monthly pension ng isang pensioner?
6: Mm-hmm. Dalawang batch po yan, isa sa first week po and then on the third week po, on the 16th and the first day, the 16th of the month po.
3: Ah, so ano, twice a month?
6: Mm-hmm. Pero monthly naman po yung dumadating ma'am.
3: Opo. So, dalawang beses, hindi po isang bagsak lang. Halimbawa, at the end
6: may mga batches lang po, ma'am.
3: Ah, okay.
6: Para ma'am na ito. Yan, depende yan sa... Pero, okay. Monthly po yan pumabagsak po.
4: Mm-hmm. Ito naman po, Sir
6: Pumapatok
4: Ben.
6: Pumapatok sa mga account nila.
3: Yes, thank
4: ito
3: you.
4: Ito naman po, Sir Ben, kay galing po kay Arman. Bakit daw po yung tatay niya almost 20 years nagtrabaho, pero yung pension niya ay nasa 4,000 pesos lang. Pwede daw po ba siyang... O pwede po ba ipacompute yon kasi ilang taon na siyang pensioner?
6: Maari naman po naming maasistihan si Sir kung meron po siyang question doon sa amount na natatanggap niya. Pumasyal lang po siya sa anuman tanggapan ng SSS.
3: Okay.
6: At sagutan po kaya si Ma'am. Siguro Ma'am,
3: si
6: maari
3: bang
6: makuha na lang po yung information and then ibato na lang po sa akin. And then para address po namin.
3: Ito ba yung tanong ni Arman? Yung 4K lang ang natatanggap, yes. 20 years nagtrabaho. Kasi baka naman, sir, ano, suspecha ko lang, yung mga employer hindi agad naghulog. Ano po? Baka konti ang kinaltas.
6: Hindi pero, naman sa ganun mamaari kasi baka mababa lang po yung kanyang contribution. Inuhulog sa SSS.
3: Mm-hmm.
6: Or kaunti lang din po yung taon na nakapagtrabaho po siya. Maaring yung 20 years po na yan, maaring hindi naman po talaga dire-diretso. Ganun po, maraming pong mga options po at reason bakit apat na libo lang po yung kanyang natatanggap.
3: Oo, kasi po sa programa namin Action ngayon, noon pa dito sa DZMM, marami pong reklamo sa mga employers na hindi po re-remit ng mga hulog ng mga empleyado. Baka pwedeng ganon. Ako may experience din ako dyan dati. Nung bago pa lang ako empleyado.
6: May programa naman po si SSS to address those complain na yung employer hindi po naguhulog sa SSS. Binabantayan po ni SSS
3: yan. Okay. Mabuti po ngayon talagang medyo vigilant na po ang SSS sa mga employers na hindi makakapaghulog. Ano po? Unang panahon, hindi pa po kasi computerized. So, mano-mano. Kaya
6: tama
3: siguro,
6: kaya.
3: Yung 20 years na pagtatrabaho, tulad po na experience ko nga, hindi nakapaghulog yung employer ko nung bagong graduate pa lang ako. Pag-check ko kasi nung sa SSS, yung years of contribution, hindi tumama dun sa number of years that I started working. Di ba po, sir?
6: Mm-hmm.
3: Opo. Sir, pwede po ba bang makiusap na mag-extend po tayo? Kasi may mga tanong pa po. Mag-news break lang po kami. Ano po?
6: Sige, ma'am.
3: Sige. I-hold lang po namin kayo, Sir Ben.
6: Okay po, ma'am.
3: Thank you po. O, dun sa mga gusto pa mong magtanong, samantalahin po natin at kasama natin ang SSS. Baka meron kayong mga concerns. Magbabalik pa po ang Panalong Discarte. News break muna. Mm-hmm.
0: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit!
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Atensyon po sa mga taga-Visayas, itataas pa rin ngayong araw ng Linggo ang red at yellow alert sa Visayas Grid dahil sa kawalan at kulang na reserbang kuryente. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines, 3 oras na naka-red alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 31 planta, habang 14 na iba pa ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa ibang balita naman, halos kalahati ng mga natatanggap na tawag sa hotline 911 ng Philippine National Police ay mga prankster o nanloloko. Sa datos ng PNP, matapos ang higit 1 taong operasyon na Unified 911 System o mula August 1, 2025 hanggang August 31 ngayong taon, 223,253 o 45.16% ang prank calls. Nagbabala sa Interior Secretary John Vic Remulla na may tracking system ang hotline 911 na matutukoy ang kinaroroonan ng caller. Kabilang naman sa mga legitimate calls na higit 36,000 ay para sa request na medical assistance at halos 15,000 para sa fire-related incidents. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nakapagtala ang pulis na higit 86,000 tawag sa unang taon ng implementasyon at nakapag-responde ang PNP sa loob ng 5 minutong benchmark o 96.38% ng mga tawag.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Ito ang diskarteng malupit!
4: Malupit!
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: At nagbabalik pa na sa ang Panalong Diskarte. Ito ang Panalong Diskarte, maging miyembro ka talaga ng SSS. Dahil ito, hanggang pagtanda mo, meron kang pakikinabangan, hindi ba? Kasama pa rin natin ang Senior Vice President ng NCR Operations Group ng SSS, na si Sir Benjamin M. Dolindo. Sir, good morning. Ulit. Ay, nandito pala siya sa line. Okay. Sir Ben?
5: Yes, ma'am.
0: Ayan, sir. Okay. Sir, di ba, paalala lang po natin dun, meron pang ibang mga loans. Yung business loan, pwede po ba sa SSS o hindi? DTI
5: yan. Meron pa rin naman po, ma'am. Makipag-ala lang po sa aming main office po. Meron naman po.
0: Okay. So lahat ng listahan, syempre, disaster loans, pwede ang SSS, di ba? So,
5: may emergency pa naman po kami, ma'am.
0: Okay. So, pero yung pagre-release po niyan, halimbawa yung sinabi niyo, emergency loan o kaya disaster loans, mabilis naman po o kailangan ma-verify kung talagang doon nila gagamitin or talagang kailangan nila. Kaya yun ang kanilang ina-applyan na loan.
5: Ma'am, pag sa mga emergency loan po, meron naman kasi mga declared calamity areas wherein naka-hook naman po yung namin doon. So kung magkakaroon po sila ng emergency loan, through their my.sss account po sila paggawa ng kanilang loan application, and then has to be approved by their employer din po.
0: Okay, ito po online question naman po ang sagutin natin. Si Queen Day, sabi niya, gusto ko po sanang humingi ng help, paano po ko babayaran yung loan ng asawa ko? Please po, pa-help kasi po, mag-60 na po siya sa October.
5: Mm-hmm.
0: May loan po yung asawa niya. Parang siya magbabayad ng loan ng asawa niya.
5: Okay, ma'am. Iyan po, ma'am, yung kahalagahan na magkaroon ang bawat member natin ng may edad sa account. Apo to kung saan maari pong ma-check ng bawat member kung ano po yung status ng kanilang membership sa SSS, even sa contribution and sa loans po. Mm-hmm. Mamomonitor po nila kung pumapasok yung contribution, kung pumapasok po yung deduction. At doon din po, mayroon ding way po doon para makapagbayad po tayo ng kanilang mga loan through PRN po and contribution as well.
0: Ano po yung PRN?
5: Payment reference number, ma'am. Ito po yung way para makapagbayad po sila ng contribution and RTPL naman po para sa loan. Nasa app po yan, ma'am.
0: Okay.
5: So nasa may SSS account po ng bawat member.
0: Kasi ho, baka yung iba wala hong access po na makita yung website, lalo na yung mga senior at yung mga anak na sila matulungan.
5: Kung wala naman po silang access, pwede po silang bumisita sa tanggapan ng SSS. May mga e-centers po kami, as well as e-centers ambassador na mag-assist po sa kanila. Okay. Kung wala po silang internet sa bahay, nag-provide po ang SSS ng e-center para sa mga member.
0: Ayan po.
4: Ito naman po, Sir Ben, sa Viber, galing kay Rick Menchas. Good morning po. Pakitanong po sa SSS yung proseso po ng retirement na hindi umabot ang contribution. Minimum 15 months lang ang contributions niya at dating kasambahay. Magkano daw po kaya ang makukuha?
5: Ma'am, kasi sa retirement pension po, standard po na meron tayong 120 months. Mm-hmm. 60 years old. Pero kung 15 contribution lang po at meron pang kakayanan na maghulog, pwede pa naman po niyang ipagpatuloy.
0: Mm.
5: Pero kung hindi na po, yung 15 months na yan, pwede naman po niyang ikunin yun in a lump sum basis, yung buong contribution with interest naman po sa SSS.
0: Ah, okay. Kung hindi na niya kayang ihulugan at makompleto niya, pwede na lang niyang kunin ulit yung mga inihulog niya tapos may interest naman po yun. Pero mas maganda po ay maghulog na lang ulit. Ituloy. Ano po?
5: Apo, ma'am. Apo.
0: Mas maganda. Okay. Ito pa, si James Thomas. I survived a stroke and found out that my sister was inundated. Kaya na-disapprove ang sickness benefits ko. My SSS was unupdated. Unupdated. Paano po yun?
5: What do you mean ba may ano yun? Medyo ano?
0: Oo nga po eh. I survived the stroke and found out that my sister was... Natin. Hindi siguro updated po yung kanyang mga hulog. Na-disapprove daw yung sickness benefits niya ng SSS. So, paano po? Anong gagawin niya?
5: Eh, siguro kung gusto niya makakuha. Mayroon kasing mga parameters to approve po ang ating mga...
0: Members.
5: Benefits. Kung sickness po, dapat actively paying po yan.
0: Uh-huh.
5: Katulad po ni Pamela, dapat updated po yung hulog niya para po ma-approve po yung sickness. Kung wala po tayong active contribution, hindi po maari po hindi ma-approve po yung sickness benefit.
0: Oh, siguro sir, yung kung magkano na lang yung nahulog niya, kung kailangan niya ng pera, pwede niya rin i-withdraw?
5: Kung meron pa mo siya, kung may previous hulog po siya, and then may talagang malubhang sakit, pwede naman po siyang mag-apply ng disability benefit.
0: Oh, okay.
5: Maari po yung partial or permanent or depende po yung magiging makukuha niyang benepisyo. Mm-hmm. Depende po yan kung ilan at magkano po yung naihulog.
0: Oo, kasi sige, Sir James, na-survive nyo nga po ang stroke, pero siguro you also have to prepare yung mga documents nyo na medical documents. Mm-hmm. Tapos pumunta kayo sa SSS, ano po, para matulungan siya kung ano man yung financial need niya.
5: Yes, ma'am. Andiyan naman po talaga si SSS sa mga ganyang bagay.
0: Ayan, sarap namang pakinggan.
4: Magsingit lang po ako ng question from the live stream. Sabi po ni Caridad Payumo 7171, 16 years old na po ako, nag-stop po ako sa paghuhulog bilang volunteer contributor. Pwede pa po ba ituloy ang paghulog and papaano po ang process?
0: 69 na po siya.
5: Ilan lang po kaya ang hulog niya?
4: Hindi po na
5: sana malaman din po natin.
0: Oo, kasi voluntary po yung contribution niya.
5: Baka mamaya po, yung 60, sa edad po kasi qualified siya.
0: Mm-hmm.
5: Pero kung sa number of contribution, hindi natin po alam. Kaya mas maganda kung malaman natin para tama po naman yung kasagutan ko.
0: Naku, Mami Caridad. Caridad nga ba? Taba ba?
4: Yes, Caridad.
5: Pwede naman pong i-endorse na lang. Pwede po naman i-endorse sa aming... Media Affairs Department, yung mga tanungan,
0: mm-hmm.
5: and then sasagutin po namin yan at kukontakin po namin para ma-address lahat ng mga concern.
0: Okay, sige po. Ito po si Alexander. Ano po ang sickness benefits na isang pensioner na operahan ng asawa ko, breast cancer, under zero balance billing? Pensioner po siya.
5: Ma'am, bilang pensionary po, ibig sabihin po, nakapag-claim na po siya, nakapag-final claim na po siya. So, kung sa sickness po, hindi na po sila kwalipikado, ma'am.
0: Ah, okay. Kasi, tapos zero billing naman na. Ano po?
5: Opo.
0: Okay. Sige. Ito po si Bobby. SSS pensioner is single and no children. She is receiving monthly pension. Pensioner died. Can next of kin like living mother get monthly pension? Please. Okay, sorry. Okay. Yun po ang tanong ng ating texter.
5: Ma'am, ganito po yan. Medyo mahaba po yung kasagutan yan. ang pensionado po ay isang single. Meron kasi mga tinatawag na 5-year guarantee period na pensioner. Na pension po. 5-year guarantee na pension po para sa mga pensionado. Mm-hmm. Kung single po siya, at may nangyari po within 5 years, that's span, kung ano po yung sobra dun sa 5 years, matatanggap po ng secondary beneficiary.
0: Okay. Pero dapat yung secondary beneficiary, kasi wala ngang anak, ay nakalista? Tama po ba dun sa kanyang...
5: Mas maganda po kung nakalista.
0: Nandoon sa kanyang file.
5: Opo. Pwede naman yung patunayan through legal heirs. Opo. Meron naman tayong mga proseso dyan, ma'am.
0: Oo, kasi next of kin daw yung mother na buhay pa. Pwede daw po.
5: Opo, ma'am.
0: Opo, okay.
4: Ito naman po, galing po kay Jerome. Ask ko lang po, gaano katagal makancel yung duplicate SSS number? Almost 5 months na po kasi upon filing. At nasubmit ko na po yung requirements at na kailangan. Thank you po.
5: Ma'am, siguro pakibigay na lang po yung information sa Media Affairs Department para ma-address po namin agad.
0: Okay, ito naman si Luis.
5: Tingnan namin, baka may problema. Tingnan po natin.
0: Okay. Si Luis Hamarillo sa YouTube naman. Contributions, sa SSS, 94 contributions na po ako. Retired OFW and senior citizen. Gusto ko po i-refund ang aking contributions. Ano po ang gagawin? Pwede po ba yon? I-refund?
5: Maari po yung ma'am i-refund. Katulad naman na sabit ko kanina, yung wala pang 120, maaring ituloy or ikunin na po.
0: Ah, pwede. Kasi pwede 94 pa lang ang contributions
5: niyo
0: po.
5: Yes, ma'am. Pwede po yun.
0: Pwede niyo po daw i-withdraw, Sir Luis Amarillo. Ito, tapos na si Jerome. Okay, meron ka pa, Pam?
4: Ito po, medyo maraming tanong din, Sir Ben, sa live stream po ng DZMM Teleradio. Sabi po ni Greg Guapo, pwede po ba mag-calamity loan kahit di po nakahulog ang employer?
5: Tingnan po natin yan. Tingnan po natin yung sitwasyon. Kung hindi ba talaga nag-hulog yung employer. Pakikuha na lang po sana yung information din. Ibat po sa amin. And I will address that. Pag sinabi ko sa inyo, lahat ng mga, yung mga employer na hindi naguhulog ng tama at sa tamang oras, pinupuntahan at pinibisita po ng SSS yan.
0: Mm-mm. Ito pong si Ren, parang hindi lang tama kasi sabi niya, paano po pag ayaw mag-approve ng employer ng loan? Si Ferrer daw siya, hindi naman yung employer na nag-approve ng loan, hindi ho ba? Di ba SSS?
5: Ma'am, mayroon pong as guarantor po kasi si employer.
0: Kasi
5: may certification
0: employed
5: module po sila na nagpapatunay na itong empleyado ay empleyado nila. Itong employee ay empleyado nila.
0: Na currently employed under them. Ah, okay.
5: Apo.
0: Oh, sige po. Ito naman si Lupo Lens. If my existing pension loan balance of 6 months to pay by this December, pwede pa po bang mag-loan ulit at ibawas ang existing balance?
5: Ma'am, hindi po. Kailangan po matapos muna natin yung pension loan niya. And then after nung fully settled na po yun, maaari na po siya uling mag-pension loan.
0: Ah, hindi pwede yung overlapping.
5: Yes, ma'am.
0: Oo. Kasi ho, kailangan meron pa silang yung pensioner sila, kailangan may matirang kalahati man lang. Ano po?
5: Opo, ma'am.
0: Kasi pag naghamon.
5: Hindi naman po ganun. Basta ang requirement po namin, sa mga requirement, dapat wala no active pension loan
0: no
5: sila.
0: No active pension.
5: Para makapag-renew.
0: Oh, okay. Yes, ma'am.
4: Medyo binabasa ko lang po yung mga nagpapahabol na tanong. Pero siguro habang hinihintay lang man po natin yung mga iba pang messages or queries, na-mention nyo nga po, Sir Ben, yung sa mga delinquent na employer na pinupuntahan nga po. Sa ngayon, ano po ba yung latest data na mga napuntahan na and para po doon sa mga members, saan po ba sila pwedeng lumapit sa inyo in case nga po na may magka-problema, let's say, dun sa employer na hindi po nag-match yung hulog doon sa kanilang or reflect sa kanilang account?
5: Okay, as to the data, I don't have the exact data for now. Pero ang SSS po ay mayroong mga units or section na nangangalaga para sa mga employer natin. Delinquent man o hindi, yan po ay pinagsiservisyohan at minomonitor po yung hulog buwan-buwan kung tama at nasa tamang oras. Kung tama po yung contribution at tama sa oras ang paghuhulog.
0: Mm-hmm. Sir Ben, isa na lang for me. Since alimbawa po pensioner, yung mga pensioner ho ba, every year assured sila na mag-i-increase ang kanila mga natatanggap na pension or depende po yan kung i-approve ng national government?
5: Ma'am, yung ating pension increase hindi po
0: assured every year.
5: Yes, hindi po nakasalalay sa national government.
0: Uh-huh.
5: Meron naman pa, it is an SSS, and although with the our president, lahat po ng pensionado natin ay entitled po sa pension increase. So ngayon, yung sa susunod po na mga increase namin sa 2027, lahat po na nag-file beginning nitong taon na ito hanggang August 30 of next year, kwalipikado po matanggap yung susunod na 10% increase po.
0: Mm-hmm.
4: And last na lang din po sa akin, Sir Ben, sabi po ni Angel o Angel Bird, may pension po nanay ko pero sa tatay ko po dati yun. Pwede po ba mag-loan sa SSS daw?
5: Opo, ma'am. Katulad, ulitin ko po yung nasabi ko kanina, ang ating pension loan, ang qualified po ay retiree pensioner and survivor pensioner. Pag retiree pensioner, to the maximum of 300,000, and sa survivor pensioner natin, to the maximum of 150,000 pesos.
0: Aha. Sorry sir, meron pa pong humabol para pagbigyan na po natin. Si Jocelyn po, okay lang po ba?
5: Sige, ma'am.
0: May matatanggap po bang assistance ang pensioner na may dementia?
5: Ma'am, katulad ng sinabi ko kanina, ang pensioner po, nakapag-final claim na po, ang kanyang benepisyo po sa SSS ay yung buwan ng pension niya, and then yung kung maglo-loan po siya, qualified po siya doon.
0: Mm-hmm.
5: Pero as to the sickness and other benefit po, hindi na po, ma'am.
0: Oh, so pag may dementia, baka hindi na? Yun po ba? Para
5: hindi, ma'am. Ma'am, yung dementia is a sickness po yan, ma'am.
0: Okay.
5: Opo.
0: Sige po. Jocelyn, magpunta ka na sa SSS at para mas maayos mo ito, para mas malinaw, kung marami ka pang ibang tanong. Si Jay naman, bakit po hindi tumataas ang pwedeng i-loan? More than 500,000 na po ang contributions. 25 years member, 47 years old pa lang po ako. Sabi ni Bern,
5: Mm-hmm.
0: Burn ng Pampanga.
5: Dun sa regular loan natin, ang maximum natin is 40,000.
0: 40.
5: Para dun sa mga member na may contribution po na 72, and that is 2-month salary loan po. And then for the 1-month salary loan, at least we have 36, and that's 20,000 po yung maximum.
0: Mm.
4: And ito, last na lang po, Sir Ben. Follow-up daw po dun sa tanong ni Jerome. Ang sabi niya po ay nire-refer niya daw po yung asawa daw niya, yung duplicate SSS number na ini-inquire niya, kaya hindi ma-process yung funeral and death benefits.
5: Medyo mukhang medyo iba naman yung tanong. Mas maganda, ma'am, para ma-address ko ng maigi. Pakibigay na lang din po yung pool.
4: Maganda din po talaga na sila din mismo yung
5: concern po, contact person po, contact number.
0: Kasi hindi masasagot ni Sir Ben. Lahat na tanong natin. Na,
5: hindi ko yan nakikita ma, kung ano po
0: kasi
5: yung
0: kailangan, oo, kailangan may mga details pa, yes. Marami pang follow-up questions. Ano po? Ito pa po. Si Geraldine, sabi niya, nag-retire pero kulang ang hulog, 64 years old. Ayaw pumayag ng SSS na hulugan ng 100,000 to be able to get a pension. Antayin na lang daw mamatay. How to? Thank you po.
4: How true?
0: Sabi niya po.
4: Natayo po lang siguro.
0: Meron akong kadugtong na question dito. Kapag naputol po ang hulog, hindi po pwedeng parang kwentahin o i-compute yung mga hindi nahulugan tapos i-lump sum hulog. Hindi po pwede yon. Dapat ituloy lang, Sir Ben?
5: Yes po, ma'am. Kung wari na...
0: Naputol.
5: Tulad po niya, naputol na hinto. Mm-hmm. Pwede niya pong ituloy on the current month na po. Hindi natin pwedeng balikan yung mga gaps natin.
0: Oo. Basta kailangan lang ituloy ha. Pero 64 na po.
5: Apo.
0: 64
5: kung may,
0: years.
5: Sabi ko, kung may kakayahan po, pwede. Pero on current month na po, hindi po natin pwedeng balikan yung mga gaps na on the prior years.
0: Okay. So, hindi nga pwede. Okay, sir, ito na. Ano po ang mga pangmatagalang plano ng SSS para po mas mapabuti pa ang mga benepisyo ng mga pensioners at mga serbisyo? Meron ba kayong idadagdag na in the future na pwedeng iabangan?
5: Mm-hmm.
0: Para dun sa mga gusto pong maghulog.
5: Ang SSS naman po ay hindi tumitigil na magbigay ng magandang programa at lahat ng mga karaingan ay inidinig po yan para sa ikabubuti po ng member at ng mga pensionado po.
0: Okay. So lahat po ng gustong magtanong, dumulog lang po sa mga branches ng SSS nationwide.
5: Yes po, ma'am. Bukas naman po kami.
0: Ayan. Maraming...
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 na umaga hanggang alas 5 po.
0: Wala hong break time? Ano po?
5: Hindi nga katuuso yung break time, ma'am.
0: Okay, ganyan ho kasi pag mga ano. At mabuti naman ho, sana ho lahat ng branches ng SSS laging ano, serving with a smile. Kasi meron po mga ahensya na masusungit po eh.
5: Oo. Makakaasa po kayo sa SSS.
0: Okay, thank you so much po, sir. Yan po.
5: Maraming salamat din po.
0: Salamat thank sa pagsama ninyo sa amin ngayong linggo. Ang SVP na NCR Operations na SSS, Sir Benjamin M. Dolindo Jr. Thank you so much. At susunod na po, meron tayong ano, letter sender ha, mula kay Leia. Commercial break muna tayo. Magbabalik pa po kami. Huwag kayong aalis. Marami pa tayong i-discuss tungkol sa kapirahan, paano magpapalago at mga maliliit na negosyo na gusto naming tulungan para mas lumaki pa. Magbabalik ang Panalong Diskarte. Stay tuned.
1: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin this ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, attorney!
6: Lunes Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ito ang diskarteng malupit!
9: Malupit!
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa
6: Panalong Diskarte sa DZFM.
0: 26 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Say ni Salve.
11: Salve. Salve.
4: Ito nga po, Miss May, meron tayong letter from Leia. Babasahin lamang po natin, no? Hello po.
0: Kahit wala si Salve, may si ni Salve.
4: Hello po, ako po si Leia. May trabaho at kumikita ng 40,000 monthly pero umabot na po sa halos 500,000 ang mga utang ko dahil sa pagsusugal. Na isang lako pa po ang sasakyan na nakapangalan sa akin at malaki rin yung interes. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matigil ang pagsusugal kaya lalo pang lumalaki yung problema. Hindi ko po alam kung paano ko ito sasabihin sa pamilya ko at kung saan ako magsisimula para makabangon. Sobrang bigat na po at may mga gabing naiisip ko na lang na wala na ako. Gusto ko po sanang humingi ng payo papaano ko po unti-unti nga ayusin ang mga utang ko at makakabangon sa sitwasyong ito. Baka may alam din po kayong part-time work from home na pwedeng pagkakitaan. Maraming salamat po. Sumusulat, Leia.
0: Ay, nako Leia. Oh, umabot na ng 500,000 ang utang mo tapos meron pang car loan. We will try our best to help you pero sa tingin ko ang masasabi rin ni Salve, kausapin mo yung mga pinagkakautangan mo kasi normally kung tao naman 'yan baka pwedeng pakiusapan mo na medyo gipit ka at hindi ka kakayanin maghulog dahil mababanga ang maliit ang sweldo mo makiusap ka na parang extend or liitan ang monthly mo. Pero yung sa kotse, parang meron ba yun? Parang mahirap, ano? Siguro if you need to let go doon sa kotse mo, hayaan mo na kasi
4: kaysa mabaon pala.
0: Kaysa mabaon ka sa utang at masira na yung credit line mo niyan, hindi ba? O, let go.
4: And ako naman po, hindi pa naman ako masyadong financial expert pero syempre nag-research din po ako and ito naman ay based on research and facts. Syempre hindi rin madali na sabihin agad-agad na itigil mo na yung pagsusugal. Syempre kung wala ka naman dun sa situation ni Leia, hindi madaling sabihin na itigil mo na lalo na kung yung situation niya ay umabot na to the point na nakakasira na nga ng relationship with let's say family member. Pero yun nga po, ang lumalabas din sa mga research, syempre important daw yung self-awareness. Kumbaga, mahalaga na i-acknowledge and i-accept yung situation. And it's usually the first step daw toward recovery. And maganda din na

0: Yeah, virtual assistant.
1: Virtual assistants na sometimes abroad, they pay in by the hour, diba? Kasi yun ang kalakaran sa ibang bansa eh. Per hour, tapos dollar. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka ulit masascam.
0: Yes.
1: Oo. Pero kasi ito naman ay service na kailangan bayaran ka dahil sa serbisyo mo. Okay? Yan po ang aming payo on behalf of Salve. Sana po, we hope that answers your question, Leia. Yung pagsusugal, sabi nga ni Pam, ay medyo mahirap. Kailangan tanggapin mo na ito ang nakagugulo ng buhay mo at medyo itigil mo na. Okay? At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice sa kapirahan man o sa pagninegosyo, ipadala niyo po ang inyong mga katanungan sa amin sa DZMM, Viber number 0919-278-3000. Minsan po, lalo na pag nandito si Salve, brutalan ang kasagutan, pero laging may karinyo, brutal ang beshi natin. At garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta dito ibang kasagutan maliban sa peace of mind at peace of mind ng ating mga kababayan mula sa inyong mga financial beshi na kusudo katulad ni Salve eh. Thank you so much for participating. Okay. Ito po. Meron tayong Radio Patrol report. Meron tayo report muna. Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa UST ngayong huling araw ng bar exams. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa University of Santo Tomas kung saan isinasagawa ang huling araw ng 2026 bar exams. Ibibigay sa atin ng ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero. Kelly?
2: May Pam, mahigpit ang seguridad ngayon sa labas at loob ng UST sa Espanya, Maynila, kung saan isinasagawa ang ikatlo at huling araw ng bar examination. Nasa 185 na miyembro ng PNP ang nakapwesto sa loob at sa paligid ng universidad. Bukod sa PNP, may mga force multipliers din na 10 tauhan ng PCG, 11 naman mula sa MDRMO at 20 sa MMDA para magmando ng traffic at 15 sa Manila Traffic and Parking Bureau at 5 naman sa BSP. May mga naka-standby ding tauhan ng DOH pati na rin ang 3 ambulansya sa lugar. Mapayapa at maayos naman ang sitwasyon dito sa labas at simula kaninang alas 7 ng umaga, kukunti pa lang ang mga taga-suporta at kapamilya na nanatili at nag-aabang dito sa labas ng UST. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, magbasa muna tayo ng may say ka dito. Ang ating may say ka dito, ano ang maipapayo mo para makaipon kung isa kang breadwinner?
0: Ito po, sabi ni Manny Sullivan, para makaipon, iwasan ang maging waldas. Matutong mag-budget ayon sa pangangailangan.
1: Mm-hmm. At sabi naman ni Richie, kapag sweldo, umiiwas muna ako sa mga barkada at kaibigan na bad influence sa paggasta. O, di ba?
0: Para naturingan mong friends, sila pa yung mambubudol sa'yo.
1: Oo, para sabi mo, deserve natin to. Go, let's inuman, di ba?
0: Ito naman kay Ray Marquesada, makakatulog sa pag-ipon ay iwasan natin ang kulturang mainggitin, lalo kapag nakakita ng bago, gusto mo, meron ka rin. Hindi nakakadiskarte na ugali yan. Wow.
1: Oo, huwag ko nga inggitero at inggitera, no? Oo, yan naman. At saka yung mga shoes, di ba, parang hindi naman tayo centipede.
0: Tapos
1: marami tayo masyadong sapato.
0: Hindi, isang pares lang naman lagi yung suot pag lalabas.
1: Oo, di ba, lalo na pag favorite shoes mo.
0: Yes.
1: Oo, di ba, sabi naman ni Lynn Marquez, para sa isang breadwinner, mainam na maging kuripot. Okay lang kahit sabihan ka ng kuripot. Basta sa oras ng pangangailangan, merong mahuhugot na ipon. Ah, diba? Parang nag-rhyme. Thank you, Lynn Marquez.
0: Para naman kay Mameng, sa mga breadwinner na hindi makaipon, mas makatutulong kung magkaroon ng additional source of income o sideline para makaipon.
1: Mm-mm. Kasi minsan talagang hindi kasha, no? Yes. Yung kinikita. Lalo na pag nakasandal lang lahat sa'yo, ikaw yung yes. Pader. Lisa Marie, ako po, Mamay and Ate Pam, maipapayo ko magkaroon ng listahan ng mga gastusin kada buwan at ang

0: sobra sa kita o sweldo, yun ang iipunin kahit pa konti-konti. Dadami rin yan kesa walang ipon. Tama ka naman. Yung huwag ka pupunta sa grocery rin ng gutom na gutom ka.
1: Mas marami kasi yung mabibili. Diba? Ito naman kay Nilda Hernan, kapag breadwinner, iwasan lang mga credit card o mag-loan, mas mababaon ka sa utang. Dapat lagi may tabi kahit 10% ng sweldo. At kahit anong mangyari, huwag gagastusin ng 10%. Tamang disiplina lang.
0: Mm-mm. Alam mo yung credit card naman, minsan maganda rin naman kasi parang
1: may mga
0: simple,
1: perks, may points.
0: May perks yan, may points na pwede mong gamitin pambayad. Basta lang dapat responsable ka dun sa pagbabayad monthly. At hindi dapat minimum. Sabi natin lagi, huwag minimum amount to be paid. Laging statement balance or kung kaya mo, outstanding, zero-zero lagi. O diba? Before the pay, the ano, the cut, the due date. Mas maganda, okay? Yung mga si Judith na yun, masakit talaga yan sa ulo.
1: Dapat okay. Iiwasan. Sarap.
0: Okay, ikaw na, Arnold Domingo. Arnold Domingo, iwasan ang palaging kumakain sa labas o pagde-deliver ng pagkain. Mas magastos ka talaga at wala ka maiipon. Lalo na yung mga nagpa-prompt ng mga online shopping apps na parang tinatawag ka tapos titingin ka, parang isipin mo, kailangan ko ba to? Pwede, pero hindi naman pala.
1: Tapos free shipping pa, kaya talagang may engganyo.
0: Okay, so sa ngayon naman, dumako tayo. Wala na tayong commercial. May commercial pa ta. Ayan, wala na. Wala na, okay. Diretso na tayo sa ating may kita rito. May kita rito. May kita rito.
2: Maliit na puhunan.
3: Maliit na puhunan.
2: Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
0: Pag may ambisyon, may pag-asang magbago ang sitwasyon. Kaya ito ang isang sample idea sa mga hindi makaisip kung paano magkakapera o kikita kahit na maliit na kita lang, di ba? At syempre, pag ikaw ay merong idea at magdinegosyo ka, kailangan importante na alam mo yung 4 P's. Hindi yung 4 P's ng ano ha, yung tumatanggap na ayuda. Yung 4 P's, kailangan alam mo yung produkto mo, kabisado mo at talagang parang passion mo ito. Alam mo yung binibenta mo. At syempre yung presyo mo medyo competitive ka. Hindi naman parang mas maganda to, matataasan ko. Dapat sapat-sapat lang. At saka kung saan mo bibenta, place. Okay? Yun. Product, price, and place. At syempre, ang fourth P ay yung promotion. Alam mo kung paano ipopromote at saan mo ipopromote ang mga produkto mo. Okay? Eto na ngayon. Mula sa isang passion sa Filipino craftsmanship at product design, nabuo ang Ennoble noong 2017 bilang isang passion project na may kagustuhan na bigyan ng modern at playful design ng traditional Filipino handicrafts habang nagbibigay ng sustainable livelihoods sa mga local artisans. Para mas makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo, mga kasama natin ang owner ng Ennoble na si Jefferson De Jesus. Welcome to Panalong Diskarte.
4: Hello po.
5: Hello po. Good morning. Good morning, Miss Pam. Good morning, Miss May. Thank you for having me po.
0: Anako, we're happy to have you also. So, ayan. Ano ba itong mga produkto na mga artisan handicrafts na ginagawa mo?
5: Yes, gumagawa po kami ng mga animal-inspired na baskets. Kasi karaniwan po, when we say abaca baskets, di ba? Alam nyo na na hand-woven siya, na may patterns. Pero we did a twist by turning them into animal-shaped planters po. They're still made by artisans pa rin naman. Pero in a more playful and modern way po.
0: Oo. Play, ano ka, no? Pet lover.
5: Yes po.
0: Well, kaya yan ang naisip mo?
5: Nung una, hindi pa po. Pero dahil napamahal na rin. Kasi syempre, biglang naging ganto na yung mundo ko. So ngayon, I have like, 3 dogs and 2 cats. So, ooh, napamahal na rin po sa akin.
0: Oo, parang gusto mo yung gumagalaw na. Hindi yung
5: yes po.
0: Parang statwa lang
5: yes
0: sila.
1: Pero ano yung background behind nung name nung business, yung Ennoble? Paano nagsimula?
5: Ennoble po kasi, it's a dictionary word naman. Ang root word is noble.
0: Yes.
5: So, kasi when you look at artisans, their work is really a noble job, di ba? Kasi they're continuing yung culture, pati yung sustainability, and we wanted to champion that. And also pati na rin yung design in general ng mga handicrafts. We want to take it into another level. So that's why we chose the brand name Enoble po.
0: Mm-hmm. Paano mo naisip na gawin ito? Ano ba dati ang ano mo, did you study?
5: Oh yeah,
0: yes, work po, mo background?
5: Professionally po, industrial designer po ako. So industrial design is more like product design.
0: Uh-huh.
5: Tapos ang naging specialization ko po is mga natural materials made by handicraft communities. Kasi doon sa early days ng career ko, nasa ano ko, export ng mga handicrafts.
0: Oh.
5: Tapos later on, I became a consultant for DTI, DA. So ang main objectives namin is to develop products for those communities para mas maging sustainable, tapos para mas ma-improve pa yung livelihood nila. So I got to work from many different artisans mula Batanes hanggang Mindanao. So
0: wow.
5: I got to travel and work with them. So parang ito yung naging culmination ng career ko kasi I wanted to help them and feature their work. Sakto, parang medyo meron akong audience sa Instagram before. Tapos I share my travels, I share yung works nila.
0: Okay.
5: So parang naging part sila, we want to buy yung mga products.
0: Oo, so sabi mo, magsasarili na ako.
5: Yes, parang ganoon.
1: Pero sabi niyo po before wala kayong pets, no? Pero kumbaga papaano po na before pets, pero ang naisip niyo po na product ay talagang maggawa ng mga pets na hango sa mga itsura ng pets.
5: Kasi first off, meron po akong co-founder si John Mark Darlucio. Siya ang, ako yung nag-handle ng creative side kasi ako yung designer. So I do the marketing, product development. Tapos si JM, si John Mark, yung more on the business side. Operations, partnerships, sales. So siya talaga yung pet lover. Siya na yung nag-start na ano. Kasi we got to meet artisans from Bulacan, which I'm from din. And nakita niya, kasi meron ang gumagawa ng mga animal pots. Usually for export. Pero, kung familiar kayo, it started off with reindeers lang. Yun lang yun for holidays.
0: Oo nga.
5: Yes, meron ang gumagawa. Pero we took it to the next level by adding different kinds of animals. And then later on, na we came up with yung mga furry na texture niya para mas closer. So, sakto rin kasi, meron akong like Bulacan yung gumagawa ng iba. Tapos, may nakilala ko sa Bicol through my work with DTI. So, kinonnect ko yung different knowledge ng different artisans. Tapos, pinagsasama-sama namin yun in one product.
0: Okay. Sa paggawa mo ng mga artisans, yung mga, ang tawag dyan, pots?
5: Pots. Chibi pots.
0: Chibi.
5: Yes.
0: Bakit chibi nga pala?
5: From the word chibi kasi Japanese term for cute and small.
0: Ah, okay.
5: So, sakto yung ano.
0: Oo.
5: Yung look.
0: So, ang base nyan, may pots sa loob. Tapos, gagawan mo lang na parang design.
5: Yes po.
0: Mukhang ano. So, pati nga yung loob.
5: Sure. Basically, rattan basket pa rin po siya.
0: Okay. So, iba't ibang ano to, native materials.
5: Yes.
0: Meron kang rattan, meron kang parang ipa.
5: Coconut fiber, yes. Opo. Dati ipa, pero restricted siya sa Australia. So, medyo tinigil na namin. So,
0: talaga? Bakit?
5: Yes. Kasi parang may mga pumapasok ng mga insekto doon. Medyo maigpit si Australia.
0: Okay.
5: Kasi, yun nga, para maprotektahan yung lugar nila from pests.
0: Oh, so, maabot na Australia ang mga produkto mo.
5: Yes po. Nag-export na po kami. Singapore palagi, tapos Austria din, aside from Australia, and then US, syempre.
0: Ay, ang dami na, ha?
5: Yes po.
0: Kumakalat na sa buong mundo yung mga product mo.
5: Thank you po.
0: Pero yung presyo naman, kasi we're talking about the four-piece, so your product is very good.
5: Mm-hmm.
0: Yung pricing mo naman, when you sell it locally, how much is it compared to the price that you
1: export.
0: Yeah. Sana naman kasi usually pag, di ba, pag imported na, pag imported mo binili, tapos nakita mo, made in the Philippines, parang, bakit hindi ko nakikita dito, tsaka, o kaya, bakit sa amin mahal din ito, doon pala ginawa?
5: Mm-mm.
0: Ganun ba pag ano?
5: Opo, medyo magkaiba po talaga yung presyo. Like, may, kasi dati sa export din po ako eh.
0: Mm-hmm.
5: So, pag may binenta ka ng isang product, imagine mo times 5 siya.
0: Kasi marami ka rin binabayaran.
5: Opo, ito times 5 siya ng mga sellers sa US. So, dapat mababa yung presyo mo for wholesale. So, yun, may magkaiba po yung pricing namin. Pag paisa-isa retail kasi usually online kami nagbebenta. Mm-hmm. Yun yung retail price namin is around 900 for each
0: ang
5: pot.
0: Ang isa?
5: Yes po. Pero oh, pag in-export na namin, meron kaming special na ladderized pricing. Depende okay sa quantity po.
0: Oo.
5: So like less than 30% pag above 100.
0: Pero may minimum yan.
5: Yes po, may minimum.
0: For export.
5: Yes po. So like merong 50 pieces, 100 pieces, 200. As the quantity goes up, mas malaki po yung discount nila for export.
1: Ganun. Pero ito po, mga ready to sell na. Pero tama po, nagkakustomize din kayo kapag may mga special requests. Siyempre, kapag maraming pets, gusto hango sa
0: gusto
1: pets.
0: Gusto ko yung pot ko, kamukha ko.
5: Yes po, yes.
1: And usually po, gano'ng katagal yung process na, kunyari kapag may nagpa-customize sa inyo, and mas pricier ba kapag customize?
5: Yes po, mas pricier siya. Kasi personalized po siya. So, medyo times two. So, if this, ito po yung mga regular designs namin.
0: 900 yan, 1,800.
5: Yes, 1,800, 1,900, depending on the design po. Usually, yung mas fur medyo mas mahal kasi we get the fur pa from Bicol, tapos we assemble in Bulacan. Ang lead time po namin for customize is 3 weeks kasi it really takes some time to create one piece po, tsaka medyo mahaba yung pila na namin kasi medyo matrabaho po. So yun, 3 weeks waiting time.
0: baka yung aso mo sabi mapagkamalan yung aso rin yan kagad.
5: Yes po.
0: Masisira.
5: Yes po, for some reason nga yung mga aso they love smelling to. Tapos yun, ang nakakatuwa yung mga customers namin nagsisend ng pictures with their dogs. Minsan din naman pag namatay na yung pet, so maganda siyang memorial po. So like we also sell mga urns.
0: Tapos
5: pwede mong ilagay yung ashes ng pets mo. So
1: yun. Kasama na po yung lagayan.
5: Separately sold po siya. Tapos it's also made by artisans na. Meron akong kumpare in Bulacan who does pottery, ceramics. So, yun.
1: Yung ganyan po, how much? Yung kapag sa memorial for
5: pets? May additional po na 600 pesos po.
0: Yun for the urn?
5: Yes po, for the urn. Yes.
0: Medyo pricey si rin siya,
5: yes,
0: no?
5: Po.
0: Tapos plus the 900 na ano, na pot.
5: Yes,
0: ano
5: po.
0: Ano tong material nitong asong brown?
5: This po, this is made of raffia din. Another
0: raffia
5: natural material.
0: Cute, no?
5: Yes po. Yan, very proud kami. Originally made by our artisan in Quezon, si Jaisel. So, matagal namin pinag-isipan to on how to replicate yung kulot kasi it's never really been done. So, ang galing ni Jaisel na gumagawa nito.
1: Ang grabe din yung attention to detail kasi kapag titingnan mo din sa TV, parang siya totoong aso talaga.
0: hindi nga lang siya gumagalaw. Pero galing.
5: Yan nga, yung maraming napapaiyak, natutuwa, iba-ibang emotions. Like, ako pa lang kasi this is a replica of my pet cat na passed away.
0: Okay.
5: Parang bittersweet talaga yung emotion. If you're really attached to your pet, pag nakikita mo, may emotion talaga magagalaw.
0: Eh, ngayon, magpapasko, meron kang sample na pwede nang pwede yung pot lagyan ng mini Christmas tree, lalo na sa mga condominium siguro, no?
5: Yes po, for small spaces.
0: Small spaces.
5: Pero
0: if
5: naman,
0: you make a bigger pot, it's gonna be
5: super
0: more
5: expensive. Kasi we tried, meron nagpagawa. Gusto niya kasing laki ng American bully niya. Super laki.
1: 1:1.
0: Yeah. Kasi laki ng chow chow.
5: Yes po, and mahal. 5K. Pero you'll be surprised kasi yung mga pet parents, they're really willing to spend.
0: Really?
5: So, yun yung naano namin. Kasi ako as an artist, alam mo yung cliche na artist, medyo dina-downsell mo yung sarili mo. Kasi artist lang ako eh. Pero buti na lang yung business partner ko si Jim is on the business side. Sabi na, no, you have to demand a higher price for that. Kasi correct, kayo lang nakakagawa. Kami lang nakakagawa nito.
0: Wala pang iba? Kayo pa lang making artisan pots
5: opo,
0: like this?
5: For something like this na personalized and customized. Pero ang indirect competitor namin, yung mga gumagawa ng pet portrait, pero different medium like 3D printer or clay.
0: Are you willing to teach? Kasi may mga, yung mga may candle making, may soap making, may
1: workshops.
0: Kayo, mga workshops.
5: Yes po.
0: Para mas marami rin makagawa ng ano.
5: Actually, yes. That's a good idea po, no? Para ma-pass on din yung ano, yung knowledge.
0: Oo, totoo. Mm-mm. Para, at saka magagamit yung ano, local materials natin to make
5: po
0: such artisan pots, di ba?
5: Oo.
0: So, siguro yun ang next ano big thing for you in your business. So, ano pa ang plans niyo for the future?
5: Sa pipeline namin, like right now it's Christmas na nga po, so we're selling as usual yearly naman fresh Christmas trees po yun. Imported pine pa yung ano namin in collaboration with Studio Floret, so you can buy yung Christmas trees pero fresh yan, so it really fills the room with the smell of pine. Kaya yung nakakatawa rin kasi yung mga old customers namin, yearly tradition na nilang bibili ng Christmas tree lang. Kasi yun na yung nilalagay nila as Christmas decor. So, another scheduled promotions namin is we're in collaboration with Potion Project. If you're familiar, yun yung shelter, animal shelter for dogs. So, meron kaming line of Aspen dogs that are inspired dun sa mga ambassador dogs nila. And a part of our sales will be donated to Potion Project.
0: Oh, napaka-noble nga. Thank you. Ang galing ng diskarte nyo talaga sa negosyo, no? Kaya siguro mababago pa, marami pa kayo pwede i-create na mga designs.
5: Yes po, hopefully, yes.
1: Dun po sino interested na bumili, may special handling or care po ba para ma-preserve kumbaga yung quality na nabibili since handmade, customized din siya.
5: Opo, since natural material siya. So, so really natural kasi nagde-degrade rin talaga siya over time.
0: So, hindi pa yan na parang nasisprayan yun ng pang
5: yes.
1: Like, bawal mabasa? Or
5: bawal siya. Nababasa talaga siya kasi planter. Pero we recommend sa customers na pag prolonged na wet kasi siya, molds can form kasi it's natural. Eh. So, ang binibenta rin namin mga halaman that needs to be watered seldom lang. So like spider plant, snake plant,
0: dried.
5: Yung mga hindi masyadong dinidiligan. Pero kung mababasa siya, okay lang po, air dry nyo lang siya and babalik lang din siya sa dati. Pero matibay po siya kasi even before the pandemic, merong mga bumibili na sa amin. And they're sharing pa rin yung mga pictures ngayon. And okay pa naman yung mga products.
0: So how long did you have your return of investment? When you started, bandang pandemic to, di ba?
5: Yes po, nag-boom po siya ng pandemic. Kasi
0: so, bawi agad?
5: Opo, nagulat na lang po kami. Kasi ang daming plantita during that time. So, parang nagkaroon ng hype na everybody wants to buy this.
0: So, naisipan nyo, sabayan natin to, gawa tayo ng mga paso.
5: Yes po.
0: Nakakaiba.
5: Opo.
0: Ayan. So, yung mga hindi makaisip ng mga negosyo, tingnan mo nga ito dahil lang sa pandemic, nakaisip siya ng pwede niyang gawing business at humiwalay na siya sa kanyang mga employers. Okay. So, where can they find your products?
5: You can find us on Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, and noble.ph po.
0: And noble, ENNOBLE.
5: And also our website, www.ennoblph.com. Tapos search nyo lang po, Chibi Pot. Lalabas na yun sa mga social media.
0: C-H-I-B-I.
5: Yes.
0: C-H-I-B-I. Ayan. Yun lang ang kung hindi nyo makuha yung Ennoble.
5: Yes.
0: Okay. Thank you so much.
5: Thank you so
0: ang
5: much.
0: Ang owner ng Ennoble, si Jefferson De Jesus.
5: Thank you so much po.
0: Thank you. Diyan ka lang ha.
5: Yes,
0: mamaya, babalikan ka lang. Magbibigay lang kami ng mga ibang tips para naman sa ating okay, maraming salamat. Yan po. Hindi lang kami nagkukwento dito. We want to help you start your business. Kaya ito ay isang business idea. Kung gusto niyo maging bahagi at gusto po namin maging bahagi na inyong pag-asenso katulad po ni Jefferson. Ayan, kaya pinopromote namin ang kanyang mga produkto dito sa programa. Dahil kaano man kaliit o kasimple, siguradong may kita rito. Tingnan mo nga naman yan, di ba? Paso, di ba? Okay, before we go, ito ating push mo yan.
2: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
3: Solusyon ng hatid.
2: Push mo yan.
3: Push mo yan.
0: Alam mo ba na utang is not always bad? Dahil pinapakita importante ay marunong kang gumamit ng iyong inuutang at tama naman ang pinaggagamitan mo. At narito ang tatlong tips para pag ikaw ay umutang ng tama ay dapat maiwasan mo naman yung bad debt. Number one,
1: utangin lang ang kaya mong bayaran. Bago umutang, i-check muna kung pasok sa budget ang monthly payment at huwag gawing future problema ang utang na hindi mo naman kayang bayaran in the future. Bayaran ngayon, I mean.
0: Oo. Ikaw ba, Jefferson? Umutang ka rin ba?
5: Yes po, opo.
0: Di ba? Sa bawat negosyo, minsan kakapusin ka, okay lang umutang, huwag mo lang ipansusugal o gamitin
5: yes
0: sa iba.
5: Po.
0: Ano?
5: Tsaka babayaran yung commitment.
0: Babayaran mo yung commitment mo. Thank you, Jefferson. Number two, alamin ang interest ng lahat ng fees. Kasi yung mga marami nagpapautang online, dyan tayo nabubudol o nasa scam. Hindi porket maliit ang monthly payment, mura na ang utang. Tingnan ang interest rate, penalties, at total amount na babayaran mo. Kasi parang akala mo, maliit lang yung monthly ko. Pero pag kinompute mo, parang trumiple pala pag binayaran mo na. O, diba? Ikaw ba, maliit yung inutang mo? Magkano?
5: Sakto lang. Kasi na, nakapagpatayo po kami ng studio with the Innova money. Tapos, mahirap po kasi sa export. Babayaran ka lang nung balance pag nakarating na yung container van sa country of or sa pupuntang country.
0: Oh, insurance so you yan, have kasi to wait. Yung, ano, shipping.
5: Yes po, ano, around 3 months. Eh, pinapagawa yung studio kasabay nun. I was expecting money na parating. So yun, I have to utang muna para matapos yung paggawa ng studio.
0: Kasi marami ka pang ano eh, no? Yes, kailangan po i-produce.
5: And yes, kukomit ko na lang po na I'm gonna pay pag nag-pay na yung export na buyer namin.
1: Pero curious po ako, paano kung kunwari export tapos dumating na may mga damage na items, sino po usually ang nagsusolder yung nag-ship ba or somehow kayo po?
5: Kami po mag-shoulder noon. Minsan hindi na babayaran po yun eh pag may reject.
0: Kaya naman you have insurance, di ba? Pag yes pag-ship. Yes insurance po ng mga siniship. Mm-hmm. Okay. Number 3. Utang.
1: Yes. Utang para sa need at hindi puro want. Mas okay ang utang na may malinaw na purpose at potential benefit kaysa umutang para sa luho o gastos na mabilis maubos kung kaya namang ipagpaliban o pag-ipunan ay mas okay daw yun.
0: Mm-hmm. E kayo, nag-ipon muna?
5: We started really small po. Like 20K lang po yung ano namin.
0: Starting capital.
5: Yes, starting capital. Oh, oh. So, napaikot lang po namin hanggang lumaki na lumaki. Although, syempre,
0: hindi kayo nagsimula sa utang?
5: Yes po, hindi.
0: Talagang kasi maliit pera lang. Eh. Mahirap yes, yung po nagsimula ka sa utang eh. Tapos hindi pa umaarangkada yung business
5: tsaka,
0: mo.
5: Tsaka maganda pong mangutang when you know na your product is marketable, sellable na. Dapat yung may proof of ano po na sellability ng product.
0: Oo nga naman. Kahit ikaw, Pam, uutang sa'yo parang, saan mo gagamitin? O kaya wala lang. Mm-hmm. Parang mahirap rin magbigay ng magpautang. Mm-hmm. Di ba? So, yan ho. Kaya bago mag-click ng borrow, check muna natin kung kaya mong bayaran, di ba? Kasi mamaya yung inutang mo eh hindi pala sapat sa kinikita mo. Yes. Para ipambayad mo. Tandaan, utang responsibility para hindi maging financial headache ito sa iyo at syempre samahan mo ng push. Pray until something happens. Bago ka umutang, sabihin mo, Lord, tama ba itong gagawin ko? Umutang mo ba ako? Okay, yan ang ating practical tip sa mga katulong sa pagbabudget para makaiwas sa stress at di tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong effective budget tips, i-share na yan. Ito yung feature namin yan dito sa ating Push Mo Yan. Nako, nakaraos na naman tayo. Thank you so much, Jefferson. At congratulations sa mga magagandang pot designs mo.
5: Thank you so much po.
0: Thank you. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan. Ako, ikaw, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may aksyon. At hindi lamang kumita ang ating pagtuunan ng pansin. Katulad po ni Jefferson ay meron silang proceeds para sa mga fur babies, di ba? Na tinutulungan. Dapat i-share natin ang ating pagpapalang natatanggap. Ako po ang inyong practical mom, Shimei Valle-Seniza.
1: At syempre, napakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Humahalili po muna ngayong araw sa Financial Beshi ng bayan si Ms. Selva Ibanez. Ako po si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may
0: panalong diskarte. See you next week. Sana kasama na natin si Selva. Thank you, Pam!
1: Thank you.
0: Susunod na po si Dr. Luisa sa Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Happy Sunday!
4: Panalong diskarte. Ito ang diskarteng malupet. May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 11 o'clock na po ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Balita muna tayo sa labas ng himpilan. Tinawag ng Commission on Elections na fake news ang kumakalat na impormasyong isang partido lang ang nababasa ng mga makinang gagamitin sa barn parliamentary elections bukas. Balitang kumpirmado sigurado mula Cotabato City, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Magandang umaga, Lee. Pinabulaanan nga ng Commission on Elections ang screenshot ng anonymous message na ipinost online gamit ang social media pages ng United Pangasinan Justice Party, UBJP, at Pangasinan Narratives Update na nagsasabing tanging ang BARM Grand Coalition Party lamang ang tinatanggap na boto ng mga automated counting machine sa Huaulanag del Sur. Matapos itong isa ilalim sa final testing and sealing, nilinaw ng COMELEC na walang ulat-mura sa naturang lugar na iniakyat sa command center ng komisyon na may impormasyong nagkaroon ng problema sa makina na isang political party lamang ang nabibilang na boto. Gitang walang dapat ipag-alala ang mga botante sa barn dahil nakabantay ang mga opisyal ng komisyon at mga katuwang na ahensya ng gobyerno kabilang ang mga accredited citizen, media, kayo din ang local and international election observers para sa maayos na halalan. Para alam din ang cover sa publiko, huwag magpaling lang sa fake news at yakin na ang mga impormasyon ay galing sa opisyal na anunsyo ng komisyon at ibang magkakatiwalaang sanggunian. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa labas naman ng bansa, ipinagpaliban sa Oktubre ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon na nakatakdasan ng ngayong buwan sa Rome, Italy sa panguna ng Amerika. Ayon kay Lebanese President Joseph Aoun, wala muna silang negosasyon sa Israel dahil patuloy ang pag-atake ng Israeli forces sa katimugang bahagi ng Lebanon. Inaasahan namang sa susunod na linggo na tatalakayin ng dalawang bansa ang naunang kasunduan, kabilang ang pag-aalis ng armas ng grupong Hezbollah sa ilang lugar.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
6: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagabay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adlaan, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: September 13, 2026. It's a Sunday, 103 days before Christmas. Parang hinihila yung araw, no? Nahihinihila. Ma-share ko lang po. Alam nyo, paalala ko ng paalala dito na huwag makalimot sa pagpapa-check-up, no? Pagpapagawa ng executive check-up. Baka kahapon, ako po ay nagpa-transvaginal ultrasound. Akala ko, last year ko lang ginawa. Can you imagine, 1 year and 9 months na daw. So, habang ginagawa sa akin ng kaibigan ko, ang takas-takas ng nervyos ko na sana walang makita. So, yun. Sabi ko, nakakahiya ako ay nagre-remind na magpa-check up lagi, no? Wag niyong palalagpasin ng isang taon na hindi niyo nasisilip yung inyo pong katawan. So, yun. O, nangyayari sa akin din. Akala ko talaga, masyado tayong busy. Hinihila yung araw. Lagi kong sinasabi, I'll do it. Tapos, yun na pala. Ang nakalipas na po ay isang taon at 9 months. Kaya sabi nung kaibigan ko, maswerte ka at wala akong nakita. Pero yun, gusto ko lang po i-share sa inyo yun para paalala kasi 103 days before Christmas. So before the next year ay 109 days na lang, no? So check up po tayo. Okay, so ngayon pong araw, ano ho ating pag-uusapan? Alam niyo po, last week ay nag-declare po ng epidemic ng leptospirosis sa Manila. No, so ito pong since yesterday nanunood ako ng mga reports since dahil po sa habagat, dahil po sa pagbabaha na naman ay dumami po ang ating pong mga kapamilyang nagkaroon ng leptospirosis. So nakakalungkot po dahil po pag nagkakaroon po ng tubig baha, doon pinagdadaanan natin siya lagi. Hindi lang po tayo nababasa. Madami po sa ating mga kababayan ang nagkakasakit at namamatay, no? So yun po ang nangyayari. So bakit po natin to dapat pag-usapan? Dahil magpapakwento po tayo, no? Ngayong araw na ito may kakasama po natin na isang tao na siyang nagka-leptospirosis at makakasama po natin ang isa pong infectious disease expert mula po sa San Lazaro. Makikibalita tayo, ano ba yung profile? Ano ibig sabihin? Ano yung kwento ngayon? No? Bakit ang bilis naman yung isang tao, pinapakinggan ko doon sa report, ay nilagnat lang in 3 days, nag-renal failure na, dialysis na, tapos hindi na makahinga. No? So, ang daming mga presentation na parang kakaiba, no? Parang mabilis, or dapat po tayo po ay aware, no? Yung mga presentation ng sagayon kung ito po ay nakikita natin sa ating kaanak o sa ating sarili, ay makapunta agad tayo sa emergency room, magpagamot ka agad para hindi po tayo mamatay dahil po sa leptospirosis. Dahil ito po ay nagagamot, di ba? Okay, so sali po kayo sa aming huntahan dito po sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Magastos po talagang magkasakit. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. Para po sa inyong mga katanungan, magpadala lang ho kayo ng inyong pong mga questions sa aming pong Viber number 0919-278-3000. Maari rin ho kayong magpadala ng inyong comments sa YouTube at sa Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para po sa ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan, itinuturing na epidemya ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Sa tala ng City Health Office, halos 1,000 ang tinamaan ng sakit kung saan mahigit 20 ang namatay. Puno na rin ang mga pasyente ang maraming government hospital sa lungsod at posible pang madagdagan dahil sa malawakang pagbaha noong pong Agosto. 2 linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Sa buong bansa, mahigit 6,000 na ang mga kaso ng leptospirosis ngayong taon kung saan 277 na po ang namatay this year. No? Madami-dami po yan and I'd like to consider as parang half of the year pa lang, no? Hindi pa June, July, August, hindi pa masyado. Meron ka pang September, October, November, meron ka pang apat na bungan, no? So sana po ay hindi tumaas ang mortality rate dahil po sa leptospirosis. Okay, so tayo po muna ay magko-commercial at sa ating pong pagbabalik pag-uusapan po nga natin itong sakit na ito para aware kayo, ha, kasi parang ano eh, pag parang sayang pag hindi naagapan, 'di ba? At sabi nga kapag daw po nasa severe state na ang leptospirosis, 50% po daw ang mortality rate, no? So ibig sabihin, bakit natin papaabutin na severe na 'yung ating condition na ang chance mong mamatay ay 50%, no? So bakit mo i-risk 'yung buhay mo ng ganon? So mahalaga po ang may kaalaman. Mahalaga po na ma-identify kaagad 'yung mga symptoms at agarang lunas na sa sakit na leptospirosis. Ang oras po natin ay 11:10.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy.
10: What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Gusto po namin magpasalamat sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa aming programa. Good news po sa aming pong producer. Maganda po ang rating na ating programa. Manami yung nanonood at nakikinig. Maraming salamat po. At I guess madaming takot magkasakit, ano? Kasi talagang magastos. Saka madami rin ayaw mamatay. Diba? So ngayon pong araw nito ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa leptospirosis. Hindi pa ho natatapos ang taon, madami pa rin hong bagyo ang dadaan. So bakit ho natin to gusto i-emphasize? Kasi nag-declare po ng epidemic on leptospirosis dyan po sa Maynila. Epidemic ng leptospirosis sa Maynila. So sabi ko nga kanina, sabi ko, can you imagine this? Ano bang nasa Maynila? Ang Department of Health. Nandiyan ang Jose Reyes kung saan ako nag-train, Memorial Medical Center. Nandiyan ang San Lazaro. Nandiyan ang magagaling na ospital ng DOH. So parang iniisip ko, don't tell me walang access ang ating mga kababayang taga Manila sa gamot na binibigay na libre, ha? Preventive sa sakit na leptospirosis. Pero bakit may epidemic dito sa Manila. Bakit? No? So, aalamin po natin yan, nakakalungkot po itong marinig. At nakakalungkot marinig, pinapanood ko yung mga videos, mga report, iba-ibang news platforms mula San Lazaro, mula sa East Avenue Medical Center, Quezon City na pala yan. So, basta sa, but dyan din, no? Even sa Quezon City, tumataas ho ang bilang ng kaso ng kanilang leptospirosis. Sa San Lazaro nga daw, ay buong ospital na ay leptospirosis ang kanilang kaso. Nang dati, meron silang bed space for dengue, for pneumonia, pero ngayon ay buong ospital, leptospirosis ang kaso. So makinig po tayo sa ating pong magiging huntangan for today dahil ho, gusto nating malaman ano ang picture ng leptospirosis na nakikita ng ating mga doktor, no? Lalo na sa San Lazaro, para tayo po ay maging aware. So ngayon ay makakasama natin si Romeo Jimenez. Siya po ay nagka-leptospirosis noong 2022. Magandang umaga sa iyo, Romeo.
11: Pwedeng po, Doc.
0: Okay, so Romeo, kwento mo sa amin ano ang naging experience mo with leptospirosis?
11: Doc, sa akin po medyo matagal yung naging incubation, almost 1 week. Mm-mm. Tapos, and then 1 week din ako na, after 1 week, dun po ako nagpa-hospital.
0: Oo. Pero na, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasa tubig baha?
11: Ano po, medyo late ko na rin po na-realize na natalisikan ako ng tubig. Nagmamotor po kami, tapos may nadaanan po kaming palengke na nabasa lang po yung sapatos ko. Hindi ako totaling dumusong sa baha. Mm-hmm. Tapos wala po sa isip namin na bahay na daanan, ganyan. And then diretso po kami sa bahay ng friend. Hanggang wala na po. Tapos August 28 po yun.
0: Pero may open wound ka ba?
11: Po,
0: may sugat ka sa paa mo? Okay.
11: Tapos September 2 po, gabi medyo masakit na yung ulo ko. September 3 na po, grabe na yung lagnat na. Saka sobrang sakit ng ulo ko talaga, no?
0: Oo, so sabi mo, inong time na tingin mo nabasa ang paa mo, September?
11: August 28 pa po.
0: August 28. So, ang exposure niya 28, 29, 30, 30. 31, 1, 5 araw. Opo. 5 days. Within 5 days, sumakit ang ulo mo. Tapos?
11: Tapos yung Saturday po, dun ko na naramdaman yung masakit na yung katawan. Mm-hmm. Tapos wala po, number 1 po, wala akong gana kumain.
0: Mm-hmm.
11: Tapos, Monday pa po kasi magkakaroon ng clinic na malapit sa amin. Monday night pa po ako nakapagpa-check up sa Malita Clinic malapit po sa amin. Mm-hmm. Tapos sabi lang po paracetamol.
0: Mm-hmm.
11: And then, Wednesday, dun ko na po naramdaman yung sobrang, hindi na, patak na lang po yung ihi ko. Pero wala pa po akong idea nun kasi tayo pagka hindi tayo naapektuhan, wala pa akong idea po nun sa symptoms ng leptospirosis eh. Yun po ang problema. Talagang Wednesday po, yun yung mahirap na po akong umihi. Tapos Thursday, doon ko na napansin. Bagsak na po katawan ko. Ilang araw na po akong dinakakain eh.
0: Oo. Okay. Tapos, hindi ka sinabihan sa clinic na uminom? Sinabi mo ba na...
11: Paracetamol po.
0: Hindi, I mean yung doxycycline, hindi kanya...
11: Hindi ko po kasi naalala noon na nabasa ako ng, ng baha.
0: Tubig baha.
11: Opo.
0: Okay, hindi mo naisip kasi sa'yo.
11: Makakalimutin kasi ako eh.
0: Hindi ka kasi lumusong.
11: Opo.
0: Hindi ganun ang presentation, no? Natalsikan ka habang nagmumotor, okay?
11: And tapos, then, yun po, Thursday, dun ko na napansin ang mga kapatid ko na nanilaw na ako. So, Friday po, nagpunta po kami ng public hospital. Hindi pa po doon na-diagnose sa leptospirosis. Ang nangyari, sabi lang po is, isaswero ako, tapos pag maubos, pwede na rin po akong discharge nung Friday night na yun.
0: Okay.
11: Tapos ang nangyari po, Saturday, talagang mas lupay-pay ako, kaya nag-decide din mga kapatid ko na
0: i-admit ka.
11: Private hospital na ako pa-admit.
0: Okay.
11: Tapos yun na po, gabi na yun, ang dami na pong test ginawa sa akin.
0: Mm-hmm.
11: Pagdating po ng Sunday, doon yung bad news.
0: Mm-hmm.
11: Na creatinine ko is 480.
0: Sobrang taas.
11: Opo, ang normal po at is 117 sa lalaki.
0: Mm-hmm.
11: To sabi po ng doktor, pag ito hindi bumaba within 2 days, kailangan ko na for dialysis.
0: Mm-hmm.
11: Kaya tapos nag-catheter na rin po ako nung gabi na yun para daw po mamonitor yung yung ihi ko po ng time na yun. Tapos hindi ko po sobra kaya, pinatanggal ko rin. Nakiusap ako na buti po na binigyan na lang po ako ng ihian para mamonitor pa rin yung ihi ko. Tapos Tuesday po, yun, thank you Lord, talagang bumaba po ng 200, half, nag-half agad yung ko.
0: Okay, so, Doc, ganito ba usually ang so review natin in presentation niya parang flu symptom, no? Dahil hindi siya talaga lumusong sa tubig baha, hindi niya naisip leptospirosis. Feeling niya parang trangkaso, no? Kaya ang gamutan, kahit dun sa klinika na pinuntahan niya, dahil hindi niya dinisclose yung information na maaari siyang natalsikan ng tubig baha nung siya'y nakamotor at may opening ng sugat sa kanyang paa, sa kanyang kuko, no? Sa iyong kuko. Oo. Ay, ginamot siya supportive care, paracetamol lang. Okay? So, pagkatapos noon, sabi mo, so yung symptoms ay nagpakita, binibilang ko, ay 6 days after. And then, yung sa 8th day ay yun na nga nagpa-check up ka, tapos on the 11th day ay hirap ka nang umihi, no? So 11th day yon, hirap na siyang, so from a flu like biglang hirap umihi, tapos mataas na pala creatinine niya, and then nanilaw ka eventually, no?
11: Ang gusto ko po yung ano, pag siguro po ang tulog ko nung 30 minutes lang. Uh-huh. Talaga wala po ako. Tapos gusto ko po tinatapatan yung likod ko ng ventilador.
0: Bakit masakit?
11: So, mainit po. Sobra yung pakiramdam. Uh-huh. Tapos,
0: so may fever ka tuloy-tuloy?
11: Oo. Tsaka po iba yung feeling ng may lagnat ka lang. Iba yung feeling ng ano. Yung parang may lason sa katawan mo. Mm-mm. Na hindi malabas. Ganun po yung pakiramdam.
0: So may lagnat ka tuloy-tuloy?
11: Tuloy-tuloy
0: hindi.
11: Po.
0: So tuloy-tuloy yung pagpaparacetamol mo.
11: Po,
0: okay. So, Doc, anong masasabi natin dito sa step-by-step na presentation ng kanyang sintomas?
12: Actually, Doc, this leptospirosis na ano, it will also it will start talaga sa flu-like symptoms po. So yun po yung indication namin na this is a fever, ano pa yung mga kaakibat na na sintomas ng pasyente. Una-una namin tinatanong diyan is yung nag-wade ba siya sa flood.
0: Uh-huh.
12: Kasi syempre doon namin makakategorize saan yung origin ng fever ng patient. Then after po noon, kung may fever siya plus wading sa flood, may malaki na po yung suspicion namin for leptospirosis. Then we will dig into deeper history po, like yung mga symptoms niya, like abdominal pain, headache po, nasabi niya, mga body malay, pagsakit ng katawan, and of course, yung pagbaba ng urine output niya, yung ihi niya po, no? Yun yung mga tinatanong namin.
0: Okay. So number one, hindi lahat ng yung natatamaan ng leptospirosis, hindi lahat ay necessarily lumusong sa tubig baha. Hindi po ba? Kasi maari rin, meron tayong mga kwento, mga riders, kung saan pumapasok yung tubig baha sa mata. Madami rin yan nagre-report sa atin. Tama, Doc? As guest?
12: Yes po.
0: Ano yung point of entries nitong bakteriyang ito?
12: So, for the mode of transmission ng bakterya natin, we have, syempre, ang common po is wading sa flood, no? Pero, meron din po tayo yung mga mucosal membranes natin, like sa eyes, sa nose, yung ingestion din po ng mga flood waters. Pwede rin po makakuha ng leptospirosis. And also, meron pa yung mga sa bahay, tatanungin namin kung marami ba, infested ba yung bahay nyo with rats. So, if ever hindi pa naman epidemic, kagaya nabanggit mo kanina, Doc Luisa, sa area, magtatanong kami kung saan ang gagaling yung mga daga, no? Pwede kasing sa bahay nila maraming daga.
0: Oo. So, ang severity ng presentation ng simptomas sa isang taong pinasukan ng bacteria, ng leptospirosis, ay depende rin sa dami ng bacterial infection. Tama, Doc, no?
12: Tama po yun, Doc.
0: Okay.
12: The burden nung disease po, depende po dun sa pumasok na bacteria dun sa katawan ng pasyente.
0: Oo. So, ibig sabihin, sa lugar na to, madaming, kunyari yung natamaan mong lugar, ay madaming daga. So, mas madaming ihi na infected. So, mas madaming pumasok sa iyo. Tama ba yun? Mas madaming pumasok sa iyong bacteria. Mas severe ang presentation ng iyong symptoms. Correct?
12: Yes, Doc. Tama naman po, no? So, as yung severity niya and also yung duration nung start ng symptoms niya, mas mabilis po.
0: Mas mabilis yung presentation.
12: Yes.
0: Oo.
12: Yes.
0: So, talagang di mo masabi, ano? Kasi pag titignan mo lang sa libro, may faces ang leptospirosis, di ba? May, sige nga, Doc, ano ba yung faces ng leptospirosis?
12: So, we have two faces of leptospirosis, no? Leptospermic phase and immune phase, no? Usually, yung leptospermic phase, yung mga febrile episodes natin, naglalagnat, sumasakit yung katawan. Then, yung immune phase, talagang tataas yung parang kumbaga kumbaga, kagaya ng COVID, no, nagkakaroon ng pagtaas ng inflammation sa katawan, no? Dito natin nararanasan yung mga pagbaba na ng mga urine output, yung liver natin affected na. So, yun po yung mga phases ng leptospirosis.
0: What do you call the first phase again? That's the...
12: The leptospermic phase, doc.
0: Ang pagpumpasok,
12: yes,
0: sa dugo.
12: Then, opo, pagpasok sa dugo.
0: Okay, so actually ngayon ko lang natutuhan yan sa'yo, Dr. Jeff, no? Ang ito palang leptospirosis ay parang COVID. Oo, so may tinatawag tayo kasi sa COVID yung cytokine storm, no? Yung dahil sa presence, so una ay pumapasok yung virus, di ba? Dahil po sa presence ng virus, yung katawan ay parang nagalit, nagkaroon ng inflammation, pamamaga. Yun yung tinatawag na cytokine storm sa COVID. Yun ang nakakasira ngayon sa ating mga organs. So ganun din pala sa leptospirosis, yung immune phase na tinatawag, tama,
12: yes,
0: ba, Doc?
12: Yes, Doc.
0: Oo, na sa presence ng bacteria, namamaga ang daming inflammatory cells, yan yung mga cytokines, sa presence ng bacteria, dahil dun sa pamamagang yon, yun yung nakakatama at nagka-cause ng multi-organ involvement, tama?
12: Yes, Doc, tama po yun. And also, itong leptospira natin na to, usually naghihimo perfusion kami sa kanila due to this cytokine storm po, Doc, para pababain namin yung inflammation din sa katawan ng
0: patient. Ano yung hemoperfusion, Doc?
12: It is type of a dialysis, Doc, no? Na nililinis
0: yung dugo,
12: no, yung mga inflammation, nililinis natin siya. And it's partly different din po sa hemodialysis din po, which is paglinis ng creatinine.
0: I've heard that also from COVID, di ba? Ayan din ay pinagdadaanan ng ilang pasyente, di ba, Doc?
12: Yes, na naging experiment.
0: Yes.
12: Naging ano rin po yung hemoperfusion.
0: Yes, yung tinatanggal nga yung too much inflammatory cells doon sa blood. Tama.
12: Yes, po.
0: Tama. Okay, so hindi ganun ka simple, no? Hindi simple yung sakit na leptospirosis at meron siyang multi-organ na naaapektuhan, no? So pag hindi ito naagapan ay yun na nga, pag late severity ay hindi ho maganda yung tawag dito, yung prognosis, no? Mas mataas po yung tsansa na kayo po ay mamatay, no? Kapag mataas po yung mataas yung mortality rate kapag severe na. Okay, so how do we say mild ito from moderate to severe na? Yun nga, kasi sabi 50% ang mortality kapag severe na. Sige, Doc.
12: Usually, Doc, sa guidelines talaga, it is like mild, moderate, and severe.
0: Okay.
12: So parang pinag-combine lang si moderate and severe. Pero for mild lang po, Doc, it usually have symptoms like fever, back pain, vomiting ng konti, pagsakit din siyan. Pero if ever po, Doc, nagkaroon na ng moderate to severe, nagkakaroon ng unstable vital signs po, Doc. Decrease urine output, paninilaw din ng pasyente, Doc. Pag susuka nila, tuloy-tuloy, no? Talagang sumasakit yung tiyan nila. Yun po yung mga differences nung categories natin.
0: Oh, okay. So, Doc, yung sa presentation ng mga symptoms, hindi yan pare-pareho sa lahat, no? Iba-iba.
12: Tama po yan, Doc.
0: Oo. Like yung sa kanya, is would you consider this a fast? Baka madaming pumasok na bacteria sa kanya, kahit natalsik lang yun.
12: Yes, Doc, possible dahil 5 days lang po yung incubation period niya. Tapos, siguro yung nadaanan mo, sir,
11: palengke
12: talagang
11: po.
12: Sobrang daming daga. No,
0: kasi sa palengke.
12: Sa palengke. Sa tubig na yon.
0: Oo. So, yun pala yun, no? Yung severity ng presentation ng isang taong may leptospirosis depende rin sa dami ng bakteriyang nakapasok sa kanya. Diba? So, mabilis. Hindi na severity. Tsaka yung bilis ng presentation ay at saka, of course, immune system niya, etc.
12: Yes, Doc. Uh-oh. May mga comorbidities din tayo,
0: correct,
12: Doc, na talagang kailangan i-consider, like hypertension, diabetes. Yung iba po, smoking, no? Yung mga naninigarilyo, may COPD. Ang laki po nung predisposition nila for going to severe case po talaga.
0: Oo, so talagang ang hirap. Okay, so, Doc, doon sa mga nakikita mong kaso ngayon sa San Lazaro, pinapanood ko nga buong ospital ay puro leptospirosis. Iba-ibang kwento, ha. May bata, may matanda, may kwento na sa swimming pool bakit doon nag-swimming sa swimming pool at nagka-leptospirosis, doc?
12: Yes, doc, possible pa rin naman, doc, na magkaroon pa rin ng leptospirosis, no, yung patient even though sa pool, no, kasi talagang pwedeng infested pa rin yun ng urine ng mga rats natin. And syempre pag nagpo-pool tayo, ingestion ng water, no, tsaka yung sa ice natin, pwede ring pagpasukan ng infection.
0: Oo, yun nga, may mga kwento ng mga rider na natalsikan lang sa mata sa mucocutaneous, no, pasok at may leptospirosis na.
12: Yes, doc, possible po yan, doc.
0: Oo. Pero anong nakikita mong presentation ngayon sa ating mga kababayang naka-admit siyaan sa inyong ospital?
12: Actually, doc, sa amin, pagdating po nung patient, usually talagang may lagnat yung pasyente. Tapos lagi nilang nababanggit na yung ihi po namin is umuonte and masakit yung katawan. Yun po talaga yung usual nilang nababanggit. And since ngayon, epidemic talaga sa amin, sa lugar namin, sa Manila, talaga pong first consideration namin po would be leptospirosis.
0: Oo. So ang presentation is parang trangkaso. Tapos biglang apektado na yung pag-ihi, which is yung presentation ni Romeo. May nickname ka ba?
11: Homing po. Homing po.
0: Homing. Homing. Homing, tama ba?
11: Homing po.
0: Homing, oo. Inisip ka, kasi Omeo. Oming. Lolo ko, Romeo din. Ako naman, Mayo.

0: leptospirosis na pala.
1: Oh, so anong message natin, Doc? Kailangan ba antayin na sila ay hindi na makaihi at naninilaw bago pumunta sa ospital? Ano yung pinaka tingin mong senyales na ER na to? Ano ang mga red flags, Doc?
0: Unang red flag natin na titingnan would be 2 days history of fever.
1: 2 days history fever.
0: Yes po, Doc.
1: Gano'ng kataas, Doc?
0: Since yung fever of po natin na around 37.8, mas maganda ma-consult na natin yan na dalawang araw na nagpa-paracetamol ako pero walang effect. Talagang may fever pa rin and sumasakit yung katawan ko. Mas lalong na pakiramdam ko mas lumalala. Kasi if usual cough lang yan or colds or any merong ka-accompany na fever, usually nawawala siya pag viral lang eh. Pero if ever yung mga ganito, leptospirosis, talagang continuous, talagang palala ng palala inararamdaman nila.
1: So like with your case, Oming, binigyan kang paracetamol, kahit umiinom kang paracetamol, hindi bumababa ang lagnat mo?
2: Mas nagiging worse po. Doon ko na, yung lalo yung hindi po ako kumakain, doon ko. Tapos yun na, yung Thursday, naninilaw na talaga ako.
1: Ang bilis, ano?
2: Ilaw, mata ko, grabe po yung dilaw na ano nun. Talagang...
1: Ang bilis. No, so parang parang nilalagnat ka lang, sumasakit katawan mo, hindi ka makakain. Trangkaso talaga presentation, tapos naninilaw ka na. Severe type na pala of leptospirosis, creatinine, ibig sabihin hindi ka na umiihi properly, no? Pwedeng na may toxin na sa katawan at yun ang maari mong ikamatay, 'di ba? So maaring umuwi sa dialysis. Okay, Doc. So sa Maynila last week ay dineclare na epidemic na itong leptospirosis. Ano ba ibig sabihin ng epidemic para maintindihan ng ating mga kababayan?
0: So, to define, Doc, the epidemic, let's start with endemic po muna. No? So, for the endemic, merong constant lang po na pagdami lang nung disease doon sa isang area. Meaning, kunyari, tuberculosis po, it is endemic sa atin. Pero, kapag dumami po bigla yung bugso nung disease na yon or dumami bigla yung cases, that's what you call, sa isang region po, sa isang area, that's epidemic po, Doc.
1: Oo. So, talagang... madami. Okay, so profile natin sa Manila ito, no? Saan lugar sa Manila halos sila galing?
0: Kung sa Manila itself po, Doc, na kita po namin sa mga patients, more on Tondo, Manila po sila nanggagaling. Mm-hmm. No?
1: Taga Tondo tayo, Oming. Oo, so anong tingin
2: pero
1: mo?
2: Galing Cavite po yung ano ko.
1: yung exposure
2: yung
1: mo?
2: Sa Cavite.
1: So hindi rin, no? Hindi mo rin masabi. Oo, hindi naman yung sabihin. Oo. Okay, so sa Tondo, madami tayong mga kababayan from Tondo. So pinapaalalanan po natin ating mga kababayan dyan sa Tondo. Kung nanonood at nakikinig man kayo sa amin, kung kayo po ay may simptomas na ng paglalagnat, no? Hindi gumagaling sa paracetamol, 2 days lang ay agarang na tayong pumunta sa ospital. Pero actually, tayo muna ay mag-gap. Eh, meron naman talagang paalala, di ba? Na kung kayo man tingin mo may exposure to flood water, natalsikan ka man, may exposure, alamin natin, ay may prophylactic medicine kasi dapat para hindi tayo na uuwi sa pagkakasakit. No? So, sabi nga, iwas sakit, iwas gastos kung susunod tayo dun sa protocol. Okay, so alamin natin yan kay Doc sa pagbabalik po ng ating pong programa. Pero ang oras po natin ay 11:34 na po ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
10: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang

0: pirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras po natin, 11:37 po ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Samantala, kumuha muna tayo ng balita. Operator ng bus sa Carambola sa Maynila ay pinatatawag ng LTFRB. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: Doc Luisa, ipinatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator ng bus na sangkot sa multiple collisions sa España Boulevard sa Maynila na ikinamatay ng isang senior citizen at ikinasugat ng siyam na iba pa. Naglabas ng LTFRB ng show cause order laban sa Viucel Transport Inc. at pinasasagot kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang Certificate of Public Convenience nito. Ayon sa LTFRB, iimbestigahan ito ang pahayag ng driver na nawala ng preno ang bus at ang alegasyon ng mga nakakita na mabilis ang takbo nito bago ang aksidente. Nakatakda sa September 17 ang pagdinig kung saan inaasahang isusumite ng operator ang maintenance at roadworthiness records ng bus. Susuriin din kung may substance sa katawan ng driver nang mangyari ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Salamat, Kelly.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
2: Okay, Dr. Jeffrey, kwento ka. Anong nakikita mo sa San Lazaro ngayon? Sige, para mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan.
6: Sa San Lazaro, Doc, sobrang kwento ko lang na itong past 2 weeks po namin na pinapasok, talagang sobrang dami ng cases and talagang almost yung mga wards talaga namin, puro leptospirosis, pati po yung sa pediatric wards na sa nalalagyan na rin namin ng mga patients.
2: Pero may mga bata rin meron.
6: Pero may mga bata rin po. So, wala naman din. Maganda rin po ang naging sistema natin sa San Lazaro dahil ginawan po namin ng mga fast lane, no, yung mga patients with leptospirosis. Kumbaga, pagdating po ng pasyente na may lagnat, papakuha agad ng blood test. Then if ever na ano, i-assess agad ng doktor. Kaya po medyo mas mabilis po yung admission ng mga pasyente natin. Sa amin, sa San Lazaro po, talagang sa ngayon, bumawa po yung number of cases natin this past few days. Pero ngayon, increasing po ulit. Siguro ito po yung mga cases natin last week na talaga pong
2: bumuhos ulit ang ulan.
6: Bumuhos ulit yung ulan at nagbaha po ulit sa Manila. So ito po yung inaantay namin ngayon. Pero I think equipped naman po yung San Lazaro with the rooms po natin, with the doctors po. Napakagaling po ng mga doktor natin sa San Lazaro.
2: Of course, oo.
6: Tapos yung mga nurses po natin, napaka-efficient naman po.
2: I'm sure. Jose Reyes din ako nag-train.
6: Yes.
2: Magkapit-bahay tayo, Memorial Medical Center, Government Hospital, katabi ng DOH. Okay, so Doc, talagang magaling ang mga government doctors, no? Actually, ang taas ng risk and exposure din natin magkasakit, di ba? Pero nandyan sila, Doc Jeffrey, talagang nag-aalaga sa ating mga kababayan. Anong mga gusto i-point out mo? Like, gusto kong malaman, ano yung severity percentage representation ng ating mga kababayan. Yun nga, sabi mo kanina, kinukwento mo sa akin, parang napansin mo na trangkaso lang ang presentation. Ang bilis. Severe na ang kasunod na presentation na hindi na nakakain, naninilaw na mabilis, ah. Na itong ay maaring may kinalaman nga sa severity nung pumasok din na bacteria sa katawan, no? So may relevant pala yon. So I guess ibig sabihin ba noon madaming daga sa Manila?
6: Siyempre, Doc, hindi naman din ito magkakaroon ng gantong karaming kaso sa Manila kung talagang konti yung daga din sa Manila, no? Kasi sila po yung nagpo-produce ng Leptospira, no, sa ihi nila. Not only that po, yung mga other mammals pwede rin naman po. Pero okay, common po talaga is si rats po.
2: Oo.
6: So, sa ano, talagang infested po talaga possible ang mga areas natin sa Manila. Siguro lalo na sa Tondo kasi doon po yung area talaga na marami.
2: Doon sa area nyo, no? Okay, so if ino-focus natin sa Manila dahil may epidemic na ngayon na pinagdadaanan ng Manila. However, itong leptospirosis ay hindi lang naman sa Manila. Ito po, at sabi nga, saan mo nakuha ang leptospirosis mo? Sorry, saan mo nakuha, Oming?
7: Sa Cavite po.
2: Oo.
7: Palengke po.
2: Taga Tondo ka, pero oo, sa Palengke Cavite. Ng Cavite mo nakuha. On the way pa uwi.
7: Papunta po sa bahay ng friend namin.
2: Ayun. Okay. So, ang leptospirosis po, hindi lang yan sa Maynila. Sa lahat ng tubig baha. That's why, anong paalala mo sa ating mga kababayan na ikaw ay pinagdaanan mo itong leptospirosis?
7: Number one po, Doc, huwag pong baliwalain yung baha.
2: Mm-mm.
7: Tsaka yung lagnat po pag matagal na. Di bali na pong ano, pumila na matagal sa ospital kaysa magtagal na magpagaling sa ospital.
2: Oo nga, wag mag-self-medicate. Oo, no.
7: Okay na po yung one day, magpa-check up, malaman po natin yung kung ano yung tamang gamot. Kaysa po 1 week pa tayo magstay sa ospital.
2: Okay.
7: Dahil severe na.
2: Oo. Doc, anong mga paalala natin like on prophylaxis?
6: Yes, for the prophylaxis po, makakategorize natin siya to mild, low risk of exposure, moderate risk of exposure, and high risk of exposure, Doc. So, yung sa low risk, talagang lumusong sa baha, no, yung pasyente, kahit walang any cuts or abrasion, pwede tayong mag-post-exposure prophylaxis within 24 to 72 hours, no, with doxycycline, no, na 200 milligrams as one dose lang. Pero if ever po na talagang meron pong mga ingrowns, no, merong mga sugat, at medyo matagal yung pag-wait mo sa baha dahil pwede magkaroon ng pagpasok ng leptospira, pwede pa rin tayong magbigay pa rin ng doxycycline pero mas matagal po, no, 3 to 5 days na binibigay namin yon. Then for the high risk po natin, yung talagang tuloy-tuloy siya, talagang baha po sa area nila, tuloy-tuloy yung exposure nila, once a week, pwede po silang mag-doxycycline, Doc.
2: Oo, at ito pong gamot na ito ay libreng binibigay ng ating pong Department of Health, no?
6: Yes, totoo po yan, Doc.
2: Oo, so kailangan lang ay magbigay oras at magbigay panahon na magpa-check up, kumuha ng gamot, at protektahan ang ating sarili, no, Doc? Okay, so may mga questions sa ito, Doc. Let's just go through it. Mula kay Maming Doc, ano po ang pagkakaiba ng dengue sa simptomas ng leptospirosis?
6: Unang-una ang dengue at leptospirosis ay magkaiba, no? Viral infection po si dengue and si leptospira ay isang bacterial infection. So si dengue, meron din siyang face katulad po ni leptospira. Parehas din po silang lagnat ang unang sintomas. Parehas din po silang may pagbaba ng platelet, no? Pero the difference between this disease po is yung symptoms ng leptospira, pwedeng manilaw, no? Pwedeng mag-decrease yung urine output. Although, pwede rin siya sa ano? Pwede rin siya sa dengue, yung mga pagbaba ng urine output dahil nagsashock din yung pasyente. I think makakatulong din sa atin yung days, kung ilan araw yung exposure niya sa baha, makakwento nung pasyente. Dahil sa dengue, usually 1 to 4, around 3 to 5 days, yan yung mga febrile phase nila, tapos mawawala na silang lagnat at eventually. Pero si leptospira, tuloy-tuloy din yung lagnat nila.
2: Okay, mula kay Lori. Doc, kapag po ba lumusong sa baha, mandatory na uminom ng prophylaxis na contra leptospirosis?
6: Sa akin, Doc, post-exposure prophylaxis is very important. Mm-hmm. So, if ever you have an exposure to sa baha, better na mag-consult po agad ng doktor para po mabigyan ng post-exposure prophylaxis, no? Para maresetahan po dahil hindi ka makabili agad-agad nun sa mga drugstores natin.
2: At itong gamot na to ay hindi for everybody, right? So, sinong mga hindi pwedeng uminom nito at saka anong mga possible side effects, Doc?
6: Hindi po pwede sa lahat din yung antibiotics natin, lalo na syempre pwede tayong magkaroon ng antibiotic resistance din, kaya medyo gusto namin talagang prescribe pa rin nung doctor yung gamot, no? So it can also affect the kidneys, the liver in general, dahil dadaan pa rin siya doon.
2: Pero meron bang contraindication to certain people?
6: For doxycycline, wala naman po.
2: Wala naman, oo. Tapos meron pala akong napanood kanina, iba rin pala epekto ng leptospirosis sa buntis, ha? Maari kang manganak ng stillbirth, maaring preterm, no, Doc? Tama?
6: Yes, Doc. Possible din, Doc, no? Yung mga buntis natin, bawal lang din talaga itong doxycycline, no? Yun yung isang contraindication natin. Iba po yung binibigay namin, no? Pwedeng si amoxicillin or erythromycin.
2: Yung pwede sa baby.
6: Pwede sa buntis.
2: Pwede sa buntis.
6: Yes.
2: But kapag nagka-leptospirosis si buntis, hindi maganda rin ang effect sa baby.
6: Yes po. Pwede ding mag-preterm labor din si mommy, no? Tapos, pwede rin talagang maapektuhan talaga si baby since sa blood din.
2: Correct. So, dapat ho, iangat natin yung ating mga buntis. Huwag na natin expose sa tubig baha. Okay, mula kay Lawrence Miguel. Doc, ilang days po ba ang incubation period ng leptospirosis? Kasi yung guess nyo, inabot pa ng halos isang linggo bago na diagnose ng leptospirosis.
6: So, for incubation period of leptospirosis...
2: Nakaon ba, Doc?
6: Okay. So, the incubation period is around 2 days po, as early as 2 days up until 1 month po, 30 days po, na symptoms po, yung mag-a-appear yung symptoms. So, usually yan, mga weeks po, 1 week yan, magkakaroon na ng symptoms. Pero 2 to 30 days po, pwede pong magkaroon ng yun yung incubation period natin.
2: So, when we say incubation period, what does that mean?
6: For the incubation period, yun po yung... time na punta sa katawan natin at wala pa siyang symptoms, and doon if ever doon sa period na yun, doon siya pwedeng magkaroon ng sintomas, no? Parang nagkaroon ka ng exposure this time, tapos nagkaroon ka ng sintomas after 5 days. So yung incubation period niya, nagstay sa katawan mo yung infection for 5 days, pwede na siyang magmanifest ng symptoms.
2: Okay, so why do we remind this? Kasi nga, kunyari na expose ka sa tubig baha, pwedeng in 5 to 15 days. Halimbawa, baka isipin mo na on the 15th day, wala nang kinalaman yung sintomas mo dun sa tubig baha. Meron pa rin.
6: Yes, Doc. Pwede pa rin, Doc.
2: Pwede pa rin. Yun lang yung relevance nun. Kaya natin sinasabi, incubation, it may take some time. So, balit, may mga tao na in 2 days, in 3 days, kasi nga, sinasabi ng Dr. Jeff, depende rin yun dun sa dami ng pumasok na leptospira sa yung katawan. Tama, no?
6: Yes, Doc. Yung burden.
2: Yung burden ng infection. Mataas. Tapos, di yan na, mabilis na from baka ang symptoms ng trangkaso 2 days, ang 1 day lang renal failure na kaagad, no? So maari yan, mabilis din. So that's why nga sinabi na ni Doc yung code ni mga na yung code, yung red flag, no? Kung 2 days, mataas na lagnat, nagpaparacetamol po kayo, hindi ho gumagana, takbo na ho sa ospital. Paano ba tinitest, Doc, ang leptospirosis para malaman?
6: Yes. Well, so we have different tests po for leptospirosis, no? We have latex agglutination test po, Doc, for screening, no, for this patient, na kit lang po siya, Doc, no, ilalagay lang yung blood, tapos lalabas na po doon yun kung positive or negative for IgM or IgG, though it is less sensitive po for mga patient na nasa early phase pa, dahil wala pa silang antibody, Doc, yung antigen, IgM. So yung isa po natin, which is yung leptomat, no, yun talaga madedetect niya, Doc, yung leptospira, which is ito yung gold standard natin for leptospirosis. Pero sa amin, Doc, ang ginagawa is yung sa kit and laptop PCR po yung ginagamit
2: natin. Okay, so ang tanong na ating mga kababayan, libre ba ho ang pagpapacheck? So feeling nila, teka na, exposed ako sa tubig baha, may trangkaso na simptomas ko, baka may leptospirosis ako, gusto ko i-rule out, libre ba pagpapacheck up sa ating government hospitals,
6: Doc? Of course po, Doc. Libre po tayo sa San Lazaro, no? So, meron po tayong mga fast lane naman po doon, no? Papagawa po yung laboratorio natin. Pag may mga simptomas po, pwede po tayong pumunta. Pero not only in San Lazaro po, meron tayong mga barangay po na pwede pong tumulong sa atin if ever meron po tayong mga simptomas na ganito, para at least naaagapan yung mga posibilidad na pwede pang mas lumala yung sakit nila.
2: Correct. Yan. So, libre ha. So, wala na hong rason para tayo po ay hindi informed. Diba? So, kung katawan mo yan eh, so bantayan mo, alagaan mo yung katawan mo. Lalo na sa ating mga kababayan, yung ating mga breadwinner na sinasabi, wala kasi kaming choice eh. Kailangan pa rin namin mag-deliver, kundi wala na kaming kita. Diba? Kailangan pa rin namin lumabas at lumusong sa tubig baha. Diba? So, yun ang nagiging rason. Tapos nakakalungkot ay sila po ay nagkakasakit at namamatay. Diba? So, dapat ay meron din tayong responsibility sa ating katawan. Kung may simptomas, magpa-check. Diba? Para agad-agad naman to. Yung test ba, Doc, magpa-positive kahit na on the first few days of symptoms?
6: It's different po, Doc, yung sa IgM.
2: Ay, on your, Doc.
6: Yung sa IgM, Ig, Doc, it will take few days pa po bago siya mag-positive eh. Usually negative sila, pero leptospirosis pa rin yung think namin sa patient. Base pa rin po siya sa clinical symptoms ng mga ng pasyente natin. And also yung sa yung isa naman, Doc, yung mga PCR yan, makakatulong po talaga siya na makapag-diagnose earlier.
2: Mabilis.
6: Mas mabilis po. Kaya lang syempre, mas ma yung kagamitan din po hindi siya available po sa lahat, no?
2: Okay, pero sa San Lazaro, meron, Doc?
6: Yes, well, laptop PCR is available, Doc.
2: Okay, Doc. So, we have 5 minutes to go. Sabi ni Mirna, akala ko po kapag nagka-leptospirosis, wala nang pag-asa. Pero sa episode nyo po ngayon, nakakatuwa po na pwede naman pala malampasan at gumaling kapag naagapan. Na-inspire siya sa'yo, no? Oming, totoo po yan, ma'am Mirna. Mula kay Arnold, Doc. Patanong po kay Doc, kay Oming, ano po yung naramdaman niya nung unang malaman niya na leptospirosis ang sakit niya? Anong naramdaman mo?
7: Yun po, sobrang sakit ng ulo. Tapos, yung lagnat hindi na po talaga bumaba kahit ilang araw na ako nagpaparacetamol.
2: Oo nga. Anong naramdaman mo? Natakot ka ba?
7: Ay, yung naramdaman. Sobra. Hanggang ngayon po, kahit sa balita nakikita kong ganun, sobrang...
2: Siguro kahit ako rin.
7: No, lalo po yung iba nagsiswimming ba sa baha?
2: Naku, eh yung talsik lang yung iyo ha. Talsik lang yung iyo.
7: Sa isip-isip ko po, pag kayo, hindi lahat sinuswerte sa baha, di ba?
2: Oo nga.
7: Paano kung last yun ang swerte yan?
2: Oo nga, so wag na natin diba, iluso ang ating mga anak, no? Let's be careful. So talaga ho, ang tubig baha ay madumi. Hindi lang leptospirosis makukuha mo dyan, madaming sakit. Eh tandaan mo, pati mga ospital ngayon, ay binabaha, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Pinapasok ang mga ospital, edi ang daming sakit sa ospital, nandoon na rin sa tubig baha, hindi ba? So dapat po tayo ay matakot sa tubig baha, ayaw ho nating magkasakit. Mula ho kay Marilu De Guzman, Dr. Luisa, I love your program, very informative about health concerns at ang linaw po ninyong magpaliwanag. Maraming salamat po. Posible po bang maging dormant muna ang leptovirus for a while, o active na po ito kaagad pagpasok ng human body?
6: Unang na, ang leptospirosis ay bacteria, no? So, ito po yung tinatawag natin may incubation period. So, pwede po muna siyang umikot muna siya sa katawan natin, mag-incubate muna siya doon, then lalabas at lalabas din yung symptoms din. Eventually, within this range po na 2 to 30 days. Pero kung nabanggit kung ang inaano niya po or kung pwedeng tumira ba yung leptospira, doon lang po talaga sa incubation period.
2: Hindi naman will stay forever.
6: Yes po. Ibang baka parasite po yung mga ganun.
2: Ay, mga ganun. Okay. Mula naman po kay Roderick Moreno. Good morning po. Yung urine po ng mga daga sa mga kagamitan sa bahay na ihian at maaring nagtuyo na ay maari rin mong maka-infect ng leptospirosis.
6: Unang-una, yun lang po, 'di ba? Sabi ko nga kanina, hindi lang po sa baha nang gagaling 'yung ano, pwede rin sa bahay natin kung infested talaga ng daga. Mas maganda pa rin na maging malinis tayo sa kagamitan. Kumbaga, kung naka 'yung sa mga pinggan po natin, kung naka-open lang siya, mas maganda naka-close na lang siya kasi possible pa rin po ma-transmit 'yung mikrobyo through this mga mga scenarios po.
2: Oo.
6: So, talagang kailangan doble ingat talaga, Doc.
2: Oo, kasi 'di ba, yung malalaking daga, yung mga daga natin ay dumadaan, naglalakad habang tayo ay tulog, hindi mo alam, 'di ba? Nagulat nga ako minsan na sa isang lugar ako, kalit-lit ng butas, ang laki-laki ng daga, kaya pala niyang mapipi yung katawan niya para makapasok. Sabi ko, ganun pala siya ka-flexible. Napasigaw ako, sabi ko, ang laki ng daga. So hindi mo alam kung dumadaan 'yan sa kinakainan mo, sa mga plato mo, lahat 'yan, 'di ba? At naihian na nga. Okay, mula kay Mirna, ilang araw po nananatili sa ospital si Oming bilang pasyente? Ano po ang mga maipapayo niya mabilis gumaling? Ano mapapayo mo para gumaling ka agad?
7: Sa akin po kasi nag-antibiotic ako, Dok, eh. Kaya talagang ano, eh. Siguro makinig po sa doktor, number one. Tsaka po tubig ako ng tubig nun, Dok. Para po sa creatinin din. Nakakatulong din po, Dok, no? Na ano.
2: Dok, ang tanong ni Andeng, ano sa mga tao nagka leptospirosis, ano ang epekto sa pasyente kunyari gumaling na, yung mga naka-recover, meron bang long-term sequelae?
6: For these patients po, Dok, yung sa pag kidney injury nila, if ever talaga na sobrang taas nung infection, tapos talagang nasira talaga yung kidney sila, possible yung iba po nag na-extend yung dialysis nila. Pero sa awa ng Diyos, sa mga pasyente naman po namin, napapababa naman namin yung mga creatinine nila. Umuwi silang walang IJ catheter sa kanilang leeg. At as of now, mga nagpo-follow up naman po, wala naman pong episodes na mataas pa rin yung creatinine do.
2: Okay, so...
6: So pwede po na magkaroon ng pagtaas pa rin ng creatinine kahit gumaling na.
2: Nakakalungkot, no? So lahat ho yan sa ating pong baha, no, na atin po ina-experience. Okay, so Dr. Jeff, anong nararamdaman mo pag nakikita mo katulad yan sa San Lazaro, which is our infectious center? Wala nang spasyo para sa ibang infectious disease, pang dengue o pneumonia. Leptospirosis na yung buong ospital. Anong masasabi mo dito? Nawawala yung anong area.
6: Unang naramdaman ko talaga, Doc, would be awa, no? Awa dahil bakit yung mga pasyenteng ito yung nagsasuffer sa mga pangyayaring ganito, no? Dapat unang-una, bakit may baha, 'di ba? Bakit wala tayong magawa dito sa baha na to na talagang source talaga ng leptospira? Pangalawa, galit din, Doc, no? Dahil unang-una bilang doktor, masakit makakita ng pasyenteng namatay sa isang preventable disease, no? This is a preventable disease po, napipigilan to. Hindi po siya ibang sakit na kagaya ng cancer pag stage 4 na tuloy-tuloy, hindi po siya ganoon, eh. Ang leptospira, unang-una, kapag hindi ka lumusong ng baha, kapag walang baha, edi walang leptospira. Pag walang mga infestation ng daga, walang leptospira. So nasa depende pa rin talaga ito doon sa lugar or sa atin sa Pilipinas na talagang laging nagbabaha.
2: Mm-mm. So yun. So maraming Doc, maraming salamat, Doc Jeffrey, sa inyong insight, no? So it's very hard to be an infectious disease doctor. Talagang nakakalungkot pag nakikita mo isang tao ay lumalaban, fighting for his life or for her life dahil may infection siyang nilalabanan sa loob ng katawan, di ba? There's always a risk na matalo yung mga gamutan, yung antibiotic, hindi gumana. Sabi mo nga, pag may iba pang mga sakit, katulad ng mga diabetes, etc. At mamatay yung ating kapamilya. At unfortunately, ito pong mga tinatamaan ng leptospirosis, madalas madami dyan breadwinner. Diba? Kailangan lumabas para maghanap buhay. E tapos sila pa yung mamamatay. Diba? So, yung epekto ng ating pong baha ay hindi lang sa pagiging basa ng ating mga katawan o basa ating kagamitan o nabasa yung ating kabayan. Meron tong naidudulot na sakit, no? Tulad ng leptospirosis, na maaring ang makadulot ng kamatayan sa ating mga kababayan. Tapos meron din siyang economic issue, kasi syempre pag ang namatay ay yung breadwinner, kasi sila yung mga lumalabas, 'di ba? Na walang choice kundi lumabas, yun, nakakalungkot. No? May mga naiiwanan din na pamilya. So, tayo po ay mag-iingat. Maraming salamat po sa pagsali po sa ating pong huntaan for today. Tinatanong pala pahabol kung sinabon ba daw yung katawan. Ay maari bang mawala na yung chance na magkaroon ng pag kunyari nabasa at naghugas, maaring mawala ang chance na magkaroon ng leptospirosis?
6: Unang-una doc, yung pagsabon, maganda naman din siya for para sa mga open wounds. Pero once na makapasok po yung mikrobyo sa katawan natin through this break sa paa natin or sa katawan, there's no chance po tok na makatulong din yung paglilinis. Pero maganda rin po na malinis din siya after na lumusong sa baha. Samahan na rin po natin ang antibiotics
2: for prophylaxis.
6: Yes, Doc.
2: Yan. So maraming salamat. Yan po si Dr. Jeffrey J. Urag, ating mong medical officer, adult infectious disease. Doc, you're good, ah. You're very good. And I learned a lot today. Madami ho tayong natutunan, ha. Sundin po natin ang payo. Tandaan nyo, ha. Hindi trangkaso. Rule out leptospirosis para hindi tayo mauwi sa severe form ng leptospirosis. At maraming salamat, Oming. Oo, sa pagsali sa amin. Yan po si Mr. Romeo Jimenez Oming. Siya po ating kababayan nagka-leptospirosis. So madami rin siyang chinair sa atin na ganun pala kabilis from kalamot trangkaso ay yan na, tinamaan na ang kanyang bato. So maraming salamat sa pagsali sa aming huntaan. Samahan niyo po ako mamaya kasama si Franco Reyes sa ating pong programang Connect Ka Dyan. At susunod na ang aking kaibigan na si ating Amy Estareja para kay Bongga Kajay. Bongga Kajay, ah. Kaya rin ni Amy magbongga kajay. Bye! Happy Sunday, everybody! Stay healthy!

0: Doktora Luisa. Doktora Luisa, ating kagabay sa kalusugan.
1: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Susunod na!
2: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
3: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCMM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastang.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, binatikos ng grupo ng mga commuter ang Administrasyong Marcos Jr. sa anilay kapabayaan sa isyu ng pampublikong transportasyon. Sinabi sa DZMM ni Para Commuters Network Convener Nanoy Rafael na kahit may tigil pasada o wala, pahirapan ang pag-commute dahil nabawasan na ang mga pampublikong sasakyang bumibiyahe sa lansangan. Bukod sa Public Transport Modernization Program, isa rin anyang dahilan ang taas presyo sa petrolyo kaya tumigil na sa pamamasada ilang tsuper. Katunayan anya, lumabas sa bagong datos ng Department of Transportation na nasa 110,000 na lang ang mga pumapasadang jeep kumpara sa 300,000 mula pa noong 2016.
4: Marcos will go down in history bilang yung pinaka nagwasak sa transport supply no ng Pilipinas dahil sa kanyang iba't ibang mga failed policies tsaka mga kakapusan no yung kapabayaan no sa pagtugon sa ating public transport. 1/3 na lang ang natira no, so ganun kalala ang nangyari sa ating transport supply.
3: Nakatakdang isagawa ng grupong manibela ang dalawang araw na tigil pasada simula bukas bilang protesta sa nagpapatuloy na oil price hike. Sa ibang balita naman, aminado ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na may mga rehiyon sa bansang kailangan pang tulungan para maabot ng mga estudyante ang batayang kaalaman sa science at pagbabasa. Ito'y kahit tumaas ang score ng Pilipinas sa science, mathematics at reading base sa SCILM Program for International Student Assessment o PISA noong nakaraang taon. Kabilang sa mga tinutukoy ang BARM, Sarangani, Camarines Sur at Cebu. Sinabi sa DZMM ni EDCOM Executive Secretary Carol Mark Yee na hirap ang mga estudyante sa mga naturang lugar na unawain ang English at Filipino dahil mother tongue ang kanyang nakasanayan. Dadag ni bukas sila sa paggawa ng learning materials na akma sa pangailangan ng mga estudyante.
5: Nakalagay sa datos ng PISA na dati po 30% ng mga 20% lang yung kabataan na umaabot ng level 2 proficiency natin pagdating sa science and reading, ngayon nasa 30% na. So, sinasabi namin, itong mga natitira na hirap pang magbasa, intensive na yung efforts. Hindi siya pwedeng one size fits all.
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.

0: Mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na kadyay!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na kadyay!
0: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na kadyay!
0: Makinig! Manood! Now na!

0: Pika Pamilya! Kumusta, kumusta po kayong lahat ngayon mga kapamilya na nasa inyong mga tahanan? Ang iba siguro nasa sasakyan, kumusta, kumusta po? Well, wala po ang inyong besyo ng bayan na si DJ Jai Ho. Pero narito po naman si DJ I. DJ I? Ito po si ating I, Mi Estareja. Sasamahan ko kayo hanggang 1:30 po ng umahagibis na hapon. Napakabilis kasi ng oras. Biruin mo, kanina lang alas 12 ng hating gabi nandito ako. Abay, ngayon alas 12 ng tanghali, narito ulit ako. Narito na po ang inyong paboritong programa. Dito lamang sa programang laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Walang iba kundi ang Bongga Kajay. Pero again, ito po si Lady I. Hindi, ating I, Mi Estareja. Kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band, sa mga may transistor dyan. At syempre, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at I Want App. Showbiz at entertainment muna tayo. Wala munang news pero mamaya may manakanakang report tayong matatanggap sa ating mga Radio Patrol. Kung gusto po ninyo makibahagi sa atin pong chikahan this afternoon, abay, pwede po kayong mag-send ng inyong mga reaksyon o mensahe sa amin pong Viber hotline 0919-278-3000. Ulitin natin ha, 0919-278-3000. Sundan din po ninyo kami sa amin pong YouTube. Abay, mag-subscribe at panoorin po kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. Punong-puno po ang ating studio ngayon. Marami akong mga kakausapin. Hindi ko man sila kahenerasyon, mahilig din naman tayo sa kanilang ginagawa. Yan po ay ang pagbabanda. Ba, wala namang, di ba, wala namang hindi may gusto sa musika. Napakalungkot naman ng taong hindi gusto ang music. Kahit ano pang genre yan, basta dapat ang music gusto natin. Kasi parang love yan, di ba? Language, universal language. Naalala ko, meron akong paboritong kanta nun eh. Chinese Promise, hindi ko talaga siya naiintindihan. Sabi pa nila luma daw yun, pero gustong gusto ko na parabang naiintindihan ko siya. Pero bago sila, eto muna ang ating mga showbiz news. Oggy Diaz nagbigay ng 1,000,000 pisong cash na regalo sa birthday ng kanyang anak. Oy, sana all. Nagbigay nga po ng tumataginting na 1,000,000 piso ang talent manager na si Oggy Diaz bilang regalo sa 25th birthday ng kanyang anak na si Erin. Sa kanyang vlog, ipinakita ang masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Erin kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Highlight ang pagbibigay ni Oggy ng 1,000,000 piso dahil sa pagtupad sa pangakong mananatiling single at walang anak si Erin hanggang sa umabot ng edad na 25. Ayon kay Oggy, ginawa niya ang kasunduan para ma-enjoy ng mga anak ang kanilang kabataan. Inaasahan namang gagamitin ni Erin ang perang bigay ng ama para sa planong negosyo. In fairness, diba, ngayon nga ang mga bata, actually, ayaw na nila. Mga 25 years old, parang para talagang bata pa. Parang sabi nga sa study, ngayon daw ang pag-aasawa pagkalalaki, mga 40 na. Tapos sa babae, 30 plus. Abay, tama, masaya ang buhay. Ang hirap kaya nang may pamilya. Truin mo, ang dahil mo papakainin. Para yan sa mga single. Ayan, ito pa isang balita, si Christopher De Leon nagbalik tanaw naman sa kanyang unang pelikula. Napa-throwback nga ang aktor na si Christopher De Leon sa kanyang unang pelikulang Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Kasunod dito ng special screening ng pelikulang 4K Digitally Restored na ginanap po sa Shangri-La Plaza. Sa unang pelikula nangyari lang naman ang first on-screen kiss ng aktor kasama ang aktres na si Loris Guillen na bandang huli naging magaling na direktor, di po ba? Dahil din sa debut film, kaya nasungkit ni Christopher ang kanyang kauna-unahang Best Actor Award mula sa FAMAS. Nagpasalamat ang aktor sa Diyos sa talentong ibinigay sa kanya, gayon din sa kakayahang makagawa ng pelikula hanggang sa ngayon. Oo nga no, dami pa rin niyang mga teleserye, napapanood pa rin natin siya. At ang kagandahan sa mga lumang pelikula, ngayon nare-restore na digitally, kaya napapanood na rin ang mga henerasyon ngayon. Katulad nitong Tinimbang Ka Ngunit Kulang, promise, kahit ako hindi ko ito napanood. Basta ang alam ko lang, si Christopher De Leon, kapag umarte, hindi halos bumubuka yung bibig. Diba? Para siyang si Nora Honor, yung parang yung bibig niya, konti lang ang buka, pero ang mga dialogues, grabe. At ang mata ang nagre-react, diba? Hindi lamang mukha talaga. Yung talagang mata, doon mo makikita yung kanila mga emosyon. Ganun yung mga magagaling na artista talaga. With all due respect naman, syempre, sa lahat ng artista. Isa pang news natin, balitang showbiz, si Yeng Constantino. Ito, nagulat ako. Inaming nag-audition para maging parte ng Sex Bomb Girls. Pwede, di ba? Inamin nga po yan ni Yeng na nag-audition siya para maging miyembro ng iconic Filipino girl group na Sex Bomb Girls. 14 anyos pa lang si Yeng nang mag-audition sa grupo. Kahit aminadong hindi siya magaling sumayaw. Ayon kay Yeng, ang kanyang ina ang nagsuggest na subukan niyang mag-audition para sa Sex Bomb. Bagamat hindi naman siya natanggap, nanalo naman si Yeng sa Pinoy Dream Academy kung saan nagsimula ang kanyang karera. Nauna nang naging matagumpay ang two-night concert ni Yeng para ipagdiwang ang kanyang 20th year sa music industry. Hindi ko napanood yun, pero lahat ng clips na nila ni Ryan Bang, pinanood ko, promise, naging stalker nila akong dalawa. Kinilig ako sa kanilang love story at the same time, ang sakit. Ang sakit-sakit talaga, di ba? Kaya naman dapat pagka gusto nyo, sabihin nyo, go! Kapag ka naman wala kang pera, aba, ito yan mga kapamilya. Ang babae, boys, makinig kayo. Ang babae, kapag kayan, willing kayong ilibre sa date, tuloy nyo yung panliligaw. Promise, sasagutin kayo niyan. Kasi ang babae, pagka ayaw niya sa lalaki, ni hindi kayo papansinin niyan. At kahit singkunduling, hindi kayo ililibre niyan. Ang unang tanong niya, may pera ka ba? Pero kapag ka-trip ka ng babae, naku, wala nang tanong-tanong. Sabi nga ni Yeng, kaya niyang ilibre, di ba? Si Ryan Bang, sa kahit anong restaurant, basta pumunta lang siya. O, alam niyo na ha, kayo, ilan ba kayo? Anim. Anyway, eto pa isa, si Jody Santa Maria, Agamulak, magsasama sa isang pelikula. Ipinakilala nga ni si Jody Santa Maria bilang bagong cast sa pelikulang Second Miracle in Cell Number 7. Uy, meron na pala nito. Gagampana ng award-winning actress and character o ang karakter ni Angela na Mister ni Lito na karakter naman ni Agamulak. Si Aga ang personal na pumili kay Jody na magka-partner sa pelikulang Entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kasama rin sina Joel Torres, si JC Santos at Mon Confiado sa cast ng pelikulang mapapanood sa December 25. Si Aga at si Vigor bilang Yesha ang bumida sa Philippine adaptation ng Miracle in Cell Number 7 na top grosser noong MMFF 2019. Uy, panoorin natin to. Super, super ganda ng pelikulang to. Miracle in Cell Number 7. Nakakaiyak po yung pelikula na yan. At nakakatuwa na magkakaroon tayo dito ng adaptation, di ba? Makikita talaga ang husay ng mga gaganap na mga artistang Pilipino. And si Jody is wala tayong masasabi, di ba? Sa kanyang husay sa pag-arte talaga naman. Medyo marami rin ako napanood sa babaeng to eh. Ang galing-galing niya talagang umarte, di ba? Yan po ang ating mga balitang showbiz ngayong hapon ng September 13. Pecha de peligro para sa mga sasahod sa A15, pero don't worry. Ayan, isang araw na lang. Sweldo na. Again, sa pangalan po ni DJ Jai Ho. Ito po si ating Amy Estareja, ang inyong DJ Ai ngayong hapon. Natatawa ko kasi, di ba, from ang layo ng klase ng program, biglang nasa showbiz a catch. Pwede na ba, EP? Hindi nyo na itatanong. Kaya, nung unang panahon, ang unang program ko din ay parang ganere. Pero syempre, sa kabilang himpilan yon. Tsaka bata pa tayo nung kahit anong sabihin sa ere, pwede. Anyway, ngayong hapon, magbe-break po ba muna ako? Okay, meron muna tayong report. Sabi ko naman sa inyo kanina, 'di ba? May manakanakang balita tayong papasok. At least hindi na bagyo, 'di ba? Yung manakanakan, yung pag-ulan. Narito po ang ating Radio Patrol. Limamput apat na motorista ang nahuli, 24 na sasakyan naman ang na-tow o nahatak sa road clearing operations ng Metro Manila Development Authority. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Ay, may umabot sa 54 na motorista ang nahuling lumabag sa batas trapiko at 24 na sasakyan ang na-tow ng MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing sa isinagawang operasyon sa ilang lansangan sa Quezon City at Caloocan City. Kabilang sa mga tinarget ng operasyon ang Prudencio Street, J. Teodoro Street, First Street at Balintawak Service Road matapos makatanggap ng tatlong reklamo ang grupo. Ayon sa MMDA, isinagawang operasyon laban sa illegal parking at iba pang paglabag sa traffic rules para makatulong sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa mga naturang lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZNN.
0: Kelly! Ayan, wala na
1: siya. Yes, I mean. Oo,
0: Kelly, kahit Linggo, nagsasagawa sila ng clearing ops?
1: Yes, I mean. Ayon sa MMDA, tuloy-tuloy yung pag-iikot nila para nga dito sa mga nagpa-park, yung mga illegal parking, nag-double parking sa ilang kalsada sa Quezon City. At para din dito sa mga iba pang paglabag na traffic rules.
0: Naku, o sige, salamat Kelly ha.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMN, Radio Patrol sa X-30.
0: At ngayon mula po sa report ng ating Radio Patrol, alamin muna natin ang ating weather for today, this afternoon and maybe para bukas na rin dahil Lunes na naman. Nasa linya po natin si Ginoong Dan Villamil, ang ating pag-asa weather forecaster this afternoon. Magandang hapon, Dan!
2: Panahon! Patrol!
3: Magandang tanghali, Miss Amy, at sa ating mga takasubaybay sa Teleradyo. Dahil sa epekto ng Easterlies, makaranas tayo ng generally fair weather for Metro Manila at malaking bahagi na ating bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero may chance pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms, especially sa bandang hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, gulat.
0: Maraming salamat, Dan Villamil. Yan po ang ating Pag-asa Weather Forecaster this afternoon. O yan, medyo magiging mainit, so pwede kayong magpasyal-pasyal. Ano? Pero huwag kayong mag-park kung saan-saan dahil ang MMDA ayaw magpahinga. Anyway, babalik po kami. Ayan, ang oras natin sa buong Pilipinas ay 12:26. Babalik po kami. Nagsisimula pa lamang po ang ating Bongga Kajay. At sa aming pagbabalik, narito na ang anim na gwapo. Ayan, aaliwin namin kayo. Anim silang gwapo. Tuntua naman itong mga to, no? Kala nila totoo. So anyway, dyan lamang kayo dahil hindi pa po kami tapos. Nagsisimula pa lamang po ang Bongga Kajay.
2: Bongga Kajay! Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte,
5: syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
8: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan!
8: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Bongga ka dyan!
13: Bongga ka dyan!
12: Bongga!
0: Okay, balik na po ang inyong DJ Imee. Si ating Imee po ito, Estareha. Balik na tayo sa pangalan ni DJ Jaiho sa Bongga ka dyan. Well, narito na ang abi ko nga kanina, anim na gwapo. Kayo na po ang hubusga. Bago ko sila ipakita, ayan, sina, ang tawag sa kanila, Bahala Raw Band or BL or RW nandito. Pero ang masasabi nila kanina, Bala Raw Band. Ganun, Bala Raw. Diba pag nagsasabi tayo, bahala ka dyan. Parang bala ka dyan. Ganun. So sila, Bala Raw. Dapat may ganun, may expression, Bala Raw. So, andito na po, sina Lyric Gaon, siya po ang main vocalist. Sino yun? Ayan, okay. Si Edrey Lopez, ang vocalist and rhythm. Okay. Tapos si Amir John Gumatay, siya po ang lead guitarist and rhythm din. Si Evan Labrador. Okay, ayan. Siya naman ang lead guitarist. Tapos si Mark John De La Paz, ang bassist. Tapos si Yuan Biong, ang drummer. Ayan, so anim sila. So si Lyric, si Edrey, si Amir, si Evan, si Mark, and si Yuan. So ano naman ang pumasok sa utak ninyo? At itinatag ninyo itong Bala Raw Band o Bala Raw Band na bubulol ako. Sino ang pwede magsalta?
14: Ano po kasi, tagito, yung Bala Raw po kasi parang nung binupo namin yung grupo, mm-hmm. Di po talaga namin inisip ko ano yung pangalan. Basta gusto lang po namin makatugtog.
0: Kaya pala naging bahala.
14: Tapos nung tinanong po ng isa po sa mga coordinator kung ano po yung magiging pangalan namin, kanya-kanya po kami nagsabi na

0: Oh, so siguro dahil doon lalo kayong na-inspire,
1: okay.
0: 'Di ba, with your music.
1: Opo.
0: Oo, imagine nagkataon yung wala na kayong maiisip. 'Di ba, parang buhay talaga. No, pag wala ka nang maiisip, bahala na si, 'di ba, sa bathala. Parang ganoon ang nangyari sa inyo. So matanong ko, ilang taon ba kayong isa-isa? Sigurado proud pa kayo sa age niyo eh. Kasi pagka kami yung tinanong, ayaw na namin sasabihin. 'Di ba? Pero kayo, ikaw?
1: Ako po 20 years old po.
0: 20. Ikaw si, sorry?
1: Edrey Lopez
0: Edrey,
1: po.
0: Edrey, 20. Ikaw?
2: 21 years old po.
0: 21. Tapos ikaw?
3: Ako po is 19.
0: 19?
3: Yes.
2: Ako po is 21.
0: 21. Ikaw?
4: Ako po is 19 years old.
0: 19. Ikaw?
4: Yeah, 19 years old.
0: 19. So 19 to 21 ang age range ninyo, no?
3: Yes, po.
0: So napakabata ninyo. Pero syempre, hindi madali ang magbuo ng banda. Kayo ba dati magkakaibigan?
2: Actually po, nagkakilala po kami sa may humahawak po sa aming production, which is Durungawan Production po.
0: Okay.
2: Galing po yun sa school po, nung senior high po kami.
0: Mm-hmm.
2: Then, kami po, ito po ang mga kabatch ko, si Edrey tsaka si Mark.
0: Okay. Yes.
2: Then, ito po, magkakabatch po silang tatlo.
0: So, isang
2: tatlo.
0: School kayo?
2: Yes, po.
0: Okay. Anong school ito?
2: Santa Elena High School po.
0: Santa Elena
2: sa Marikina.
0: Okay.
2: Yes po.
0: So dahil doon kayo nagkaroon ng idea na itatag, tumutugtog kayo sa school.
2: Yes po.
1: Talaga.
0: Ah, okay. So ngayon, kayo ba ay nagsisipag-aral pa?
3: Yes po.
0: Talaga.
3: Yes.
0: Ay, tama. Oo, kasi alam niyo, totoong masarap mapunta sa music industry, 'di ba?
3: Yes,
0: kasi
3: syempre
0: ang daming perks niyan, pero iba pa rin yung may nag-sermon. Hindi, totoo yun. Para sa mga kabataan to, no? Kasi talagang dapat, huwag ninyo pababayaan yun. Pero nakakatuwa kayong tingnan. So ngayon, ano ang pinaka genre ninyo?
4: So kami po...
0: Napindot mo yung... Ayan, okay.
4: So kami po as a
0: napit
4: band...
0: Napit ka konti.
4: So kami po as a band, iba't iba po talaga ang genre namin.
0: Mm-hmm.
4: So nung bumuo po kami ng banda, so ang naisip po namin is yung talagang tugma po kami sa as a band is alternative rock po talaga yung tinutugtog namin mostly.
0: Okay. So para sa, alam mo, para mas maintindihan ng mga listeners and viewers, no, lalo na yung mas mga naunang generation, ano pag sinabing alternative rock?
5: Mga alternative rock po, parang katulad ng parokya ni Edgar,
0: okay.
5: Yung mga ano po, ano pa ba?
2: Urban.
0: Okay.
5: Genre po.
0: So parang yung tinatahak ng mga sumikat na banda noon, yun yung inyong napiling puntahan na landas.
3: Yes.
0: Oo, pero hindi ba mahirap sa inyo, 'di ba? Sabi niyo kanina off air na sabi niyo, ang unang-unang problema talaga is budget, 'di ba? Kasi so how parang paano kayo nakaka-cope up? Siyempre practice pa lang, no? Gamit pa lang ninyo. May kanya-kanya ba kayong gamit?
2: Meron naman.
0: Diba? Okay ah. So, di ba parang dun pa lang, ang mahal kaya ng kahit isang gitara?
3: Okay.
2: Yes po.
0: So, paano ginagawa ninyo?
1: Isa mga gamit naman po namin, mostly po ng mga gamit namin, mga second hand po, sa mga marketplace. Na lang po namin
0: nabili. Problema dun ah.
1: Kasi
0: okay yun.
1: In terms po sa pagre-rehearsal, talagang una po muna, practice po kami individually.
0: Okay.
1: Para po pag sa rehearsal, konti na lang po yung time. Kasi nag-pre-rent po kami ng studio.
0: Yes, oo.
1: Para kahit 2 hours lang po, okay na po. Para, para matapos na agad. And sa mga scheduling naman po namin, ayun po ang medyo nahirapan kami kasi lahat po kami estudyante. Iba-iba po yung school, iba-iba po ng schedule. Pero buti naman po nagagawa ng paraan. Tuwing gabi at madaling araw po kami actually nagpa-practice, nagre-rehearsal.
0: Okay, pero tiis-tiis lang, di ba? Dahil kung nakagraduate naman na kayo, okay na, di ba? So, kumusta naman ang support ng inyong mga magulang, ng inyong, alam mo, family?
1: Wala naman po silang, support naman po sila kahit nung mga senior high school po kami.
0: Natutuwa sila.
1: Nung mga estudyante po kami sa Santa Elena.
0: Mm-hmm. Okay. So, sa ngayon, kayo, di ba, anim kayo. Oo. So, may mga gigs ba kayo? Pero bago yung gigs, meron na kayong kanta na nabuo?
2: Yes po, marami na po.
0: Marami na?
2: Oo po.
0: Okay, katulad ng...
2: Ano po ba yun, like mga
0: yung
2: title mga, po
0: oo,
2: ba?
0: Yung, yeah, oo. Pwede, mamaya, tatanungin natin si EP, no, kung pwede kayong, kung kakanta kayo. Actually, yun ang gusto ko malaman, kung kakanta kayo eh. Diba? Mm-mm. Pero ano yun?
2: Sa mga sulat po is, lahat naman po kami songwriter.
0: Wow.
2: Yes po.
0: Okay.
2: Tapos, yun nga po, yung mga marami po kaming unreleased na song. Actually, wala pa po talaga kami nare-release.
0: Okay.
2: Wala pa talaga.
0: Okay.
2: Wala pa.
0: Okay.

0: Pero may marami po kami nakahandang mga
1: piyesa.
0: Yes po.
1: Oo. Pero alam mo, ganun talaga sa simula eh. Di ba? Parang, pero ang ganda nga ngayon eh. Kasi ngayon, kung wala kang budget pang release, di ba? May Spotify.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes po.
1: Or pwedeng kayo sa mga ano ninyo mismo. As long as wala kayong katulad na kanta, kahit isang note, alam mo naman ang Facebook, 'di ba? Isang note lang, magtataka kami, copyright na agad, 'di ba?
0: Yes.
1: So 'yun. So as long as wala kayong problema doon, I think pwede, 'di ba? Tapos malay mo from there, ipanganak yung inyong banda talaga sa ano ng public, 'di ba?
0: Yes.
1: Ayan. So pwede niyo kaming bigyan ng sample, yung kauna-unahang isinulat.
2: Kahit yung chorus na lang siguro.
3: Yung chorus.
1: Yung kauna-unahan. Ano yun? Anong title?
0: Title po nun is Marikit po.
1: Marikit?
0: Yes po.
1: Okay.
0: Example ba? Sample.
1: Papasok-pasok kayo sa entertainment industry, mahiyain kayo.
0: sige po. Nasamplean ko po.
4: Oh, aking marikit. Pwede bang pahalik?
1: Ay, halik agad.
4: Sa iyong labi na napakapula, sabay titig sa akin nang namata mo. Hindi magisisi sa iyong sinta, sa iyo lamang nararamdaman ang kilig.
1: Ayun. Ang ganda. Ang ganda. Promise. Para na-imagine ko pag may music, di ba?
0: Yes.
1: Pero sayang, di ba? Pero ito, yung mga kanta ninyo na unreleased, di ba sabi nyo kanina may mga gigs kayo?
3: Yes.
1: Oo. So, ano, tinutugtog nyo doon yung mga original songs ninyo?
0: Sa ngayon po, ano, pinaghahandaan po namin. Actually, puro covers po muna kami, yung mga pyesa po namin. Pero this month, pinaghahandaan po namin na i-ensayo yung mga originals po namin.
1: Yes,
0: para
1: yes.
0: Para someday po, or magkaroon po kami ulit ng gig, ina po yung ipipyesa namin or tutugtog sa ano.
1: Oo, kaya pwede, kunyari, sa isang gig, di ba? At least magpaalam kayo na kahit isa lang. Yung katulad niyan, yung Marikit.
0: Yes.
1: Pwedeng para magiging signature song ninyo na
0: yes.
1: Kapag kayo yung banda, una, parang anong kanta yon, tapos bandang uli, ihahanapin na nila yon hanggang masanay sila na yun yung signature song. Hanggang may mag-record, tapos ma-video, tapos, alam mo yon, pumasok sa online.
0: Yes, yes po.
1: No? Parang it's a matter of selling yourselves, di ba? Kasi wala eh, pag naghintay tayo ng alam mo naman, hanggat hindi kayo, alam mo, walang nakakapansin, di ba? Mahirap, ang hirap magsimula. Mm-mm. So, teka, kayo kasi may kanya-kanyang instrumento, pero sabi niyo kanina, lahat kayo songwriters.
0: Yes,
1: okay.
0: Po.
1: Sino yung tapos sino yung may talagang sabi mong parang sub one, 'di ba? Meron talagang isa na lahat sila nagsusulat, pero may isa talaga na malikot talaga yung utak. Sino sa inyo?
2: Si Yuri po.
0: Si Yuri.
1: Wow. So, ikaw naman ang main vocalist kasi.
0: Yes, po.
1: Oo. So talagang ikaw yung ano. Pero kanina, yung Marikit, para kanino yun?
2: Yeah!
1: Kinilig!
2: Yahoo!
1: Kinilig!
0: Sa totoo lang po, wala pong ano yun eh. Like,
1: showbiz! Wala ka pa sa press ko, showbiz ka na!
3: PR-trained na pa, PR-trained. PR-trained na.
1: PR-trained na, tama.
0: Wala naman pong pinag-uugutan yan. Kumbaga, yes po. Kumbaga, pag nagsusulat po kasi ako, parang tineturn ko siya into story po.
1: Nino?
0: Like, nag-imagine po ako ng scene, like, ganun po. Tapos, pag nakaisip po ako ng isang sentence or word, doon po nagkaka-idea na gawin po siyang kanta.
1: So ikaw na rin nag-arrange o may arranger kayo sa grupo? Pinagkakasunduan niyo yung ano?
3: Lahat po kami nagtutulungan.
1: Okay, so kunyari ako nagsulat, tapos kayo na mag-iisip kung paano yung tono,
0: yung
1: mahirap eh, di ba?
2: Basta po masimulan lang po niya yung idea, magsusunod-sunod na po kami kung paano po yung sa rhythm section, sa drums, or kung paano po yung bilis or yung tempo.
3: Parang as much as possible po, ang gusto po namin, may taste po ng every member. Parang,
5: may meatball, ano?
3: Apo.
1: Lahat kayo may ambag, kumbaga.
5: Oo,
1: pero alam mo, yun ang mahirap sa pagbuo ng kanta, yung rhythm. 'Di ba?
3: Yes.
1: Oo, yung rhythm, yun ang pinaka mabigat. Kasi syempre, 'di ba, isasakto nyo yun eh. Tapos pagka nagsusulat ng kanta, hindi yan na para sa inyo na eh. Tapos kailangan tumagos sa inyong anim para tumagos sa amin. Parang kami rin mga nagbo-broadcast. Pag may sinasabi namin, kami mismo inantok, aantokin din yung nakikinig sa amin. So the same goes with you guys, 'di ba?
0: Yes po.
1: Yes, po. So ano yung pinakamahirap na challenge? Simula kasi sigurado may kanya-kanya kayo eh. 'Di ba? Ikaw simulan natin sa iyo. Ikaw si Yuan.
2: Si Amir po.
1: Ah, si Amir. Kung nga pala, magagalit na naman ang nanay mo. Si Amir John Gunatay. Oo, oo. Naku, lalo na kanina John lang yung mali, di ba? Ngayon, pangalan na lahat.
2: Nakayos na mo.
1: Oh, sige.
2: Siguro yung mga challenges po namin ngayon, no? Especially, nagsisimula pa lang po kami. Yung oras po namin as a band na mag-meet up po kami. Kasi iba-iba po kami ng school.
1: Oh,
2: hindi po kami makapag-meet up ng maayos minsan. Or pag-rehearsal time naman po, ano lang, kung maghahanap pa kami ng libreng oras, kung sino libre dito, sino libre dyan.
1: Okay.
2: Eh, doon po kami nahihirapan mostly.
1: Oo nga, dahil sabi nyo nga, magkakahiwalay kayo ng eskwelahan.
2: Yeah. Opo.
1: Ikaw.
3: So,
1: ikaw si
3: Evan po.
1: Ayoko na magkamali eh. Tinatanong na kita.
3: Evan. So, yung sa sinabi niya po, syempre po, college na po kami, so marami po kami mga activities na dumadaan. So,
1: totoo.
3: Mostly, mga weekends lang po kami nakapagsama-sama pag nagre-rehearsal po.
1: Mm-mm.
3: So, minsan po pag nag-e-event po, di maiwasan po talaga magkamali since minsan po pag isang studio ay isang rehearsal lang po ang wala ang isang member po. So, parang damay
1: butas
3: na po.
1: Butas na yun. Oo. Oo. Oo. So, anong course mo?
3: Second year po ako sa PUP, Mechanical Engineering po.
1: Ah, Mechanical Engineer. Kabalang araw, engineering. Oo. Ako, ayos. Ikaw, oy, 5 taon ng engineering ah. 'Di ba?
3: Opo.
1: 5 taon. Para napaisip siya ng tagal.
3: Opo.
1: Ngayon lang niya na-realize na 5 taon. Ba't ba ito yung course ko? Parang bigla niyang gustong bawiin. So anyway, ikaw. Ikaw si?
3: Mark.
1: Mok? Oh, game.
3: Parang personal challenges pagdating sa pagbabanda is balance between life and then sa school and then sa band.
1: Yeah.
3: Since tatlo po. Siyempre sa time, since nag-school po kasi ako nag-culinary, so ano po, ano po sa oras, mabigat sa oras, mga pagluluto, mga lab, ganun. So, nahirapan din po aside from tugtog na po sa mga gigs, mga personal time, mga practice, kinukuha lang na din po, mahirapan po magsabay. And siyempre po, outside po nun sa life lang din.
1: Mm-hmm.
3: Ano pong oras pang sarili, ganun.
1: Yeah, Diyos ko, ilang taon ka? 19? 21?
3: 21,
1: sinasabi mo na nawala ka ng time para sa sarili. Okay. So, culinary student ka.
3: Yes po.
1: Naku, pero bassist ka, di ba? Kasi mahirap sa kamay, di ba? Kapag ka ikaw ay nagluluto, init lamig yun eh. Hindi ba nakaka-apekto yun sa pagtutog mo?
3: So far naman po, hindi naman po. As long as safe naman po sa school naman po.
1: Okay.
3: Pag makusina.
1: Okay, so pero magastos ang ano mo.
3: Sobrang gastos.
1: Alam ko, ang isang kutsilyo, hindi ko maintindihan, 10,000. Diba? Mura pa yun, daw pinakamura.
3: May mga mura pa, mga 1K, 1,500.
1: Pero hindi siya maganda. Talagang napunta doon eh. Hindi, kasi diba, parang inaano ko yung buhay ninyo, tas nagbabanda kayo. Diba? Oo, para sa iba, para makita nila yung challenges. So, how about you?
5: Ako naman po is...
1: Ikaw si?
5: Si Yuan po.
1: Yung yeah, ikaw si Yuan.
5: Yes po, ako na po si Yuan.
1: Si Amir. Alam ko na, alam ko.
3: Tumama na.
5: So, sa akin po kasi, yung pinaka-challenges po talaga within... Katulad lang din po kay Mark is yung school and yung pagbaban po. Since yung program ko po kasi is kailangan po talaga ng continuous learning since ang program ko po is computer science.
1: Oh, okay.
5: Since nauuso na po yung mga AI right now po, ang lagi ko pong kinukot sa sarili ko na ang AI hindi dapat mas magaling sa tao. Ang tao dapat ang ang mas magaling sa AI. Tama. Ganun din. Ganun po.
1: Tsaka ang AI naman, tao din yung nasa likod niya eh.
5: Yes po.
1: Diba? Machine siya na pinapaandar din ng tao. Pero totoo yun ha, kasi kayo as songwriters lahat, diba? As mga nasa musicians, diba?
5: Yes.
1: So AI is one big challenge for you guys ha?
5: Yes
1: kasi
5: po.
1: Kami lang dito, minsan nagkakatuwaan lang kami, diba? Parang magbibigay ka ng lyrics. Hindi, pagbalik niya, meron na siyang tugtog.
5: Opo.
1: Diba? Kompleto na, may singer pa, pipili ka pa, lalaki pa, babae. Malaki yung boses, maliit yung boses, matinis. Kumbaga, nandun na lahat.
5: Opo.
1: So, mamaya, pag-usapan natin, paano yun sa inyo, diba? Lalo na bago kayo sa industriya.
5: Opo.
1: So, ito munang si Liu Rick. Paano ka tinatawag, Rick?
0: Ano po, Liu Rick po.
1: Liu Rick talaga.
5: Pogi. Lilingon agad.
0: Gusto ko talaga lilingon talaga agad ako eh.
1: Lilingon agad. Sigurado ka ba ikaw? Sige, Liu Rick. So, ikaw main vocalist. Naku,
0: yes,
1: hindi ka
0: po.
1: Pwede mawala, di ba?
0: Yes.
1: Oo. Pero sabi nila ito. Wag daw, pwedeng mawala ang lahat. Pwera ang main, mahirap palitan ang lahat. Pero yung main vocalist, pwedeng mapalitan.
0: Mm.
1: Kasi maraming maganda ang boses, lalo sa Pilipinas.
0: Ah, yes po.
1: Diba, isa yun sa, tingin mo, bukod sa mamaya sabi mo yung challenge mo, sa tingin mo, sa posisyon mo, diba? Diba, parang hindi ba nakakakaba na baka mamaya isang araw, pagsikat na kayo, biglang alam mo na, kayo din, ba pwede kayong kabahan, baka isang araw, baka, kwento ng mga banda yun eh, may isang humihiwalay na, diba? Lalo na usually yung main vocalist. It's either napapalitan siya, or mawawala siya kasi pinipili na niya on no, magsarili, kumbaga. Mm-hmm. Sige, Yuri, sagutin mo, pinakamahirap yung tanong mo sa...
0: Parang ang emotional, ang emotional naman yun.
1: yung ang pinagandaan niya, tapos biglang na iba, diba? Oo.
0: Para po sa akin, ano, kung may ganun naman pong pangyayari, di naman po ako parang madi-disappoint.
1: Okay.
0: Pero syempre sa umpisa, ano, magagalit ako.
1: Tama ka nga, PR-oriented na rin.
0: Pero, yun nga, at the end naman po, kaya parang, kumbaga, nandun pa rin naman po yung passion ko eh.
1: Ah, yeah. Like, mahalaga, bit-bit mo
0: yes
1: yun,
0: po.
1: Ano?
0: Yes po. Like, ano pa naman po, pag kung tatanggalin naman po nila ako.
1: Nasabihin mo na lang, bala kayo dyan.
0: I mean, madadala ko pa rin po yung talent ko sa yes. bilang ano solo artist. Ganun
1: okay.
0: po. Pero syempre po, hindi ko rin naman po pinapangarap na magkawatak-watak kami.
1: Oo naman, di ba? Oo, laging ganun.
0: Yes
1: oo.
0: Po.
1: Maganda yung kapag katulad nung dati, Razorheads, di ba? Nagpunta sila dito. Matatanda na sila. Although na-disband sila, di ba?
0: Yes
1: pero
0: po.
1: Isang araw, kaya nilang magsama-sama. Di ba? Ang ganda nilang tingnan dito noon. Oo, tapos nagkumanta din sila dito.
0: Mm-hmm.
1: So anyway, so ikaw naman bilang member ng band, estudyante, anak, di ba? Ano yung greatest challenge?
0: Actually po, stop po ako ng school
1: okay.
0: last year po, mm-hmm. first year po.
1: Bakit?
0: Sa ano po, sa financial.
1: Financial,
0: yes,
1: okay.
0: Po.
1: Oo.
0: Kasi po ngayon, solo living na po. Nandun na po ako sa phase na yun.
1: Okay.
0: Then, pero nag-work po ako.
1: Yeah, you're still young naman.
0: Yes po.
1: Mm-mm.
0: Nag-work po ako for ano po. Ngayon po, makapag-ipon. Kasi po, plano ko po pa rin talagang mag-aral. Which is next year rin po.
1: Oo.
0: Kaya ano po, mga tinatrabaho ngayon, tatlo-tatlo po.
1: Wag na, baka naman yung health mo masasacrifice, makompromise.
0: Ay,
1: diba?
0: Hindi naman. Minsan.
1: Alam mo, kung ito totoong press con, kung ito totoong press con, si Liu Rick ang maraming sabit. Diba? Pero ganun talaga. So,
0: yes,
1: alam mo yon, hindi kasi pare-parehas ang tao. Diba? So, ang maganda sa'yo, tuloy ka lang. Diba?
0: Yes,
1: huwag mong tingnan na kukompare mo yung sarili mo sa iba. Diba? So, ikaw, tuloy-tuloy lang. Total, sabi mo nga, nasa'yo pa rin yung God-given talent.
0: Yes,
1: at saka yung passion mo.
0: Opo.
1: Yun ang importante. Go! Ayan. Ikaw naman. Ikaw si Edrey.
2: Si Edrey po.
1: Ayan. Okay.
2: Yung challenge po sa akin siguro, dahil working student po ako, yung budget po. Dahil
1: budget.
2: Tumutulong din po ako sa mom ko and sa dad, sa old man ko po.
1: Okay.
2: Mahirap po sa budget dahil syempre kailangan po ng pera sa banda,
1: yeah.
2: Yung studio, syempre mm-hmm. kailangan po.
1: Bastos
2: and yung oras din po dahil kadalasan po sa school is pang umaga mm-hmm. and yung practice nga po namin is usually madaling araw, mm-hmm. tapos gigising po ng maaga. And sa Maynila pa po kasi ako nag-i-school and taga Marikina pa po kami.
1: Ay, layo! Sa so, PUP din?
2: Sa National Teachers College po.
1: Okay, so magiging teacher ka.
2: No po, culture and arts education po.
1: Wow. Pero, so yung budget talaga yung main ano mo?
2: Budget po and schedule.
1: Mm-hmm. Oo. Pero ganun talaga eh. Alam nyo, hindi lang naman sa industry ninyo yun. Para sa lahat ng nagsisimula ng career. Diba? Yung hindi, pinipili mo pa yung career path mo. Hindi talaga ganun kadali. Tapos talagang nandyan yung mga sacrifices, nandyan yung lagi kang kapos, lagi kang pagod. Sabi nga niya, 21 years old, diba? Parang ano na siya, hindi na niya makita yung time para sa sarili. Pero ganun, kasi nagbibuild ka ng blocks towards future. Diba? So ngayon, kayong anim, sabi nyo kanina, nagigig kayo sa mga
0: yes,
1: events.
0: Yes,
1: how often?
5: Siguro po, let's say for a month po. Let's say mga tatlo po for a month.
1: Okay.
5: Then, siguro po pag chinamba po, mga lima, ganun.
1: Oh, oh. So ngayon, wala kayong parang pwesto talaga?
5: Wala.
1: Kasi
5: wala,
1: bawat banda may pwesto yan eh.
0: Oo.
1: Oh, oh. So did you try na mag-audition, ganyan?
2: Sa ngayon po, ang pinaka-goal po kasi namin is yung magparami ng pyesa. Kasi
1: okay.
2: Syempre po ayaw po namin yung pag may nagre-request, natatanggihan po namin kasi di po namin alam.
1: Ah,
2: kaya
1: oh,
2: ngayon po nagpo-pondo, focus po namin is nagpo-pondo kami ng banda and originals. Para po pag nandun na po kami, equipped na po kami.
1: Oo, totoo yan eh. Kasi kapag ka, ikaw sumampa ka na, ina-expect talaga ng audience, di ba?
2: Okay.
1: Na lahat ng ire-request nila, alam ng banda.
2: Okay.
1: Which is sometimes I find it funny kasi parang ano yun? Diba? Pero syempre hindi lahat nakakaintindi din naman.
2: Okay.
1: So pag sampam noon, minsan may mag-request pa yun, alam mo yun, pang pamatay na kanta na parang isipin, check nyo naman yung vocal range ng banda kung kaya niya o hindi, di ba? Pero people don't ano eh, don't mind, di ba? Kung ano man yan. Basta mahalaga sa kanila, makanta mo yung nire-request nila, di ba?
2: Masakit pa po doon. Yung tip po, yung request po nila may tip pa. Kaya
1: oo,
2: mas nakakaya
1: mas
2: po.
1: Mas nakakaya.
2: Oo, 500, pero, nakakaya
1: oo, naman. Kung... Totoo yun. Oo, lalo na pag tuwan-tuwa sila doon sa banda. Pag mga 50, okay lang. Isang linya na lang yun. Di ba? Parang 50 pesos lang to. Pero ito, meron ako napapanood na banda. Kahit 50 lang ang ibigay, talagang binubuo niya yung kanta. That's why, sumisikat sila sa mga pwesto. Oo, pero isa pa yon. Kasi di ba sabi mo, nag-iipon kayo ng pyesa. Pero ang hirap kasi ang dami. How do you find it? Nahirapan ba talaga kayo? Mahirap ba talaga?
2: Sa una po mahirap dahil di pa po kayo gamay sa ano sa kanta, sa syempre makakalimutan.
1: Saka alternative rock kayo eh.
2: Opo, may mga times po na makakalimutan ko ano yung chords ng bridge, paano nga ba to, ganto ganyan. Pero as time goes by po na na-realize po namin na practice po talaga yung susi.
1: Practice kasi makes
2: pag,
1: perfect.
2: Opo, kasi pag nasa pag pinapractice nyo po siya, pumapasok na po siya sa sistema nyo, nagiging second nature na lang po yung kanta sa inyo. Kaya pag, halimbawa, may mga emergency po sa mid-gig, during mid-gig na...
1: Ano yun?
2: Halimbawa po, ang napag-usapan is 6 song, tapos biglang dagdag ng 8. Eh di, kukuha na lang po kami ng pondo na, ay, ito na lang. Ito, napondo na lang natin to. Di po namin na-rehearse, pero na-practice po namin siya
1: before.
2: Individually.
0: Before.
2: And before po. Kaya, nasa sistema na po namin siya. Kaya kahit biglaan po, na nalalaman na po namin yung mismong tutugtugin.
1: Kaya na ninyo, kumbaga. Pero, di ba, as alternative rock band, di ba, yung genre nyo yun eh. Pero paano yun? Kunyari, may nag-request ng love songs o sinabi, kunyari, kasal, di ba? Hindi ba mahirap yung pag-switch ninyo from alternative rock to mga ganung klase ng kanta, love songs?
6: So, katulad po sinabi ko kanina, like, individually
1: may sinabi
6: po,
1: ka ba?
6: So, individually po, may kanya-kanya po kami genre as individual
1: okay.
6: po. So, kaya
1: okay.
6: po namin like, katulad po kaya lyric, kaya niya po mag-love song, mga ganun po.
1: Okay.
6: So, medyo madali na rin po sa amin kung may mag-request na love song, rock, so mga ganun po.
1: So, may kanya-kanya kayong forte, kumbaga.
6: Yes po.
1: So, pagka ganun, kung sino yung may forte, siya yung, you all sing? Lahat kayo may boses talaga?
3: In most cases naman po, silang dalawa po, si Lyric and si Edric, kumakanta.
1: Okay, pero pag kinailangan, sabi nga niya, di ba, emergency, biglang ito yung gusto naming gawin, tugtugin ninyo o kantahin ninyo.
2: Kung ano po yung pinakamalapit po, halimbawa, ang pyesa po namin is, pyesa po kami December Eve.
1: Okay.
2: So, love song po siya. Ayun po, naitutugtog po namin siya.
1: Ano yun? Sa inyo? Sarili nyo?
2: Opo, kapag kami nag-request po ng love song,
1: yun ang...
2: dun po kami nag, ano, sa December Eve, or yung Nobita po, yung Ikaw Lang. Ay, mga ganun po.
1: Okay, ganun. Sorry, hindi ako familiar. Pero ano yon, sarili nyo or...
2: Ano po, banda po siya.
1: Ah, okay,
2: December
1: sorry.
2: Avenue po.
1: Ah, yeah, December Avenue band. Kala ko kanta. Inisip ko, may kanta bang December Avenue? Pero yun pala, yun yung banda.
2: Opo.
1: Okay, so kaya naman ninyo.
2: Kaya,
1: pero ang hirap pa rin, ano?
3: Opo.
1: Parang pag sumampa ka, wala nang bahala na... Bahala na talaga.
2: Bahala na po talaga.
1: Bahala na. Bahala na. Bahala na natin to, diba? Parang yun yung ginagawa ko, bahala na. Pero talagang ang hirap, no? So, ilang taon na ang banda?
3: Since parang wala pa.
2: Mga 6 months po siguro.
1: Ay, wala pa kayo 1 year.
3: Wala pa po.
1: Pero ang dami na ninyong naisulat na kanta.
2: No po.
1: Unreleased nga lang.
2: Unreleased
1: okay, so kala ko naman nag-uusap tayo rito ng 2 taon na kayo. So, 6
2: months. Pero matagal
1: months.
2: Na po kami magkakakilala.
5: Oo po, magkakakilala.
2: Siguro mga 4 na taon na rin po kami magkakakilala.
1: Okay.
2: Magkakaibigan po kasi talaga kami.
1: So, baby steps talaga kayo, no?
3: Yes po.
1: Oo, pero nakakatuwa. So, you started talaga na mahilig sa ganitong klase ng ano, is mga 14, 15 years old kayo.
2: Oo po, mga ganun po nagsimula. Dahil... Gaya nga po na sabi ni Lyric, sa Durungawan Production po kami nang galing.
1: Okay.
2: So doon po kami nagsama-sama talaga. Nagiging magkababanda po kami, pero hindi po as Balaraw.
1: Oo.
2: As Durungawan po.
1: Okay, pero kayo, may sa pamilya ba ninyo merong mahilig sa music o merong kayo nakita, naka-influence sa inyo para pumasok sa ganitong industry?
2: Siguro isa-isa na lang po muna.
1: Sige. Sino mauna? Galing kasi kanina doon, sa'yo muna.
2: Ah, sa akin po. Galing po talaga ako po sa musically inclined na family po. Yung tito
1: okay.
2: ko po nagigig talaga.
1: Ah, okay.
2: Ang tatay ko po is balladeer.
1: Musikero
2: po,
1: din.
2: Musikero po. And yung kapatid ko din po is nasa mainstream and underground din po na banda.
1: Okay.
2: Tapos yung kuya ko po nag...
1: Anong banda niya?
2: Nag-guest na po sila dito eh, After 4.
1: Ah, okay.
2: Opo, After 4. And
1: okay.
2: meron din po ngayon, Sure Vibe naman po.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yung kuya ko naman po, sa church po, nagigitara. So, growing up po, dahil po ako yung bunso,
1: mm-hmm.
2: sila, yung mga kapatid ko po talaga yung nag-influence sa akin dahil, ayun po yung banding po nila dati. Tapos ako, naiingit
1: ganda,
2: ako.
1: No?
2: Na parang, wala, paano niyo nagagawa yan? Tapos, ako naman, naiingit ako dahil bunso nga. Inaral ko po siya. Inaral ko po siya nung nagbibinata ko.
1: Pero totoo yun, no? Ang banda, hindi sila nag-uusap, nagtitingin. Nakikita ko yun, eh.
2: Mm-hmm.
1: Nagsisenyasan lang. Tapos nagsiswitch na ng tugtog.
2: Opo.
1: Diba?
2: Opo.
1: Pero may mga transitions kayo na kayo-kayo lang din na nagkakaintindihan.
2: Opo.
1: So, okay. So, mamaya, babalikan natin yung 5 pa. Mm-hmm. Diba? Nagbilang, eh, no? Yung 5 pa. Kasi magbe-break muna tayo, ha?
2: Opo.
1: So, yun. Paghandaan ninyo. Pero hindi kayo sure kung yun pa rin yung tanong ko. Okay, break muna po kami pero hindi pa rin po tapos ang Bongga Kajay.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.

0: umaasang ilang grupong babalik sa normal ang presyo ng ilang gulay dahil sa pagganda ng panahon nito mga nakarang araw bunso ng paglayo ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na sumipa na sa hanggang 70 pesos ang farm gate price ng kamatis mula sa dating 20 hanggang 30 pesos, habang 90 pesos na ang talong mula sa dating 30 pesos. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaang tulungan ang mga magsasakang maiwasan ng baha sa mga sakahan matapos makaranas ng paggalugi.
1: For the past 2 days, medyo may araw na kaya magtatanim. Hopefully by 45 days mag-normalize naman yung presyo. We hope na no, matulungan sila na ayusin yung flow ng tubig no, para at least hindi na mabaha doon sa area. Yun ang malaking problema natin doon sa mga area na na yun.
0: Sa ibang balita naman, tuloy ang parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV pagkatapos ng BARM elections sa kabila ng posibilidad ng cyber attacks sa mga itatransmit na boto. Sinabi sa DZMM ni PPCRV spokesperson Ana Singson na line ng parallel count na masigurong maayos ang naging proseso at resulta ng eleksyon. Ayon kay Singson, kokolektahin nila ang election returns mula sa mga automated counting machine at ipadadala sa command center sa Maynila para ikumpara sa mga botong na ipadala sa server ng COMELEC.
2: So kailangan namin malaman, yung transmit na transmit map, pareho ba yun sa printout na galing sa machine bago nag-transmit? So yun, in-audit, so sinabi namin, you know, kailangan gawin. At hindi lang yun, kailangan ipakita na ang BARM ay bahagi ng Pilipinas. Bigyan siya ng parehong importansya katulad ng binigay sa lahat ng rehiyon nung nag-eleksyon tayo in 2025.
0: At yan na po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: 104 po ng hapon. Gising-gising pa ba kayo? Oy, mamaya na kayo magmerienda, katatapos na lang magtanghalian, ha? Tapos sasabihin niyo, bakit tumataba ako? Ito pa rin po ang inyong ating Aimee Estareja sa pangalan po ni DJ Jai Ho. Balikan na natin ang ating mga guests. Ayan, kanina tapos na yung isa, yung ating vocalist and rhythm si Ed Ray. Balikan natin si Lyric. Lyric. Ay,
1: ano,
0: ayan.
1: Ano po ulit yung question? Ano po ulit yung question?
0: Ano nga ulit ang tanong?
2: Yes. Ano nga ulit yun?
3: Ayos ko, sino po yung nag-influence?
0: Ayun. Sabi ko na eh. Sabi ko na kanina, makakalimutan itong mga to. Sige, bahala. Sige. Sino? Kasi totoo yan eh. Sa isang family, laging may influence yan, di ba?
1: Yes.
0: Kasi like yung isang kilala ko, yung si, di ba yung singer si Shabok? Diba? Yung palang mga uncle niya, yung mga pinsan niya sa Cebu, lahat pala sila talaga kumakanta. So kaya nang nalaman ko, kaya pala napakaganda naman ang boses ng batang to. Diba? So nandun yung love for music talaga. So ikaw, Lyric, sino ang nag-impluensya sa'yo o ikaw lang talaga?
1: Sa totoo lang po sa family.
0: Bakit meron ba hindi totoo sa usapan?
1: Yung family ko po, mahilig po talaga sila kumanta, yung mga karaoke, ganun po. Pero when it comes po sa like pagsusulat,
0: yeah,
1: pagigitara, nakuha ko po talaga yun sa mga kaibigan ko po noon na
0: nakakasama
1: ko. Yes po.
0: Okay, so sa na, labas naman.
1: Yes po, yung mga kaklase ko po na pwede ko po ba sila i-shoutout?
0: Pwede.
1: Na yung mga dati kong klase na sila James, tapos Eldridge, si, yun po, yung dalawang po yun. Nung kaklase ko po sila ng grade 7, lalo na po yun si James. Lagi po kasi nagdadala ng gitara yun dati.
0: Okay.
1: Then, ako, siya po nakakita na may talento po sa pagkakanta. Kasi po, pag nagigitara po siya, kumakanta po ako. Then, nakikita po niya na may potential ako. Ganun po. Tapos dahil sa natutuwa siya sa talento ko, tinuturuan niya po akong mag-gitara nun.
0: So, doon ka nag-start?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Tapos, sa pagsusulat po, mas na-inspired po ako sa mga iniidolo ko pong music artist po.
0: Okay.
1: Yes po.
0: So, siguro mahilig ka talaga na magsulat ng poems, mga gano'n, nung bata ka. Were you a writer?
1: Actually po, hindi po eh. Kumbaga, na-inspired po talaga ako.
0: Na-inspire ka lang
1: yes
0: talaga?
1: Yes po. Then, sumubok lang po ng sumubok. Na kasi po nung una talaga hindi po talaga maayos yung mga nasusulat ko. Pero dahil po sa patuloy-tuloy po ako na nag-ensayo, nag-explore po.
0: Kaya,
1: po ano,
0: na-hone ka,
1: yes
0: kumbaga.
1: Po.
0: Okay, and marami pang pagdadaanan 'yan, 'di ba? Parang ano 'yan eh, 'di ba? Para maging ginto ka talagang
1: yes po.
0: Maraming pagpapanday. Ang lalim, no? So anyway, so salamat. Pero totoo lahat ng sinabi mo.
1: Ah, yes po.
0: Ah, totoo naman
1: totoo
0: pala. Okay. Natuwa ako doon sa totoo lang. So yung kanina hindi?
4: Yung kanina hindi.
0: So next.
5: So sa akin naman po is sa family ko po kasi mahilig po talaga silang kumanta, like tuwing may event po, kanya fiesta, kumakanta po talaga sila. Pero sa family po, ako lang po yung hindi nabiyaan ng boses.
0: Bakit?
1: Sample nga.
0: Medyo maganda naman yung ano niya, 'di ba?
5: Medyo ano po kasi ako, like medyo tone deaf po, ganun.
0: Well, kasi sabi, walang pangit na boses. It's just hindi mo alam yung range mo lang kung paano mo gagamitin. Kung paano mo ilalabas, 'di ba? Kasi
5: yes,
0: sa mass communication yung isa sa tinuturo, paano mo ilalabas yung boses mo. Oo. So baka ganun lang yung case. Kasi kung it runs in the family, malamang may boses ka din.
5: Opo.
0: 'Di ba? Pero kumakanta ka din, 'di ba? Sa inyo.
5: Di po. Talagang drums lang po talaga.
0: Drums. Uy, pero alam mo, ang galing nang nagda-drums, di ba?
5: Opo.
0: Kasi, ano yung ginagamit mo? Yung lumang klase o yung electric na yung...
5: Ay, yung diba, traditional po talaga.
0: Yung traditional ka. Oo, mas maganda pa rin ang tunog, di ba? Kesa dun sa electric.
5: Yes po.
0: Oo, tas parang ang liit nung electric, nakakapanibagong tingnan kapag kayon yung ano nung banda.
5: Yun po. Oo,
0: pero malungkot ang isang banda kung walang...
5: drummer.
0: Di ba? Walang drummer. So, okay, ikaw?
2: Sa akin naman po, like him naman, it comes in the family kasi... from mom and dad, kumakanta. Si papa ko po nagigitara, kumakanta.
0: Ay, mom and dad sa kanya?
2: Sa mom ko na po, kumakanta sa church.
0: Okay.
2: And two siblings, ang oldest sister, tas oldest kuya, na tumutugtog sa church.
0: So, lahat sila? Okay, so talagang nasa, nasa dugo din.
2: Simula po ng bata, kada pupunta ng church na nakikita ko po lagi tumutugtog, ganun, iinggit and na-inspire na din po
0: talaga. Talagang yung parang, uy, ba't sila ako hindi kasali? Parang doon kayo lang simula. Okay, about you?
4: So, sa akin naman po, yung family ko po, puro video okay lang rin po.
0: Okay.
4: May shoutout kay mama dyan, kay tita. Then, yung
0: sabihin mo naman yung pangalan ng mama mo.
4: So, Mary Jane po and Tita Chuchay ko po.
0: Ayan, okay.
4: So, kasama ko lang, kabanding ko lang po lagi sa music is yung brother ko po.
0: Uh-huh.
4: Since, tumutugtog rin po siya, so, yun po. Then, grade 3 po, nagsimula po akong, simula po yung music industry ko po sa sa grade 3 po ako. So like first guitar ko po yung birthday ko po nung grade 3 po ako. So yun mm-hmm. po. Then ang inas ko po si mama nun kung saan ko po siguro nakuha yung music
0: sa kanya.
4: Hindi po. Sa siguro po sa mga auntie ko po since kumakanta rin po sila, so puro music po sila. Mm-hmm. Eh sila yung family ko po mostly sa side po ni mama, puro po sila sporty. So sabi ko, nagtaka rin po sarili ko, ba't po ako napunta sa music?
0: Well,
4: so,
0: lagi daw kasi sa parang may isang naiiba. Kumbaga, di ba? Mm-hmm. Okay, so ikaw, last?
6: Sa akin naman po, nag-start po siya nung magpa-pandemic po. Kasi nung pandemic times po, wala pa akong magawa, wala pa po akong ginagawa na talaga. So, naisipan ko po na yung mag-gitara kaya ako. Kasi po may gitara po yung kaibigan ko na hindi niya naman po ginagamit. Tapos matuturoan niya rin po ako.
0: Mm-mm.
6: Ayun po, dun po, nagpaturo po ako sa kanya ng pandemic. Tapos mas lalo po ako na-inspire kasi mananonood din po ako ng anime dati. May napanood po ang anime na tungkol sa banda rin po.
0: Yeah.
6: Dun po, mas nag-spark po. Tapos sa pamilya po namin, ako lang po talaga yung into
0: banda.
6: Music po kasi... Sa side po ng grandparents ko, into basketball naman po sila.
0: Pareho kayo, sports. Oo.
6: Po. Sa tatay ko po, computers naman po.
0: Mm-hmm.
6: Tapos ayun po.
0: So ikaw
6: doon
0: yung...
6: po siya nagtuloy-tuloy nung nung pandemic times. Doon po ako nag...
0: Ah, okay. Diba? Sa totoo naman yun sa family, parang, diba, alin may isang naiiba lagi. Oo, pero it doesn't mean na, alam mo yun, iba din yung pinagmumulan mo. Kumbaga, hindi ka ampon. Huwag yun. Hindi po kayo ampon. Ayan, yan ang mahalaga. Okay? So anyway, it's 1:13 po ng hapon. Mag-break lamang po kami at may ilang minuto pa pong nalalabi dito sa Bongga Kajay.
7: Bongga! Bongga Kajay! Bongga Kajay! Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro!
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money. Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
13: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
15: Tuloy lang sa activities on the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin!
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin! Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby!
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bongga ka Jai!
18: Bongga ka Jai!
7: Sa DZMM!
18: Bongga ka Jai!
7: Bongga ka Jai!
18: Bongga!

0: K116 ng hapon. Abay, sinabi kong kakanta sila ng DZMM, nagkantahan na mamaya. Pero nakakatuwa talaga itong mga batang to, di ba? Nakaka-inspire sila. So aside dito, ano yung target ninyo? May binibigyan ba ninyo ng timeline yung inyong mga sarili? Kasi 6 months pa lang naman kayo. Di ba? May timeline ba kayong pinag-uusapan pag kayo-kayo yung magkakasama?
1: Sa timeline po, wala po kami kasi bahala na. pero may
0: you live by your name, no?
1: Opo, bahala. Pero may goal po kami talaga.
0: Okay, and what that is?
1: Ayun po yung sasabihin ni Lee.
2: May intro pa.
0: So ito yung isa sa mga pinag-usapan nila bago sila pumunta. Okay.
3: Well, yung goal po namin, bukod siyempre po sa makilala kami or makatugtog po kami sa malalaking entablado, yung pinaka-goal po namin is yung mga kanta po namin na nabubuo, na nasusulat, ganun po, na someday o balang araw na makakanta rin ng mga tao. Kumbaga, yung sa mga karaoke po, yung maririnig po namin na, kunyari sa kanto po, napalakad lang ako, maririnig po namin na, Uy,
4: kanta mo yun!
3: Kanta namin yun!
0: Totoo yun!
3: Which is, yun po yung parang pinaka-goal po namin na lahat po ng tao is maawit po yung mga nasusulat po namin kanta. Mm-hmm. Yun po.
0: Ikaw, may sasabihin ka ba?
4: Siguro din po is, since childhood dream din po talaga namin, like, yung magbanda. Mm-hmm. Siguro po, yun na rin po yung maging profession namin in the end. Since kami po talaga, talagang nadadrive po talaga kami ng passion. Like, ang quote po talaga namin, balang araw mapapakain din ako ng passion na to. Yun po talaga yung nagbibigay sa amin ng
0: inspirasyon.
4: Ng fire to continue and to create music.
2: Sa totoo lang na buhay.
0: Ito, balang araw baka maging singing cook.
4: Yes po.
0: Diba?
5: Sa akin po, ever since bata pa kasi gusto ko na po talagang tumugtog and mag-perform. Parang, hindi ko ma-explain, parang may iba po talagang feeling once you're on stage na and tumutugtog po and sinasabay ng audience yung mga tinutugtog. Parang hindi po explain to words, pero sobrang sarap po sa pakaramdam.
0: May fulfillment, may joy talaga. Mm-mm. Okay.
6: Siguro yung isa rin po.
0: Nagaganyan. Wala pa ako maisip eh.
6: Hindi ako na. Sige, yung isa rin po is, sige, yung sinabi rin po ni Leo.
0: Ay, walang kopyahan dito.
4: Copyright.
6: Parang connected lang po sa kanya.
0: Oh, sige.
6: Kasi ang sa kanya po, di ba, yung songs namin is makanta ng mga tao.
0: Mm-hmm.
6: So, yung sa akin naman po is, yung songs namin is, tsaka yung mga experience namin is maka-inspire ng mga tao na magbanda rin, tumugtog din, ganun.
0: Oh, okay. Bati ayaw, wala. Natawa ako doon, siya talaga yung nagpatay ng microphone. Tapos tinignan niya ako, sabi niya. Ikaw talaga yung nasunod, ano? Oo, diba?
2: Ayaw na, pala-desisyon
0: tong batang to. Biruin mo, ako yung anchor, ikaw ang nag-desisyon. Pero nakakatuwa kayong anim, ano. Sana talaga, totoo yun. So parang sabi ko nga, ay, hindi mo tapos totoo. So ang dami nyo pang pagdadaanan, di ba?
4: Yes.
0: Sobrang dami pa. Sana talaga maging matatag kayo. Pero sa ngayon, kasi yung Marikit, naalala ko, kanina kinanta mo, di ba?
3: Apo.
0: Uso ngayon yung, I don't know kung open kayo sa ganun. Kasi may mga artist na ayaw nila, di ba? Pero ngayon, is one way para makilala is, meron kang kanta na iti-TikTok, diba? Gagawing dance, o gagawa nyo ng video. And then from there, pwede siyang mag-viral. Dapat isipan nyo ba yon?
3: Hindi po.
4: Hindi po, actually.
0: Oh, pero malay mo, diba?
1: Kung nagkaroon po ng ganun, halimbawa po, nagkaroon ng yung kanta po namin is trend sa TikTok. Ganun.
0: Yeah, oo.
1: Siyempre po, malaking tulong po sa amin yun.
0: Correct, oo.
1: Kasi po, dahil sa platform po na yun, nakikilala po yung music net namin.
0: Mm-hmm.
1: And kung sakali po na magsawa yung tao, ayos lang din naman po. Ang mahalaga po sa amin is nakaiwan po kami ng footprints sa music industry ng Philippines.
0: Pero di ba pag nagpa-practice kayo, pwede nyong i-video yon and then you can upload it, di ba? And then from who knows, di ba? May pumick up, may isa o dalawang pipick up and then pwede siya mag-start ng something big. Kasi dun sa traditional na mag-start ka ng banda and then tutugtog ka, sasampa ka sa stage, sa events, di ba? And then may kukuhang manager, yun yung traditional eh. Pero may ang kagandahan ngayon ano, may iba ng paraan, 'di ba? Sa para makilala. So why not, alam mo 'yon, pwede kayo dun sa path na 'yon. Dahil sabi ko nga kanina, 'di ba, bago tayo nag-start sa interview na yung mga sikat na banda dati, yung mga kuya bands ninyo, 'di ba? Sikat pa rin sila eh. So paano kayo alam mo 'yon, babangga sa kanila? So what makes you different from them? Ano yung pwede ninyong i-offer sa amin na audience ninyo who's going to
1: siguro
0: answer?
1: Po ma'am, ang binibuild po kasi namin ngayon sa ngayon po is not on the technicalities, not on the musicality itself, but yung band po namin. Kasi yung mga kuya naman po sa banda is di naman po sila nagsimula na magagaling sila
0: nasikat
1: talaga.
0: Nasikat agad.
1: Nasikat sila na ano. Yung pagbaband, kasi po, na-realize po namin in this 6 months po na relationship. Yeah!
0: yung sabi ko na eh.
1: ang pagbabanda po is para kang nakikipagrelasyon sa jowa mo. Okay. Na sometimes may mga struggle, may mga challenges. Pero kayo po mismo ng band members nyo ang pipili kung kayo pa rin ba. Kasi hindi naman po kami araw-araw nagkikita, hindi naman po kami araw-araw nagsasama. Pero pag nagsama po kami, para po kami mga ilang taon na nang hindi nagsama, yung miss na miss.
0: Alam mo, lilig sa nakanta yung sinasabi mo?
1: Opo.
0: Di ba?
1: Opo.
0: Hindi tayo araw-araw nagsasama, hindi tayo araw-araw nagkikita. Di ba? Namimiss natin ang isa't isa, pero, di ba? O, kanta na yun.
1: Kanta na
0: yun. Diba?
3: Pwede.
0: Kunin na lang ninyo dito. Oo, tapos pag sikat na kayo, sana maalala nyo kami.
1: Siyempre naman.
3: Siyempre po.
0: Diba? Pero dahil meron tayong, ito ha, meron yan, diba? Meron at meron yan. Darating yan sa inyo. Pero yun nga, totoo yun, no? Dapat lang alam ninyo talaga kung para saan kayo, ano yung gusto ninyo, diba? Saan kayo papunta. Pero, pwede nyo pagsamahin na yung traditional way na para dun, alam mo yun, tsaka yung ngayon, yung moderno, para mas hindi naman magiging madali, pero at least meron kayong ibang paraan ngayon para makilala, di ba?
1: Opo.
0: Oo. So malay mo, makita ko kayo isang araw, oy, kilala ko 'tong mga batang 'to eh. Di ba? Ito si Yurik eh. Ito talaga siya natandaan, no? Di ba? Ito si Amir eh. Na magagalit nanay mo. Oh, eto sige nga, dahil konti na lang yung oras natin, no? 5 minutes na lang. Kanta nga kayo ng DZMA.
5: Childhood.
0: Oh, 1 2 3.
7: DZMA Radyo Patrol. Sa istenta.
6: Una sa balita. Una sa paglilingkod.
0: Pero pinapansin ako, meron talaga isa dito eh. Hindi siya kumakanta. Dahil diyan mag-solo ka. Ayaw niya talaga, no? Talagang pala desisyon tumbatag. Ano nga ulit pangalan mo? Eva. Ay, nako, pero nakakatuwa, no? Ang music kasi is like love. It's a universal language, di ba?
3: Yes,
0: na talagang diyan tayo nagkakaintindihan kahit ano ang mangyari. Sana lang, no? Kahit na anong mangyari, kayong anim, di ba? Yung friendship. Friendship kasi ang foundation ninyo, eh, di ba?
3: Yes,
0: kumbaga, talagang magkakaibigan kayo mulat sa pool. O magkakakilala nung una pero naging magkakaibigan. Ngayon ba kapag kunyari may problema yung isa, tapos o malungkot yung isa, or merong isang tagumpay win yung isa, kayo-kayo ba nagtatawagan, nagkikita-kita?
3: Opo,
1: po.
3: Yes po.
0: So talaga naging magbe-best friends na kayo?
1: Opo.
3: Yes po.
1: May mga open ups po na nangyayari. Lalo na po during rehearsal. Ganun po.
0: Pag nag-break ng jowa, nag-away ng jowa.
1: Minsan nang-aasar pa po kami.
3: Aasarin muna namin.
1: Po namin eh.
0: O, ganun daw ang tunay na kaibigan. O, yung pag nadapa ka, pag tatawanan ka, bago ka tulungang tumayo. Yun ang totoo mong kaibigan. So kayo may mga jowa ba kayo?
1: Yung
0: sa totoo lang.
1: Sa totoo lang po, sa tunay na buhay. Meron po. Meron po.
0: So meron na kayo mga inspirasyon. So kumusta naman ang pagtanggap dun sa inyong piniling karera? Okay naman sa kanila?
6: Okay po.
0: Ang bawal daw ang selos ang girlfriends sa banda. Diba? Lalo na sa mga tulad ninyo. Tulak, walang tulak kabigin. Puro tulak. So anyway, salamat sa oras ninyo ha.
4: Thank you so much.
0: Salamat. Baka meron kayong upcoming event na gusto nyo i-plug o baka meron kayong anything na gusto nyo i-plug. Go.
1: May darating po na gig dito sa Santo Niño Youth Summit. Magkita-kita po tayo dyan. We'll update po sa page po namin. And also, follow us on Facebook and Instagram, Balaraw or BLRW period. Ayun lang po.
0: So may period?
1: Okay. Yes,
3: ma'am. Tapos, pwede po ulit ako mag-ano?
0: Sige.
3: Shoutout po. Request po ka. Request kasi ito eh. Request po kasi.
0: Sige.
3: Una-una po sa lahat, sa mahal ko sa buhay, sa pamilya ko po, shoutout po sa mami ko na si Marie Chris, si lola ko po na si Mama Cora, si Tatay Turing, si Tito Johnny, Tita Des, Maris, Ate Eka, Kuya John. Ayun po, tapos sa mga kaibigan ko naman po na since day one, sumusuporta po sa akin, sa aming banda, na si James, si Eldridge, Carla, Sandrom, JC, Franz, at meron pa akong isang shoutout. Siya po yung may dahilan kung bakit po kami talaga nabuo. Nagsama-sama. At yun po yung pinakapogi na si Joseph Boyles!
1: And shoutout din po pala sa Durungawan Productions.
3: Yes.
1: Follow din niyo po iyon. Doon po talaga kami nagsimula lahat. Lahat po ng mga aspiring youth artist, inaalagaan po ni Durungawan Productions.
0: Okay, so salamat po sa inyo, Balaraw Band o Balaraw, di ba?
3: Yes,
0: or pag hinanap nyo sila sa social media, BLRW period. Yes. Okay, so sundan natin sila at tulungan natin sila, di ba? Sa music industry. Salamat sa inyong anim.
3: Thank you po.
0: Okay, susunod po sa akin ang Koneka dyan. Kasama naman sina Franco Reyes at Doktora Luisa. Again, sa pangalan po ni DJ Jaiho. Ito po sa inyong ating Aimee Estareja. Salamat sa isang oras at kalahati na pagtutok ninyo sa amin dito sa Bongga Kajay.
8: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
9: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
10: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
11: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
12: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po, si Carlo Flores.
13: Carlo, welcome back!
12: Hello!
13: Ayan, kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakan.
8: May safety net. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Strength of Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Zandro Ochona. Lahat ng yan dito lang sa
14: With Due Respect!
8: Oy, mga marami tayo ngayon.
15: Richard Haydaria.
16: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
15: Carlo Flores.
17: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
15: Cleve Arguelles.
18: Seryoso, sincero, at yung buong...
15: Dino De Leon.
19: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
15: Sabrina Gaka.
20: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
15: At

0: ang pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 na may kinalaman sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Totoo bang may hindi inineklarang yaman ang Vice Presidente?
1: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang talakayan kasama ang ating mga special guests.
2: Yes!
1: Political vlogger na si Kagawad Joey. Hello!
3: Welcome! Hello!
1: Hello! Prosecution Deputy Spokesperson Attorney Hez Montalan dito sa
3: Bond Check!
1: Welcome to
4: Survey Results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
1: Okay! Simulan natin ang talakayan sa survey ng Momentum Research. Nasaan na kaya yung founder ng Momentum Research?
3: Kanina ba yan?
1: Kaya na ba yan? Professor Cliff daw eh. Wala man dito.
3: Sino yung Cliff na yan?
1: Hindi ko rin alam. Baka pag pumasok, maaalala natin.
3: Ay, maaalala natin yan.
1: Kung saan 64% ng respondents ang sumasang-ayon sa kautusan ng Commission on Audit na ibalik ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na na-disallow dahil sa iba't ibang paglabag.
2: Kaya nga, Carlo, lumabas sa survey na karamihan ng mga respondent na gustong ipabalik ang pondo ay galing sa Gen Z at Millennials. 24% naman ang tumutol habang halos 9% ang hindi sigurado.
0: Tama ka, Ina, pinagtibay ng COA noong Abril ang desisyong ibalik ng opisina ni VP Sara ang ginastos sa pondo noong 2022. Bukod pa ito sa 375 million pesos na confidential funds na ipinababalik dahil walang naisumiting documentary evidence. Sa inyong palagay, may basihan ba ang desisyon ng COA? O, yun ang tanong, di ba?
2: Oh, diba? Meron
0: ba? May basihan ba? O, attorneys, dalawang attorneys yung kasama Tama. Natin ngayong araw, ha?
5: Parang yung first question pa lang, ginigisan nyo na.
3: sige, go ahead, attorney.
5: Okay, so first of all, yung survey ng Momentum Research, that's very important because we need to know, kailangan natin malaman yung pulso ng publiko. However, ito nga, hindi ito usapin ng whether or not gusto ito ng taong bayan. Ang usapin dito, kung sinabi ba ng COA na kailangan nang ibalik ni VP Sara yung perang yon. And true enough, sinabi naman talaga ng COA na kailangan niya na ibalik yon. So, well, kung may basihan man ang COA, I believe yes, because hindi lang naman ito single act eh. These are series of acts that constitute misuse. Kabilang na yung pag-disburse, maling disbursement, dinisburse sa maling tao, mali yung mga acknowledgement receipts, merong mga aliases, piatos, kung ano-ano pa.
3: May pagong.
5: Pagong. Diba? So, andilim po sa. So, ito, basically, series of ano to, events to. So, I think may basihan talaga si COA.
0: Oo. Oh, ikaw, Kagawad Joey.
6: Ako, hindi ako naniniwala na merong mga taong pangalan nila Belat, Pagong, Andilim. Ano pa ba yung mga ibang pangalan? May mga katawa-tawa pa eh, di ba? May Pusa, Pampano. So,
7: meron pa ng name ng senators eh.
6: May name pa ng senators, di ba? So for me, klaro lang naman yun. Walang ganong mga tao. At walang, may lumabas pa ngayon na may nabigyan na patay na. 10 more than a decade ago, and bata na 1-year-old, 3-year-old. Anong mabibigay na information ng 1-year-old? Mama, papa, gugu, gaga. So, for me personally, may mali. So, dapat sundin natin yung sinasabi ng COA.
0: Ayun na nga, pat bukod pa dyan, may sinasabi yung PSA. Ang PSA na nga rin na nagsabi na kung hindi patay, walang ganon, walang records ng marriage, ng birth certificate, at ng death certificate. What else can you say, Attorney Hez?
7: Well, one more thing to add to, just to add to what they said. Nakapaka-suspicious lang ng mga pangalan na to because, one, seryosong usapan to eh. This is involving confidential funds which are being paid for the attainment or getting information regarding national security. Tapos, it's just so weird na gamit na gantong mga pangalan, mga Pagong, Jokno, ano pa ba, mga Mary Grace Piatos. And seryosong usapan kasi ito. Tapos, I wanna use a term, pero wag. Ginawang kalokohan yung mga pangalan. Yes, yes.
1: Okay. So, pagka sinabing ibalik ang pera, ibig sabihin tapos na ang usapan dito, no? Tapos na ang investigasyon, kailangan ng, napatunayan na ng COA na talagang hindi karapat dapat yung magamit. And sino dapat na magbabalik nito?
5: Well, basically, it's not the office that will return it. So, dapat yung mga taong sangkot, they will need to find ways para mabalik yung pera. Whether kunin nila ulit doon sa mga informants or magiging out of pocket talaga ito. I mean, that's how it is eh. That's

0: part of your responsibility as a public official na dapat siguraduhin mo na lahat ng perang ibinibigay sa'yo, you disburse it properly. Mm. And that comes with accountability na pag ma-misuse ito, pag mawala ito, ikaw yung magbabayad. Kasi ang pangit naman na nag-misuse ka tapos yung mismong office ang magbabayad. So, hindi po ganun yun.
1: Oh, kasi yung pondo ng opisina ay nakalaan yan, na naka-budget yan, di ba? Pera yan ng taong bayan. So, dapat, technically, kung nagastos na yan, ilumabas na sa pondo yan ng opisinang yun. So, masasabi natin na kapag ganyan, ay pagatian ng mga taong involved dun sa proseso, maaari bang, normal bang hingilin o singilin ito sa head of office o yung head of ng opisina na yun?
0: Well, definitely. Tinitingnan kasi dito, especially for confidential funds, tinatanong natin, sino ba ang accountable officers? Meron lang tatlong accountable officers pagdating sa JMC. And that is the head of office, the SDO, yung special disbursement officer, at saka yung accountant. Kumbaga, the finance officer. So, basically, ang sisingilin ni COA, not the other staff, but these three people only.
1: Anong consequence naman, attorney, kapag hindi nila maibalik yung pera na yun?
0: Yeah, maybe. Basically, pwede itong ano, this can be a ground for a criminal case. Kunyari, a criminal case of plunder. Pwede rin siya mag-ground for administrative na proceedings. Pwede silang tanggalan ng karapatan na mag-serve sa public official or mag-serve sa civil service natin or sa gobyerno. So there are a lot of repercussions.
2: Actually, yun ang tanong, Carlo at Ina. Eh dahil nga, diba, meron ng yung grave threats umuusad na sa QCRTC. Ang tanong ngayon, ito bang pag-usbong nitong mga ebidensyang natatalakay sa impeachment court tulad nga yung notice of disallowance at pinababalik ng COA sa Office of the Vice President, ito kaya ay pwedeng gamiting ebidensya kapag nagkaroon na ng criminal case yung kaso sa labas ng impeachment court si VP Sara Duterte? Attorney Hez.
3: Well, I would say that this can be used as evidence, but I right now, ayoko muna pangunahan kung anong magiging decision po ng mga proper authorities dito. But this is definitely strong evidence that can be used against her in the filing of the criminal case.
0: Ako wala naman. I think si Attorney Hess kasi is beholden to his position as spokesperson.
2: Yeah. So, mas malaya naman, ka.
0: Mas malaya ako. I'm ordinary citizen.
2: Wala tayong pambayan ng 30,000.
0: Saka mas abjudices.
2: Sige, go.
0: Tama naman. Tama si Attorney Hess. Pwede siyang gamitin because yung proceeding naman natin sa impeachment, although it's tinatawag na sui generis, di ba, Attorney? Na kumbaga, it's a different proceeding, pero may tinatawag din tayo, Attorney, I know you'll agree with me, na judicial notice. Basically, our courts can take notice of proceedings outside of the judiciary. Just as long as pagdating ng ebidensya or pag-present ng prosecution sa kaso na criminal, ipipresent niya din yung mga ebidensyang ito.
2: Ayun, yun pala yung...
1: Pero,
2: abangan natin.
1: Ang interesting dito ay may pattern of behavior of Kaugel. Kasi pinababalik yung 73 million. Meron din 375 million, if I'm not mistaken, na pinapabalik din. So, may repetitive pattern, no? At makita natin na, pagka ito, makita natin kung ito lang yung kagawian sa opisina ng Vice President, eh, parang nakakapagtaka kung ganito yung kagawian, eh. Makaka-apekto ba itong nangyari to outside o dun sa impeachment proceedings na taking place right now?
0: Yeah, maybe Hez can say it's about the impeachment. Eh, so,
3: I would say that it would, yes, po. Kasi, how do I phrase this?
1: Sa
0: batas naman, may tinatawag tayo na, di ba, lagi nilang sinasabi, presumption of innocence yan kasi may due process tayo. Pero kasi pagdating sa mga government officials and sa pagnanakaw sa kabayan ng bayan, may tinatawag tayo na presumption of malversation. Ibig sabihin nun that a public official that is accused of malversation o maling paggamit ng pondo ng bayan ay presumably ginawa niya talaga yon.
3: In fact, nakalagay pa nga sa JM Joint Circular 2015-01 na meron po dong presumption of misuse or misappropriation bago meron pong nilabag ang accountable officer.
0: Yes.
2: Eh, ito, lumabas sa survey na dapat nag-a-agree yung karamihan sa mga Pilipino na dapat ngang ibalik. Ano, nag-a-agree sila. Eh, mayroon na rin namang kautusan ng COA na ibalik. Eh, kagawa, Joey, bakit kaya sa tingin mo nahihirapan pang ibalik? Bakit ayaw pa ibalik ng Office of the Vice President yung ibalik, babalik sa kanila?
4: Actually, may binulong silang dalawa eh. Scam mastermind daw. Ayun oh, ano. Yun din, ang tanong ko as an ordinary citizen, bakit hindi pa ibalik ang pera? Diba? Walang resibo na tunay na nagamit eh. Pwede ko bang sabihin yung binulong niya? Scam mastermind?
0: Wala kang binulong sa'yo.
1: Eh, syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang magabulungan dito. Paring kayo makisali sa untahan, mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, pabasahin namin yung mga opinion at komento sa segment na Take It at Wala Cleave It.
5: Pero may Take It or Cleave It pa rin. Just so you know, at sa ating pagbabalik, kasama pa rin ang ating mga special guests, pag-uusapan natin ang issue hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Dito lang yan sa...
6: With due respect!
2: O, oh, diba?
1: So, ano nga yung pinulong?
7: May nagbago? May arte? May budget? Akala nyo lang...

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: May glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
2: Sama si Maan Makapagal.
4: Yes, Dieters at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
2: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Iwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
6: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa issue ng voting threshold sa impeachment trial. Kasunod ito ng apela ni Senator Judge Erwin Tulfo sa hatol ni Presiding Officer Francis Escudero kung saan nakasaad na 16 ang kailangang boto para makonvict si VP Sara.
7: Itinalaga ng impeachment court ang mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of court na magbibigay ng payo kaugnay ng issue sa voting threshold. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Reyna Tupuno, Hilario Davide Jr. at dating Associate Justice Adolf Ascuna.
8: Magsasagawa ng oral arguments ang prosecution at depensa saka magbobotohan ang mga senator judge sa September 23. Sa inyong palagay, dapat bang ibaba ang voting threshold dahil sa mga senador na nagtatago, nakakulong, naka-medical leave o ano-ano pang mga dahilan?
6: Ulit, nagtatago, nakakulong, naka-medical leave ang ating mga senador. Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
9: Deep Dive!
8: Na para bang hindi mahalagang usapan yung impeachment. Oh,
2: okay. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
3: O diba, kahit wala si Richard, segment kasi to ni Richard eh.
8: Oo, tawag na.
6: Nagpapa-attendance
8: first
6: tayo.
8: First time, no, sa history ng impeachment, sa mga dumaang impeachment proceedings, sa magkakaroon ng amici curiae o mga friends na court, na parang humingi ng opinion, no? Ano bang baka pwede natin paliwanag pala sa mga kasama natin mga tagapakinig. Sige, Attorney Jess.
10: So ito po, ang amici curiae po ay, which literally translates to, it's Latin for friends of the court. Mm-hmm. So basically, kung familiar po kayo sa show na, ano po to, family, who wants to be a millionaire, mm-hmm, para po siyang call a friend.
6: Call a friend.
10: Yes. Okay. Literally, friend of the court. Papatawag po ng impeachment court in this case, mm-hmm, itong mga amici curiae, itong mga legal luminaries, these former Supreme Court justices, to give their opinion on how to apply, to interpret and apply the law, which is in this case the 2/3 voting threshold.
8: Mm-hmm. Akala ko yung isang legal luminary nakakulong eh. Ay, iba pala yun.
3: Iba yun. Pero ang tanong nga dito sa mga kasama nating attorney, at syempre kay Kagawa Joey na rin, gaano kahalaga na pag-desisyonan ito ng mismong impeachment court kung pwede naman tumakbo sa Korte Suprema at hayaan na lang ang Korte Suprema to interpret kung ano yung nakalagay sa konstitusyon? Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, pagdating doon sa punto ng impeachment, ay kinakailangan na bumoto ng 2/3 of all the senators, period. Ganun na kaagad yung walang nakalagay na yung 2/3 ba ay 16. So doon nagkakaroon ng mga katanungan. Bakit kailangan ang impeachment court ang mag-settle nito kung pwede naman ngang sa impeachment sa Korte Suprema na ang magdedesisyon.
10: Well, ang masasabi ko lang po dito ay kami po sa prosecution, whatever ito, kung mga disclaimer lang po, whatever the impeachment court decides, the prosecution will respect it. Mm-hmm. But with respect to your question, I would say importante siya.
11: Sige, ako na magsasalita para sa iyo.
12: Tapos yung bawal mong sabihin. Wala,
11: sasabihin mo
12: sa akin.
11: Sasabihin
12: mo sa akin.
11: Kasi wala, ako na lang sa inyo. So, ganito po, sa Article 11 naman po ng Constitution, klaro naman po na nakalagay doon that the Senate has the sole authority and jurisdiction. And the Congress, basically, both lower house and the upper house have the sole jurisdiction when it comes to impeachment. So, that includes the promulgation of their own rules when it comes to impeachment. In fact, we have the Senate rules on impeachment, di ba? So, that can be part of those rules, no? So, klaro naman yun that that is within, kasi procedural to eh. We're talking about a procedure that can be decided upon by the court, by the impeachment.
13: The, as an impeachment.
11: As an impeachment.
13: So, di ba, ang pinag-uusapan dito, yung dalawang bagay, no? Kung ano yung two-thirds threshold, at kung ano yung number, kung saan nakabase yung two-thirds na yon. So, makabilang pa isang panig na nagsasabi na dapat 24, two-thirds of 24, isa naman ay nagsasabi na dapat two-thirds ng mga taong nandun.
10: Yes.
13: So, yun yung, kumbaga, never has happened, never din nangyari, no, sa kasaysayan ng impeachment ng kasaysayan ng Pilipinas na may puganting senador, naka-medical leave, at may mga naka-PA.
3: Nakasuhan, no?
13: Diba? So, yes.
10: If I may add, if you actually take a look into Article 11, it is preceded by this phrase na every senator judge, I'm paraphrasing here, pero you can just check. Every senator judge who sits as a senator judge must be under oath or affirmation. We should take note that three of the missing senators from the impeachment proceedings have not taken their oath or affirmation. Kasi one is on the run, at yung pangalawa, dalawa sa kanila, nakakulong.
3: Hindi nakasumpa.
14: So, bilang senator judge.
13: Paano yung isang nakasumpa na nagkukrosant ngayon sa France?
11: Well, ito
14: may
11: yung...
14: May sakit.
12: Long problem.
11: Ako nila magsasalita.
10: Yes, yes.
11: Kasi part of the rule kasi, di ba, sa sub judice, bawal mong pag-usapan yung mga senator judges. Ako nang bahala.
12: Parang kasi bawal mo rin yung sabihin na sa lawyer.
11: Pero ganda po yun. We are following the Abellino versus Cuenco na case in sometime early 90s.
3: 1949.
11: Yeah, early 1900s. Basically, 1949. So we're following that kasi sinabi doon, if a senator or if a lawmaker is outside the coercive power of the Senate, then basically dapat hindi siya counted sa quorum or sa mga botohan. So ganito po yun, when you say coercive power, kasi po yung Senate, si Senate President, pwede niya pong utusan si Senate, si Sergeant at Arms, na hulihin at ipa-attend ng isang senator kung kulang ang quorum, tapos walang justifiable reason kung bakit siya absent. So, yun po yung tinatawag na coercive power. Kung hindi kayang gawin yun ng Senado because nasa ibang bansa or nakakulong, then basically, dapat hindi sila counted.
3: Oo, pero ang tanong nga dyan, Attorney Reyes at Attorney Hess at kay Kagawa Joey, laman din kasi nung 1949 decision, itong Avellino versus Cuenco, na may, yung dissenting opinion doon ng isa sa mga justices, sinasabi na dapat nga hindi natin pinapakialaman ng to kasi itong kanilang ginagawa dito, yung kanilang legislative agenda, yung kanilang paggawa ng batas, ay hindi dapat pinapakialaman ng hudikatura dahil ito'y iginawad ng konstitusyon sa kapangyarihan ng Senado. More so, ibabangga natin dito sa impeachment court naman na mismong ang konstitusyon ang nagsasabi na, ang sole power para magsagawa ng isang impeachment trial ay ang Senado. So would there be a possibility, meron kayang posibilidad na hindi rin makialam ang Korte Suprema sa usaping ito kung kaya't pa pinag-uusapan din nila sa court, sa mismong impeachment court kung paano sila boboto at kung ilan yung sinasabing two-thirds vote?
11: Ito naman ay Supreme Court na yung pinag-uusapan, so baka ibulong ko na rin.
12: So, ako na magsasalita dito.
11: Kasi officers of the court.
12: Magsasalita lang ako bilang ordinaryong Pilipino. If the tables were turned, di ba, si BBM naman ang ni-impeach. At nag-absent ang SB 11 plus 12, SB 11 plus 1, or basta the SB 11, eh hihingin din naman nila bakit yung mga yan pwedeng bumoto. I'm sure, mga DDS, hihingin nyo rin to na bakit pwedeng bumoto yung mga yan, wala yan dito. So, basically, for me, Dapat nga, it's a separate governing body. Mm-hmm. And kung hindi ka nag-oath, wala ka doon, eh hindi ka dapat yata maging mahistrado ng impeachment trial. Unfair naman yun. Kasi kung binaliktad natin yan, Madam VP Sara at mga DDS, I'm sure, at hindi nyo rin po gugustuhin na yung mga nag-absent ay makakaboto.
13: At saka nakakapagtaka din sa usapin ng pananagutan, eh, paano na lang kung there's a possibility na talaga hindi makompleto ang Senado. So kung ano, wala na lang pwedeng ma-impeach kung sakaling less than 16 na lang nakaupong sa Senado. Ano na lang, 'di ba, parang mas mataas na prinsipyo ang pananagutan, eh kaya nga impeachment is one of the highest forms of accountability na nakasaad sa konstitusyon. 'Di ba, kung magiging technical tayo, may mga tao nga hindi makaupo bilang mga senator judges, hindi nga makapanumpa, hindi nga alam kung nasaan, eh bakit kasama sila sa bilang para husgahan ng para panugutin ang isang mataas na opisyal. Kaya nakakapagtaka lang eh.
3: Mm-hmm. Kaya nga ang tanong doon, ibig ba sabihin, dahil kulang sa bilang ng mga senador, eh mawawala na yung kapangyarihan ng Senado na magdesisyon sa isang impeachment trial?
11: Hindi, I'll go back to your earlier question din, Sir Sandro, to relate it. I think, number one, there's a principle of separation of powers. Mm-hmm. So, lalo naman yun sa Constitution. And gaya nga na sinabi natin kanina, the sole authority for impeachment lies with the legislative. No? So, hindi pwedeng mag-encroach basta-basta si Supreme Court, not unless may gross unconstitutionality and there was grave abuse of discretion. So those are clear parameters. So dapat din, Supreme Court should be careful. I'm sorry.
14: Yeah.
11: The court will be very careful.
13: With due respect to the Supreme Court.
11: I think the court will be very careful in handling this particular issue.
13: Right.
11: Hindi sila basta-basta mangingialam sa authority ng Senate. So basically, iwi-weigh yan ng Supreme Court.
13: Oh, last na siguro bago tayo mag... Sige, Ina.
14: Pabalik ko lang din sa part kasi na kung ang mga senador mo, pumipili naman sila ng side.
13: Mm-hmm.
14: Diba? Kahit na ina-assume natin dapat impartial sila, alam natin may mga senador na pumili na ng side.
13: Mm-hmm.
14: So, sa ganitong pagkakataon, kung nakapili sila ng side, pwede nilang gamitin talagang strategy yung pag-disengage doon sa buong proseso ng impeachment and then claim their right to be counted as a senator judge.
13: Mm-hmm.
14: Tapos dito mag-fall apart yung buong impeachment process. Sa akin, yung question doon ay more than ito ba yung tamang bilang, ang question ay asan ang ethics ng ating mga senador at nasan yung ethics ng mga tao na nagpapaikot ng ganitong klase ng mga tanong in public to question the ability of the impeachment court to make a decision kung in a way hino-hostage sila ng mga senador nang nakapili ng side para mag-fail yung proseso.
13: Mm-hmm. Eh, kaya ang tanong ko doon eh, kaya yun sa mahalagang tanong ko doon ay kung sakaling magdesisyon ng impeachment court na babaeng threshold at magkaroon sila ng conviction, pagpalagay natin hypothetically nagkaroon conviction, pwede bang iakyat pa sa Supreme Court dahil hindi sinunod na may issue siya on constitutionality?
11: Yeah. Well, definitely.
12: Ang dami niyong binubulong kayo.
11: Well, definitely, pwede siyang iakyat sa Supreme Court. I mean, even the presiding officer himself said na if may tanong kayo or if you don't agree with my 16 na threshold when he pronounced it during his opening statement, then basically you can go to the court. I will not stop you. We will not stop you from questioning it before the courts.
3: Malalaman natin yung kasagutan dyan at iba pang mga punto de vista kaugnay niyan kapag humarap na nga yung Amici Curie na inimbitahan, lalo na't kasi ipinaturn ano, yung provision na yan ng ating konstitusyon sa konstitusyon sa US na nagsasabi na all members present. Pero bakit yung pagdating sa konstitusyon natin nawala? So alamin natin yan dun pag in-invite na yung framers ng 1987 konstitusyon at mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Pero for now, time out muna dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
9: With Due Respect!
13: Lalo na pang with due respect sa mga kasipres.
15: With due respect! May nagbago? May arte? May budget?

0: kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago? May arte? May budget? Akala

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Ayan.
3: You know,
2: ano
4: spell
2: yun?
4: Niya na, spell niya
2: pang pesta.
3: Welcome pa rin po dito sir, with due respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist, kasama ang croissant, pan o chocolate, tsaka ng Queen Aman dito, dahil nga magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin dito sa itatampok na pagkain. Dito lang po yan sa Mukbangilan!
5: Na parang makalat ka, Ace.
1: Maasim? Mabait? Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
5: Yan! Binabalaan na po kami lahat, ha? Saka si Derek makalapuin, no? O, pang isuuna ka ga?
3: Ano nga bang meron sa ano? Ano nga bang meron sa
6: galing France?
3: Croissant, tsaka sa Queen Aman, at sa pano, chocolat? Ano bang meron? Anong naaalala niyo dyan?
5: Isan ba? Oo nga. Ako kakaalala ko dito.
7: Ang naalala ko sa accent mo, Sandro.
3: Ano naalala mo?
7: Kumusta ba?
6: Ako si NBI Director Melvin Matibag.
3: Bakit?
6: Lalo lang sinabi niya na ingat sa biyahe, bon voyage.
3: Mag-French na lahat, ha? Ano mag-French, ha? Sino ba kaya ang nagre-French sa tingin nyo ngayong panahon na ito?
6: Sumakay daw ng Uber.
5: Ako naman si Ombudsman Boying Rimulya. Kasi diba sinabi niya, I will go to France to make sure that the French authorities does not...
3: At kasama rin yung kanyang kapatid, ha, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Bakit kaya?
5: Yun lang.
3: Sinong nasa France ba?
5: Baka gusto nilang matikman ang croissant sa France. Gusto nilang makita ang Eiffel Tower.
6: Baka marami rin solar panels doon.
5: Yun lang.
3: Marami solar panels.
5: Ang tanong... Hindi ako makakain.
2: Dahil ba sinasabi na nasa France yung mag-inang Lauren Legarda Leviste at Leandro Leviste?
5: Ba talaga ba? Nasa France?
2: Sabi! Ano gagawin yung ombudsman sa France kung hindi naman, di ba, habulin dun sa ghost solar project ng solar
3: panel? Ah, pwede. Mm-hmm. Dahil ba wala si Senator Lauren Legarda dito sa Pilipinas, ay ang Pilipinas ay Legardless?
2: Pero di ba na-extend na naman siya ng medical leave niya hanggang sa September?
3: Oo, medical leave naman.
7: So mabibilang ba pag naka-medical leave sa 3 years?
3: Tsaka ilang calories kaya yung croissant, paano chocolate, tsaka yung queen naman?
6: Ang dami nga eh.
3: Pero si, hindi ko makain si Attorney Hiss.
6: Ay, sorry.
3: Pakasama.
2: Pahiya.
3: Oh, habang nag-uusap tayo, kwentuhan lang tayo tungkol sa France.
2: Diba? Pero di ba nga, napabalita na nasa France nga sila. Dahil di ko lang back, si Leandro Leviste, excited mag-session, no? Walang session. Mm-hmm. Sabi niya, hindi ako mapakali kasi nabubore ako, wala akong ginagawa. Mm-hmm. Ngayon naman na meron tayong session. At budget pang pinag-uusapan, bigla niyang ginost yung kongreso at yung taong bayan.
6: Mm-hmm. Nurse ba siya?
2: Bakit?
6: Kasi yung mommy niya, si with due respect to Senator Lauren Legarda, andun daw nursing a lung problem. So nagtataka ako, napaka timing naman na pumunta din siya ng France with the mom. Kung baka inaalagaan niya, nurse ba siya?
3: Baka kailangan ng ano, piper na kung ano man yung kailangan na gawin. Baka rin naman, di ba? May medical procedure.
5: At saka ang question ko din, known ba ang France for these medical procedures? Mm-hmm. Known ba sila for their healthcare? Parang ganun. So bakit kailangan pumunta ng France?
6: Baka konong treatment. Mm-hmm. Facial treatment.
3: Pero ano,
7: malita ko sa France, di ba bed bugs yung problem?
3: Kasi pickpocket sa ilalim ng ano, Eiffel Tower.
2: Nasa France, di ba, allegedly?
3: Si Zaldi Corrida.
7: Isa pa yun.
2: Hindi natin alam kung bakit pupunta si Ombudsman at si DILG Secretary sa France. Nagtataka din ako, kung gusto mo silang hulin, ba't mo kailangan i-announce? Ako nagtataka lang ako. Oo. Parang ititimbre mo, napapunta na ako dyan.
7: See you later!
2: Oh, 'di ba? So curious lang ako ano.
7: Meet tayo.
2: 'Di ba? Kung may kailangan ka i-file, eh meron naman tayong mga representatives. Diba? Di ko lang, what do I know? Hindi naman ako ombudsman.
5: May Interpol din.
2: May Interpol, may mga kapamaraan na so eh baka gusto lang din mag-cross hat, hindi ko alam.
3: Eh bakit nga hindi na nga lang kasi kasuhan? Tapos pag nakasuhan at kailangan na nilang paharapin sa korte, eh pwede namang ibigay yung kaso, 'di ba, sa Interpol, yung kopya ng kaso para nga mapapauwi.
2: Eh sabi nga ng isang nawawala ding senador na flight is an indication of
5: guilt. But we also have to be fair, no? Kasi once you file kasi a criminal case before the courts, kailangan din makuha yung jurisdiction over the person. Mm-hmm. So kung wala sila sa bansa, basically, hindi makukuha yung jurisdiction over the person. That's why, una talaga na kailangan pauwiin muna sila bago ma-file yung kaso.
6: So are you saying na tumakbo sila para hindi sila makasuhan?
5: Naging host ka na rin dito. Ginigisa mo na rin ako.
6: Sorry.
2: Nagtatakalan ka lang.
3: Pero para matigas yung queen.
7: Hindi daw kasi authentic na galing sa France. Kaya
2: meron. So sana nga, mula sa due respect, sorry kumakain pa ako. Sana po gumuli na si Senator Loren Legarda para makabalik na po siya bilang Senator Judge. Yes. Si Congressman Leandro Levisan, makabalik na rin po dahil excited ka naman mag-legislate, di ba? Mm-hmm. So, tsaka excited din po kaping bayaran niya po yung danyos na ipinato sa inyo ng DOE. So, uwi na po kayo, ha? Welcome po. Abangan sa aming pababalik, alamin kung sino. 1 minute, lunukin ko lang. Kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan, dito lang yan sa
4: With Due Respect!
1: Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect, Just Asking, nang live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, GRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: Hits Otter ng Gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
2: Yes,
0: Dieters at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Eh, syempre, ang nanonood po, eh, sabayin nyo na kayo merienda kasi kami rin kumakain dito. Eh. Ito naman po ang With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Sandro Ochona.
4: At nasa Pilipinas po kaming lahat. Ako naman po si Ina Gakan.
5: Ako naman po si Prosecution Team Deputy Spokesperson, Attorney Hez Montalan.
6: O, maayong hapon sa inyong tanan. Ako naman po si Attorney Reyes Del Rosario.
7: Ako naman po ay hindi abogado. Ako po si Kagawa Joey.
8: What's up mga OMA at mga SOB? Ako naman po si Carlo Flores. Excited rin po kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati. At siguro dahil wala si Dino at si Cleve, mukhang matutuloy ang hiling natin na quick comments lang sasabihin sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
9: Magic Ruleta!
3: Tinanggal si Cleve at si Dino.
0: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
8: Okay, yung mga guests natin, could please do the honors.
3: Okay. Go Roleta!
8: Go! Hello! Cayetano. Oh, balita ko bumalik
4: din. Dalawang
8: senador. Oh, the senator judges, no? Si Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano.
4: Na kamusta na siya?
8: Oh, yun nga maganda. Kinamusta kaya siya sa ano? Sa E-Gates?
3: Feeling ko kinamusta naman siya ng netizens. Nag-viral yung pag-alis nila, di ba?
8: Di ba, syempre, nagkaroon ng mga haka-haka sa mga tao kung bakit biglang umalis.
3: Oo nga.
8: Hindi naman long weekend, biglang mimik yung magkapatid. At sabay pala talaga silang lumipad, no?
3: Baka naman nagbakasyon lang.
8: Ay, pwede naman. Baka nag-Hyrox na naman si San Pio, nagpadel, hindi ko alam.
3: Actually, wala nga rin silang statement pareho, no, kung bakit. Meron ba?
8: Nag-statement na lang sila nung nakalanding na sila. No? Yeah. Kaninang halos madaling araw yata o hating gabi.
7: Pala sila.
3: Pero sa kabilang banda, Attorney Reyes, wag na si Attorney Hess.
8: Wala po tayong pang-abot.
3: Si Attorney Reyes, sa tingin niyo meron ba, may ano ba, may pagbabawal ba na lumabas sila ng bansa o talagang okay lang din naman?
10: Wala naman pagbabawal talaga. They can leave as they please, pero kasi ang rule sa Senate is hindi ka magpapaalam kung ito ay personal na travel. Mm-hmm. Magpapaalam ka lang if it's collected as to your official function as a senator, kasi gagamit ka ng pondo ng Senate. Parang ganun yung sinabi ni Senator Win Gatchalian. Pero po, ang sinasabi natin dito, kayo po ay public officials. So, dapat po, lahat ng mga travel ninyo, basically, dapat po, sinasabi nyo sa bayan, huwag nyo po kaming ipahula kung anong gagawin nyo sa Singapore. Kasi po, at the end of the day, kailangan nyo pong gawin yung trabaho nyo dito sa Pilipinas at hindi sa Singapore. Hindi naman po tayo work from home ngayon. So, yun po yung sinasabi natin. Kung ikaw ay isang public official, I think it's part of your responsibility to inform the public kung saan ka papunta. Hindi yung manghuhula pa kami. And ang masasabi ko lang sa kanila, welcome home.
3: Welcome home.
8: Di ba, para sa ating mga pangkaraniwang mga nilalang na lumilipad, medyo may kabaka pag nasaon ka ng sa immigration, di ba? Kung ma-offload ka pa o hindi. Buti pala sila, hindi nila kailangan ng travel authority, no? Bigla lang sila makakalipad ng ganun.
10: At saka, one more thing lang, no? I just hope na, with due respect to Senator Pia Cayetano, kasi sinabi niya, bakit ba nagiging national issue yung pag-alis namin? Ganun na ba kami ka-importante? Yes po, ganun po kayo ka-importante. Kaya po, sinasabi nga po namin, hindi po kasalanan ng taong bayan na tanungin kung saan kayo nagpunta. Dapat po responsibilidad niyo yun na sabihin niyo kung ba't kayo umalis.
7: Sana din po nag sana din po nag FB live na din po kayo nung
4: na-miss
7: po namin diba? Bakit po kayo umalis ng bigla-biglaan lamang na hindi,
8: hindi sila naka-roaming.
7: Ayun. Yun na nga.
3: Wala pa Bible verse ba diyan?
4: Pokemon cards.
3: May Pokemon cards.
8: Huwag niyo kasi simulan sa Pokemon cards. Sige na, mag-gurulata na tayo.
4: Gurulata.
8: Ay,
4: isa pa to.
8: Ito yung sana lumabas na ulit, no? Excited na akong makita si Senator Bato de la Rosa na na-jackpotan ng ating ruleta this afternoon.
4: Kamot ulo siya sa picture niya sa ruleta.
3: Ayun nga, diba? Nakakatawa yung nung nauso yung mga senador na ginawang Pokemon cards. Diba siya yung Geodude?
8: Oo. Kakaya naman kay Geodude.
10: Si Politipot.
8: Oo. Dahil lang nababalita si Senator Bato de la Rosa bukod sa nawawala siya. Nasabi na DILG Secretary John Vic Rimulya na meron silang kinakausap ng mga ibang makapangyarihang mga nilalang dito sa Pilipinas dahil sila daw allegedly ang nagtatago kay Senator Bato de la Rosa.
7: Would involve body bags.
4: Yeah, doon ako nagulat yung idea na actually kapag hindi maayos ang kung ano mang negosasyon na nangyayari, meron daw pwedeng mamatay.
8: Mm-hmm.
4: Sa akin, bakit aabot sa ganun?
8: Tsaka bakit yung
4: senador ka, bakit may mamabaday dahil sa'yo?
8: Tsaka, di ba, bakit, nagtataka naman ako nasa may kapangyarihan naman ng pamahala, 'di ba? Meron ngang monopoly of violence ang estado. At parang tayo pa ay nakikiusap na ipatupad yung mga patakaran natin at mga batas natin. Isa bilang sa isang pugating senador katulad ni Senator Bato de la Rosa. So nakakapagtaka lang na bakit magne-negotiate pa tayo para i-inform sa isang valid na warrant ng International Criminal Court.
3: Ibig bang sabihin may kinatatakutan ng gobyerno? Parang ganoon yung
8: namumunga. Yun nga, 'di ba? Na kailangan makiusap pa para pasensya naman, pwede po ba namin siyang hulihin kasi po meron siyang valid na warrant para nakakaya naman po sa inyo.
4: Mawalang galang na po.
10: At saka ina-announce kasi ni DILG Secretary Rimulya na alam na namin kung nasan ka. Di malamang si Senator Bato lilipat na naman ng lugar yon kasi winharningan na naman eh. O, alam na namin kung nasan ka. Alam na po namin kung saan ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Di malamang lilipat na naman. Hindi nyo na naman alam.
8: Unless biglang eksena na naman sa isa, pagpakita na naman na I am a senator of this republic.
3: Para
8: tapos magkanda pa dun sa pare-exit na naman.
3: Yung ba, isimbolismo pala yun ng hustisya sa ating bansa. Yung pagtakbo niya doon sa hagdanan.
8: Diba?
3: Diba?
8: O yung pagtakbo niya sa hustisya kasi binahabol siya ng mga operatiba ng NBI na yun, para nagpatintero sila sa
4: Correct.
8: Senado.
4: Correct. Filipino games pala ang tema. Maguhuli kay Senator Bato de la Rosa.
3: Ironical, Ina at Carlo, na ano na nga yung sinabi niya na ang flight
8: is an indication of guilt.
3: Nasa siya ngayon?
8: Senator Bato de la Rosa,
4: in the Philippines naman ata.
8: 10 years yun na pong binabalahura ang due process sa Pilipinas mula nang inimplement niyo madugong blood war, drug war. No, ngayon, binabalahura niyo pa rin ang sistema at justice system nito sa Pilipinas. Magpapakita ka lang kapag gusto mo, pero kapag ayaw mo nang maging mapanagot sa mga pinagagawa mo, ay bigla ka na lang mawawala. Buti pa si Geodude, pag binato yung Pokeball, biglang lalabas. Ikaw po, nasa na po kayo?
10: Make my day.
3: Make my day. Oh, roll, go roll.
8: Go Lolita.
3: Lolita. Go Lolita.
4: Ay, ang pagpapalik.
3: Ano
4: puro lumabas po sa
8: puro nawawala.
3: Ano mo ba na kailangan natin yung chartered flight? Kasya kaya sila?
4: Maraming stops ang chartered.
10: Mukhang pwede na mag-comment si Atty. Kay Leandro.
8: Kay Congressman
10: Leviste.
3: Congressman Leviste.
2: Congressman Leviste. Can I call you bro? Sige, Kong Leviste. Huwag mo na pong paabutin sana na umuwi si ano. Na papuntahin niya po doon si Ombudsman Rimulya at si ano po DILG Secretary Rimulya para to what they say is to lay in the ground dirt for your arrest. At least ano po pumunta po saya na kayo dito para to give yourselves up para you, as a public official you're accountable po for the actions that you have done in public office and even outside it. So please come back here po to respect the due process and the laws of our country.
3: You.
4: Mm-hmm.
3: Anything to add?
7: Solar boy far from home. Uwi na po kayo. Wag na po kayo mag-announce ng walang pasok. Hindi niyo po yung trabaho. At nami-miss ko na din po ang yung mga post niyo na ano ba yan? Ba't may CND? Bakit wala pang session? Ngayon po may session, may budget, wala po kayo. Maliban lang po, maliban sa ina-announce yung walang pasok, kayo rin po, with due respect, Congressman Leandro De Viste ay hindi pumapasok. Yun lang po.
4: Diba? Ayun. At saka balita ko, itong si Congressman De Viste. So si Senator Loren may excuse, may sakit. At nagpaalam, magpapa-check up ako. Si Congressman De Viste, walang sinabi. In fact, tinahanap siya ng House leadership. At sabi, baka nga makasuhan sa Ethics Committee si Cong De Viste. Kasi nag-absent, tapos iniwan yung Congress. Nagtatrabaho yung Congress para maipasa yung budget, siya nawawala.
8: Hinalal po kayo ng inyong distrito para i-represent sila sa Kamara. At kasalukuyan pong dinidinig ang budget kung saan gagamitin na pondo ng pamahalaan next year. Eh, wala po kayo para ipagtanggol o irepresenta ang inyong distrito. Eh, baka nagsha-shopping na naman po kayo ng mga tinirhan ni Rizal dyan, ha? Sensya na lang. Umuwi na po kayo, trabaho po tayo.
10: At saka habang nasa France sila, no, they, Leandro De Viste became 3 billion richer. Kasi di ba dinivulge niya yung assets niya doon sa isang company, sa isang kumpanya na naman. So, yun nga lang din po, ang tanong lang din po natin kay Representative Leandro De Viste, ano po bang ginagawa niyo sa France? Number one, baka nga kasi nagba-basketball training si Rep. De Viste. At pangalawa po, may plano pa po ba kayong bumalik ng Pilipinas?
7: Mahirap mag-comment sa Facebook niya eh. Puro English eh. Ang pangirap magtanong eh. Puro English, mahirap.
3: Bakit English mo lang ako eh?
7: Parang ako lang yung nagtatagalog dun sa ano eh, comment section niya. Uwi na po kayo.
8: Oh, tsaka excited na po yung DOE. Bayaran niya na po yung fine niyo para po may konti tayong pangtulong sa mahal na kuryente. At dahil dyan, go Roleta!
4: Go Roleta!
7: Go Roleta!
3: Sino kaya susunod? Ay!
8: Natamaan ng ating ruleta si VP Sara Duterte at ang kanyang ginreet ng happy birthday si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram, sabi ni VP Sara.
10: Happy birthday. Happy birthday sa president natin si BBM. Birthday ngayon ni President BBM din.
8: Happy birthday.
3: Excuse na si Attorney Hez dito.
7: Bulong mo na lang ulit.
10: Ako ulit.
8: Di ba nito guys? Ang kaso sinampa ni VP Sara against kay Ramil Madriaga, di ba, for ano ba,
10: lack of sufficient evidence. So basically ang kinaso naman kasi ni VP Sara ay perjury, no? So which tell us na parang kailangan mong i-prove na nagsinungaling talaga siya under oath, and ito yung hindi na prove ng kampo ni VP Sara. So yun, essentially sinasabi ng korte dito that there is reason to believe na nagsasabi ng totoo si Ramil Madriaga because of dismissing this case na nagsasabi na nagsisinungaling siya. So the Supreme Court is not saying tama, totoo lahat. Pero what the Supreme Court, what the courts are saying is that hindi napatunayan na nagsisinungaling siya.
8: Pero ang isang perjurious na gawain ay pumirma ka sa isang dokumento na nag-authorize ka na sinasabi mo, pininindigan ko na itong pinipirmahan kong, let's say, for the sake of example lang, liquidation ng isang confidential fund. Tapos sinabi mo, sa aking nalalaman, tama at accurate ang aking nire-report. Yun po yung halimbawa ng isang perjurious activity, no? Tapos pinabalik sa'yo ng COA, di ba parang perjury din? Ako lang, bilang layperson, ayun, hindi ko natatanungin si attorney.
7: Baka may gusto ka ulit sabihin, attorney.
3: Kasi pero parang, si Attorney Hez pwedeng mag-comment ano, kay Ramil Madriaga. I believe, attorney, hindi na siya isasalang, tama ba? O isasalang pa rin siya?
2: Well, I don't want to go too much po into trial strategy. But as, he's listed as one of our witnesses. And whether or not isasalang namin siya as a witness, or if we will reserve him as a witness in the future, abangan lang po natin.
3: Abangan.
10: Pero ako may sigurado ako, Attorney Hez, kasi baka hindi mo rin masabi, but sure ako si Senator Trillanes will be facing the witness stand soon.
2: Maybe.
3: Binukin.
10: Sinabi rin yun ni Kong Paolo Ortega, basically, na there's a possibility, tama naman, there's a possibility that Senator Trillanes will face the, ano.
3: Wow. O paano?
10: Exciting.
8: So, at least nadugtungan na natuldukan na yung issue ng isang kaso na hinabla against kay Ramil Madriaga. Pero nakapiit siya ngayon for a different case, hindi ba?
3: Oo, ng human trafficking and kidnapping dahil nga doon naman sa ikinaso sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Tama, no? Hindi ako nagkakamali kung yun yung kanyang kaso. So, yun.
8: At dahil dyan, Go Ruleta! Okay. Sabi kasi wala si Dino tsaka si Cliff, parang ang bilis ng Ruleta.
3: Oh, sino kaya yan?
7: Oops! Oh.
8: Oy!
7: Ayan na. Oy!
8: Puro magkakamag-anak ang lumabas ngayong Ruleta. Magkapatid na rin Julia! Si Ombudsman Boying at si DILG Secretary John Vic Remulla.
7: Oh.
8: Na nagsabi ng kanilang mga plano. Doon lang talaga ako medyo naku-curious. Bagi ba ito ng overarching strategy na sasabihin namin kung saan kami pupunta? Bago
4: team
8: namin
4: red,
8: gawin
4: ang team red welcome ban party. Natin.
3: Tsaka pag hindi na sila nagatrabaho sa France, baka meron silang pwedeng ibang activities. Baka may masasuggest kayo.
8: Ah, hindi pa ako siguro nakakapunta ng France. Pero yun nga, marami namang regions kung saan na pwede nilang ikutan for wine, for champagne,
3: for
8: cognac, gusto nila, hindi ko alam. Pero, I mean, gusto naman natin na magtabon pa yung dalawa, no, DIG Secretary at si Ombudsman, because gusto naman natin na mahalaga naman yung sino pa ang responsibilidad nila, lalo na si Ombudsman Boying, na panagutin ng mga tiwaling official based dun sa mga evidence na makakalap nila. Pero yun nga, nagtataka lang ako, personal curiosity, ba kailangan po natin i-announce sa taong sa buong mundo na pupuntahan po namin kayo para po ba malaman nila na makapag-prepare sila, welcome niyo po kami pagdating namin, hindi ko rin maintindihan.
3: Parang ano, no? Parang yung ganyang strategy, parang lapit na me, ligo na you.
8: Parang hindi yata pag sunday afternoon na mga ganyan conversation at...
3: Di ba ganun yan?
8: Ay, hindi ko alam eh. Pero alam ko, inaabang... Hindi na rin yata nag-a-anon si DILG Secretary Remulla nung walang pasok ko hindi, no?
4: Wala, nasa
8: kanya. Kasi Leandro Livision
7: yung gumagawa ngayon.
8: There was a time na si Secretary John Vick yung nag-a-announce nung suspendido yung mga klase.
3: Tapos yung ano, besh, ganun
8: likwa. Oo, yung approach niya na parang na nagkakandakuyat na yung mga estudyante at saka yung mga guro kung may pasok o wala. Kaya announce niya lang na parang kwentuhan lang ng hapon. So,
4: Parang minsan nakakalimutan yung DILG Secretary siya dati.
8: Diba?
4: Pero mukha niya mga yun tandang-tanda niya yung role niya.
8: Oh, so
4: at marami tayong ginagawa mula sa DILG, pati ombudsman, you know?
3: Diba?
4: So, to be fair,
3: fairness, ha?
4: Maayos ang trabaho. Sana itong, ano ba to, Euro trip? Trip to France?
8: Pasalubong na lang po.
4: Pasalubong
8: sa inyong dalawa. Okay.
4: Shape ng mag-inang, Legarda, Legista.
3: Oh. Tsaka sana,
8: sana po may mauwi kayo pagdating. Pasalubong nyo na po sa amin, sinadjaldi ko.
7: Sana, sa
8: yung dalawa. Oh, so,
7: hindi po kami magtatampo kung mag-charter kayo ng
8: plane. Sasalubongin pa po namin kayo. Okay.
10: Tsaka sana, isama na nila si Harry Roque. Kasi miss na miss na nila siguro ang Pilipinas.
8: Para mapunod nila maluwag naman yata yung aeroplano.
4: Repatriation flight pala ito.
3: Baon ng Humba papunta doon.
8: Baka biglang magpakita si Harry Roque doon sa Humba.
3: Oo, pag may Humba.
8: Okay, sige, tignan natin. Meron pa bang lalabas sa mating ruleta?
3: Go Ruleta!
7: Exciting.
3: Sino kaya yan?
7: Ako pa yung nasa gitna.
3: Teka, wala ito kanina.
7: Hindi ko nakita yan.
4: Ipakilala yung
10: pinagalala. Ay, ano po ha? Hindi po kami nagtatago. Hindi po kami
7: nandito lang po.
8: Nandito
7: lang po.
8: Attorney Rex, Attorney Hens, kasi Kagawa Joey. Kilala kayo at medyo kilala kayo sa social media ngayon dahil may bigay kayo ng iba't ibang mga opinion na nakakatukol sa impeachment trial. Siguro simula ko na kay Attorney Hess. Kamusta ang feeling na medyo responsibilidad mo bilang maging tagapagsalita at the same time may responsibility na yung sub-judice rule? Paano yung binabalansi ngayon yung ganyang pag-communicate sa public? Kasi ang impeachment ay hindi lang siya legal, isa siyang political. So laban din siya ng diwa at ng sa loobin ng mamamayang Pilipino. So how do you communicate that?
2: Well, just to be clear, hindi po ako covered na sub-judice rule. Kasi hindi po ako I didn't make my entry of appearance before the Senate impeachment court.
8: Mm-hmm.
2: But the thing is, I have to balance what I say, what I relate to the public, kung ano po nangyayari sa trial, tapos, syempre, kailangan po respeto rin po kung ano po yung gusto ni Presiding Officer Jesus Cudero in the Senate impeachment court. But as to your question, bagong salin lang po ako. As in, deputy spokesperson, I was just appointed as deputy spokesperson. And my responsibility right now is to laymanize things. I would say that I'm a public legal explainer. Kumbaga, kasi hindi naman po natin ma-deny na napaka-technical po at napaka-komplikado po ng mga nangyayari dito sa impeachment trial na to.
8: Mm-hmm.
2: At I'm trying to do my best po to explain it in such a way na kahit sino man po, from superman po yan, o kaya ordinary empleyado to, let's say, boss na isang kumpanya, na ma-explain ko po na ayos para lahat po nakakaintindi kung ano nangyayari dito. Kasi sobrang importante po na kailangan po sumabayan to ng taong bayan.
3: Yun. Ito si Kagawa Joey.
8: Oo nga, Kagawa Joey.
4: Yes, Kagawa Joey.
3: Ano nangyari sa Facebook page?
7: Kakamustahin ko lang po. Kakamustahin ko lang po ang mga kaibigan natin sa Meta, sa California. Mark Zuckerberg, hello po sa inyo. Hindi po ako nag-impersonate. Ito po ako.
8: Ayun ba yung iin sinabi?
7: Impersonation, yes. By an allegedly a certain Moreno Lorente. So,
10: alam, Moreno.
7: Moreno nga eh. So, anyway. So, for me personally, ako yung tigasabi ng mga hindi nila pwedeng sabihin. Tulad nung, syempre, they have to...
2: So, you're the spokesperson of the spokesperson.
7: The spokesperson.
8: Mouthpiece of the mouthpiece.
7: Yeah, as much as possible, I try to laymanize, or at least, right. Kasi sobrang ano rin nung technical ng impeachment. I mean, marami nang nasasabi na hindi namin naintindihan, hindi namin napapanood ng matagal kasi sobrang technical. So ako, I personally, as a Filipino, I think it is our civic duty to watch it because it's the second most important person and second most powerful person in the land that's on trial. At kahit ano man ang kulay mo, dapat panoorin mo to eh, di ba? Kasi kung mag-guilty man o hindi, at least nalaman natin yung katotohanan. Kaya VP Sara, sana po humarap na po kayo sa trial. Yan po ang aabangan natin.
8: Ay, Kagawa Joey, ano pa, para sa mga nangungulila ng mga followers, sa mga nangungulila mong followers, alam ko may temporary page kaya ata na backup na pinost. Baka pwede mong i-plug ngayon.
7: Yan, salamat po sa inyo. Kagawa Joey 2.0.
4: Yon.
7: Yan po.
4: Ayun.
7: I-follow nyo po. Hoy, breaking news. Ako ang na-breaking news.
3: Paano nga mag-breaking news?
7: Hoy, breaking news! Kaya lang ako yung na-breaking news. Taken down.
3: Eh si Attorney Reyes naman.
8: Attorney Reyes.
7: Ano?
8: Madalas kayo sa Senate kasi, yes, diba? Yes. So, minsan magkasabay natin mag-break din ng balita si Attorney Reyes. Mm. No? So, can you tell us ano yung experience? Kasi para sa mga karamihan ng mga Pilipino, medyo napakalayo nung napakataas ng impeachment trial. Ano yung mga challenges ngayon na pag-communicate? Kasi kayong tatlo yung nagko-communicate ng mga complex na una yung language barrier pa lang kung English ang usapin sa korte eh wala pa yung usapin ng legal matters at yung syempre yung mga technicalities. So ano yung mga challenges na naranasan nyo so far?
10: Challenges, number one talaga challenges, mga bashers, diba?
8: Bashers!
10: But basically, I think it's part of, parang occupational hazard yun sa ginagawa namin. And I am at a position kasi I'm privileged na abogado ako. At the same time, I also do content. I have that platform. So I try to take advantage of that particular platform in order to ensure na tama sinabi ni Hez at saka ni Joey na parang nagiging obligasyon namin because of our platforms na i-explain sa taong bayan yung mga bagay na technical, yung mga bagay na maaaring hindi nila maintindihan dahil sobrang mataas na usapin, very technical na mga usapan. So I think that's part of our obligation. And also ako to be honest, I appreciate na marami akong mga bashers na nagpupunta sa page ko and nagko-comment ko because that only means na lumalabas yung ating usapin hindi lang sa echo chambers natin, but nagpupunta tayo sa mga ibang mga grupo that actually mas kailangan ng ganitong mga klase information.
4: Gusto ko rin actually itanong, to that point, di ba, meron kayong followers, tapos lahat ng

0: ang mga pananaw, mga paniniwala. Parang it reaches a point na you just agree to disagree. Mm-hmm. Na parang ano na lang we reached parang level na hindi tayo pwede mag-agree. So okay, I respect your opinion but also respect my opinion. Parang ganoon na lang yung nangyayari kasi a lot of them are very firm and a lot of them medyo sarado yung utak sa ganitong mga usapin.
1: Eh masyadong seryoso naman yung usapan natin. Let's break it up again.
2: Okay.
1: So, ano nga ba? Ano yung ano? Sino sa inyo taken, single, married? Sino ba? Kasi maraming nagtatanong, ha? Maraming
0: parang wala namang nagtatanong.
3: Shout out pala sa ating viewers at mga sa live stream kanina nasa 1.3k viewers.
1: Oh, 1.7.
0: Hello po sa inyong lahat.
1: Almost 2,000 viewers. Yes. Oh, yun nga, sagutin niyo muna.
2: Wala tuloy sumagot.
1: Ano?
4: I will speak for them. Our private life is not for public consumption.
0: The spokesperson of the spokesperson.
3: At dahil nagsalita na at pagsalita ng ating mga guests, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial.
5: Bukas.
3: Dito lang yan sa...
6: With you!

0: Bakit ito na ang mga balita sa inyong PRTV?
1: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide.
2: Hello! Live na tayo!
1: Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
3: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
1: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
4: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
5: Ang daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
6: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
7: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
8: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
4: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
9: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
7: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
5: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
10: Pero ipupakti naman natin yan.
6: Una, dapat mabilis ka.
5: Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
11: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
12: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
4: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila na tamang impormasyon.
5: Ako si Naomi Tiburcio.
6: Ako si Just Ignacio.
7: Ako si Restoraler.
8: Ako po si JM Pineda.
0: Patuloy na magbabalita para sa bansa.

0: So with due respect, kasama pa rin po ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan po natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial bukas. Tatalakay na kasi ng House Prosecution Team ang Article 2 o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Tatlong testigo ang hiniling na ipasabtina, kabilang na si retired Sandigan Presiding Justice Amparo Cabotahetang, Attorney Karen Batu ng Ombudsman, at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
1: Tetestigo ang dating hukom sa mekanismo sa pagtalakay ng hindi maipaliwanag ng yaman habang tutukuyin ng opisyal ng Ombudsman ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice-Presidente. Pinag-aaralan din ng prosecution na ipatawag bilang hostile witness ang Mr. ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio.

0: Nauna ng tinapos ng prosekusyon ng presentasyon ng mga testigo sa Article 1 na may kinaugnay sa sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kaya naman ang tanong ng bayan, sapat na ba ang pagtalakay sa issue ng confidential funds at dapat nang umusad sa iba pang articles of impeachment? Sasagutin natin yan dito lang sa
1: Balat Sibuyas!
2: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Oh, yun.
4: Your explainer moment.
3: Diba? Yes, your explainer moment, Attorney Hess.
0: Article 2.
3: Pero sinong ano ba? Sino sa mga public at private prosecutors yung nakatoka dito?
5: I don't wanna go muna po. Ito na lang masasabi ko. Abangan nyo na lang po bukas. Manood po tayo ng impeachment trial.
0: Kasi pero ako takeaway ko lang dun sa article so na confidential funds ay para lang silang nagme-merry-go-round. Yung mga testigo na sinasabi ng iba na, oy, hindi ko alam yan kasi dapat si Colonel Chica lang may alam. O sinabi ng isang disbursing officer na hindi ko alam kasi nagtiwala na ako. Nakakadismaya lang na parang yung mga public officials natin ang tataasan ng mga sahod at kaya natin sila nilagay sa mga posisyon na yon. Para siguraduhin na maayos ang paggamit ng pondo ng taong bayan, sila pa mismo nagsasabi na hindi, tiwala lang ako sa kanya, kaya in-okay ko na eh, kaya in-approve ko na eh. Doon lang ako medyo na-disappoint na even sa mataas na antas ng gobyerno, sa office ng Vice President at Secretary of Education, nangyayari mga ganyang klaseng mga anomalous na, tama ba, nabasihan na lang ay tiwala na lang. No, pagdating sa pondo ng bayan, sige, okay na yan, tiwala naman ako sa'yo. Or hindi ko na inalam, o pirma mo na. So doon ako medyo na-dismaya bilang isang taxpayer at mamamayang Pilipino.
3: Yun nga.
4: Natin, tama ba? Kasi ang nawawalang confidential funds, ang question dyan, saan napunta yung pera? So ngayon may opportunity tayong i-check, mapupunta ba yun sa SALN?
0: Di ba lumabas na yung SALN?
6: Na zero cash on hand.
4: Zero
6: cash on hand.
3: Parang mahiwating ka,
4: Ernie. Back to yung logic.
0: Tama, no? Nung nasa House of Representatives, nag-salita ang AMLAC na merong mga 6.9 billion pesos worth ng transactions na lumabas-pasok doon sa account ni VP Sara at ng kanyang may bahay na si Attorney Manasses Carpio.
3: Oo.
0: No, so ang depensa nila ay hindi big sabihin 6.9 billion pesos ang laman ng account. Pero 'di ba nakakapagtaka, sino Pilipino po ba sa balat ng mundong ito na to ay may regular na transaction na umaabot ng 6.9 billion pesos. Ako nakakapagtaka lang din ah.
3: At iba bang gayan doon sa SALN?
0: Na
3: daw siyang cash ng ilang taon.
6: Zero cash.
3: Labas ka tayo ng wallet natin dito.
0: Tingnan nyo. Sinasabi nila, dito kapag kami 20 pesos ka sa bulsa mo, mayaman ka pa sa Vice President.
3: Exactly.
0: Ang depensa nila, nasa others daw yun. No?
4: So, others?
6: Others?
0: Di ba si CJ Corona ay na-impeach? Sana dito pahagi nung restrictions nyo. Nung 2012, si CJ Corona ay na-impeach dahil meron siyang hindi na ilagay na maayos sa kanyang salin. So, kung gagamitin nating basis yun na pamantayan, parang may similarities ba yung salin ni VP Sara at kay CJ Corona?
7: So very much similar, no? Kasi yung CJ Corona is the non-declaration of his foreign accounts, no? Ang kay VP Sara nga, actually, mas grabe yun eh. Because hindi siya nag-declare ng account at all. Diba? Even the local accounts were not declared. Kasi nakalagay naman doon, cash on hand or cash in bank. Or cash deposits mo. Sinabi niya, zero daw for several years. Which will tell us na maka-question talaga, may tinatago niya ba yung pera niya? Tama yung kanina kay Miss Ina na parang ibabangga natin yon. For example, kung may inflow siya nung period na to, ito ba yung period din na nagkaroon ng problema sa confidential funds?
0: Mm-hmm.
7: Tapos titignan yung bank statements niya because mawi-wave yung bank secrecy law essentially because it's impeachment. Tapos titignan yung SALN. Tapos after ng SALN, titignan naman sa tax records, dineklara mo ba yun sa taxes mo? So, ang kagandahan sa Article 2 ng impeachment, we're looking at mostly documents na magpapatunay talaga, and these are the actual acts of the Vice President herself. Hindi na to acts ng staff niya, so she can't blame anyone but herself already.
0: Dahil ang ITRA final mismo ng isang individual.
4: Ano daw kung abogado niya yung nag-file? Charat.
0: Naku. Pero di ba, even sa mga
3: pero siya yung pumirma eh.
0: Pipirma ka pa din ng inyong income tax return.
7: And these documents are sworn under oath. The SALN was sworn under oath. So, ibig sabihin, kung ma-prove na nagsinungaling siya, baka siya pa yung makasuhan ng perjury.
6: Aray mo.
7: Aray mo. Pero
0: balikan natin yung sa 6.9 billion pesos, no? At i-try kong i-connect dun sa usapin ng SALN. parang kung meron kang transaction 6.9 billion pesos, ilang tao kaya sa buong Pilipinas may transaction ng 6.9 billion? Okay. Parang very... wala siguro sa isang kamay ko. Pero yun, pero siya, even the likes of the mga Taipan at mga nasa top 10 ng mataas ng network, hindi naman siguro individuals yan, di ba? Hindi papasok sa personal account mo, kundi sa account ng iyong mga negosyo.
8: Tama.
0: So, di ba? So, ibig sabihin, kung may transaction yun, di ba dapat magre-reflect din yun at one point? Sa,
5: tama.
0: Sino nagbabayad sa'yo ng bilyon na papasok sa account mo?
8: At saan nang galing yung pera?
0: Yun na nga.
8: Dahil nga, magkano lang ba yung sweldo ng isang vice presidente? Magkano lang ba yung sweldo ng isang mayor kung siya yung naging mayor ng Davao City?
0: Oh, so dito na ba lalabas yung BIR box? Sa Article 2 na ba lalabas? Or surprise ulit?
8: Ano nga?
5: Ayun, ang BIR box.
4: Wait.
5: Susuno!
0: So, abangan niya bukas na kung sakaling ipapatawag niya. Pero tama, di ba? Kasi yun lang naman ang magpapatunay ng magbabangga dun sa sal-end mo, kundi yung filing mo din. Tapos, pero pag yatang isa, no? Parang meron yatang pag-aari si VP Sara sa isang kumpanya in the form of shares na hindi rin yata na-declare sa sal-end.
7: Which supposedly is not allowed under the law. Kasi kung vice president ka, you're restricted to hold any interest in any company.
8: So, dapat pala nag-divest siya, tama, no? Yun yung naririnig natin sa ibang mga politiko na kapag nanalo sila sa public office, anumang posisyon sa gobyerno, nagda-divest sila o umaalis sila, tinatanggal nila yung kanilang investment o yung kanilang responsibilidad doon sa kumpanya. Tama, Attorney Ray? No?
4: May question na, paano dun sa part ng asawa? Kasi, di ba, paano yung scope ng, alin dito yung kay VP Sara, alin dito yung sa asawa niya? Well, kung pag-uusapin natin yung kayamanan, transactions, all of these things.
5: Well, I don't have any visibility on their, sa marriage nilang dalawa. Pero kasi under our family code, pag wala po kayong prenup o yung pag-a-arrange po kung paano nyo po i-distribute yung properties nyo, may tinatawag po na absolute community of property. Yun po ang default state. Ibig sabihin po nun, lahat ng pagmamayari ng husband at lahat ng pagmamayari ng wife, ipagsasaba about marriage.
8: Okay. Pero may tanong nga si Congressman Benny Abante.
0: Ano yung tanong ni Congressman Benny Abante?
8: Sila pa ba? So parang naka-showbiz. Parang may gustong sabihin si Joe.
5: No comment. Pag bumalik yung account ko, sasabihin ko.
0: Nakikiusap mo kami yung Martin Tower. Pero question, pwede bang mag-testify ang asawa against sa asawa niya in this particular case? Kasi hindi ba fina-float ko magiging hostile witness?
5: Well, under our rules on our revised rules on evidence, there's a such thing as spousal immunity or rather spousal privilege. Ang spousal privilege ay bawal maging testigo ang isang husband or wife against the other except when it comes to a civil or a criminal case filed against the other. And in this case po kasi, pwede po namin technically ipasabina si Maneses RP po, yung husband ni VP. Pero pagdating niya sa witness stand, he has to take the witness stand. Pero when we propound questions to him that may madehado ang kanyang asawa, pwede niyang i-invoke yung immunity na yun. But that very fact itself, if he invokes that may be very damaging.
0: Kasi may sinasabi na usapin ito ng ano na naman income, di ba?
5: Yes.
0: So magta-touch nito yung income ni hindi naman public official si Mr. Carpio, di ba? So pwede niyang isasabihin na dapat may privacy yan. So bakit sa usapin ng impeachment mapipierce niya yung privacy, yung hangganan ng privacy na yun sa pagtalakay ng pag-surface ng katotohanan?
7: Well, basically, as what we've established, impeachment is sui generis, no? So basically, lahat naman ng rules of court, suppletory siya doon sa rules ng impeachment. And what we're saying is, itong mga rules na on data privacy, on bank secrecy, meron itong mga exceptions. And karamihan sa kanila, kabilang yung exception ng impeachment. And if the public interest requires so. So I think this is a highly publicized na public interest case.
4: Ayun. Ang dami pa lang dapat abangan.
5: Exciting part na pala to.
7: Bloodbath. Ito na yung bloodbath.
0: Magpapakita na kaya. Anong fearless forecast mo?
8: Yun nga, actually, yung tanong ni Attorney Reyes. Okay, Attorney Reyes ko na yun. Hindi nga, hindi ba mas mainam na sa puntong ito na humarap na si VP Sara? Lalo't simula't simula, hindi pa siya humaharap. Ito ba, hindi ba pwedeng siya na yung tumistigo for herself para ipagtanggol din yung kanyang sarili?
7: Well, ako, I'm looking at this from a political perspective. Nakita naman natin kung paano magsalita si VP Sara Duterte. And I think it's part of their Duterte brand na sobrang tactless nila. They say whatever they want to say. And I understand the part of the defense na ayaw nila ipresenta si VP Sara because, yun nga, she might say things that will incriminate herself. Baka dahil sa pagharap niya, matatapos yung kaso and mananalo yung prosecution. So, yun lang din yung sa atin. Pero again, let's remind then also the defense, kung wala talaga, if you're confident really na walang tinatago si VP Sara Duterte, if you're confident that you will be able to defend her in court kahit anumang sabihin niya, but hindi nyo nalang ipresenta? Because we also have to remember na pagdating po sa akusado ng impeachment, the impeachable officer, you cannot require her really to to go to the witness stand and say things against herself. Pero ang ginawa ito ni CJ Corona dati voluntarily, yun din yung pakiusap natin kay VP Sara para matapos ang lahat ng to. Humarap na po kayo sa impeachment court.
4: Correct. At sana, VP Sara, hindi lang smartphones ng inyong followers ang haharapin nyo. At ito na nga.
8: Nasa nag-beach pa. Nag-picture-picture.
0: Yun yung natatakot para sa buhay niya.
7: I don't feel safe by the beach.
4: Oh, wow. Sana maging safe din si VP Sara in her mind. At sa ating pagbabalik, babasahin namin ang inyong opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
1: With you
2: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
0: at Sandro Ochona.
1: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if you will either
4: take it or leave it!
1: Nawala si Cleve.
3: Nawala na naman si...
0: Or Cleve it!
5: Cleve!
1: Oy!
3: Balita, sana maganda yung US Open.
1: Pero napansin ko nung nanood kayo, lot-lot.
3: Ayun na namin, pinag-debatehan pa lang. Nanood na kasi kami ng live, natalo po si Alex Riala. So, pinag-debatehan po namin kung sino po ang may balance.
1: At or huwag na kayo manood. Dito na lang kayo.
3: Kaya nga. Oy, bakit po kayo naawal eh? Pumasok na ako.
1: Oy, sino ba ang usap unan natin mula kay C-Mounts? Oy, number one, ano, commenter pa natin.
3: Hello!
1: Ay, number
3: hello
1: na. Ayan, if Inday is a true government servant, she will return the disallowed funds. She must respect COA. Kung hindi niya irerespeto ang desisyon, she cannot expect that we will respect her as a VP. Ano, take it or leave it.
3: Take it. Consensus ang ating mga guests.
1: Okay.
3: Quick comments, bakit take it?
6: Well, basically, totoo naman eh.
3: Biglang nang gisa, sorry.
6: ang confidential funds po ay tao ng, pera ng bayan. So, kailangan they have to be accountable for it.
3: Tama. Yo, paano niya babalik eh? Wala siyang, paano niya babalik eh? Zero yung cash niya.
7: Okay. Ayun lang.
5: Yeah.
3: Curious lang.
5: Nagastos na.
7: May I just add?
5: Sige.
8: Of course.
7: Kasi ano, what do you call this? Lahat ng pangpunan, testigo namin, lahat ng dokumento, lalo na pagdating sa ano, dito sa confidential funds article na to, everything, all the fingers, all the supposed fingers, lead to her, point to her.
3: Okay.
7: So, siya lang makaka-explain ng lahat na to.
3: Tsaka kung gusto po mag-presidente ng Pilipinas, hindi syempre dapat ikaw muna na papasimuno sa pagsunod sa batas.
1: Umpisahan mo na.
5: Correct.
3: Okay!
5: Note, meron tayong comment from unidentified mind.
3: Ay!
5: Diba? Very matalinhaga ang ating handle.
1: Yung profile ba? Photo niya?
5: Dahil lang, sabi niya. Sabi niya, unidentified mind, dapat lang ibaba kasi kahit anong gawin ng korte, kung kulang silang mga senator judges, dapat ibaba din ang threshold.
3: Take it or leave it.
6: Nahihirapan siya.
7: Pwede ba? Pwede ba?
3: Excuse.
6: Ako take it. Take it.
1: So, di...
3: O take it din.
1: Take it tayo.
3: Diba? Eh, tama nga naman. Diba? Mm-hmm. Sorry na lang sa...
6: I think simple lang din po yan. Short lang. No? I think simple lang din po yan. Kasi paano ka mag-decide bilang isang judge kung hindi mo naman napakinggan ang buong impeachment proceeding? Dapat impartial ang judges. How can you be impartial if hindi ka naman nakinig sa impeachment proceeding?
3: Oh, tsaka lalo kung ikaw yung pugante na senator judge.
5: Where review daw ng live stream.
3: Ay, wow.
6: Eh, wala naman TV sa... Wala naman TV sa kulungan.
3: Ayaw. Diba?
7: So, baka may phone. May phone ba sila?
6: Ayun lang. Hindi
3: namin. Ay! May nalalaman ba? Bakit hindi namin alam?
6: Abangan sa account niya.
7: Pag bumalik ang account ko.
3: Okay, sabi ni Merlin Medel, sana mahiya naman ang mga opisyal na pinapasahod ng taong bayan na hindi nagtatrabaho, gaya ni Senator Loren at Kong Leandro. Take it or cleave it?
7: Cleave it ako.
5: Cleave it.
3: Bakit?
1: You're not excused.
7: Cleave it ako.
3: Bakit nagawat, Joey?
1: Cleave it.
7: Ano lang yan eh, nangako na nga sila, gusto pa ba natin tuparin nila yan?
5: Diba? So,
7: nakuha niya yung solar project na billion-billion at the age of 21, 22. Tinalo pa ang pag-ghost project kasi yun, ghost electricity project, binenta niya na lang. Tapos yung mga bumili, yun na lang ang magtutuloy. Diba? Nakakalungkot. Sana po bumalik na kayo dito, harapin niyo yan. Because you said before that you are bored and you want higher office, so prove to us po na you are deserving of higher office. And pero wala eh, DDS na DDS eh, on brand. Alam mo yung pangako
3: consistent
7: lang, dito to pa rin. So, ano ba, paano ba yun?
3: Leave it.
1: Okay. Okay, next. Wala naman kay Patrick na Eve 897. Best regards to you all in WDR. More power. Shout out to my kababayan from Butuan, Attorney Reyes. From Patrick Naive.
6: Hi, Patrick.
3: Take it.
6: Shout out po sa lahat ng mga Butuanon, sa lahat ng mga nasa Mindanao. Ayan, Badayaw nga palis. Karinyo tanan.
3: Oo oh, nga, yung mga friends natin sa Caraga State University were
6: two months ago for
3: the Ginzenial Tour. Ganda ng Butuan.
6: Diba?
3: Enjoy kami doon. Okay.
1: Okay, next ito.
3: Ay, ayoko nang basahin itong last comment.
1: Bakit? Kasi wala naman siya.
3: Absent naman eh. Sabi dito, Attorney Dino Singson de Leon. Miss you all! Kasi daming exclamation point.
1: Eh kasi nga, yung mga hindi niya batchmates.
5: Tatanggapin ba natin?
3: Oo nga.
1: Hindi niya batchmates, pero mga tagalasal ay nandito. Anong batch niyo nga ulit?
2: 116.
1: Ayan, so 2016.
2: Yes.
1: Ikaw?
6: 117.
1: 2017.
5: Mm. Si Attorney Dino.
1: Kailan si Attorney Dino?
6: 110 ata 1097.
1: Ah! Una-una!
3: O, paki-flash po.
1: Uy, si ano?
5: Thank
1: Uy!
5: Uy!
3: Wow! Maraming salamat, and thanks for this program. Miss all, especially Attorney Dino, continue to give info to our Filipinos what is true and lies about Duterte's claims and allegation to PBBM.
1: Ayan.
3: Sige po na ng 499.
6: Pag-aatian ba natin yung 500?
3: Nabayaran ko po. Saan?
1: Ako. Bayad na tayo sa kinainan.
3: Okay, meron na tayong two winners, so baka yung ano natin. I-disqualify na yung Attorney Dino Singson de Leon. Kung mismo kami pupunta ka dito.
1: Sinong gusto nyo? Sino bang gusto nyo?
6: I think yung sa COA.
1: Okay, si Malds. Okay, si
3: Malds. Okay.
1: Saka sino pa yung bibigyan natin ng mug? Sino pa? Si, unidentified mind siguro, no?
3: Mm-hmm. Oh, ibaba kahit anong
5: ibaba
3: gawin.
5: Ibaba ang threshold.
3: Okay, sige. Congratulations kay C. Malds tsaka unidentified mind. Nanalo ko yun ng with respect na mug na may autograph.
1: Oh, ito, na-miss mo to.
3: Oo nga, na-miss ko to. Dito na tuloy. Congrats sa ating mga napili. Alam nyo na naman sa pagbabalik natin dito sa Article 2 na, no? Magkakaroon na naman ng bagong isyong Pilipinas. Mag-aaway-aaway na naman mga Pilipino. Magkakaroon na naman ng mga haka-haka. Huwag natin kakalimutan na talagang isang magandang bansa ang meron tayo. Pinapaalala ng Team Pinas sa pamamagitan ng video na ito kung bakit dapat Team Pinas tayo.

0: isang mabilis na shout out sa mga naging guest natin ngayong hapon.
1: Yes.
0: Si Attorney Reyes Del Rosario.
1: Woohoo!
0: Si Kagawa Joey Delito. At si Attorney Hez Mantalao. Thank you so much for joining us. Dahil sa inyo, hindi kami nahirapang magbigay ng aming komentaryo.
1: At maraming nabaliwanag ng aspetong legal sa ating hapon.
0: At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
0: Di nga.
3: Sunod niyo mapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Isenta FM Radio Station at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel at doon yata si Clive eh, kasi puro travel din. Tandaan, wala pong personala. Dito lang yan sa
4: With Your Respect!

mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
3: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
0: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
0: Kasama si Kuya R at Mashi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio! Tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Doktora Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan.
6: Connect Ka Dyan.
7: In the afternoon. Hello, hello po sa ating mga YouTube viewers. Si Sir Louis Vasco, hello daw at nanonood siya. Tita Nona Namyan, hello, good afternoon. Si Ronald Kayan, si Mercy Sanchez, si Yes Hamhey Pinated 6217, si Repa Boy, si Ronel 1969. Salamat po sa inyong panonood sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, DZMM YouTube at Facebook, sa The Filipino Channel at I Want. Tuloy-tuloy po ang ating usapan sa epekto ng habagat sa ating mga agrikultura. At ngayong hapon, ang daming tanong ni Doktora Luisa tungkol sa crop insurance.
8: Oo,
7: makakasama na po natin ang acting department manager ng Actuarial Research and Product Valuation ng Philippine Crop Insurance Corporation po, si Sir Arvin Jasper Adan. Magandang hapon po, Sir Franco Reyes po at Doktora Luisa.
8: Magandang hapon po.
9: Magandang hapon po, Dr. Luisa and Sir Franco. Maraming salamat po sa pag-imbita sa PCIC para makapagbahagi po kami ng aming programa para sa ating mga magsasakat mga ngisda.
8: Oo.
9: Lalo ngayon sa panahon ng kalapdan.
8: Tama. Correct. Kanina tinanong ko kay Secretary Chu Laurel kung kamusta na. Oh, kamusta in terms of number ng ating mga magsasaka at mga ngisda na nag-enroll sa inyong programa?
9: Okay, simula po ngayong taon, no, simula January hanggang kasalukuyan po, ang nai-pa-insure or mga magsasakang nagpa-insure na po sa PCIC ay umabot na po ng 2.7 million farmers. So sila na po yung nabigyan natin ng insurance coverage. Tapos sa numero po ito, from January to today rin po, nakapagbigay na rin tayo ng indemnity na para sa mga 289,000 farmers na nag-claim sa atin ng dahil sa mga pinsala na inabot ng kanilang mga sakahan at isdaan.
8: Okay, so kung 2.7 million sa ating pong mga magsasaka ang naka-enroll sa Philippine Crop Insurance Corporation, ilan ba ang magsasaka natin?
9: Sa ating pong magsasaka ay Pinakamalaki po ang ano, ang sa palay. No? Sa 2.7 na yan, 763,000 ang rice farmers na na-insure na natin. Sumunod dyan, meron din tayong high value crops. Yun ay nasa 589,000 na mga farmers from high value crops po.
8: Nasa...
9: So yun po yung malaking portion ng 2.7 million na na-insure or nag-apply ng insurance sa PCIC.
8: Na, pero in total, kasi gusto ko malaman kung
7: lahat ng naka-insure.
8: Oo, so ilan ang magsasaka natin, ilan yung naka-enroll, ilan pa yung gusto natin imbitahan na mag-sali sa insurance program po ninyo?
9: Sa ano po natin, ang target ng PCIC for this year, no, makapag-insure tayo ng 4.6 million farmers. No? So nakaka 2.7 million farmers na po tayo. So mahigit 2 million pa po yung ating hinahabol ng i-enroll ngayong taon. At yun po ay para, depende rin po yun sa binigay na budget ng PCIC. No? So this year po, meron tayong budget na para makapag-cover ng 4.6 million farmers, no? At kasama rin po dito yung libreng insurance natin.
8: Oh, pero sir, in total, in ano lang,
7: lahat ng magsasaka,
8: ilan po ang magsasaka
7: sa buong Pilipinas?
8: Sa buong Pilipinas. Oh. Kasi syempre, yun yung hope
9: mo.
8: Eh.
9: Po ng D, sa datos po ng DA na nasagap natin, more or less, nasa 10 million pa po, ma. No?
8: 10 million
9: pa. Farmers and fishers.
8: Oo, tapos,
9: but sa alam natin, inaano pa siya, ina-update, patuloy pa rin po na pag-update.
8: Oo, sabi mo pati sa mga mangingisda, ilan ang mangingisda sa atin at ilan ang naka-insure po sa inyo?
9: Sa datos po ng total ng mga fisher po, wala po akong datos. Pero okay, sa mga na-insure po ng PCIC, kulang-kulang 10,000 po ng mga mangingisda ang naibigyan natin ng insurance.
8: 10,000
9: pa lang. At halos 60,000 po yung mga mangingisda na pina-insure yung kanilang mga bangka.
8: Oo. So anong ibig sabihin to? Sabi mo kasi base rin sa budget. Mm-hmm. So taon-taon nabibigyan kayong budget. Tapos from the budget, nagkakaroon kayong target, no? Kung ilan ang maaari niyong kunin.
7: I-insure.
8: Tama ba?
9: Tama po. Tama po yan.
8: Okay.
9: Tama po
8: ito. Oo. So, yun po yung ating, yun ang ating hope, no? Mm-hmm. Ang tanong ko is this, sino ang pwedeng insure? Kasi kanina, ang dami nagtitext sa akin, mga ordinaryong magsasaka, walang sariling lupa, sabi nga, nagre-renta lang sila ng, sinasaka nila yung lupa ng iba.
7: Correct.
8: Sila ba ay maaring, ano lang sila, renter? Pwede ba silang mag-enroll sa Philippine Crop Insurance Corporation?
9: Pwede po, no? Ang una nating basihan po para maging kwalipikado tayo sa libreng insurance ni PCIC is unang-una, nakapagpatala po tayo sa RSVSA, yung nabanggit po natin na Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa pamamagitan po nito, kailangan po nila magpunta sa ating mga munisipyo, sa Municipal Agricultural Office, at doon po tayo magpapatala ng ating pangalan at kung ano yung sinasaka at inaalaga ang hayop o isdaan, doon po natin ideklara. Tapos mabibigyan po tayo ng RSVSA number kapag po na-proseso na po yun ng DA officially, nakapag-enroll na kayo sa RSVSA. Yung mga tenants naman po natin, no, pwede rin po nating ipasok sila sa insurance as long as sila po yung talagang nagtitil o sila yung nagsasaka doon sa ating mga lupain po.
8: Okay. So, pwede naman pala. Okay.
7: Ano po ba, Sir Arvin, yung mga benepisyo kapag nagpa-insure sa, ang isang magsasaka o mangingisda sa naging member siya ng PCIC?
9: Okay po. So, ang pag-apply po natin ng insurance ay every cropping season, ano? So, every cropping season, kung sa palayan, 4 months. After 4 months, magtatalim ka ulit, mag-a-apply. So, meron tayong protection dyan for 4 months ng cropping natin, no? So, pag tinamaan ka ng kahit anong risk or kahit anong dilupyo, bagyo, baha, El Nino, yung tagtuyot, kahit pest and diseases, maaari natin itong i-report sa PCIC para magkaroon tayo ng assessment sa inyong farm at agad-agad nating mabayaran ang pinsala na naging dulot ng mga nasabi ko, mga sakuna At syempre po, kung meron din tayong insurance, no, may mga magsasaka rin po kasi tayo na kumukuha ng puhunan sa mga bangko tulad ng mga rural banks. Isa rin pong collateral na pwedeng gamitin ay ang crop insurance. So mas mabili silang ma-approve sa pag-loan nila kung meron silang insurance application sa PCIC.
8: Okay. Sir, pero kumusta naman po yung premium? Kaya naman po ba yan bayaran? Affordable po ba?
9: Okay po. So, yes ma'am, kasi ang pangunahing mandato ng PCIC is crop insurance at dahil sa budget na nakukuha natin, no, libre po magpa-insure sa PCIC. Libre po magpa-insure sa rice, sa corn, high value crops, maging yung ating mga alagang hayop, palaisdaan, at yung mga makinarya sa ating sakahan, pwede rin po natin ipa-insure ng libre as long as po nakapag-lista po tayo sa RSBSA.
7: Basta
9: registrado. So wala po siyang babayaran.
8: Ah, wala. So pag nag-register, wala silang binabayaran. Correct. Na pera. Walang ganon, no? So,
7: wala po 100% sagot ng gobyerno.
8: Basta kung kasali ka.
9: 100%.
8: Ah,
9: yes, ano,
7: ano pang ini-apply po tayo? Natin.
8: So kung in essence, ito yung lumalabas kanina, 'di ba may nagtanong, wala bang cash diyan, mm-hmm. 'di ba? Kasi sabi pag tuyo na, 'di ba, doon sila pumapasok, binhi, fertilizers, 'di ba, to make up with the topsoil na nagumuho, mm-hmm. 'no, pag umuulan. Ito 'yon kasi wala pa lang binabayaran na premium ang ating pong mga magsasaka, sila lang po ay kailangan mag-register, mm-hmm. at sila po ay makakatanggap gap ng at least 20 to 25% ng correct. Expected income nila. Tama, no? Tama, sir? Kapag sila po, tama po ba?
9: Tama po. Yung pag-a-apply po sa RSBSA ay una nating step. And then pangalawa po, mag-a-apply po sila sa PCIC. So hindi po na, gusto lang nating linawin na pag nag-apply po tayo ng RSBSA, it's not automatically insured. So we should still request yung ating mga farmers na mag-apply for PCIC para sa libreng insurance.
7: Anong mga rason para ma-deny naman doon sa libre?
8: Sir, ano ulit ang ibig sabihin ng RSVSA? Pakiulit po.
9: Registry System for Basic Sectors in Agriculture.
8: Okay, so
9: talaan po yan ng ating mga magsasaka.
8: So ano ho ang reason, sama si Franco, to be denied,
7: correct,
8: to be part of their PCIC program?
9: So, katulad din po ng ibang insurance, no, yung una, walang damage yung crops dun sa report niya, no. May mga kaso din kasi tayo na nagre-report sa atin ng loss, but upon inspection natin is wala naman, tama. Or di kaya naman sobrang liit lang na hindi naman talaga grabe yung tama, no. So, less than 10% lang yung loss niya. At pangalawa po, minsan yung sinasaka nila, hindi talaga sila nagtanim. So pagdating natin doon, wala silang tanim. So nade-deny po talaga yung claim nila. Kasi supposed to be yung i-enroll nila, standing crop na po. So pupunta tayo doon, makikita natin walang tanim. So madedeny po yung mga farmers natin. May mga ganun tayong
7: pangilang. Pero sa claim po yun, Sir Arvin, pero yung pagre-register po, paano yung...
9: Pagre-register?
7: Opo.
9: Sa pagre-register po, no, lahat naman ng nakalista sa RSBSA ay ino-honor na yung PCIC. So hindi namin kine-question kung anong inaalagaan, kung ilang ektarya. As long as nakalista tayo sa RSBSA, wala tayong grounds to deny yung farmer para mag-apply ng insurance sa PCIC. Mm-hmm.
7: Nako, imbitahan niyo po ang ating mga kababayang magsasaka, Sir Arvin, at samantalahin okay. itong programang ito ng ating gobyerno. Go ahead po, nasa inyo po ang panahon lang.
9: Okay. Maraming salamat po. Muli po sa ating mga magsasaka at kasama rin po ang mga mangingisda. Ang PCIC po o Philippine Crop Insurance Corporation ay may libreng insurance para po sa inyo, para sa mga ganitong klaseng kalamidad ng El Nino, baha, ay maaari kayo makapag-claim ng inyong danyos mula dito sa mga sakunang ito. So libre po ang insurance ni PCIC. Alamin po natin kung saan makikita ang ating mga regional offices. Meron po kaming 13 regional offices sa buong bansa at lahat po ng probinsya ay sakop nito. So meron tayong provincial extension office din po At para po sa mga additional detalye po, nasa website po ng PCIC, pcic.gov.ph. Makikita po natin doon yung ating mga hotlines, yung ating mga regional managers sa ating mga probinsya at regions. At doon po tayo maaaring makipag-connect po sa kanila para po maipasok natin sa libreng insurance ng PCIC ang ating mga sinasaka at mga palaisdaan.
7: Alright, yan po si Sir Arvin Jasper Adan, Acting Department Manager ng Actuarial Research and Product Valuation ng Philippine Crop Insurance Corporation. Oras po mga kapamilya, 3:17 ng hapon, dito po sa Konika Jan.

0: Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at syempre bago po matapos ang isang episode ng Koneka Dyan, lagi po nating katuwang sa pagseserbisyo at paglilingkod ang ABS-CBN Foundation Incorporated. At ngayong hapon po ay may makakasama tayo dito sa studio para pag-usapan ng National Teachers Month. Kasama po natin si Ginoong Miguel Claudio Ragasa, Program Officer po ng Metrobank Foundation Incorporated, kung saan nagtatrabaho po siya bilang sa Education Unit and nagsisilbi bilang bahagi po ng Secretariat ng National Teachers Month Coordinating Council. Nasa studio po ngayon si Sir Miguel. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, Sir Franco and Dr. Luisa.
2: Magandang hapon. Welcome to Koneka Dyan.
0: Ayan.
2: Sige, balitaan mo kami ano ang inyong programa. Ang National Teachers Month is September.
1: Yes po. So, ang National Teachers Month po ay ang buwan from September 5 to October 5. Mm-hmm. And kami po sa Metrobank Foundation bilang lead secretariat, kami po ang nag-iimbita sa iba't ibang organisasyon, sa iba't ibang sector para magkaroon ng any activity, activities, initiatives, and programs for our teachers.
0: Mm-hmm. Ano po ang ang pangunahing responsibilidad po ng Metrobank Foundation?
1: So bilang lead coordinator po, kami ang katuwang ng Department of Education sa paggunita ng National Teachers Month. So kami po ang nagko-coordinate sa iba't ibang organizations and nag-i-invite sa kanila magkaroon ng initiative. Pag sinabi po nating initiative, ito po ang any activities that they can do in their own capacity to celebrate our teachers. Mm-hmm. So pwede pong kahit private organizations or even NGOs na may mga trainings for teachers can fall as a means of celebrating National Teachers Month po.
0: Mm-hmm. Ilan ba ang teachers ngayon sa buong Pilipinas? May numbers ka ba, Sir Miguel?
1: Right now, ang recent na huli po namin nalaman from DepEd, I think more than 700,000 teachers nationwide.
0: Napakarami nating teachers at kailangan sila syempre. May sarili silang buwan. Ganun ka-special yung mga teachers natin, di ba, Doc? Simula po nung sinimulan itong Teachers Month campaign, paano po nag-evolve itong advocacy ninyo, sir?
1: So, nag-start po ang National Teachers Month as Teachers Month campaign noong 2008. Mm-hmm. Sa pangunguna po ng Metrobank Foundation and De La Salle University. Noong time po na ito, president po ng De La Salle si Brother Armin Luistro. Bago po siya naging
2: Na siyang presidente na ngayon worldwide.
1: Yes po.
2: Worldwide.
0: International, wow.
1: Worldwide. Yes po. So, yung advocacy
2: first
1: po
2: Filipino. Siya ang first Filipina to become president of La Salle worldwide.
0: Siya ang presidente nung nasa La Salle ako. Siya ang presidente na. O, diba?
2: Tara, proud.
1: So, yun okay. Po. Nung nagsimula po yung advocacy, unti pa lang po ang mga miyembro ng National Teachers Month Council and yung mga teachers na nare-reach po ng mga projects natin. And over the years, nagkaroon po tayo ng support from the government. Nung 2011, we had a presidential proclamation, number 242, declaring September 5 to October 5 as Teachers Month, and a Republic Act po nung 2016, declaring October 5 as National Teachers Day, which coincides with the World Teachers Day po ng UNESCO. Then, up to today, lumalaki pa po yung advocacy natin. Dumadami pa po yung mga organizations who are participating for National Teachers Month.
0: Mm-hmm. Paano pa natin pinapa-expand at pinaparami yung nakakaalam nitong programang ito?
1: So, ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po tayong nagre-reach out sa iba't ibang organizations. Hindi naman po magagawa lang ng ilang organisasyon ang maabot lahat ng guro sa buong bansa. Kaya pinipilit po natin na marami pang maimbitahan ng mga organization tulad na po ng ABS-CBN Foundation. Yeah. Meron din silang project, yung programa Henyo, yung kanang educational arm, na nakikater naman sa mga ALS teachers. So, hindi lang po mga licensed or under DepEd na mga teachers ang nire-recognize natin, pero pati na po yung mga walang license, mga ALS and child development teachers po.
0: Mm-hmm. Paano yung nagsimula yung partnership with ABS-CBN Foundation at ano-ano yung mga programa nung dalawang foundation na nagsama sila for National Teachers Month?
1: Actually po, new partner lang ang ABS-CBN Foundation this year. Nagkataon po na nakita lang kami sa isang event ng Department of Education and napansin po namin na iisa ang advocacy ng Metrobank Foundation, ABS-CBN Foundation sa kanang education arm which mm-hmm. is really to help our teachers and help our students. Sabi nga nila, when you help a teacher, you already help a classroom. Mm-hmm. So we also believe in the multiplier effect of our teachers. So habang si ABS-CBN Foundation are catering to ALS, kami naman po, we recognize 4 teachers annually, yung mga mm-hmm. outstanding teachers po. Mm-hmm. So every year, we search for outstanding teachers, then we recognize them by giving them 1 million cash.
0: Wow.
1: And ano po, trophy.
0: Outstanding broadcasters, wala kayo.
1: Wala po.
0: So, outstanding doctors.
2: So yun yung programa nyo. You
1: yes po.
2: A million
1: pesos po sa bawat teacher. So every
0: admission talaga
2: ano yung,
0: siya.
2: Sige, so ano yung mga criteria? How do you become an outstanding teacher?
1: Meron po kaming parang 4 main criteria. But mm-hmm. overall, ang tinitingnan talaga dun is their contribution to their own community. Mm-hmm. Hindi naman po magaling lang magturo ang hinahanap natin. Pero ang hinahanap natin yung merong impact sa kanyang classroom, mm-hmm. sa mga students. Isa sa mga winners po this year, si Dr. Emmanuel Guarde. So, isa po siyang teacher sa isang rural area. And ang focus po niya is teaching indigenous children. Mm-hmm. So, ini-incorporate po niya yung mga values, yung cultures ng community para matuto rin yung mga students and ma-feel nila na na part yung kanilang culture in a classroom setting.
2: Mm-hmm. Nakakatuwa, no? Alam mo yung ginagawa ng Metro Bank Foundation. Ang tawag ko nga dyan, that's a bank with a heart.
0: Oh,
2: may kanilang symbol.
0: Correct.
2: May puso sa gitna niyan. Oo. Alam, kasi ano, naging beneficiary tayo. Ang likod year ng Metro Bank Foundation. Nag-speech ako eh, mm-hmm. sa harap ni founding president mm-hmm. si George T.
0: Mm-hmm.
2: Ang nasabi ko lang is, sir, you have a bank with a heart. Nakita ko kasing symbol. Sabi ko, ano kayong sasabihin ko? You are a bank with a heart. Nakakatuwa may puso nga sa
0: kanilang ano.
2: So madami-dami sa programa. So nakakatuwa na recognize the 1 million goes to the teacher o dun sa programa niya.
1: Sa teacher po. So, bale, yung kabuuan po ng program, ang tawag po doon, Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos. So, every year, meron po tayong 10 individuals na pinaparangalan. So, 4 po doon ay teachers, 3 ay police officers, and 3 po ay soldiers. Okay. So, lahat po sila tig 1 million net of tax na
2: every
1: po
2: year.
1: Every year po.
0: Wow.
2: Thank you sa Metro Bank Foundation. O kami ay nagagalak marinig yan na binibigyan nyo ng recognition. Kasi, di ba, partner, with recognition is more work. Mm-hmm. Di ba? So, ma-inspire. Di ba? At yung mga iba namang guro, ibang police, ano pa iba, sino pa?
1: Police officers and soldiers
2: And
1: po.
2: Soldiers, partner, ay siya rin gustong
0: makilala rin sila.
2: So, sabi nga, parang viral infection, partner, ang mm-hmm. magiging mabuting tao. Uh-uh. If you're surrounded with good people, you become a good person.
0: Yes. Kaya nga dito lang ako sa paligid natin.
2: Tayo-tayo lang.
0: Correct. Diba? Miguel, your last message for our audience.
1: Sige po, sa lahat po ng mga teachers natin dyan na nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa mga mag-aaral. Alam po namin na hindi sapat ang isang araw at isang buwan ng selebrasyon para mapasalamatan po kayo. At ngayon po, sinasabi din natin ngayong taon, teacher, ikaw naman, deserve nyo rin po ng pahinga at ma-recognize ngayong National Teachers Month. Happy National Teachers Month po.
2: Nakakatuwa si Miguel Mocali siyang teacher.
0: Teacher, ikaw naman.
2: Diba?
0: Teacher ka ba?
2: Miguel, ano ang inyong, so sinabi mo, ano ang pinaka ating partnership with ABS-CBN Foundation?
1: Ang ABS-CBN Foundation po ay part ng National Teachers Month Coordinating Council. So, ang National Teachers Month Coordinating Council, ito po lahat ng organisasyon na may ginagawa para sa mga teachers. So, ang ABS-CBN Foundation po ay kabahagi po nun. At ang programayahin nyo po ang kanilang contribution for
2: under
1: teachers.
2: Under programang henyo.
1: Mm-hmm. Yes po.
2: Okay. So, thank you. Maraming salamat sa iyo.
1: Maraming salamat.
2: More power to Metro Bank Foundation and for more partnership sa ating pong ABS-CBN Foundation. Okay.
0: Batang-bata si Miguel.
2: Yan po si Miguel Claudio Ragaza, ating program officer ng Metro Bank Foundation.
0: Thank you so much.
2: Thank you, Miguel. Sedya ka lang. Pabababay na tayo.
0: Pabababay lang kami para
2: pag tumayo ka, lalabas ang ulo mo sa camera.
0: TV. Yan. Ako.
2: Okay.
0: Mga kapamilya, salamat Miguel. Salamat po sa ating mga naging guest. Kapamilya, hindi po mapipigilan ang habagat. Pero kaya pong iwasan ang baha. Kayang paghandaan ang sakuna. kaya pong protektahan ang kabuhayan. Kaya hindi po kailangan ng mga magsasaka ang habag. Hindi niya kailangan ng awa. Hindi po niya kailangan ng kawawa naman. Hindi niya po kailangan ng tulong kapag huli na ang lahat. Ang kailangan po ng ating mga magsasaka ay proteksyon at pananagutan po. Dahil po ang habagat ay hindi natin kontrolado, pero kung paulit-ulit pong lumulubog ang magsasaka, hindi na lang po ito tungkol sa klima o panahon. Huwag po natin gawing dahilan ang habagat para magbigay lang ng habag. Hindi po habag, hindi po awa, kundi dapat ay may managot. Ako po si Franco Reyes, kaserbisyo na, kapamilya pa sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: At ako naman po si Dr. Luis. Ano pong kaakibat sa kalusugan at sa public service? Caught on air, not listening. I just heard you say goodbye.
0: Goodbye. Oh, ikaw na ngayon. No?
2: Ako naman, ako gusto ko lang magpasalamat kay Secretary Chu Laurel na sumali sa ating punghuntahan for today. Honestly, parang napakahirap talaga ng maging secretary ha, ng agriculture. Kasi nga, agricultural country tayo. Madaming magsasaka ang siyang naapektuhan sa tuwing pag-uulan. And ang laki-laki, eh, ano siya, malaking problema, climate change. Tapos may issue pa tayo, meron siyang natural issue on Mother Earth, no? Na gumagrabe yung pagbabago sa ating klima. May magagawa tayo doon, alam natin lahat yun. Pangalawa ay meron din man-made contribution, yun nga yung problema natin sa flood control. No, so kami po ay nananalangin na masolusyonan ang at least dun sa man-made
0: kaya natin kontrolin.
2: Yung man-made contribution doon sa flood issue, no? Para po ay hindi naman humag-suffer ang ating pong mga mamamayan. So makikita po natin ang talagang nagsusuffer ay yung mga mahihirap na ating pong mga magsasaka, ating pong mangingisda na sa dulo parang ano yung habagat. Kailangan bang kaawaan, di ba?
0: Habag ba ang...
2: Kailangan ba sila kaawaan o dapat ay talagang bigyan natin sila ng solusyon? Well, ganda yung sinabi ni Secretary Chu Laurel. Frozen,
0: cold storage.
2: Cold storage. No? We freeze our products, we freeze our vegetables, our fishes for at least 2 weeks para naman ay hindi masyadong magkaroon ng madaming pagbabago or at least sa presyo.
0: Correct.
2: Disruption po sa atin. So maraming salamat po sa pagsali sa aming huntahan for today. Ito po si Dr. Luisa saying goodbye. Bye-bye.
0: Susunod na po ang programang Travel ni Awel kasama po si Papa Awel Paz.
2: And everything's gonna be
0: alright!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 3:32 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Calling all passengers to flight 784.
3: Buong mundo'y liputin. Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
4: Usapang Biyahe.
3: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo.
4: Ganda ng mundo.
3: Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZM.

0: lamang po sa linggo-linggo natin sinasakit ng libre-libre po ito ang travel ni Awel with yours truly, the ever laughable, the ever lovable, and of course, the ever travelable, Papa Awel pa! Naku naman, masayang-masaya po kami. Linggo na naman po, 3:30 ng hapon. At tayo magkakasama-sama hanggang 5 p.m. Bago po yan mag-TV Patrol Weekend. Libre na naman tayong lilibas sa iba't ibang bansa. At special ang episode natin ngayon. Narinig po natin mga staycation. O kaya mga baka-pakasyon kung saan sa mga lugar ngayon. Eres, sportscation. Naku, tama po ang narinig nyo tungkol sa sports. Kasi ngayon pala ang mga tao, di ba kagaya na pakinggan po natin, napanood dati si Kuya Mix Bustos, sumasali siya mga marathon, o sabay, pasyal na rin. Sportscation! Ngayon naman, mga nauuso yung mga high rocks, tapos yung mga mountain, ganun talaga, social. Mountain climbing, di ba naman? Sabay, pasyal na rin naman sa mga mountain dyan. Kaya, naku, masaya po. At magiging piyesta rin po tayo sa Sariyaya, Quezon. Kaya mga taga Sariyaya, Quezon, nakupunta na po kayo dito sa atin. At tayo po ay papasyal sa inyo. Yes, Mount Nevera. Nandun daw talaga. Ito, ang Martin Nevera naman yun, ang aking best friend na nasa Toronto. Nasa Toronto, Canada ngayon, ang aking best friend na si Martin Nevera para dyan sa Pinoy Extravaganza Fiesta dyan. Yay! Love. And I love you all. Kaya tumutok na po kayo dahil yung mga first class passengers natin, ako kanina pa nakaupo, oh, nakapasin na ang kanilang mga seatbelts. Ang dami nang nagbabatian, nababasa ko po sa inyo, ha? Ang inyong po mga messages po. Kaya shout out po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Ganun din po sa more than 3 million subscribers sa Facebook. Ganun din sa TFC at sa iWant. At syempre sa mga nanonood sa teleradyo, sa mga cable po. At ganun din po sa mga nanonood din po at nakatutok po sa radyo. Radyo Patrol sa Estrenta, 630 kHz. Hello po sa inyong lahat. Naku, speaking of mga special guests, meron pong babiyahe sa atin dito. Diretso pa from San Francisco, California, para bumati ating kapamilya. Play Teleradyo!
1: Hi, my name is Salso Batanes from California, and now I'm here in Irvine Regional Park. Come and join us to Travel ni Awel. Thank you, bye!
2: Travel ni Awel!
0: Yeah! Thank you very much, kapamilya, sa iyo pong pagbate. Naku, at syempre kayo po na mga first class passengers natin, mga business class passengers, babatiin ko po kayo mamaya, after the gap. Kasi marami po tayong special guests ngayon. At syempre, hindi mawawala ang lengua de viaje at ang travel trip tips. Yung first class passenger yata natin, nasa zoom na, kaya abangan po natin siya, ha? Samantala, ang oras muna sa buong kapuluan, 3:38 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: At eto na nga

0: nakaready na ang ating first class passenger para po sa ating special episode na Sportscation. Naku, kapag sinabing Pinoy abroad, kadalasan ang naiisip lang natin ay work or vacation. Pero may mga Pinoy rin na pumupunta sa iba't ibang bansa para mag-adventure at maging active habang tinutupad ang kanilang mga pangarap. At speaking of active, aba-aba, pwedeng pagsabayin ng sports at travel tulad ng ating team ngayong araw, Sportscation. Isa na nga sa outdoor sport at physical activity na pwedeng subukan ay ang mountain climbing. Di ba? Mountain. Ganun yan, mga ano, social, lalo na sa Amerika kaya nagpunta ang ating mga climbers. Di ba? O kaya pag sabi mo, mountain climber. Climber naman, di ba? Pumalpak sa second word, di ba naman? O ito na nga po ang hobby ng unang guest natin ngayong araw. Some people will bring you down, but in this adventure, sabay daw nilang umangat. Este, umakyat pa lang kanyang co-Filipino climber, dalawang guest natin, pero isang makakapanayam natin. At ang kanilang goal, umakyat sa El Capitan sa Yosemite, California. Isang malaking rock wall na mahigit 3,000 feet ang taas at isa sa mga kilalang climbing spot sa mundo. Noong May 13 hanggang May 16, 2026, matagumpay nilang nakumpleto ang route na The Nose. Nako, at narating ang summit. Pero higit pa sa isang malaking climb, ang kwento ni na Jerry at Iva. Naku, nagkakilala sila noong pandemic at nagkaroon ng instant connection nang malaman nilang pareho silang Pinoy at mahilig sa climbing. Mula sa simpleng pagkikita na buong isang friendship at isang pangarap na balang araw, sabay nilang mararating ang tuktok ng El Capitan. Hindi naging madali ang kanilang journey noong 2025. Sinubukan na nilang akyatin ang The Nose, pero hindi nila ito natapos. Sa halip na sumuko, bumalik sila para subukan muli. At sa kanilang second attempt, natupad ang kanilang matagal ng pangarap. Pero ang mas special sa kanilang adventure ay ang pag-establish nila ng Project Pango. Tama po yung narinig ninyo. Project Pango. Binuo nila ito para magdala ng Filipino representation sa climbing at outdoor spaces. At ang Project Pango ang kauna-unahang pag-akyat sa El Capitan o diba Pinoy Pride. Ano nga ba naging simula ng kanilang friendship? Ano ang pinagdaanan nila bago makarating sa summit? At bakit Project Pango ang pinili nilang pangalan para sa kanilang adventure? Kilalanin natin ang ating very special guest kasama po live via Zoom ang pinagmamalaki po nating Filipino climber na si Ivan Catalunya. Hi Ivan, welcome on.
1: Hello.
0: Board.
1: Hello. Thank you for having me. So nice to meet you.
0: Napa, it's a great pleasure meeting you kahit sa Zoom man lang, virtual, no? Sayang, maganda sana nandito ka rin sa studio, Ivan.
1: Sayang nga. Actually, nasa end of my trip na po ako. Nasa Pilipinas pa rin po ako, pero nandito ako ngayon sa Iloilo po.
0: Sa Iloilo. Yun. Pero you are based actually in the Philippines or sa US of A ba?
1: Sa USA na po ako. 15 years na akong pera doon. Pero born and raised po ako sa Pilipinas until 14 years old.
0: Ayan, syempre, interesadong malaman bago natin i-chika ang yung pagiging Filipino climber dyan, lalo na sa Amerika, nagpunta kayo sa Yosemite. Anong pinagkakaabalan mo sa Amerika? At saan ka banda sa Amerika? Kasi maraming mga nanonood, live tayo ngayon sa The Filipino Channel bukod sa YouTube at Facebook.
1: Yes. Nakatira po ako sa St. George, Utah. Small town lang siya, although it's growing community.
0: Yes.
1: Ang St. George, Utah po, malapit lang po yan sa Las Vegas, 2 hours away.
0: Correct.
1: Doon ang dami po mga Pinoy, pero pagdating po sa Utah border, medyo konti na lang mga Pinoy. So, nag-work po ako as a car tech, car rack tech. Yan po ang full-time. At sa aking free time, ako po yung nagra-rock climbing on my weekends, on the weekdays rin po. Since rock climbing community po, isang malaking rock climbing community ang St. George, Utah, very accessible po ang rock climb sa hometown ko. Kaya kahit weekday, after work or before work, nagka-climb pa rin po ako as just for fun, tsaka a form of training.
0: Correct. Tsaka para ma-promote din natin ang work-life balance para naman sa ating sariling good health, mental health, di ba? Tsaka ma-maintain naman natin ang ating sanity. At kailangan natin yan, especially kaya ang special episode po natin ay sportscation. So, ngayon sa Pilipinas, full vacation ka ba o baka another sportscation din yung ginagawa mo ngayon?
1: Mixture of both po. Actually, ang main goal ko po ngayon, visiting the Philippines, a month and a half po, rock climbing, visit the Philippine climbing community, visit my family, at saka enjoy po ang ating beach at mag-diving.
0: Oh, so,
1: pero for the most part, naging rock climbing trip po to, at actually, hindi masyadong rock climbing, more on a tour po para ma-meet ang rock climbing community natin.
0: Very nice. Ito, pinapakita na natin yung naging adventure nyo sa Yosemite or kung saan mang lugar ka pa nagpunta, no? Pero pakikwento nga naman kasi ang ganda nung paumpisa nating kwento sa inyo na second attempt nyo ito na makapunta dun sa The Nose. Pero mas maganda rin na-establish yung friendship dito. At ang in-establish yung Project Pango! Ang ganda naman, no? Nakakatuwa. Agos kayo palakpakan dyan. Kwento mo ulit sa amin kung paano naging mas makabuluhan at significant ang inyong pagiging rock climber sa Amerika at sinasabay nyo na rin ng bakasyon at pagpunta sa iba't ibang destinasyon. Please share with us, Ivan, your journey.
1: Ang journey ko as a rock climber, nagsimula po yan ng pandemic 2020. Ayan po ang first year ko na introduce sa outdoor climbing. Mula noon, naging buhay ko na siya. Naging parang long-lost passion. Dahil athletic na po ako simula nung bata pa ako. Nagsiswimming na po ako, nagtatriathlon, try na rin ako boxing. So, passionate ako sa sport at passionate na ako sa outdoor climbing. Yung na-discover ko yung rock climbing, dun ko na-realize na ito pala ang talagang passion ko dahil kombinasyon siya ng athleticism at outdoor recreation.
0: Yun.
1: Di ko na masyado ginagawa yung iba kong hobbies. Nag-focus na ako sa rock climbing.
0: Nakakatuwa kasi na kaming mga Pilipino ay nandito sa Pilipinas, hindi nakakarating dyan sa Amerika, lalo na dito sa Yosemite. Pakikwento, paano ba makapunta dyan? Ano ba makita dyan? Lagi bang malamig dyan? Tsaka, di ba meron din yung mga nagka-camping-camping, yung may mga dalang mga campers bukod sa climbing-climbing?
1: Opo, totoo. Mm-hmm. Hindi lang ang Yosemite National Park po, hindi lang mga rock climbers, pati na rin campers, hikers, recreators. At hindi nyo naman po kailangan maging talagang outdoor person. Katulad ng tatay ko, dinadala ko siya with me sa Yosemite para ma-enjoy niya yung scenery and view, picture-picture lang, at enjoy na siya doon. Until ayun, na-introduce ko na rin sa hiking, kaya ginagawa niya na. Ang tatay ko po parang mga 63 years old na. So, bali, yeah, para sa lahat po ang Yosemite National Park. Ito po ay nasa California, but hindi ko po sure kung gaano kalayo siya from LA kasi marami sa atin mga Pinoy na ka LA. Parang mga 5 hours or 6 hours away po ng Yosemite. Ako naman po, ang drive ko from Utah, 8 to 10 hours. So, kailangan ko pa po mag-request ng off, mga weekend off, or 1 week off para ma-enjoy ang ating national park.
0: Correct. Oh, tapos 'di ba, paki-share din sa amin, 'di ba, dyan sa National Park na 'yan. Diyan yung talagang paparada ka lang diyan, tapos kung meron kang magdalang vans or mga campers, tapos 'di ba, meron diyan yung convenient naman yung mga restrooms, mga pang yung mga pang grill, ganun, pwede ka mag-picnic.
1: Yes, totoo po. So, kung meron po kayong madalas dito sa Amerika, usong-uso na po yung RV.
0: RV, yun.
1: Van po ang binibili nila, tapos ini-install na nila ng bed, ng mga stove.
0: Tama.
1: Kaya, doon po sila natutulog sa loob ng kanilang van. Kung wala naman kayong ganung privilege na may van at may bahay sa loob ng van, pwede rin po kayong magdala ng tent. At kumpleto na po, may table, may mga grill, magdala lang ng cooler na may pagkain, tubig, at ma-enjoy nyo na yung outdoors with your family or friends.
0: Correct. Pero ang talagang intention nyo sa pagpunta dun sa Yosemite ay para maakyat ninyo yung the nose for the second time around, naging successful kayo, pakikwento sa amin kung ano yung naging adventure ninyo, lalo na meeting your new friend na si Jerry at hanggang patungo na nga doon sa Project Pango.
1: Opo. So, na-meet ko po si Kuya Jerry at sometime 2021 or 2022. Parang po biglaan. Meron po kaming isang rock climbing area dito sa Las Vegas, tinatawag Red Rock Canyon. At doon po kami unang nag-meet. This point po, since sa Utah, hindi ganun ka-diverse, wala po akong kakilalang Filipino rock climber. Bali, yung na-meet po si Kuya Jerry, siya pong kauna-unang Filipino rock climber na na-meet ko.
0: Ayun,
1: simula noon, nag-exchange na kami ng number at nag-keep in touch na kami. Bali, ako, naka-base sa Utah. Si Kuya Jerry naman, kahit saan siya mag-drive, yun ang kanyang tahanan. Dahil nakatira po siya sa van. At tinatawag po yan, may term po kami dyan sa rock climbing community, isang dirtbag climber.
0: Ano po ulit? Ano pong tawag ulit? Dirt?
1: Dirtbag climber po.
0: Anong spelling? Sorry ha, medyo nag-chachapi.
1: D-I-R-T
0: D-A-T. Dirt bag.
1: Yes.
0: Ayun, dirt bag climber. Yung po pala yan, panibagong term yan na natutunan natin. Yung mga climber o lagi pong bumabiyahe. Kasi, pwede rin namin i-feature, no? Yung mga hindi talaga nadidestino or parang nananatili sa isang lugar, kundi moving from one place to another at naniniraan sa mga sasakyan na lang ay, yan nga, dirt bag. Yan. Climber naman, kasi climber nga si Kuya Jerry, di ba? Marami tayong nakikita mga video niya, no? Nabubuhay nga sa loob ng van, ganun. Ito na, ikwento mo naman sa amin, nakakatakot kasi rock climbing ito, hindi lang ito basta, parang straight siya, parang nakikita namin ito si yung cliffhanger na palabas, no? Paano ba yan ginagawa? Dapat may training yan, dapat kumpleto ang gadget, equipment, ano-ano mga kailangan para magawa yan?
1: Marami po tayong kailangan para makagawa ng isang malaking rock climb katulad ng El Capitan. Simula po ako siyempre sa maliliit lang. May tatlong basic rock climbing style po kasi tayo. Commonly may bouldering, and yung sport climbing, and then yung third naman is trad climbing, or tinatawag rin siyang crack climbing. Itong crack climbing na to, ayan po ang aking main climbing style.
0: Wow!
1: Nagsimula po ako mag-bouldering, maliliit lang po siya ng mga bato na pwede mong i-climb. So, ang main difference po ng tatlo is paano kayo maprotekta pag nahuhulog kayo. Yeah. Ang bouldering po, meron po kayong crash pad. Para siyang mattress po na pwede niyong i-backpack sa malaking pad niyo. Ilalagay niyo lang po yun sa base ng climb niyo at magka-climb kayo ng mga short routes. Pag nalaglag kayo, dun kayo maglalanding sa parang mattress type na pad. Yan po. So, una ginawa ko po yun until na-introduce po ako sa rope climbing or sport climbing. Ito na po ay require ng tali at meron na po ditong mga bolts. Since mataas na po itong climb na to, meron po mga established na drill bolts sa wall. So, yung mga bolts na yun, ikiklip mo yung tinatawag na quick throw at habang nagka-climb ka, ikiklip mo yung rope mo. Sa baba naman, madalas may partner ka. Yung partner po, siya po ang in charge para kung mahulog ka man sa ruta habang nagka-climb, siya ang sasalaw sa'yo gamit yung rope tsaka yung quick draw.
0: Ayun!
1: Bale, yung pangatlo naman po is crack climbing or trad climbing. Ito naman po, i-utilize namin yung crack system ng isang wall. Madalas, ang mga rocks, meron po silang mga biyak na features. Mga ruta po yan. So, bale, ang device po na ginagamit namin dito is tawag is calming devices or nuts or hexes. Dalawang uri po, passive and active. Yung common po ay isa po siyang active device na parang spring-loaded siya. So, nag-i-expand po siya. Pag nilagay niyo sa crack, nag-i-expand po siya at yun po ang sasalba sa'yo pag nahulog ka. So, hindi katulad sa sport climbing, bolts ang ginagamit ninyo sa crack climbing devices.
0: Ayun. At ang ganda naman nun, meron tayong rock climbing 101 dito, di ba? Nakakatuwa naman, may crash course tayo mula kay Kuya Ivan. Pero syempre, ang tanong naman, umaakyat mo yung bundok hanggang taas, paano ka bababa? Dito ba ginagamitan na ng rappelling? O baka andun ka na lang sa itaas? Paano naman yun? Susunduin na lang ako ng aking mga ano, friends?
1: Depende po. So, bale, ang El Capitan po, sobrang laki po. Pagka ganun nakalaki ang mga wall na kinaklaim ninyo, delikado na po mag-rappel. Kasi sa El Capitan, may tinatawag kaming pitches. Ayan po ang section ng mga ruta. Bali sa sport climbing, isang pitch lang po yan. Usually, mga 35 to 60 meters ang haba ng isang pitch. Ang El Capitan naman po, sobrang... Ang isa sa difficulty ng El Capitan is 28 pitches po ang isa sa mga ruta, which is yung ginawa po namin the nose. So, bali, nagre-range yung mga pitches niya 35 to 60 meters long. So, bali, 30,000 feet po ang kabuuhan ng buong El Capitan, the nose
0: route. Wow! Oo.
1: So, your question po, paano kami bababa? Ang El Capitan, kailangan nyo pong mag-hike down. Kasama yung mga dala nyong gears. Hindi lang po yung climbing ang kailangan nyo malaman. Kailangan marunong rin po kayo mag-haul ng mabibigat na bag.
0: Yeah.
1: And, mali, pag nakaakyat na po kayo at nadala nyo rin yung haul bag nyo, mag-hike po kayo sa side ng El Capitan. And then, meron naman po doon mga anchors na pwede nyong pag-rappelan. Parang 6 times po kami nag-rappel after namin mag-hike from the top of El Capitan. Isa rin po siyang adventure. Hindi lang yung pag-climb, adventure rin po yung pagbaba ng bundok.
0: Correct. Kaya yun ang natanong ko. I'm sure yan ang naglalaro sa utak at isip ng ating mga nanonood. Lalo't pumalo na sa more than 1,017 live YouTube viewers tayo. Bukod pa yung nasa Facebook, ha? Kaya shoutout sa ating 1.5 million subscribers dyan. Kuya Ivan, paano naman nabuo yung project Pango? Sinong idea yan? Sa'yo ba talaga? Okay, Kuya Jerry.
1: Bali po, isang passion project na po sa akin ang pag-akyat ng El Capitan. Bali, ang unang trip ko po sa Yosemite ay 2022. Doon ko po na unang na-climb ang El Capitan. Four times ko na po total na-climb siya. Pero yung mga previous times na na-summit ko ng El Capitan, doon ako nagsimula mag-isip. Maganda sana, sabi ko sa sarili ko, maganda sana na ma-share ko itong feeling sa kapwa Pilipino, ating mga kababayan na rock climbers. Ang problema lang is maghanap ng Filipino rock climbing partner. Since limited lang kilala ko mga rock climber, at this point kilala ko lang si Kuya Jerry, ayun, doon kami nagkaroon ng idea na baka pwede tayo naman ang mag-climb ng El Capitan. At nagsimula po itong idea na ito, 2023.
0: Ayun! Di ba naman? Kaya, ngayon ilan na ang members ng Project Pango? Nadagdagan na ba?
1: So, bali, nagsimula po kami ng 4.
0: Oo.
1: Pero, kung nagkaroon lang ng pagkakataon na tapusin at mag-training is Kuya Jerry. So, bali, kami lang po ni Kuya Jerry talaga ang Project Pango.
0: Okay.
1: So, kung may tatanong nyo kung bakit po namin pinili yung name na yun, si Kuya Jerry po ang may idea niyan. Obviously, ang climb na ginawa namin is named The Nose.
0: The Nose, oo.
1: The Nose of El Capitan. Correct. Dahil marami po yung ruta sa El Capitan.
0: Correct.
1: More than 50 routes po. Ang The Nose po ang pinaka-iconic sa lahat dahil sa yung ruta po na yan ay mismo nasa bridge ng nose. Gitnang-gitna siya ng isang feature. Kasi pag nakita niyo yung El Capitan, isa siyang malaking feature ng malaking nose.
0: Oh.
1: Isang grand. Bale, since binuo namin itong grupo na to as a first Filipino team to ever ascend El Capitan, at pareho po kami yung proud Filipino,
0: yes.
1: Gusto po na, si Kuya Jerry po ang nag-come up ng pangalan na Project Pango.
0: Yes.
1: Dahil pareho proud Filipino at hindi po natin kailangan na mag-iba ng itsura para makamit mga ganitong klaseng bagay na kala natin mga mga taga-ibang bansa lang ang pwede.
0: Galing! Ang galing! Siyempre, like natin sabi gaya sa kanta, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango, di ba? Nako, proud Filipinos! More chika, ikukwento naman ni Kuya Ivan since nasa Pilipinas siya. Ano-ano man kaya ang napasyalan niya dito sa Pilipinas at habang nagbabakasyon siya? At baka meron pang gustong sumali dyan ng Project Pango, paano kaya? Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Travel ni Awel!
2: Siyempre, Japan ulit. Yan. Kasi nung nag-Japan ako, sobrang ang nagustuhan ko doon bukod sa place, sa food, yung environment, yung mga tao na nandun, tsaka yung culture na pinapakita nila. Sobrang, ano eh, sobrang feel at home ako doon. So, also yung mga culture nila, natutunan ako, sobrang respectful nila. So, yun, sana hopefully makabalik ako sa Japan.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
10: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
3: Hanggang sa kasagsagan ng superbagyo, nandun ang DZMM
4: sa Metro Manila. Darinig na lang nila na nagre-report ka on ang situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
5: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras sa buong kapuluan, 4:04 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kapit na lang may pizza! Travel ni Awel!
0: At masaya nagbabalik po ang Travel ni Awel with yours truly, the ever lovable Papa Awel Pass! Naku, masayang kakwentuhan natin isang Filipino climber na nakapunta na sa Yosemite dyan sa California. At nandito sa Pilipinas naman na nagbabakasyon. Ang saya lang, lagi ang nafe-feature natin yung mga Pilipino na nagbabakasyon sa ibang bansa. Eto naman isang Pilipino mula Amerika na sa Pilipinas. Ivan Catalunya! Hi Kuya Ivan again!
3: Hello po, Sir Awel.
0: Oo. Isang mataas na pagsaludo pa rin sa'yo dahil itinatag mo ang Project Pango para sa mga mountain talaga. Ang social, di ba, ng pagka-mountain climber naman. Pero ang ganda din kasi, matagal ka na sa Amerika pero magaling ka mag-Tagalog. Bakit? Paano mo na panatili yan at hindi ka, shleng-shleng?
3: Salamat po, compliment po sa akin yan dahil talagang pinaghirapan ko na maikip yung Tagalog ko. So, bago pa akong pumunta ng USA, pinramis ko na sa sarili ko na ayaw kung mawala yung Tagalog ko kasi para sa akin importante yon. And kung makita niyo po kung saan ako lumipat sa Utah, wala po talagang Pilipino. So, I made a conscious decision po na mag-consume ng OPM music, mga Filipino movies, habang nasa USA ako, para makip ko pa rin po yung Filipino language.
0: Very good. At lagi kang tumutok sa DZMM Teleradyo dahil dito pure Tagalog talaga. Pati sa mga balita, para updated ka sa mga kumpirmado at siguradong balita. Ha? Lagi kang tumutok sa DZMM, Kuya Ivan. At kung ipopost mo ito sa iyong social media page, itag mo rin ang DZMM. Ang Travel ni Awel, okay? Yes. Ngayon, Kuya Ivan, syempre interesado man kami, napakabilis ng bakasyon mo sa Pilipinas. Saan-saan ka na nakarating at paano ka nag-reconnect sa mga mountain climbers kagaya mo? At baka naman nakapasyal ka rin at nag-mountain climbing ka rin dito.
3: Opo, actually, yun po ang isa sa mga main purpose ko. Nanggaling na po ako sa Manila. Pero ang hindi lang maganda sa Manila, walang tigil ang ulan. Pero naka-visit naman ako ng mga climbing gym. Usong-uso na po ang mga climbing wall gyms sa Manila. Meron na pong iilan. Nag-gym hopping lang po ako para matry yung mga iba-ibang gym natin sa Manila. Meron sa Cubao, sa Quezon City, sa Cavite, sa Metro Manila. Tapos after ng Manila trip ko, pumunta na po ako ng Cebu. Doon po ako nag-try ng dalawang rock climbing area. Isa sa Danau at isa sa Cantabaco.
0: Ayun.
3: Opo. Very after po noon, bumisita po ako sa Palawan for different purposes. Para lang po mag-diving, para makita ang ating napakagandang Coron, Palawan.
0: Wow!
3: After dumiretso naman po ako sa Davao City. At doon po, nag-visit rin po ako ng isang climbing gym. At doon ako nakamit ng mga local climbers. At nag-climb sa gym. Naimbitahan nila akong mag-talk sa climbing competition nila actually. After noon, punta ako ng Cagayan de Oro dahil isa rin po siyang malaking climbing community. So, doon, nag-visit ulit ako ng gym. At shinare ko rin yung experience ko as a guest speaker. Ang rock climbing area na na-visit ko sa Mindanao, meron po tayong tinatawag na Kyokong. Parang malapit po siya sa bukid nun. Nasa heart po siya ng Mindanao. At isa po siyang, kinukonsider siyang national rock climbing area ng Pilipinas. Sobrang dami po ng ruta doon. In fact, doon ko po nahanap at na-climb ang pinakamataas na wall sa Pilipinas.
0: Wow! Kita mo naman, ang sarap naman ang pakiramdam niya. Thank you very much for sharing those experiences with us. Lalo sa mga hindi pa nakakasubok ng mountain climbing. Parang na-inspire mo sila. Nakute ka muna, itry din nga natin. Ako pag sumali ako ng Project Pango, sa'yo ako mag-a-apply ha. Ano, nose to nose. Nose to nose pala, no? Para ano, makasali sa Project Pango. Please promote Project Pango, Kuya Ivan, at please promote your social media account para marami pang maka-follow sa'yo at maka-join din sa iyong Project Pango. Go, Kuya Ivan!
3: Yes po, meron po kaming page sa Instagram. It's called Project Pango. At ang personal rock climbing account ko naman po ay Ivan Gino. I-V-A-N-G-I-N-O. Tsaka ito po ang account ko para I keep it open at para makamit po ako more climbers na interested na matuto. At si Kuya Jerry naman po, si Jerry, I think yung Instagram page niya ay De Carabao, sa Instagram rin. Kung i-search niyo lang Jerry Igbalik, yan po ang account niya sa Instagram. At isa po siyang licensed rock climbing guide. So, pag nakabisita po kayo ng USA, isa po siyang Filipino rock climbing guide. So, pwede niyo po siyang i-hire para matuto or dahin kayo sa mga magagandang lugar para mag-rock climbing. Ako naman po, hindi po ako qualified professional, pero nag-gather na po ako ng mga enough skill para ma-share ang aking mga skills and knowledge. At open po ang page namin for sa lahat ng mga interesadong na matry ang rock climbing or ang style ng big wall climbing. Ayun, hindi lang po Project Pango ang pwede nyong i-reach out. Actually, dito sa Pilipinas, marami po tayong rock climbing community. Meron po sa Manila, meron po sa Cebu, meron naman sa Iloilo at meron po sa Cagayan de Oro at Davao. Maghanap lang po kayo ng local rock climbing gym at doon po kayo makakamit ng mga local climbers na pwede kayong i-lead sa tamang daan para matuto kayong mag-rock climbing. Kaya, bisitahin nyo na sila.
0: Yay! Thank you very much, Ivan Catalunya, ang ating special Filipino climber. Please send our regards to Kuya Jerry De Carabao. Di ba naman? Sana mag-guest din namin siya tungkol naman sa pagiging dirty bag climber niya. Di ba naman? Dirt bag. Climber, ayun, para naman ano, may kwento niya paano tumira sa van na walang bahay at ikot-ikot-ikot lang siya. Kung saan siya abutan, dun siya matutulog. Thank you very much, Kuya Ivan Catalunya. Mabuhay ka and safe flight going back to the United States of America. Thank you. God bless. Thank you. Ayan po ang ating special guest. Naku, bonggang-bongga talagang ating sportscation na topic dahil next naman na first class passenger natin. Alam nyo ba na hindi lang siya Hyrox coach, gym instructor, athlete, ha? Chef din siya. Sa ating pagbabalik, makakasama natin ang Hyrox coach, fitness enthusiast at former CrossFit athlete / chef na si Joseph Chuck. Dito lang yan sa Travel ni Awel.
4: Pangarap ko, gusto kong pumunta pag nag-travel ako sa US. Siyempre, yun yung pangarap din ni Pauline. Gusto ko kung ano yung pangarap niya, matupad niya kasama ako. Kaya sigurado mag-e-enjoy kami dalawa doon.
5: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
6: Travel ni Awel. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
10: Issue Spotted!
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio!
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
14: Artrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Basta AM-MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 4:14 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
19: Let's explore the world together. Travel ni Awel.
0: At masaya nagpapatuloy pang travel ni Awel. Kasama pa rin pong ever laughable, ever lovable, Papa Awel Paz. Naku, I am personally excited sa next guest natin. Dahil matagal na po namin siyang hinihiling na mag-guest. Doon pa naman sana namin, huwag baka pwede maging collaborator ka at mag-endorse ka ng mga ito product, ganyan-ganyan. Sa wakas, nandito na chef pa siya noon. Ngayon, isa na siyang high rocks coach at fitness enthusiast at former CrossFit athlete. Dahil bilang high rocks coach, nako, naging mahalagang bahagi ng buhay ng ating guest ang pag-exercise. Nagsimula siya sa strength training at pag-gym na nung una ay parang nagpapalakas lang, pero sa paglipas ng panahon, higit pa sa physical goals ang naging benefit nito sa kanya. Naging paraan din ito para mapanatili ang discipline, manatiling active at maging mentally grounded. Pero para sa kanya, hindi lang sa gym napapanatili natili ang ganitong routine, both locally and abroad. Sa hotel man, sa beach, o habang nag-explore ng bagong city, maraming paraan para manatiling active, mula sa paglalakad at pagtakbo hanggang sa bodyweight workouts o pagpunta sa local gym. Kaya sa kanya, hindi kailangang maantala ang routine dahil lamang nasa travel. Dahil ang pagiging fit ay hindi dapat maging hadlang sa pag-enjoy ng buhay. Please welcome live na live po sa studio ang napakagwapong high rocks coach, fitness enthusiast at former CrossFit athlete. Please welcome Joseph Chai.
20: Hi, hi guys. Thank you for having me here. First time, so
0: yeah, it's a great pleasure na mapunta ka dito at alam namin magbibigay kang inspirasyon sa lahat. Eh, alam naman namin na ikaw ay travel enthusiast talaga, mahilig magluto. Pero bukod doon, ikaw nga ay nagpapakita rin ng kakaibang discipline, di ba, sa pangalaga ng katawan mo. Ang aming special episode ngayon ay talagang dedicated para sa iyo. Thank you for giving us the inspiration na, uy, pwede palang sportscation, di ba? Yun. Pero bago tayo tumungo doon, please give a big background naman about sa iyo. Ano yung pinagkakabalahan mo, tsaka yung dati, tsaka ngayon? Kasi alam ko, nagkaroon ka, naging chef ka, ganyan, di ba? Tapos, pinagsasabay mo pa rin yung pag-gym.
20: Yes, oo. Actually, yun nga, as you said, chef ako before. So, doon nag-start, I think, love for food. I think, lahat tayo mahilig sa pagkain, eh, di ba? We enjoy food, especially when we travel din, di ba? Food ang unang iniisip natin, eh. So, yun nga, as a foodie, mahilig ako kumain, tumaba ako nun. So, as a chef din, di ba? Siyempre, tumaba, ganun. Tapos, growing up, nare-realize ko na parang dapat ata maging healthy ako, ganun. So, doon nag-start na mag-explore na mag-gym, mag-workout, di ba? Maging active.
0: Correct.
20: So, doon ako nag-start maging, ano, I started mga, ano lang, Globo Gym, General Fitness lang, papalakas lang, gano'n. Tapos, got introduced to CrossFit muna, actually. And then, nung pagpasok ko ng CrossFit, tried being an athlete for the first time. Ang dami kong natutunan through it, eh. Kasi they teach you how to be, hindi lang maging fit, or maging matuto mga exercise. But maging lifestyle siya in general, to be mindful of what you eat, yung what you do every day, and then nagtra-translate siya at magiging ano, siya, functional yung fitness na tinuturo nila.
0: Mm-mm.
20: So yun nga, pag di ba, magbubuhat ka ng mga grocery bags, ganun, yung sa mga cart,
0: yes,
20: helps you be able every day. Tapos from there, naging lifestyle siya sa akin, tapos nagkaroon ako ng challenges in life, alam mo yun, pag tumatanda, di ba, or
0: nagkakaedad, as we grow up. Oh.
20: Siguro old, may challenges in life na bago sa akin. So nagkaroon ako ng challenges mentally, di ba, emotionally, ganun. So ang naging anchor ko was fitness. Kumbaga, it saved me from a lot of dark things din. I think lahat naman tayo pinagdadaanan. So kung gusto niyo ng outlet, ayun, I think fitness is one of the best things na pwede mong gawin. Do yourself a favor, parang ganun, di ba, na through fitness, marami kang maano, mentally, natcha-challenge ka. And then, parang naging safe space siya. Helps you forget about problems for those few hours na nasa gym ka na nag-workout ka.
0: Correct.
20: Naging healthy ka na, and then, yun nga, escape din from, di ba, challenges in life. Ayun.
0: Ang gandang message niya, na, lalo sa mga nanonood na kikinig ngayon, ng mga pinagdadaanan, o di ba, pwede nyo palang gawin, hindi lang basta outlet, kundi lifestyle, hindi yan escape goat, hindi para makatakas ka sa problema mo, eh. Hindi, you're doing yourself a favor nga, gaya ng sinabi mo. Nabanggit mo yung CrossFit, paano nagkaiba ito doon sa regular gym lang? Kasi di ba yung, ay, nako, I'm a busy person, nagtatrabaho ako, ayoko na, sasakit ang katawan ko, busy ako, wala ako dyan. Ano yung pinagkaiba ng CrossFit at pagiging athlete mo doon sa regular gym lang, or I want to hit the gym, ganun?
20: I think, differences definitely meron.
0: Mm-mm.
20: Pero yung tama or mali, wala naman eh. Either way, lahat yan may benefit in your health, in your fitness. I think nag-iiba lang siya sa goals ng mga tao, ano bang gusto nila makuha, di ba? And more so, I think we should look at it, not just yung sports itself. Kasi minsan pag nitignan natin ang gym, which in another term, bodybuilding, or yun, CrossFit, or Hyrox, ang tinitignan natin usually kasi yung nakikita rin natin sa social media natin usually, is yung mga top of the sport, mga athletes, kumbaga nga, tinatawag natin, quote-unquote, yung mga athletes talaga. So parang lahat tayo na intimidate na ano, na parang hindi ko makakaya gawin yan.
0: Correct.
20: So I think more so dapat ang tignan natin is yung everyday weekend warriors or mga fitness warriors tulad natin, everyday nag-gym lang tayo. We just try to be healthy, di ba? So I think in anything na kukunin nyo as a sport or as a training routine na yun nga, whatever goals is, kung mag-lose weight, mag-gain ng muscle, paganda ng katawan, or simply gusto mo lang tayo mag-gym, parang yun nga, sabi nga natin kanina, outlet, is escape, more of an outlet. I think regardless of kung ano man kunin mong sport, yun, pertaining, ano, it benefits you a lot. And then, yun nga, lahat yan, I think, is for everyone, of all ages. Kung beginner ka, may background ka na sa fitness, or wala pa, I think we should, lahat tayo dapat mag-try. Kahit anong sport man yan, bodybuilding, CrossFit, Hyrox, kahit ano, basketball, badminton, I think, we forget to also enjoy the experience. Kasi yun nga, titignan natin lagi yung mga athlete na, ay, hindi ko kaya yan, parang ganun. Pero I'm sure, mag-guide kayo ng mga tao inside kung whatever sports man yun to start, to help you get started.
0: Correct. At yung pagiging engaged mo sa sports at pagiging athlete mo, naku, nadadala mo rin yan sa pagta-travel. Kaya nagkaroon tayo ng sportscation. Ang ganda ng pagkasabi mo sa akin yan eh. Ano nga ba yung sportscation na hindi lang basta ikaw magta-travel? Hindi ka lang dapat mamamasyal. Di ba lalo pag mga long haul, yung mga mahabang biyahe, ang sakit sa katawan. Ako, I just got back from Canada. 16 hours and 40 minutes papunta. 17 hours, 20 minutes pabalik. Ganun kahaba. I had to stand up, stretch out a bit, ganyan, kasi ang hirap talaga, ang sakit. Pero ikaw, sa experience mo, you travel for sports din. Can you share with us your experiences? At syempre, yung pagsali mo rin ng Hyrox competition ba ito sa Indonesia?
20: Yes. Yun nga, dati kasi when we travel, when I travel, I usually na-enjoy ko siya kasi I don't have to choose with, yun nga, taking care of myself and also enjoying yung food, yung city, kung saan man pupunta. So, una ginagawa ko usually kung saan man hotel, kung saan nag-stay. Titignan ko, pwede ba akong takbuhan dito? Yung route, di ba, kung maganda. Tapos, ang bonus nun, habang tumatakbo ka, na-explore may city.
0: Correct.
20: In a different lens, ha. Actually, hindi ko siya na-realize before nung hindi pa ako tumatakbo nun. Mm-hmm. Usually, when you look at it sa train or mm-hmm. sa taxi, di ba? Mm-hmm. Ganun. Pag tumatakbo ka, na-explore may city in a different way. Mm-hmm. Tapos, may mga nadidiscover ka na you wouldn't have stumbled upon kung hindi ka tumakbo.
0: Correct.
20: Tapos, aside yun nga, from running, I check din kung may mga malapit na mga local gym, mm-hmm. mga facilities. Tapos, me now as a coach, ina-apply ko siya in how I can be a coach, yun, mm-hmm. maging better as a coach nga. So, titingnan ko yung mga local gyms, mga fitness community sa ibang bansa din, how they operate, how correct. They give their clients yung experience. Mm-hmm. So, definitely may mga bagay na pwede kong dalihin dito sa gym namin mm-hmm. na nakita kong, uy, mukhang okay itong sistema na ginagawa nila, mm-hmm. di ba? Baka pwedeng i-try sa atin, ganun.
0: Mm-hmm.
20: Tapos, yun, yung reskation, I think lahat ng tao nakikita siguro social media, ang dami mm-hmm. nagta-travel. Tapos makikita mo, parang hindi yata ito nagbakasyon, parang nag-sports ata or sumali mm-hmm. ng competition. Mm-hmm. From high rocks, yeah. from mga tumatakbo ng marathons,
0: uh-huh.
20: and mga iba-ibang sports. Even dito sa atin locally, ang daming competition na, mm-hmm. na lumalabas. And then, sobrang ganda.
0: Triathlon,
20: mga any sports actually ngayon. Ang maganda nga ngayon actually sa sports scene natin yan is, regardless whether you go in nga, sportscation, international or local, parang lahat ng sports kin may attention ni.
0: Yes.
20: Dati kasi usually basketball or volleyball yes. yung uso lang eh, di ba? Mm-hmm. Nothing against ano naman, pero kumbaga ang saya lang ngayon na ang diverse ng sports.
0: Mm-hmm.
20: Anything na gusto mong gawin, yun nga, mag-badminton, mag-pickleball,
0: yes.
20: mag-high rocks ka, mag-crossfit ka. Parang there's something for everyone.
0: Mm-hmm.
20: And then through that, I'm pretty sure pag natuto ka na ng basics, tapos eventually gusto mong maging seryoso, maging mm-hmm. athlete through whatever sports na pili mo. Pag tumitingin ka sa ibang bansa, ano na siya ngayon, parang welcoming na, uy, lipad ako ng halimbawa sa kung saan bansa
0: Asia.
20: Man yan. Asia, or kung mas mga malayo.
0: Malayo.
20: May competition na pwede kang salihan for that chosen sport na pinili mo.
0: Correct.
20: Pero specifically for yung nga, pinag-usapan na ng mga reskation, mga marathons, mm-hmm. and mga high rocks. Yun, yung sa akin, yung memorable sa akin, yung first ko din, yung Jakarta, kasama ayan. Yung partner ko nun. Aside from yun nga, yung exciting yung mag-ano kayo, mag-release ka, may preparation na ano, yung mind ko, ano kinakain mo, saan ka, ano. And then after nun, may bakasyon na kasama, kumbaga rewarding. Mm-hmm. Kumbaga, nag-compete ka na, nakapag-bakasyon ka pa.
0: Correct. Nakapasyal ka pa dun sa mga lugar na hindi mo nakapupuntahan. At ang ganda nung sinabi mo, ito pala mga kapamilya, no, pag magbabiyahe rin tayo, di ba, gusto natin lahat naglalakad-lakad, iba yung makita mo yung lugar na nakasakay ka nga sa taxi or sa train, pero iba pa rin yung pag tumatakbo ka, di ba, parang ano, running camera ka na ang ganda nung lens mo, nakikita mo yung paligid mo, lalo sa ibang bansa, lagi may mga open parks, di ba, ang sarap nun, o kaya yung by the bay or by the beach, ganyan, di ba, share mo ngayon sa amin yung experience mo ng iyong sportscation sa Jakarta. Nag-compete ka na. Anong nangyari doon sa competition na yon? Sabi mo nga, first time mo yan. Tapos, saan ka naman nakapasyal sa Jakarta?
20: Sa Jakarta, syempre, yung sa city, doon muna sa Indonesia. Sa Jakarta nangyari yun, Hyrox. And coincidentally, yung Hyrox nila doon is first for their city na nag-host sila ng Hyrox.
0: Okay.
20: So, yun, sana nga rin, shoutout ko na rin na Hyrox sana naman, baka Philippines, baka pwede na mag-host.
0: Diba? Oh.
20: So, yun nga, sa Indonesia.
0: Ilang bansa kayo doon nag-compete?
20: Sobrang dami, iba-ibang bansa. From Europe, from America, meron. Asia, syempre, definitely madami. And then, may mga iba rin mga Filipino, madami din ang mga nakita.
0: Mm-mm.
20: Kasi yung flight, kasi, ang funny story nga doon, yung flight pala ng pa-Indonesia from Philippines.
0: Yes.
20: Sa mga carrier natin na local airline carrier natin, one flight out lang per day.
0: Okay.
20: So, nung papunta ako doon, ang dami kong kasabay na mag-ano rin doon.
0: Mag-high rocks din.
20: Tapos, sa sobrang dami na punuan yung plane, na-notice dun sa check-in counter na kung gusto mag-volunteer na wag ka, magpa-offload ka.
0: Correct.
20: Parang babayaran ka nila.
0: May voucher ka.
20: Eh, siyempre lahat naghanda para dahil. Hindi ba mababa dyan? Kung mga meron kami event tayo. Parang ganun eh, di ba? So, yun. Tapos pagdating namin dun, first night, bali, usually ang routine is siyempre, you arrive before your race day. Diba? Papahinga ka,
0: correct.
20: Kain ka, you recover.
0: Mm-hmm.
20: Diba, may jet lag from traveling. Mm-hmm. So, medyo tulog-tulog lang yan. And then, getting yourself acclimated. Lalo kung malayo yung pinuntahan mo, magkaibang time zone.
0: Correct.
20: So, very important yung allowance ng oras. Kasi yun, syempre kinakabahan ako nung una, first time. Tapos navigate yung ins and out ng sport, di ba? Yung from registration, yung process, ano bang mangyayari. Tapos from there, yun, yung nag-start na. Siyempre, in-enjoy ko na lang din yung experience o yung competition. Hindi ko nangisip na ano. Yung preparation, nagawa naman eh.
0: Correct.
20: And then, funny nga na, yun nga, yung goal time ko, ma-hit, na-hit ko sana. Kaya lang, sumobra ako na isang takbo, na isang round.
0: Ng round.
20: Oo, kasi parang, nag-space out or nakalimutan ko parang nakailang takbo na ba ako. Parang ganun.
0: Oo.
20: And then, after no, nung race, happy ako na na-reach ko pa rin regardless yung time ko na gusto namin, nung coach ko din. Tapos, yun, shoutout ko na rin yung coach ko, kay Coach Burn sa Train Driven, gano'n. Tapos, after nung competition, di balik kami sa hotel, nagpack kami kaagad. Tapos, sa aming partner, lumipad na kami sa Bali.
0: Mm-mm.
20: Kasi, same country na eh, sayang din naman.
0: Correct!
20: Diba? Multi-purpose na. So, after nun, nung competition, puro kain na ako nun, enjoy ko na yan, kumbaga reward ko na rin sa sarili ko for all those months na nagda-diet.
0: Correct.
20: Nag-ano, so dun, na-enjoy ko, tapos nag-beach kami sa Bali.
0: Mm-hmm.
20: Tapos hindi lang din dun tumigil dahil nakabakasyon na ako, doesn't mean na dapat stop na. Kumbaga, traveling naging, traveling and fitness, na-realize ko, ang traveling shouldn't be a break from fitness.
0: Mm-hmm.
20: It should be an opportunity and chance for me to experience fitness in a different environment.
0: Correct. Yan yung tatawag natin combo. Kumbaga, combo na yan ngayon. Sports na, vacation pa. Kaya nga naging sportscation. Mukhang nung pumunta ka ng Bali, Indonesia, kasama mo si Ate Rochelle ba dyan?
20: Kasama.
0: Yes! Naman. Shout out naman kay Ate Rochelle. Nag-high rocks din ba si Ate
20: Rochelle? Hindi, ano siya. Badminton athlete naman.
0: Badminton. Papunta na yan dyan. Kaya na pa natin pinag-uusapan yung high rocks. Ano ba yung high rocks? Sabi kasi ng mga momshies at popshies na papaawil. Ano ba yung high rocks na pinag-uusapan ninyo?
20: High rocks is a sport. Kumbaga race siya.
0: Hindi
20: siya ano. So, generally may ano siya, running, tapos followed by stations in between. So, 1 kilometer run, tapos may isang station ka gagawin. So, yung first, yung parang ski. And then after that, yung sled push and pull. So, yung mga ganun. Tapos mag-row ka. So, total niya is mga around 8 kilometers yung tinakbo mo.
0: Okay.
20: Tapos, basta every 1 kilometer, meron kang station na gagawin. So, I think marami tayong mga celebrities din, mga local celebrities.
0: Correct.
20: Na nag-high rocks every time. Kung nakikita niyo social media nila.
0: Totoo. Sino-sino ba to? May mga nakasabay ka ba mga celebrities na nag-high rocks na rin?
20: Ako nung sa Jakarta, sa plane lang, nakita ko si David Licaoco.
0: Yes,
20: si...
0: of course.
20: Nico Bolsico. Tapos sino pa ba yung mga ano? Meron pa mga iba eh, nakaano na eh. Pero yun.
0: Correct.
20: Tapos usually sumasali talaga sila regularly. And then ayun, again, of all ages pwede sumali. So masaya siya gawin. Kumbaga huwag kayo ma-intimidate. Kumbaga meron nga ang high rocks na ano eh, adaptive na category. So yun, sobrang naka-inspire. Na-inspire kami. Kasi nakita ko parang kung ako able ako, I can walk, 'di ba? 2 feet ganun, nakita ko wala akong ano, tapos sila meron silang challenges physically. Pero kumbaga nag-training sila, may mga nakasabay naka-wheelchair doon, pero ginagawa yung high rocks na ano.
0: Wow.
20: So parang para sa atin, 'di ba? Anong excuse natin, 'di ba? Na hindi gawin. So for everyone, I encourage everyone to try. Kung gusto niyo mag-high rocks, try kayo sa mga malapit niyo na mga gym. I'm sure meron niya ng mga nag-o-offer.
0: Very
20: tapos,
0: nice.
20: Tapos, yun nga.
0: Basta pag nag-travel tayo, hindi excuse natin, kapagod na ako. Kung may sisingit natin ng sports, kahit simpleng takbo or brisk walking, di ba? Baka kasabihin nila, ay naka 20,000 steps na ako, okay na yun.
20: Actually, papa, okay na talaga yun, yung 20,000. Kung normally, kung andito tayo sa bahay, sa Manila or sa Philippines, kung sama kayo natin sa Pilipinas.
0: 10,000, pwede na.
20: Kung halimbawa, ang daily steps natin, mga 5,000.
0: Yes.
20: Biglang nag-travel tayo abroad.
0: Correct.
20: 20,000 na yung nilalakad mo everyday. That's already asking a lot from your body.
0: Correct.
20: So that in itself is parang training na, workout na. So not necessarily, kung kaya nyo pa, pwede naman mag-add ng mag-gym ka or tumakbo ka. Pero kung hindi, huwag nyo pilitin sarili nyo.
0: Oo.
20: At I think fitness in general, kumbaga pag-workout nga yung fitness, dapat it shouldn't control yung lifestyle natin, it should support yung lifestyle.
0: Wow! Diba? Ang dami mga food for thoughts, ha? Binibigyan ni Coach Joseph Chak, parang fitness instructor talaga. Marami tuloy nagiging interesado. Gusto ko maging coach si Coach Joseph! Diba naman? Mamaya malalaman natin kung saan yan, ha? Ipopromote niya yan. Pero syempre, hingian natin ng mga tips si Coach Joseph Chak para sa ating travel tripping tips!
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trippin' Tips!
0: Eto na nga, habang

0: agri tayo dun.
1: Yes, agri ka dyan. Eto, pangalawa, piliin ang swak na activities. Kung gustong maging active, pwedeng pumili ng mga activities na may galaw, gaya ng hiking, walking, tour, swimming, o cycling. Masaya na, nakakapag-exercise pa. Anong entry mo dyan, coach? Okay ba yan?
0: Okay yan din.
1: Ayun, ako. Agree na yan, si coach, di ba? Pangatlo, eto, hindi pa natin ito na pag-uusapan. Eh, swak din sa ito bilang chef din. Pangatlo, watch your meals. Hindi ibig sabihin na nagta-travel ay pwede nang kumain ng kumain. Kung nagda-diet o calorie deficit ang habol, piliin ng mas balanced na meals at huwag sobra sa matatamis at mamantikang pagkain. Anong masasabi mo dyan, coach?
0: Generally, siyempre, as a general health advice, okay yun, tama yun. Pero when we're traveling, may caveat minsan eh. Siyempre, minsan sinasabi natin, hindi, okay lang kasi nasa ibang bansa.
1: Cheat day.
0: Oh, tama naman yun. Mm-hmm. Kung especially when you're active, kung from dito pa lang lagi kang nag-workout, nag-ano. I think, yun nga, again, sinabi ko kanina, yung fitness should not control your lifestyle. It should support your lifestyle. So, more ang magiging advice ko dyan is, let's not forget, while we're traveling also, gusto natin mag-enjoy primarily.
1: Correct.
0: So, walang problema dun, enjoy nyo yung pagkain.
1: Correct.
0: Kung ano yung mga ano. Pero, syempre, in moderation din may control.
1: Tama.
0: And then, let's not forget na yung a few days of traveling, or mga ilan meals na na-enjoy mo, kung ilan man yan, di ba? Nag-dessert ka today, kumain na parami kain mo ng 2 days, hindi naman mawawala yung progress natin dyan.
1: Correct.
0: Ang fitness kasi is long-term na thing yan, and commitment as a lifestyle.
1: Correct.
0: So, ang importante na after natin magbakasyon, bumabalik tayo sa regular routine natin, which is nag-workout na tayo ulit, tapos yung kain natin, ginawatch na natin ulit. Ganun.
1: Very nice. Kita mo naman na may mga tips pa. Coach JG, ako humingi ng tips kung saan ako pupunta. Kung nasa Hong Kong, saan ba masarap kumain doon? Kabisado niya, lalo na ang Hong Kong. Di ba naman? Pang-apat, hydrate. Magbaon ng sariling water bottle para hindi laging bumibili ng inumin. Mas matipid na, mahalaga pa ang hydration, lalo na ng maraming lakad o physical activities. Agree, coach? Agree, syempre. Pang-lima, magbaon ng healthy snacks. Kung mahaba ang biyahe, magbaon ng prutas, nuts, o ibang light snacks para kapag nagugutom sa daan, may makakain at hindi mapapagasa sa bigla ang food trip. Agree po ba?
0: Agree
1: din. At pinakamahalaga, alamin ang limits ng katawan.
0: Yes.
1: Kung napapagod na talaga or merong konting ipit sa katawan, stop. Relax. Yes, no po. Yun naman yun. Magpahinga kapag pagod, mag-stretch kapag kailangan, at huwag ipilit kung hindi na kaya. Ayan na nga po ang payo ni Papa A, dahil alamin po natin na para sa mas wise na travel, yan ang payo ni Papa Awel.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripkin Tips!
1: At ako, malaki ang pasasalamat natin sa ating special guest na High Rocks coach, fitness enthusiast, former CrossFit athlete, at syempre, chef pa yan, si chef at coach Joseph Chuck. Saan ba daw pwedeng matagpuan ang iyong gym para naman ikaw ang hahanapin bilang coach?
0: And so, sa mga gustong mag-training, sa mag-try kung CrossFit or endurance sports or High Rocks nga, specifically yung pinag-uusapan natin, punta tayo sa Fit Daily sa Cubao, Quezon City. So ang Instagram niya is fitdaily.ph, and then in Facebook, fitdaily.ph. And then yung sa akin naman, ang personal naman, mga gusto rin naman magpa-coach, pwede rin naman JG Chuck yung ko sa Instagram and in Facebook.
1: Ayun, JG Chuck. Yun, dalawang letra lang po, J at
0: letter G,
1: tapos
0: G.
1: Chuck. Ganon.
0: Si Chuck Norris.
1: Correct, parang Chuck Norris. Pero may mga babatiin ka ba? Lalo ang yung father, si Papa Jack Chuck, na nag-birthday ka. Happy birthday, Papa Jack Chuck.
0: Yes. Shout out sa dad ko. Yun. Birthday
1: correct.
0: Na hapon. Happy birthday, Papa.
1: Saka si Mama Malu na nanonood, at si Timmy Tom Tom Tomas.
0: Brother ko and mom ko. Shout out, syempre.
1: Of course. At ang specially, ang ating...
0: yung girlfriend ka.
1: Yes, ang pangalan,
0: Rochelle.
1: Yes, shout out kay Ate Rochelle. Maraming salamat sa iyo, Coach
0: Papa,
1: Joseph
0: for having me. Thank you.
1: It's an honor. Ang dami talagang food for thoughts. Dapat alam yung mga quotable quotes na mga sinabi mo. Bilang coach, mabuhay ka. Maraming salamat.
0: Thank you for having me.
1: Thank you very much. Naku, mga kapamilyang, oras po muna sa buong kapuluan. 4:39 ng hapon.
2: This time check was brought to you by EO Exam.

0: Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At matapos natin maka-sportscation, makikipiesta naman po tayo sa Sariyaya, Quezon sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
2: What up guys, this is DJ Luño and ang dream destination ko na lumipad mag-travel kasama ng pinakamamahal ko, si Omari. Alright, plan talaga namin pumunta ng Maldives. Sobrang dream namin yun na makapag, alam mo yun, makapag-rest dun sa may malapit sa dagat, alam mo yun, masarap na tubig and everything. So yun lang, Maldives man, dream destination.
3: Sumama na kayo!
4: Travel ni Awel! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mali ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Mga kapamilya, ang oras sa buong kapuluan, 4:42 ng hapon.
0: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
12: Walang maiiwan. Join ang everyone sa Travel ni Awel.
1: At join pa rin po ang lahat sa Travel ni Awel. Thank you very much for more than 1,100 plus na live YouTube viewers po natin. At shout out po sa inyong lahat. Alam na po na kanya pa nakatutok kasi na Tita Nona Damian, Chris De Leon, thank you, Ronald Kayan. Hello sa inyo, Regina Navata. Gandin kay Kiko Man. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sosimo Gasmin Jr., thank you very much. Donald Figueroa Bagisa, thank you sa inyo sa panonood niyo po sa akin at sa amin pong lahat. Precious Wisdom, hello, gusto niya rin daw po mamasyal. Pasyal lang. Louis Basco, thank you sa freshness. Repa Boy of Niinit, thank you very much. Repa Boy of Init, ayun. Precious, thank you very much po sa inyo. Lagi pagtutok. Ganda sa DZMM Teleradio version 2.0. Salamat sa inyong mga mensahe. Nakikita po natin lahat yan. Juro, salamat. Salamat po sa inyo, Juro. At syempre, hindi po nawawala si PW Wisdom sa panonood po sa atin. Thank you very much po sa inyong lahat. Hanggang po ngayon, Kitalina ho. Thank you na kumakikipiesta po tayo sa Sariyaya Quezon. Eh, sino ba naman ang hindi gusto yung makipagsayahan? Alam nyo po, ang Sariyaya, isang bayan sa probinsya ng Quezon na kilala sa kanilang pananampalataya at masiglang mga pagdiriwang. At kapag sinabing fiesta, siguradong may saya, kainan at maraming ganap. Taon-taon po, bukas, September 14, ipinagdiriwang dito ang Sariyaya Town Fiesta bilang parangal sa kanilang patron na si Señor Santo de Burgos, kasabay ng pagunita ng pagkakatatag ng bayan. Para malaman po ang mga ganap, get excited po dahil kasama po natin ang napakasipag na Chief Tourism Operations Officer ng Sariyaya Quezon. Please welcome on board Dr. Ruben De Gracia Jr. Welcome po, Dr. Ruben De Gracia Jr.
3: Hello po, isang maghilas masayang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating viewers and of course our listeners ng ating pong programang Travel ni Awel po. So yun po.
1: Nako, isang malaking kasiyahan po sa amin na kasama po kayo, Doc. Kasi nakakatuwa po, pag fiesta-fiesta talaga, kaabang-bang-bang yan eh, di ba? Lalo na po sa Sariyaya, dinadaanan natin yan. Pagpupunta tayo ng Bicol, di ba? Along the road. Maganda po. Ano, bukod po doon sa fiesta po natin, pakishare po na sa atin, Doc, saan pa po kilala at tanyag ang Sariyaya? Kasi ba meron po dyan mga beach-beach di po, mga resort?
3: Yes po. So, ang aming pong bayan, ang mag-ilas na bayan po ng Sariyaya ay kilala po sa 3K, Kabundukan, Kapatagan, Karagatan.
1: Wow.
3: So, tayo po, sa pagdating po sa Kabundukan, marami po tayo itong mga restaurants na nagsaserve ng farm to market, farm to table, ang sinaserve po nilang pagkain. And then also, meron din po tayong sa Kapatagan naman po, ay meron po tayong mga ancestral houses. And then sa ating pong Karagatan, marami po kaming mga beach resorts na pinagmamalaki po ng aming bayan.
1: Yun na nga, pangkit naman nun yung KKK, nakakatuwa at katakam-takam din ha, mga pinapakita na po natin kagad na food bazaar, dapat pala eh,
3: yes,
1: dumayo tayo dyan. Pero nataon po siya, no, kahit anong araw, papatakba sa September 14, yun po ang kapistahan po ng Sariyaya, tama po ba?
3: Yes, tama po. Pero ngayong taong ito ay meron po kami nga 10 araw na selebrasyon ng aming pong town fiesta. Sinimulan po namin ito noong September 5 na may translation po. And then September 6, so pong aming opening ng food bazaar. September 7, nagkaroon din po kami ng job fair. Then September 8, nagkaroon po kami ng modern dance competition. September 9, nagkaroon po kami ng Battle of the Bands School Edition. September 10, nagkaroon po kami ng singing competition. September 11, nagkaroon po kami ng cultural fashion show. September 12, nagkaroon po kami ng Ginuman Fest. And then nagkaroon din po kami ngayon naman sa gala ng Buli at Niyog, Kasuotang Buli at Niyog. At bukas po, meron po kaming dayana ng banda, parada ng lahi, parada ng mga kabataan, parada ng mga higantes, palaro ng lahi, at sa gitna po ay meron po kaming People's Night. Ayun po.
1: Wow, nakakatuwa naman, Doc Ruben. Kabisado niyo by heart ang schedule,
3: yes,
1: talaga.
3: Po.
1: Very hands-on talaga ang Chief Tourism Operations Officer natin. E meron din po ba po mga celebrities na dumadayo at nakikisaya po sa inyo?
3: Yes po, sa ating pong kagabi po, meron po tayong mga celebrity DJs, and then of course, ang guest po artist po namin ang Imago.
1: Wow.
3: And then on the People's Night po, kasama po namin sina Christoph Garcia.
1: Wow.
3: Dariyan din po si JR Celia and Angel Damiles. And then of course, ang It's Showtime Baby Dolls at ang ating pong featured band na Mayonnaise.
1: Wow, nakakatuwa naman. Mukhang makikidinga-ding-ding-dong po tayo. Sinayaw nyo rin po ba yun, Doc? Nakisayaw ba kayo na?
3: Yes, nasayaw po namin yun.
1: Of course.
3: Okay? At halos po lahat ng mga kabataan dito at mga bata ay excited na ma-witness ang ating It's Showtime Baby Dolls, at sila po yung makikisayaw ng dong digi digi digi dong.
1: Wow, naku. Next year po, dadayo na dyan ang travel ni Awel, ha? Para mas mapasaya
3: yes,
1: pa natin
3: dyan. Yes, dapat po yung kaya bumisita po kayo rito. Kahit po hindi fiesta, welcome na welcome po kayo. And then ipapasyal po namin kayo mula po kabundukan at mula sa Kapatagan hanggang sa Karagatan na ma-experience nyo po ang mayamang kultura at kasaysayan ng bayan ng Sariaya.
1: Ayan po, para malubos-lubos din po natin, para mapatanyag pa natin sa buong mundo ang ganda ng Sariaya, Quezon.
3: Yes po, yes po.
1: Pero ito po syempre, Doc Ruben, di ba po hindi rin po nawawala yung religious aspect po ng ating selebrasyon, lalo po September 14 ay ginugunita po natin na ating patron na si Señor Santo de Burgos. Tama po ba po sa pagkakaalala ko, ito po yung nakapako ng Jesus Christ?
3: Yes po, ito po yung nakapako ng Jesus Christ, si Santo Cristo de Burgos. So ito po ay aming po, ito po yung mapaghimala, kaya po siya naging dambana na ni Santo Cristo de Burgos. So mamaya po ay magkakaroon na rin kami ng procession mamayang gabi para po kay Santo Cristo de Burgos, pisperas ng kanyang kapistahan, and then magkakaroon din po kami ng fireworks display bilang parangal po sa kanya. At bukas po, meron po kami ng misang parangal dahil kapistahan nga po alas 9 po ng umaga para po sa ating minamahal na Santo Cristo de Burgos.
1: Ayun, syempre yung mga kapamilya at kababayan natin na mga naninirahan na po sa iba't ibang parte ng bansa, sa ibang bahagi ng mundo na dati po mga nakatira sa Sariaya, Quezon, I'm sure namimiss po nila yan, lalo't nanonood sila ngayon siguro via TFC or sa Filipino channel at sa YouTube natin. I'm sure yung mga ganyang pagdiriwang po at celebration ay kapanapanabik para sa lahat. Pero sa pagkakatanda ko po, Doc Ruben, yung ano po, yung Santo de Burgos, kaya po tawag na Burgos, galing kasi siya dun sa Burgos, Spain. Ito po ba pong imahe natin?
3: Na,
1: opo, yun. Ito po ba pong imahe natin? Galing po ba mismo ito sa Burgos, Spain, or replica na lang po ito?
3: Replica na po siya. Yung pong ibang bahagi po niya, replica na lang po talaga siya. Ang tawag dito, yung pong si Santo Cristo de Burgos. So, ang istorya po niya, yun nga po, meron po tayong isang pari na nagdala po dito sa ating pong sa bayan, yung mga 1500s po noon. And then, mula po sa Barangay Castañas, dinala hanggang sa Tumbaga, and then Barangay Tumbaga, hanggang po sa bayan, hanggang sa po hindi na nila mabuhat si Santo Cristo de Burgos at nag-ipong siya na po siya na italaga sa amin pong simbahan.
1: Ayun, naku, ang gandang kwento po niyan. At yun nga po, milagroso po, kaya yung mga mananampalataya po dyan ay lalong tumatatag ang pananampalataya dahil nagpapagalingan yung mga kahilingan natin na susunod dyan, no? Kaya lalo pag napapaganda kasi makulay ang pagdiriwang. Yun naman po. Doc Ruben, ang oras muna po natin sa buong Pilipinas ay 4:51 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: At syempre, marami pang kaabang-abang, di ba po, Doc Ruben, na mangyayari? Kasi lalo ngayon, Linggo, as we speak now, habang nag-usap tayo, ano po yung nagaganap dyan ngayon sa Sariaya Quezon?
3: Ngayon
1: lalo,
3: po,
1: Sunday
3: yes
1: kasi.
3: Po, ang dami na pong tao sa food festival po namin na matitikman nyo po ang masasarap na pagkain ng bayan ng Sariaya, ang mga pagkain gawa ng dito, gaya po ng pinagong, tamales, at iba't iba pong mga pagkain. And of course, maya-maya po ay magsisimula na rin po ang ating pong sagala ng buli at niyog na kasuotang yari sa buli at niyog. So iniimbitahan po namin ang lahat po ng mga sariyahin at lahat po ng mga karating lugar namin dito, and even yung ating mga viewers and listeners, na bisitahin niyo po ngayong gabing ito o ngayong araw na ito ang bayan ng Sariaya at matutunghayan niyo po ang galing ng mga sariyahin sa kanilang mga likhang kasuotan na yari sa buli at niyog.
1: Ayun, ako Doc Ruben, syempre yung mga nanonood po na mga naninirahan dati sa Sariaya, Quezon na nasa ibang bansa na po ngayon, may chance po ba silang mapanood ang mga activities ninyo? May live stream po ba po kayo para maka-tune
3: yes, po,
1: in naman
3: po
1: sila?
3: Yes, lagi po kami live streaming. May live streaming po kami kasama po namin na Sariaya PIO, and then of course ang Radyo Kaisahan na saan sila po nagko-cover ng aming pong lahat ng aming mga gawain po dito po sa aming town fiesta.
1: Ayon, at syempre, ang pinaka-fiesta talaga of all fiesta ay bukas na, September 14. Doon po sa mga gusto
3: yes,
1: pang humabol, Doc, paano po ba sila makapunta dyan? Tsaka ano-ano pa yung mangyayari bukas mismo, September 14?
3: So bukas po, makipiesta po kayo dito po sa aming magilas na bayan ng Sariaya. Simula po alas 6, matutunghayan po natin ang madayanan ng banda. May mga banda po tayong mag-iikot sa buong bayan ng Sariaya. Pagkatapos po noon, magkakaroon po kami ng parada ng lahi at ng mga kabataan. And then afterwards po noon, kasama po nila ang parada ng mga higantes. And then, magkakaroon po tayo ng palaro ng lahi. And then at 9 o'clock po, meron po tayong misang parangal para po kay Santo Cristo de Burgos. And then sa gabi po, simula po alas 5 ng hapon onwards, ay meron nga po tayong People's Night kung saan marami po tayong mga palaro. And of course, matutunghayan po natin ang iba't ibang celebrity artists po natin, kagaya po nga na Christoph Garcia, Anjo Damiles, J.R. Celia, and of course, ang It's Showtime Baby Dolls, and of course, ng Mayonnaise. And then of course, kasama rin po ang aming mga local talents na mga nanalo po sa Modern Dance, sa Singing Competition, and sa Battle of the Bands.
1: Yay! Naku, thank you very much po, Doc Ruben de Gracia Jr. Bilang paanyaya po sa inyong makulay na pagdiriwang, ano po ang social media page po ng Sariaya Quezon, lalo ng Tourism Operations Office po ninyo para masundan po at makapanood sila ng live stream just in case po. Please promote po, Doc Ruben.
3: So, para po sa mga live streaming, meron po tayong Sariaya PIO at saka po Radyo Kaisahan dito po sa aming bayan. And then of course, yung pong ating pong page ng Sariaya Tourism Culture and the Arts Office.
1: Ayun, maraming salamat po muli at mabuhay po kayo. Happy Fiesta, Sariaya!
3: Maraming salamat. Muli po, halina, makisaya, makisigla dito sa Town Fiesta ng Magilas na Bayan ng Sariaya.
1: Yay! Thank you very much po. Diba naman, I love the energy ni Doc Ruben. Kahit po ha, nanonood ngayon na kapamilya natin na Cruz family ay tuwang-tuwa. Lalo na kina Ate Terry. Regards po sa inyo at kay Mami Merly Cruz. Hello po, Mami Merly Cruz. Salamat po sa panonood po ninyo sa Travel ni Awel. Iabol po natin ang ating lengua de viaje.
13: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa lengua de viaje. Lengua de viaje.
1: Ayan, inaalay natin itong lengua de viaje kina Hoho S at kay Mama Emma, syempre naman, at kay Kuya Wedge Kujamat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Travel ni Awel. Lengua de viaje, ano kaya ang use it natin ngayon? Aba, Hawaiian. Ano daw po sa Hawaiian? Ang health is wealth. Use it?
14: Use it!
1: Ay, sa Hawaiian po eh, Hawaii-wai-ke-ola! Hawaii-wai-ke-ola! O, di ba naman? Ke ola baka mo? Eh, ke ora? Ke ora, di ba? Anong oras na po ba? 4:57 na po ng hapon.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for flying on air with DZM Radio Patrol 630. Maligayang paglalakbay po sa DZM Tele Radio. Isang kasiyahan po makasama namin kayo sa biyahing ito. Sa ngalan po nating piloto, Gerson Cruz, kasama ng ating flight purser na si Sweet Margin, John Paul Pasaowa, Jay Yabut, Jason Chokno, Charles Delkin, at mga flight attendants na sina Hannah Alquezar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Carlo Martinez. Muli, ako po ang inyong lingkod, the ever laughable, the ever lovable, Papa Awel Paz. Hanggang sa muling masayang pagbiyahe po dito lang sa Travel ni Awel.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga na-recover na bangkay sa nasunog na MV June Aster, lumobo na sa 76. Pagkilala sa labi, posibleng abutin ng ilang buwan. Senior citizen patay, 8 sugatan matapos bumangga sa poste at umagilid ang isang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Kotseng nag-double parking sa Makati City, nasagi ng rumeresponding truck ng bumbero. Lisensya ng driver at may-ari ng kotse, sinuspinde ng LTO. Exclusive, driver arestado sa pagnanakaw ng halos 10 milyong pisong halaga ng luxury watches ng kanyang amo. Dating COMELEC Chairman Sheriff Abbas na tumatakbo sa BARM parliamentary elections, pinagpapaliwanag sa umano'y pamimili ng boto. Abbas pumalag sa alegasyon. At Vice Ganda, Block 9 at Kapamilya Stars, Sunny Puersa sa Unforgettable Ball Performance para sa UAAP Opening Ceremony.
1: Kapamilya, 41 pang sunog na bangkay ang na-recover sa natupok na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kaya pumalo na sa 76 ang nasawi sa trahedya. Nangangala pa rin ang Philippine Coast Guard ng mga specimen o bagay sa natupok na barko na posibleng magbigay linaw sa mitsa ng mabilis na paggalat ng apoy. Live mula Coron Port sa Palawan, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, ilan pa ang hinahanap?
3: Sen, kung pagbabasehan ang manifesto ng barko ay nasa 13 na lamang ang hinahanap. Pero maaari daw na magbago pa yan, pwedeng tumaas o pwedeng mabawasan pa. Dahil maaari daw na mayroong mga pasahero na wala sa talaan ng barko. O kaya naman ay may mga pasahero na bumili ng tiket pero hindi naman sumakay ng barko. Gayunpaman ay patuloy ang surface and aerial search ng Philippine Coast Guard na umaabot na hanggang sa Occidental Mindoro. Nakakapangilabot ang tagpo sa loob ng nasunog na MV June Aster sa pagsasalarawan ng hepe ng Disaster Victim Identification ng Mimaropa Regional Forensic Unit na naatas ang sumuri sa mga sunog na katawan ng mga biktima. Hindi na makilala ang mga katawan ng mga pasahero na natupok ng nagngangalit na apoy.
4: There are some victims that were seen na magkakadikit. So there are possible indications na magkayakap. And some are scattered in different parts of the vessel.
3: 41 bangkay ang palibago na recover ng mga otoridad, kaya umabot na sa 76 ang kabuang bilang ng nasawi sa trahedya sa dagat noong Setyembre 9. Pinakamalaking hamon sa mga otoridad ang pagkilala sa mga nasawi. Sunod-sunod ang pagdala ng mga bangkay sa makeshift laboratory sa Borac Port. Dito kumukuha ng mga sampol na maaaring makatulong para makilala ang mga biktima. Dadalhin ang mga makukuhang specimen sa DNA Division sa Camp Crame kung saan ito ipoproseso. Pero aminado ang hepe ng Disaster Victim Identification ng Mimaropa Regional Forensic Unit na matatagalan pa bago malaman ang resulta. Posibleng abutin ng linggo o buwan.
4: Since mga charge siya, so kumukuha tayo from the femur and then from the molar tooth natin. So basically doon tayo kumukuha ng mga samples for DNA comparison. Yung mga samples coming from the families or the relatives or the claimants will be collected for comparison sa mga nakuha natin sa mga cadavers.
3: Isinama ng Philippine Coast Guard ang media para ipakita ang nasunog na barko kung saan patuloy ang paghahanap sa iba pang mga nawawala. Ayon sa PCG, napasok na nila ang economy section, aircon at crew accommodation kung saan nakuha ang kumpol ng mga bangkay. Mula dito sa BRP Melchora Aquino ng barko ng Philippine Coast Guard kung saan tayo sakay, ay matatanaw natin ang MV June Aster na nasunog na nakasadsad doon sa may dalampasigan ng Kalanhayuan Island kung saan siya napadpad matapos sa Matangay, higit 6 na kilometro ang layo kung saan siya nasunog noong Miyerkules ng gabi dito sa Coron, Palawan. Hindi pa rin matukoy ang pinagbulan ng apoy, pero nakatutok sila sa cargo hold area kung saan sinabi naman na kaligtas na nagsimula ang apoy at nagkaroon ng pagsabog. Isa sa ilalim sa analysis sa laboratorio ang ilang gamit mula sa barko para magbigay linaw kung bakit mabilis ang paglaki at pagkalat ng apoy. Susuriin din ang ginagamit na fuel ng barko.
5: Lahat yan, inahalukay namin yung ano, with even the other debris there that may form part of the investigation materials that we need. Ina-analyze namin up to dun sa fuel that was used.
3: Hirap pa rin mapasok ang cargo hold dahil sa lubog ito sa tubig. Kasamang nasunog doon ang 4 na motorsiklo, isang electric vehicle, van, cold storage van, at isang forklift. Titingnan din kung may mga tao sa loob ng sasakyan. Ayon naman sa Atienza Ferries, nasa 60 pamilya na ng mga nasawi ang nabigyan ng tulong kabilang ang financial assistance, pagsagot sa transportasyon at tirahan sa Palawan at pagkain.
6: The company is doing our best ho sa pakikipagtulungan ho sa government authorities ho natin na maibigay ho yung what's due sa kanila and then yung justisya ho na hinahanap ho ng bawat isa. So rest assured ho sa mga family members ho na yung company ho is tutulong ho sa kanila and liable ho sa nangyari.
3: 20 pamilya na mga nawawala pang biktima ang dumating kanina umaga sa Coron mula sa Maynila, lula ng barko ng Atienza Inter-Island Ferries. Sen, sa 11 bahay ang natapos na makuna ng DNA sample ngayong araw, pero dahil hindi pa rin sila nakikilala ay sila ay pansamantalang inilibing sa ginawang temporary burial site sa San Nicolas Public Cemetery dito pa rin sa bayan ng Coron. Isang 10 din na nakasitlid sa casket ang kasamang na-recover, ito yung sanay iuuwi ng kanyang asawa. At gayon din isang aso na nasawi ang na-recover din kahapon. Sen.
1: So Dennis, ano nabanggit mo na lumalawak, kumbaga yung area na hinahanapan o sinesearch ng mga otoridad. Ibig sabihin ba, nasuyod na talaga nila yung passenger area ng barko? Dahil sabi mo, parang cargo na lang yung nalalabi na hindi pa nakikita. Tama ba?
3: Yes, napasok na yung economy section, yung accommodation ng mga crew, at saka yung air conditioned room. Doon sa nakukita yung mga kumpol, yung maraming bilang na mga nasawi. So yung cargo hold area, isa yung sa tinatarget na mapasok. Ang nagiging problema nga lamang, nahihirapan sila dahil napakataas pa ng tubig. So yun ang sinisikap, na maalis muna yung mga tubig para makita kung ano talaga yung sitwasyon doon at masimula ang investigasyon. Lalo't doon sinasabi na mga nakaligtas sa doon nila nakita na nagsimula yung apoy, Sen.
1: Okay, tapos yung isa pa, di ba, kailangan ng DNA para makilala lahat ng mga bangkay, mga labi. Lahat ba ay may mga claimant na ng mga pamilya?
3: Yung mga pamilya na mga naghahanap ay iniipon doon sa family holding area sa munisipyo nitong Coron, at doon sila binibriefing sa mga kung ano ang dapat gagawin. Sila ay isa sa ilalim din sa swab test na maaaring pagbasehan naman kung imamatch doon sa mga specimen na makukuha doon sa mga bangkay. At ang unang magiging proseso, Sen, ay ipapakita muna, kukunan ng larawan yung mga bangkay na na-recover, at yun ay ipapakita sa mga kamag-anak. Kung ma-identify, ay doon sisimulan din ang pagkuha ng sample para ipagbasyo. Habang wala pa yung lumalabas yung resulta ng DNA testing, ay ilalagak muna sila sa isang temporary burial site dito nga sa San Nicolas Public Cemetery.
1: At pahabol, Dennis, ano bang balita doon sa kapitan ng barko? Ang alam natin, isa yan sa nag-survive. Importante yung kanyang testimonya o kwento sa nangyari.
3: Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap sir ng Philippine Coast Guard ang kapitan ng barko, pero kinukumpirma ng Atienza Ferries Incorporated na itong kapitan ay nakaligtas base na rin sa salaysay ng isa pang crew na kasama niya noong mailigtas sila. Pero hanggang ngayon ay sinasabing hindi pa rin nila malaman kung nasa saan nagpunta itong kapitan ng barko, Zen.
1: Wala naman nagsasabing nagtatago, Dennis.
3: Parang ganun ang lumalabas na nagtatago ngayon kasi marami nagsasabi talaga na nakita nila ito na nakaligtas at meron pang crew na nagsasabing kasama niya itong kapitan ng barko nang sila ay masagip na mga residente dito ng mga mangisda dito sa Corona, Zen.
1: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, patay ang isang senior citizen habang walo ang sugatan matapos bumangga sa poste at tumagilid ang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa suspect na wala ng preno at kontrol ang sasakyan, pero giit ng ibang pasahero, matulin at balagbag magmaneho ang tsuper. Nagpapatrol, Francis Orso.
7: Nakatagilid at wasak na wasak ang malaking bahagi ng jeep matapos itong bumangga sa poste sa Rizal Avenue Extension, northbound lane, sakop ng Santa Cruz, Maynila, nitong Sabado. Sa 9 na sakay ng jeep, isa ang patay, 8 ang nasugatan. Sinawimpalad ang 65 anyos na babaeng pasahero matapos bumaon at tumagos sa katawan nito ang isang mahabang bakal.
8: Ayon po sa aming pag-iimbestiga, at ang claim ng suspect natin na lalaki na taga Caloocan na wala ng preno at kontrol itong sasakyan na minamaneho niya. At nagresulta po ito ng pagkasawi ng isang senior citizen na babae. Base sa aming pag-iimbestiga, ibinangga ng driver sa bakal na poste ang kanyang sasakyan sanhi kung bakit ito tumagilid.
7: Sabay ng trauma sa nangyari, nagdadalamhati ang matalik na kaibigan ng nasawi sa sinapit ng kaibigan. Magkasama sila sa jeep nang mangyari ang disgrasya at mabilis umano ang pagmamaneho ng tsuper.
9: Kung magta-traffic man po sa light, traffic light, basta-basta lang siya magbe-brake, hindi niya iniisip yung tao sa sakay niya. Dahil sabi ko nga kaya dun sa beshi ko, sabi ko, Roros. Roros, sabi ko, galad-galad yung driver natin, sabi ko galad sa kanya. Wala naman sa isip namin yung mangyayari, ganun eh.
7: Paalala ng mga otoridad, tamang disiplina at sundin ang batas trapiko. I-double check ang kondisyon ng sasakyan at huwag maging kaskasero, lalo't buhay ang nakataya sakaling magkaaberya sa pagmamaneho.
10: Ingatan po natin ang buhay ng ating mga nakasalalay sa atin. Ngayon din po, i-maintain yung sasakyan, ayusin yung kondisyon kung gagamitin at masumunod sa matas trafiko para makaiwas tayo sa anumang disgrasya.
7: Nasa kustodiya na ng Manila Police ang tsuper na mahaharap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries and damage to property. Francis Orso, ABS-CBN News.
2: Pahirapan ang naging pagresponde sa sunog ng isang truck ng bumbero sa Makati City. Hindi makadaan ang truck ng bumbero dahil naka-double parking ang mga sasakyan. Ang resulta, nasagi ang isang kotse. Nagbabalik, Francis Orso.
7: Re-responde sa sunog ang mga tauhan ng Makati City Fire Department nang madaan ang kanilang mga truck sa kalsadang ito sa Barangay Bangkal mag-aalas 2:30 Sabado ng hapon. Makitid na ang daan pero lalong sumikip dahil sa mga naka-double park na sasakyan. Sinubukang dumaan ang unang fire truck pero nasagi nito ang isang itim na kotse sa kanan. Napaatras naman ang naka-convoy na truck ng bumbero. Naiulat na nasira ang gilid ng kotse dahil sa pangyayari. Pero giit ng Bureau of Fire Protection, dapat bigyang daan ang mga emergency response vehicles at paglabag din sa batas ang pagharang sa mga ito.
11: Ang any obstruction po sa pag fire suppression or any emergency response ay may ituturing na violation po sa ating Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines, at pinapaalalahanan lahat na pag once rumiresponde ang mga emergency vehicles natin ay magbigay daan para hindi ito magiging banta sa pampublikong kaligtasan. So tulad niyan, yung sunog ay mabilis po ito kumalat, kaya bawat segundo ay mahalaga.
7: Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang BFP sa Traffic Management Department ng Makati City at sa Land Transportation Office para sa investigasyon. Agad namang naglabas ng show cause order ang LTO sa driver at may-ari ng itim na kotse para magpaliwanag sa insidente sa September 18. Sinuspende na rin ng 90 araw ang lisensya ng driver at inalarma na ang sangkot na sasakyan habang iniimbestigahan ang nangyari. Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver, babawiin na ng tuluyan ang kanyang lisensya. Francis Orsio, ABS-CBN News.
2: Sugatan ang ilang sakay ng SUV at pickup na nagbanggaan sa P. Del Rosario Street at Junquera Street intersection sa Cebu City noong Miyerkules. Sa kuha ng CCTV, naka-stop signal ang lane ng northbound nang biglang nag-overtake ang SUV habang tumatawid naman ang pickup sa intersection. Sa tindi ng impact, tuluyang bumaligtad ang pickup truck. Sa investigasyon, ang SUV ay service vehicle ng Bureau of Fire Protection na nagmamadaling rumesponde sa isang sunog. Ligtas ang bumbero. Nagtamo naman ng sugat ang mga sakay ng SUV na agad dinala sa paggamutan. Nagkasundo ang dalawang panig at nangako ang BFP na sasagutin ang gastusin ng pagpapaayos ng mga napinsalang sasakyan. Sa bisperas ng makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Commission on Elections sa kampo ng militar na magsisilbing canvassing center sa Cotabato City. Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ang dating chairman nito na ngayon ay kumakandidato sa Bangsamoro dahil umano sa vote buying. At live mula sa Datu Odin Sinsuat, nagpapatrol si Johnson Manamat Johnson. Sino itong dating chairman ng COMELEC at ano ang mood ng mga botante ngayon sa makasaysayang halalang ito?
12: Adrian, pinagpapaliwanag ng Commission on Elections on ng COMELEC ang dating chairman nito na si Attorney Sheriff Abbas dahil sa umano'y issue ng vote buying na mariin naman na itinanggi ng dating opisyal at tinawag lamang niya na fake news. Kanina, nakausap din natin yung ilang mga residente na rehistradong botante ng Bangsamoro Region at ang sabi nila, handa na sila sa kanilang pagboto bukas, hindi lamang para sa mga kapatid nating Muslim kundi sa mga non-Christians at iba pang tribo sa Bangsamoro Region. Isang araw bago ang halalan sa BARM, hinimok ng simbahan ng mga residente ng Cotabato City na bumoto. Isa sa mga registered voter ang 78-anyos na retiradong public school teacher na si Ananyeta. Sa higit 4 na dekada niya bilang guro, maraming beses na rin siyang nagsilbi sa halalan bilang electoral board member at regular ding botante. Pero mas espesyal anya ang botohan sa Lunes, lalo na't nasa 15% hanggang 20% ang mga non-Muslim registered voters sa Bangsamoro Region.
13: Buta ako kasi privilege ko yun as a citizen to vote. Kung parliamentary man yan, or national election, or local election. Kasi bubuti kami doon sa may Christian sector.
12: Ang pamilya ng pulis na si Saed Manar, ipinasyal ang kanyang pamilya sa Grand Mosque na ito dito rin sa Cotabato. Hindi man siya makalalahok sa halalan dahil sa tawag ng tungkulin, ang misis niyang si Almina na ang magiging boss ng kanilang pamilya sa pagpili ng mga susunod nilang magiging leader.
14: Kasi po para din po sa ano, sa kapayapaan ng lugar namin, kung sino yung gusto namin i-vote, kung sino yung karapat-dapat, kung sino yung gusto talaga namin, yun talaga po yung ano, boboto namin.
12: Muling tiniyak ng militar at pulisya ang mas mahigpit na seguridad sa rehiyon sa pagdaraos ng halalan. Sabi ng COMELEC,
15: maayos ang kalagayan ng buong Bangsamoro. Ngayon, magmula sa main office ng COMELEC at ibang regional offices, nandito kami lahat. At nandito rin po ang OPA Pro at mga iba pang FBI at iba pang law enforcement authority. So, ang ibig sabihin po na kaya mapanatili natin, Mr. Johnson, ang ang katahimikan. Sisiguraduhin namin na kayo ay makakapunta sa bawat presinto, makakaboto ng walang alinlangan sa bawat sa sarili nyo, at yung boto nyo ay sikreto at hindi malalaman ng kung sino.
12: Pinagpapaliwanag naman ng komisyon ng dati nitong chairman at isa sa mga kandidato sa Bangsamoro. Naglabas ng show cause order ang Committee on Kontrabigay ng COMELEC at binigyan si Abbas ng 24 na oras para sumagot sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Tinawag naman itong fake news at paninira ni Abbas. Dapat anyang idaan ang anumang bintang sa tamang proseso. Kaliwat ka ng fake news din ang nasita ng COMELEC habang papalapit ang mismong araw ng botohan.
15: Akala siguro nila hindi namin matitrace. Meron po kami threat monitoring center. Kaya nga po tayo, huwag tayong basta-basta maniniwala ka agad sa inilalabas nila sa mga social media. Mag-relay po tayo sa ating pong mga mainstream media, radio, diaryo, TV, sapagkat sila mismo nangangalap ng tunay ng mga balita.
12: Lalo pang pinaigting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang monitoring online laban sa fake news, misinformation at disinformation. Babala ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, matutukoy din nila ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at pananagutin ng mga ito gamit ang ebidensya. Tuluyan namang kinansela ng COMELEC ang registration ng isang partido at kandidatura ng kinatawan nito sa Bangsamoro. Sa writ of execution ng komisyon, pinawalang bisa nito ang registration ng Moro Ako Party at kandidatura ni Anway Alameda. Sabi ng COMELEC, ituturing na stray vote sa mga botong makukuha nito sa halalan. Adrian, nandito tayo sa Barangay Bugawas, sakop ito ng Dato Udin Sensuat sa Maguindanao del Norte, kung saan makikita sa ating likuran yung checkpoint ng Armed Forces of the Philippines. Dalawang tangke nila yung nakadeploy na dito at usually nagpapalitan po yan sa iba't ibang mga oras para mag-inspect ng mga daraan sa bahagi ito ng Dato Udin Sensuat. Kung maalala ninyo, sa parte ito ng Dato Udin Sensuat nangyari yung pag-ambush sa isa sa mga kandidato sa Bangsamoro parliamentary elections, pero sa kabila niya ng sabi ng COMELEC ay nananatiling payapa at ligtas sa kabuuan ang buong Bangsamoro. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay titiyakin nila ang kaligtasan ng lahat ng mga pupunta sa mga polling centers bukas para bumoto. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayaring halalan bukas dito sa Barm Region ay huhubog mismo o huhubigin mismo ng mga butante ng Bangsamoro Region. Dahil sa COMELEC na nanggaling ang pagtitiyak ng kaligtasan sa buong Bangsamoro, umaasa ang komisyon na kahit papaano, mataas ang magiging voter turnout ng mga taga-Bangsamoro Region. Adrian.
16: Maraming salamat, Johnson Manabat.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga world leader sa open session ng BRICS Summit 2026 ngayong araw na kanya ring kaarawan. Bukod dito, dumalo rin siya sa hiwalay na bilateral meeting kay Indian Prime Minister Narendra Modi bilang bahagi ng kanyang official visit. Live mula New Delhi, India, nagpapatrol si Jervis Anahan. Jervis, ano-anong mga tinalakay ng Pangulo sa BRICS Summit ngayong Linggo?
17: Since open session ng BRICS Summit 2026 ay nagsalita ang Pangulo sa mga issue ng ASEAN dahil nga naimbitahan siya dito bilang ASEAN Chair. At sa bilateral meeting naman kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi ay pinag-usapan nila ang ugnayan ng Pilipinas at India, kasama na dyan ang topic nila sa depensa at maritime cooperation.
18: Sa pagtatanim ng mga puno, ipinakita ng mga leader ng mga bansang miyembro na BRICS ang kanilang pagkakaisa. Sa unang araw ng summit itong Sabado, naglabas ng joint declaration ang mga bansang miyembro ng BRICS na nagpapahayag ng matinding pagkabahala sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nanawagan din sila ng maximum restraint para maiwasan ng mga aksyong magpapalala ng sitwasyon. Isinulong ng BRICS ang dialogo at diplomasya para sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Miyembro ng BRICS ang Iran na nasa sentro ng mga tensyon. Kasapi rin ang United Arab Emirates na kaalyado ng Amerika at kasama sa mga inatake noong kasagsagan ng digmaan. Ngayong Linggo, nagtipon-tipon ang mga world leader kasama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas, kasama pa rin si Marcos sa family photo bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na kasama sa mga diskusyon. Nagsilbing pagkakataon ito ng Pangulo na magsalita tungkol sa pagpapalawig ng ugnayan ng ASEAN. May hiwalay din siyang pulong sa leader ng India. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi, binigyang diin ng dalawang leader ang malalim at malawak na ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas. Kasama sa kanilang mga napag-usapan ang isyu ng depensa, maritime cooperation, kalakalan at turismo. Bago ito, nakakuha ang Pangulo ng investment pledge na may halagang $75 million mula ito sa isang kumpanya sa India na inaasahang makalilikha ng nasa 2,000 trabaho. Positibo anila ang reaksyon ng mga negosyante sa India sa pamumuhunan sa Pilipinas.
19: Yung naging negosyo nila sa Philippines or naging business nila sa Philippines, they're very happy with it. In fact, they've said that the Philippines is really the best destination for trade and for business for them.
18: Dumalo rin sa mga pulong ang Pangulo para mas mapabilis ang digital payment sa pamahalaan ng Pilipinas at pagpapabilis ng development ng Sangli Airport.
17: Zen, ngayong gabi din inaasahan nalilipat ang Pangulo pabalik sa Pilipinas. Pero bago yan ay isasagawa ang tradisyonal na kapihan kasama ang Philippine media na narito sa India para sagutin niya ang ilang mga issues sa bansa. Zen.
1: Jervis, nagkaroon ba ng interaction si Pangulong Ferdinand Marcos at si Chinese President Xi Jinping? O meron bang kahit konting planong pag-uusap? At the same time, dahil sabi mo nga birthday, nagkaroon ba ng konting pagkakataon ng Pangulo na i-celebrate? Ewan ko kung paano, Jervis.
17: Then, dun sa unang tanong tungkol sa interaction ni Pangulong Marcos at ni Chinese President Xi Jinping, ay nakita natin na magkasama sila doon sa family photo kanina. Nung nagsagawa ng family photo ang mga world leaders, ay nasa isang frame lamang sila. Pero base sa ating nakita, pagkatapos niyan, ay kinamayan ni Chinese President Xi Jinping yung ilang mga leader. Pero hindi natin nakita na talagang nagkaroon ng interaction si Pangulong Marcos at si Chinese President Xi Jinping. Sabi ng DFA ay wala sa schedule ng Pangulo ang isang bilateral meeting o anumang usapan sa pagitan ng dalawang leader dahil nga kinakatawag ng Pangulo ang ASEAN. Tungkol naman sa kanyang birthday ay wala pa tayong nalalaman na scheduled commercial celebration, pero bukas sa Malacanang pag-uwi niya ay inaasahan natin na doon isa-celebrate ang kanyang kaarawan. Zen.
1: Iyon ang sigurado. Maraming salamat, Jervis Manahan.
16: Mainit na pinag-usapan ng netizens ang opening ceremony ng UAAP Season 89 na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Sabado dahil ito sa Super Ankaboga Bowl na pagtatanghal ni Vice Ganda. Nagmistulang tanyag na Super Bowl halftime show ang performance ni Meme Vice. Pumasok siya sa arena sakay ng isang dambuhalang mechanical golden tamaraw float. Star-studded din ang pagtatanghal ng It's Showtime host dahil nakasama niya sa entablado ang iba pang malalaking bituin tulad din na Darren Espanto, Maki, ang hip-hop legend na si Glock 9, ang girl group na Baby Dolls at ang mga miyembro ng Bini na sina Mika at Maloy para sa isang powerhouse production. Sa kanyang press conference, inamin niyang matagal na niyang pantasya ang makapag-perform sa UAAP kickoff. Dagdag ni Vice Ganda, regalo niya ito para sa kanyang alma mater, ang Far Eastern University, na siyang host school para sa UAAP Season 89.
20: When I was told to do it, I was super excited. Fantasy ko siya. Noon pa, kahit pag may mga ano, yung mga cheer dance competition, sinasabi ko, hindi mo pwedeng may ano, may guest ano, celebrity performer, yung ganun, biglang sasama ako dun sa event. Sabi na, hindi daw, sabi ko, dream ko yung makapag-perform sa ganyan.
1: Lalaki arestado sa pagnanakaw ng milyong-milyong pisong halaga ng mamahaling relo para ipangsugal sa kasino. At pulisya at militar, pinaigting na ang pagbabantay sa seguridad sa bisperas ng BARM parliamentary elections. Sitwasyon sa election hotspots, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Arestado ang isang driver matapos tangayin ang halos 10 milyong pisong halaga ng luxury watches ng kanyang amo. Aminado ang suspect, ninakaw niya ang mga relo para ipangsugal sa kasino. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Naparito kami upang humihinta sa passing qualified check. May tarapatanggal pa lang ito. Ano man lang yung sasabihin
2: sa lakas mismo ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila, nasa kote ng mga tauhan ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang lalaking ito Sabado ng hapon. Nagkasa ng hot pursuit operation laban sa suspect matapos siyang tangayin ang tatlong mamahalin o luxury watches ng kanyang employer na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Ayon sa PNP, dalawang buwan pa lang mula ng mamasukang driver ng shop ang suspect.
3: Noon nga pong September 10, nag-report po yung isang executive assistant ng isang corporation na ng mga na may business na watches na nagsabing nawawalan po sila ng tatlong luxury watches at ang accordingly ay itinakbo po ito ng kanilang driver. Out of six luxury watches po na i-deliver sana, yung tatlo po doon ang naiwan. Kaya yun po yung nandun sa custody ng driver at itinakbo niya. Ito

0: And yung dalawa nga po ay inamin ng suspect na ibenta na niya. According po sa initial investigation, may qualified theft na rin pong kaso itong suspect.
1: Inamin ng suspect na binenta niya ang mga relo para may ipangsugal sa kasino.
2: Bumingi ako ng kapatawaran sa boss ko. Yung pinagbentahan ko ng ibang relo, napatalo ko lang sa kasino sa gulo ng isip ko. Dahil hindi na ako nakauwi ng bahay noong time na nangyari yung insidente.
1: Nasa kustodiya na ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang suspect na mahaharap sa reklamong qualified theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
3: Patuloy na nakaalerto ang pwersa ng pulis at militar sa bisperas ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM para masigurong magiging payapa ang pagdaos ng botohan. Live mula sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur, nagpapatrol si Rafael Posado Rapi. Gaano kahigpit ang seguridad dyan?
4: Adrian, alam mo, sa buong araw nating pag-iikot sa ilang bayan dito sa probinsya ng Lanao del Sur ay walang pagkakataon na hindi tayo nakasalubong ng mga military vehicles at nakakita ng mga police. Bagamat sinabi mismo ng provincial director ng Lanao del Sur PNP na wala naman silang natatanggap na impormasyon ng banta sa ngayon. Pero hindi umano ito magiging dahilan para sila maging kampante, lalot ang Lanao del Sur ay may maraming lugar na tinuturing na area of grave concern.
5: Limang halala na ang napagdaanan ni Safia, pang-anim ang BARM parliamentary elections bukas. Tagasagyaran Lanao del Sur siya na isa sa mga nasa ilalim ng red category o area of grave concern ng COMELEC. Nakamulatan din niya ang ilang insidente ng karahasan sa bayan noong mga nakaraang halalan. Pero ngayong BARM parliamentary elections, umaasa siyang may magbabago.
6: Magulo lang na sa mga barangay. Minsan na, di ba, yung hindi magkakasundo yung ibang party niya, yun sila nagkakaano.
7: E bukas kaya, ano sa tingin ninyo?
6: Yun ang hindi ko alam ang mangyari bukas. Nasa namin, mapayapa, walang gulo.
5: Sa Sagyaran Elementary School na pinakamalaking magsisilbing botohan sa bayan, wala nang alisa ng mga tauhan ng PNP at AFP sa pagmamando sa mga nakakandadong classroom, laman ang mga automated counting machine.
8: Posibleng may manggulo sa mga polling precincts, pero ready naman po tayo lahat. Lahat po ng preparation na ano natin, nagawa na po natin, pati po mga ambulances in case may mga baka mahihimatayin, naka-ready naman po lahat yan. Dahil po along the highway tayo, dito na rin po yung HPG, at the same time yung MDR-RMO po natin, just in case may mga accident po na mangyari during the election.
5: Sa bayan naman ng Marantao, isa rin sa mga election hotspot, mahigpit ang checkpoint. At sa labas mismo ng isa sa mga polling place, nakapwesto ang pwersa ng pulis. Sa datos na nakalap ng ABS-CBN Research and Verification Unit, aabot sa 9 na po ang maituturing election hotspot o yellow, orange at red category sa BARM. 26 ang nasa ilalim ng red category o area of grave concern, kung saan nakaranas ng election-related incident, may matinding political rivalry o dati nang nalagay sa COMELEC control at may seryosong banta ng karahasan. Ang Lanao del Sur ang may pinakamaraming bayan sa mga probinsya sa BARM na nasa ilalim ng red category, 21 mula sa 40 lugar.
9: In the last two elections, medyo magulo yung area na ito noon, no? Meron tong mga nangyayari noon, mob, yung away talaga yan, away, na nagkasuntukan, yung nakita nyo sa sagunsungan, yung naghabulan, nagpaluan, ganun. Yung shooting hindi naman ganun ka.
5: Mahigit 800 PNP personnel din ang magsisilbing Special Electoral Board sa BARM o yung mga magsisilbing kapalit ng mga teacher sakaling hindi sila sumipot. Giit ng COMELEC officer sa Lanao del Sur, pantay-pantay ang pagbabantay sa lahat ng mga lugar na tinuturing election hotspot.
10: We have to treat them as equal. Lahat sila nasa red. So lahat tayo nakafocus to. Because if we focus on one municipality, baka maiwan natin yung iba. Eh, lahat yung importante. But na-identify naman natin sila per municipality.
4: Adrian, itong checkpoint na nakikita niyo sa likod ko ay maging magdamag na yan hanggang sa matapos ang halalan.

0: dito ngayon sa main road sa Marantao. Samantala, yung mga inikot nating eskoltahan kanina para maging maayos yung halalan ay magpapatupad sila ng one entry and exit point para hindi na magkagulo-gulo at magkalabo-labo yung mga taong pupunta doon at aalis. At para din maging maayos ang pagboto bukas sa mga kapatid natin dito sa Barno, pinaalalakahanan sila ng mga otoridad na huwag magdala ng mga matatalim na bagay. Ganun din yung hindi paglabas ng cellphone, no? Dahil nga pwede magamit para picturean ang kanilang balota. So ito yung mga bagay na dati naman nang isinasagawa tuwing halalan, pero muli nilang pinapaalala para nga maging smooth yung kauna-unahang Barn parliamentary elections bukas. Adrian.
1: Grabe, kung ikukumpara sa kadalasang midterm at national elections, mukha bang mababa o kaya ay mataas ang incidence of election-related violence sa Barn ngayong election period dyan?
0: So far, Adrian, ang sinasabi ng mga otoridad ay mas mababa dahil nga concentrated din, no, yung security na binibigay ng gobyerno dito dahil nga hindi kagaya ng national elections at midterm elections, buong bansa ito eh. So yung tauhan din na kanilang itinatalaga ay nasa iba-ibang lugar, kalat-kalat at mas konti. Pero ngayong Barn elections, dahil ito lang naman yung region na may halalan, mas maraming tauhan dito yung ating PNP at AFP. Kaya hindi rin nila nakikita, no, na magkakaroon, at yan din ang kanilang tinitiyak. Hindi nila bibigyan ng pagkakataon, no, itong mga may balak na manggulo sa halalan dahil nga sa dami na rin ng pwersang itinalaga ng gobyerno. Adrian.
1: Maraming salamat, Rafael Bosano.
2: Handa nang sumabak sa laban ang Team Philippines sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ipinakilala na rin ang dalawang atletang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Nagpapatrol, Paige Javier.
3: Halos 500 atletang Pilipino ang lalaban para sa bayan sa 20th Asian Games at 5th Asian Para Games sa Japan. Nagsama-sama ang mga atleta at coach ng Team Philippines sa send-off ceremony nitong Webes sa Rizal Memorial Coliseum. Matapos ang ilang buwang paghahanda at sakripisyo, handa na silang harapin ang hamon sa ASEAN.
4: This time, all my teammates are very well conditioned. They're very strong and I think they're just very excited to be competing now.
5: Malaki naman yung sa namin na lahat kami mag-medal po at saka nakaka-proud din po kasi madami kami ngayon ng pag-competing Asian Games.
6: We're just taking it one day at a time kasi nagkaroon din ng changes sa lineup.
3: Kung may mga veteranong atleta, merong ding mga first time na sasabak sa palaro.
7: Excited kasi first Asian Games namin yun po. Sabi naman namin na sa isa't isa na enjoy lang tayo. Looking forward kami na marami kami may pakita ang maganda din doon.
8: Samahan kami lahat. Yung napaprogram yung sarili namin kasi tatay ko naunahan namin yung MSA. Kaya pinagkita ka namin.
9: Congrats! Pwede pa picture.
3: Bibit-bitin ni na Olympic bronze medalist boxer Ira Villegas at IWF Junior World Championships gold medalist weightlifter Albert Ian De Los Santos ang bandila sa opening ceremony. Ayon kay Villegas, karangalang mapiling flag bearer ng bansa para sa darating na Asian Games.
10: We're extremely proud of Ira and I think she deserves it, being an Olympic medalist. Yung story niya will be very inspiring rin for those who will follow her. And
3: sa mensahe sa ABS-CBN News, malaking karangalan din para kay De Los Santos ang bitbitin at ibagayway ang pambansang Watawat, bagay na hindi niya inakala dahil marami pa siyang pagdadaanan bilang atleta. Proud na proud ang ina ni De Los Santos na si Diwa, dating national weightlifter at coach ngayon.
11: Happy and then isip na ipuhay yung papa niya. Siguro, crying, even if may nag-crying ako kasi the honor sa atin na maging flag bearer, hawak yung flag natin and nakita na ito yung napili. Thank you, Lord.
12: Padala sa Asian Games.
3: nagbigay ang Philippine Sports Commission ng dagdag allowance. May dagdag ring incentive kung malampasan ang apat na ginto sa 2022 Asian Games.
12: All athletes and coaches will get an additional 6,000 pesos para sa darating na Asian Games. Pag nilagpasan nyo yung apat na medalyang ginto sa Nagoya at paglilampasan ni Para yung 10 medalyang ginto, ako na mismo ang makikiusap sa mga PSC commissioners, additional reward to the entire delegation.
3: Tiwala si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na kayang malampasan ng Team Philippines ang 2022 Asia Gold Medal Haul.
12: Hindi ko po kayo pe-pressurein, pero ilabas na lahat ang galing nyo. Itodo nyo na lahat ng galing nyo. Ibigay nyo na lahat ng nalalaman nyo. Lahat kayo, I know, you can deliver. Ito na siguro yung era na pinakamaraming medalya and gold medals ng Philippine team.
3: Formal na magbubukas ang Asian Games sa Paloma Mizuo Stadium sa Nagoya sa September 19. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Philippine edition ng isang international men's lifestyle magazine inilunsad sa Pilipinas. Mga kilalang half Pinoy sa Hollywood, sports at content creation, unang cover ng magazine. Bar exams nagtapos na ngayong araw sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
15: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
13: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM TV Patrol sa DZMM.
2: Kinukumpleto pa ng UP Philippine General Hospital ang independent medical examinations kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa tagapagsalita ng ospital na si Dr. Jonas Del Rosario, nasa huling bahagi na ang mga pagsusuri kay Romualdez bandang alauna ng hapon ngayong Linggo. Magpupulong pa ang kanilang grupo para isapinal ang mga ito. wala pang bagong inilabas na impormasyon. Kung natapos na ang mga test ngayong araw, dapat ay makapagsumite ng test results ang UP-PGH sa Sandigan Bayan 3rd Division para matukoy ang tunay na kondisyon ng kalusugan ng mamabatas. Ito ang pagbabatayan ng anti-graft court kung papayagan ang hiling na ituloy ang hospital arrest ni Romualdez kaugnay ng kanyang kasong plunder. Nakabalik na sa Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano nitong gabi ng Sabado matapos silang magtungo ng Singapore noong isang linggo. Sa post sa social media, umapela si Senador Alan Cayetano na bawasan na ang politika. Wala umano silang kamalay-malay na magiging issue ang kanilang maikling biyahe. Naging mainit na usapin sa social media ang kanilang biglaang pag-alis noong September 9 sa gitna ng mga usaping kinakaharap ni Senator Alan Peter. Una na ring nilinaw ni Senator Pia na matagal nang nakaschedule ang kanyang pagpunta sa Singapore para suportahan ang Philippine National Paddle Team sa kanilang mga tune-up game bago ang Asian Games.
16: Walang kamalay-malay na magiging issue ang isang routine na tahimik na maikling biyahe, but siguro syado kasing toxic yung ating ecosystem at environment ngayon. Lahat nagbabangayan, lahat gustong may intrigahan.
1: Nagtapos na ang tatlong araw na bar exams ngayong araw. Napabilib ang law students ng UST Bar No Operations sa pinamalas na sipag at pagpupursige ng mga kumuha ng bar exams ngayong taon. Mahigit 100 taga-UST ang sumabak sa iba-ibang testing center. Kwento ng mga miyembro ng UST Bar Ops, relate sila sa pinagdaanan ng bar takers. Ngayon ang huling araw ng bar examinations na nagsimula noong September 6 at sinundan noong September 9. Mahigit 12,000 ang kumuha ng bar exams. Dinaluhan ng mga A-lister ang paglulunsad ng isang international men's lifestyle magazine sa Pilipinas sa Pasay City Sabado ng gabi. Sa pasabog na maiden issue, triple cover sina Phil Am NBA star Jordan Clarkson, Phil Am Hollywood actor Darren Criss at food content creator Irwan Yusuf. Formal ding ipinakilala si Daniel Genesiran bilang editor-in-chief ng Naturang Magazine. Present sa red carpet sina Ann Curtis, Pia Wurtzbach, Nadine Lustre at mag-asawang Bianca Gonzalez Intal at JC Intal. Sentro ng atensyon ang pagdalo ni Darren Criss na ibinahagi ang kasiyahang muling makabalik sa Pilipinas.
17: I can't believe it. It really is extraordinary. It means a great deal to me. I feel very, very honored to be a part of anything related to GQ, but of course I'm honored to be part of any public-facing cultural representation of the Philippines. It means a lot to me.
2: Pilipinas, nakapili na ng ipanlalaban sa Oscars. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Sa ating pang-araw-araw,
19: araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magpinig ka na rin sa DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
22: TV Patrol sa DZMM!
1: Itinuturing na katuparan ng dekadang negosasyon tungo sa kapayapaan at otonomiya ang BARM elections bukas. Ano-ano ba ang mga posisyong pagbobotohan ng mga taga-Bangsamoro? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
3: Matapos ang ilang dekadang pakikibaka para sa otonomiya at matapos ang apat na beses na ipinagkalingan ang BARM parliamentary elections, sa wakas, idaraos na ito sa Lunes, September 14.
23: The peace process began in 1968. And so this is the fruition of that entire process that went on from, shall we say, 68, then to the Tripoli Agreement, and then now we have BARM and we will have an elected parliament.
24: Ito pong ating pong Bangsamoro parliamentary election ay tagumpay at ikangailan po yung katuparan ng mga pangarap at pangako na sila ay finally pamamahalaan nila ang sarili nila.
3: Sabi nila Nau del Sur Representative Zia Adyong, matagal nang hinihintay ng mga taga-Bangsamoro ang halalang ito.
25: This is actually the fruit of a long years negotiation and peace deal. Mm-hmm. And so finally we are here that we are finally reaping the fruit of the labors of those and of those predecessors that have really fought for the fought for equal rights for the Muslims in this country, fought for autonomy for the marginalized sector in the Philippines, which is the minority Muslim Filipinos, the Bangsamoro.
3: Pinubuo ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, Cotabato City at mahigit 60 barangay sa 8 munisipalidad sa North Cotabato na nasa ilalim ng Special Geographic Area o SGA. 80 posisyon ang bubuo sa parlamento. 40 rito ay Regional Political Party Representatives, 32 ay District Representatives at 8 ang Sectoral Representatives. 2 sa sectoral representatives ay nakalaan para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, 2 rin sa settler communities at tigis ang kinatawan ng kabataan, kababaihan, ulama at traditional leader. Ang chief minister naman, pipiliin ang mga miyembro ng parlamento. Ayon sa COMELEC, 12 regional political parties ang lalahok para makakuha ng pwesto, higit 100 para sa parliamentary districts at 3-10 grupo para sa kada sektor. Nasa 2 milyong individual ang nakarehistrong botante para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Hinimok ni Garcia ang mga taga-Bangsamoro na bumoto.
24: Sino man ang ating iboboto, wala pong mali, walang tama. Ang importante, nagpa-participate tayo sapagkat ang boses ng bawat isa ay mahalaga.
3: Ayon sa COMELEC, kinagabihan ng araw ng halalan, malalaman na agad ang mga mananalong kandidato dahil automated ang botohan. Magsisimulang magsilbi ang mga mananalo sa October 30 hanggang June 30, 2031 para makasabay sa national at local elections. Sabi ng COMELEC, ito ang pinakatahimik na preparasyon para sa isang halalan sa Bangsamoro at umaasa ang komisyon na tuloy-tuloy na maging mapayapa at mapagkakatiwalaan ang kauna-unahang parliamentary election. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
2: Nakapili na ang inampala ng pelikula ng magiging pambato ng Pilipinas sa 2027 Academy Awards o Oscars. Ang comedy drama na Filipiniana ang magiging official entry ng Pilipinas sa Best International Feature Film ng 2027 Oscars. Nag-world premiere na ito sa nakaraang Sundance Film Festival noong Enero at naging bahagi na rin ng Berlin International Film Festival. Isusumite rin ng Pilipinas ang dalawa pang entries, ang dokumentaryong 58th para sa Documentary Feature Film category at ang Agapito sa Live Action Short Film category. Samantala, ipinagdiriwang ngayon ang bagong tagumpay ng premyadong direktor na si Lav Diaz. Iginawad sa kanya ang prestihiyosong Brian Award para sa kanyang pelikulang Makikiraan Po sa 83rd Venice International Film Festival. Ang Makikiraan Po ay isang historical drama na tumatalakay sa kalupitan ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas.
0: Sana election yung halalan sa barm ay maging mapayapa, ano, dalangin nating lahat.
2: Yan ang ating hangarin dahil sabi ko nga parang lahat umaasa sa success dahil pwede siyang gawing parang paggagayahan ng ibang mga bansa na gusto rin ng kapayapaan, 'di ba?
0: So syempre para sa Bangsa Moro.
2: Okay, bago matapos ang lahat, happy birthday, partner! Nagpa-pizza ito kanina. Hindi ko lang naabutan.
0: Oo nga.
2: Ayan. Padalan mo salamat, na lang ako salamat. Ng hiwalay na box. Okay?
0: Salamat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayan.
2: At 103 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:02 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
1: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo.
3: Aray!
1: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang panghihina, sa puyat, sa stress, sa pagod.
4: Nakakapagod.
1: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena ang programang tututok at magbabantay sa inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
5: Days to go before Christmas. Isang maulang Sunday evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kondisyon at kalagayan sa mga sandaling ito. Welcome po sa programang maghahatid sa inyo ng makabuluhang talakayan, kwentuhan at usapan na kapupulutan po ninyo ng aral at inspirasyon sa inyong mga buhay at mga impormasyon na maghahatid naman sa inyo ng mga gabay at kaalaman na may kinalaman naman po sa ating mga kalusugan. Ako po si Kuya R. Vargas at eto na po, kompletuhin na natin ang masayang usapan, kwentuhan at huntahan. Narito po ang aking katandem every Sunday evening. Wala pong iba kundi si Ma'am Shizara. Hello Ma'am Shizara, magandang gabi sa iyo.
0: Yes Kuya R, maulan na Sunday sa iyo. Yes. Kuya R. At syempre sa ating mga kapamilya at kaservisyo. This is your Ma'am Shizara, your daily dose of serotonin na makakasama nyo ngayong araw na ito sa ating isang oras na kwentuhan patungkol sa kalusugan. Ako, nahirapan ka pang bumiyahe papunta dito, Kuya R.
5: Ay, hindi. Mabilis. Hindi kami inabutan ng ulan, ha?
0: Ay, naku.
5: Although, pagpasok namin dito sa opisina, sa ating tanggapan, dito sa Himpilan, abay, bumuhos sa pala yung napakalakas na ulan.
0: Mm-hmm.
5: Ikaw ba? Naabutan ka?
0: Ay, oo. Naabutan ako ng baha at ng malakas na hangin at ng ulan.
5: Ang
0: kaya
5: hirap,
0: sa ating mga kapamilya at kaservisyo, no, stay safe and dry.
5: Correct.
0: Oo, kung maaari, pumirmi na lang tayo sa ating mga kanya-kanyang bahay at tumutok dito sa ating palatuntunan ngayong
5: yes,
0: araw na ito.
5: Yes, akala mo, ang ganda na ng panahon kanina, no? Tuloy-tuloy na yung araw, ang hirap i-predict, pero sana nga po ay magdala kayo ng payong, any pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas. At salamat po sa inyong pagtutok. Dito po ay tumutok kayo isang buong oras na talakayan. Maghahatid kami sa inyo ng mga gabay mula sa ating mga eksperto. May kinalaman nga sa ating mga kalusugan. Ito po ang programang
6: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
1: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
5: Ito nga po ang palatuntunang Buhay at Kalusugan sa DZMM. Ngayon po ay September 13, 2026. Live po tayong napapanood at napapakinggan. Napapanood po sa DZMM Teleradyo. Napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. At ngayong araw na ito, Ma'am Shizara, abay, very interesting ating topic dahil maraming nakararanas nito.
0: Tama
5: ito yung mga taong laging abala sa trabaho, isang buong linggong trabaho, Lunes hanggang Biyernes, abay, stress pa sa mga kasamahan sa trabaho, sa mga deadlines, sa biyahe, pagdating sa bahay, may iniintindi pang mga bills, mga anak, at mapupuyat
0: naku,
5: pa.
0: Naku, parang samot-saring problema yung nabanggit mo, Kuya R, at lahat naman tayo ay dumadaan sa ganyan. Pero ang mahirap dyan, stress ka na, pagod ka na, wala ka pang sapat na tulog.
5: Ayun diba? Na nga.
0: Oo.
5: At yung iba, pinagwawalang bahala lang ito, pero aalamin natin mamaya sa ating eksperto kung ano yung pwedeng mga makuhang sakit dito bukod sa, alam na ng lahat, pagbaba ng resistensya.
0: Correct. Pero, alam mo ang tawag dyan, Kuya Arno, mga bayaning puyat.
5: Yes. Oh, at least bayani yan, no?
0: Bayani, pero puyat. Pero alam mo, Kuya R, you cannot give what you do not have. Tandaan po natin yan. Kasi may limit ang bawat tao at mauubos at mauubos tayo. Kaya kailangan, pangalagaan din natin ang ating sarili. Kaya nga, diba, lagi kong sinasabi sa ating mga kapamilya at kaservisyo, your gift to others is a healthy you.
5: Yes. So, kaya naman po, huwag niyo pong hayaang maging ganito kayo. Mamaya, pakikinggan natin ang payo ng ating mga guest expert at kung kayo po ay merong mga katanungan, karanasan o mga komento hinggil po sa ating topic o mga pagbati lamang, ay pwedeng-pwede po kayong makisali sa ating talakayan. Huwag lamang po basta makinig. Mag-iwan po ng inyong mga katanungan at mensahe sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, that is 0919-278-3000.
0: O sa Buhay at Kalusugan Hotline, it's 0998-158-6813. Ulitin natin, 0998-158-6813. Ang daming 8. Ayan.
5: Ito, Ma'am Shizara, pwede rin silang mag-iwan sa social media accounts ng Buhay at Kalusugan at ganun din sa DZMM Teleradio. And later on, babasahin po natin ang inyong mga katanungan at komento. Pero bago yan, eto po, inaabangan ito ng marami. Dire-diretso na po tayo sa karanasang kwento ng isa nating kaherbena.
3: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
0: Ito po ang Kwentong Buhay at Kalusugan, mga kapamilya at kaserbisyo. At Q&A muna tayo.
5: Mm-hmm.
0: Nako, sino dito ang kapag tinanong kailan ang day off mo, ay kailan pang tumingin sa kalendaryo? Taas ang kamay? Taas ang kamay?
5: Hindi ka bisado.
0: O, parang hindi pa sure, no? Meron bang day off? Ano yon? Parang ganun ang dating, eh, no? Kasi itong ating letter sender for today ay itago na lang natin sa pangalang Vanjie Villanueva.
5: Alright.
0: Siya ay 48 years old, taga Barangay Ginhawa, Malolos, Bulacan. Eh, ang tanong, eh, maginhawa nga ba talaga, Kuya R? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Siya po ay isang caregiver at the same time, breadwinner ng kanyang pamilya. So, siya po ay nag-aalaga sa kanyang trabaho at pag-uwi ng kanyang tahanan, eh nag-aalaga pa rin po siya ng kanyang nanay na senior citizen. Mga kapamilya at kaserbisyo, ang kanya pong sikat na tagline, lalo na sa ating mga bayaning puyat, eh ito, okay lang yan. Sanay na ako sa puyat. Ayan. Yan po ang madalas niyang sinasabi. Naku, mga kapamilya at kaserbisyo, narito po ang kanyang kuwento. Hello Buhay at Kalusugan, Ma'am Shizara at Kuya R. Parang dalawa po ang shift ko sa buhay. Caregiver sa trabaho at caregiver din pag-uwi. Isang gabi, gising pa ako nang lumabas ang anak ko. Sabi niya, Ma, matulog na kayo. Sabi ko eh, mamaya na, sanay na ako sa puyat. Naku eh, biglang sumagot si nanay mula sa kwarto. Ikaw ah, anong sanay-sanay? Yung katawan mo eh, tinatanong mo ba? Ayun eh, nasermonan pa nga ng nanay kong senior citizen. Ganito kasi ang aking routine. Maagang gising, papasok sa trabaho, at pag-uwi, eh mag-aasikaso kay nanay. Iahanda ang gamot, pagkain, at mga kailangan sa bahay. Pagkatapos eh, saka ko pa lamang maiisip ang aking sarili. Minsan nga po eh, tinatanong ako ng anak ko, Ma, kumain na po ba kayo? Eh, napapatigil ako at ang aking sagot, Teka, counted ba ang kape? Tila ba ang dumadaloy na dugo sa katawan ni Nanay Vanjie eh, kape? Sabi niya, Ma, inumin po yun. Nung una, akala ko normal lang ang laging pagod. Pero kapag sunod-sunod ang puyat at stress, parang mas madali akong manghina. Minsan eh, irritable pa nga. Minsan eh, parang walang energy. Sabi ng anak ko, Ma, baka kailangan nyo na magpahinga. Sagot ko eh, pahinga? Nasa budget ba yan? Natawa na lang kaming pareho. Pero sa totoo lang, bilang breadwinner, may mga panahong parang luho ang magpahinga. Kapag weekend naman, babawi na lang ako ng tulog. Sabi ko nga, sa Sabado, matutulog ako. At hanggang Monday, Monday na ang gising ko. Pero pag gising ko may labahin, may bibilhin, may aasikasuhin. Kaya napapaisip ako, naiipon ba talaga ang pagod? At nababawi ba ng isang mahabang tulog ang ilang araw na puyat? At may isang bagay ako na pagtanto. Ang katawan pala, parang taong laging nagbabantay. Kahit gaano kakatatag, kailangan din ng kapalit para makapagpahinga. Hindi sukatan ng lakas ang kayang magtiis ng pinakamatagal. Minsan, ang tunay na lakas ay marunong ding huminto at bumawi. Kaya hindi ko na gustong ipagmalaki ang sanay na ako sa puyat. Mom, si Sarah at Kuya R, gusto ko pong itanong sa inyong eksperto. Ano po ba ang nangyayari sa immune system kapag paulit-ulit ang puyat, stress at kulang na pahinga? At kung weekend lang nakakabawi ng tulog, sapat na ba yun para makabawi ang katawan? At para sa mga katulad kong caregiver at breadwinner, paano namin praktikal na mapapangalagaan ang sarili kahit hindi pwedeng basta iwan ang mga responsibilidad? Sumulat po ako kasi araw-araw may mga taong umaasa sa akin. Pero naisip ko rin, paano ko sila patuloy na maaalagaan kung ako mismo hindi ko na inaalagaan? Maraming salamat po, Mom, si Sarah, Kuya Art, sa kwentong buhay at kalusugan. At sa nanay ko, oo na po. Hindi ko na po sasabihin sanay na ako sa puyat. Baka ma-sermon na naman ako. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.
5: Pakinggan po natin ang kwento ng ating kaherbena na itong si Miss Vanjie Villanueva. Ilang taon siya? 48 lang, ano? Oo, at taga Malolos, Bulacan po siya. Eto, for sure, maraming makaka-relate dito sa linyahang sanay na ako sa puyat.
0: Yes.
5: Ayan, pero ang tanong, sanay na rin ba yung katawan mo? Sanay na rin ba yung resistensya mo o yung immune system mo? O naiipon ba yung stress na yan, yung puyat na yan? Anong mangyayari sa ating pangatawan? Aalamin natin yan sa ating guest expert, Ma'am Shizara. At eto na po ang inaabangang Expert Connect.
3: Mula sa kwento, kumonekta tayo sa eksperto. Expert Connect.
0: Servisyo, dumako na po tayo sa ating Expert Connect. At ngayong araw nga pong ito ay pag-uusapan natin ang stress, pagod, puyat at makababawi nga ba ang katawan sa mahabang panahon na ikaw ay puyat. Sapat na ba ang tulog lang? Pag-uusapan po natin yan at kukumpirmahin po yan ang ating health expert. Let us all welcome Dr. Pat Dalisay.
5: Magandang gabi, Doktora.
4: Magandang gabi po, Kuya R and Ma'am Shizara. At syempre, no, sa ating mga nanonood at mga nakikinig.
5: Ayan, Ma'am Shizara, maganda yung concern itong si Miss Vanjie, ano,
0: yes.
5: Ha? At marami ang nakakaranas dito pero pinagwawalang bahala, Doktora.
0: Yes,
5: yung matinding stress, pagod, puyat. Ano ba talaga yung nangyayari sa katawan? Dahil yung sa iba, bale wala lang ito, sanay na raw sila. Explain mo nga sa amin, Doktora.
4: Okay. So, no, sa puyat, okay, pagod, no, stress. Okay, nakakababa ba talaga ito ng resistensya? No, yan actually ang tanong ng karamihan. Okay? So siguro mas magandang sabihin natin or mas accurate na sabihin natin, no, na kapag pagod, puyat at stress, no, nakakaapekto ito sa normal na regulation ng ating immune system and and of course, no, doon sa performance ng ating immune system. Okay? Yung immune system kasi natin, no, Kuya R and Ma'am Shizara. It consists of network of cells, no, may mga hormones dyan, okay, meron din pong mga chemical signals, okay. Yung puyat, pagod, kung minsan lang, no, kasi normal yan, no, normal na nangyayari, hindi natin matatanggal yan, no, kasi lalo na yung mga parents natin, no, na maagang nagigising, tapos papasok pa sa trabaho, di ba?
5: Parte ng buhay.
4: Oo, parte ng buhay, okay. Kung paminsan-minsan lang siya nangyayari, okay lang, no? Walang problema yun. Ang nagiging problema kasi yan, pag araw-araw. Okay, lalo na yung sa kwento kanina, no? Yung sa weekend lang daw siya bumabawi.
0: Oo.
4: So, let's say, 5 times a week.
5: Pwede ba yung ganun, doktora?
4: Yung, okay. Yung 5 times a week siya, no? Sabi niya kanina, okay, parang 5 times a week, hindi maganda yung tulog niya. Okay, sabihin natin, for example, siguro mga tulog lang yan, mga 3 to 4 hours, no? Mm. Eh, ang kailangan ng katawan nating tulog, at least 6 to 8 hours a day.
0: Mm.
4: Okay?
0: Mm.
4: So, sabihin natin, 2 hours ang kulang niya sa isang araw, no? And then, sabihin natin, 10 oras ang kulang niya sa pag 5 days, okay? Tapos, babawi niya sa weekend. Pwede niyang sabihin na, siguro 12 hours na lang ako matutulog sa weekend, mm-hmm, no?
0: Sige. Parang sakit naman sa ulo niya.
4: Diba?
0: No?
4: Oo, diba? Parang 12 hours. Pero, pwede, no? Pwede naman siya makabawi kesa wala.
0: Mm-hmm.
4: Okay? Kesa wala. Pero, no, hindi natin maiiwasan lahat ng consequence, no, na pwedeng mangyari sa 5 times a day na pagpupuyat mo.
5: Ano ba yung sakasakaling pag bumaba yung immune system, resistensya, worst comes to worst, ano yung pwedeng makuhang mga sakit bukod sa mga ordinaryong sipon?
4: Okay. Okay, no? Bukod sa mga sipon, ubo, no? Marami, okay? Actually kasi, ano ba muna yung nangyayari kapag meron tayong magandang tulog, no? Or ano ba nangyayari sa tulog? Kasi hindi naman ibig sabihin na shutdown completely ang katawan mo. Actually, sa tulog nangyayari yung active biological na mga proseso nangyayari sa katawan natin, no? So, diyan nangyayari yung pag yung komunikasyon ng ating brain, no, ng hormones, no, na yung system na responsible sa ating hormones, okay? And of course, no, yung mga chemical signals or inflammatory signals. Ano bang itong inflammatory signals? Mm-hmm. Yan po yung nilalabas ng ating cells, okay, para po masabi na may something wrong o may na-detect yung katawan natin. Kumbaga nagkakaroon ng symptoms, no? So hindi naman lahat ng symptoms, kunyari nagkakaroon tayo ubo, sipon, lagnat, no, masama agad.
0: Mm-hmm.
4: Okay? Mm-hmm. Yun yung sinasabi ng katawan natin na may something wrong. Kaya maganda, no, na meron na sensitive ang ating inflammatory signals. And syempre dito rin nangyayari yung kumbaga apektado din dito yung normal na function ng ating immune cells and of course recovery. Okay?
0: Ito yes. Kuya Arno, tsaka Doc Pat. Question ko lang kasi madalas kong nararanasan to, yung muscle twitching lalo na sa bandang mata.
4: Yes, yes.
0: Mm-hmm. Ano ang connection nito sa puyat? Bakit nagkakaroon ng ganong effect?
4: Okay. Lalong-lalo na yung dito sa mata, no?
0: Yes.
4: Yan yung tinatawag natin na eye strain.
0: Oh.
4: No, pagkapagod ng mata. Okay? Yan po yung kapag lalong-lalo na kung buong araw kang nakatapat sa computer.
0: Mm.
4: At saka syempre, no, dito sa mga gadgets natin sa cellphone lalo na bago matulog. Syempre, apektado din yung ating mga mata diyan. And of course, electrolyte imbalance.
0: Oh.
4: Okay, dehydration. Kaya napakahalaga din lagi ng tubig.
0: Pero Kuya R, tsaka Doc, para sa mga kapamilya natin at kaserbisyo na ang shift nila ay graveyard.
4: Yes, yes.
0: No? Tulog sa umaga, gising sa gabi. No, paano yon, Doc? Sige, sabihin na natin, nakakakompleto siya ng 8 hours na sleep, pero
4: okay,
0: gising naman siya sa gabi, tulog sa umaga. Okay lang ba yung ganun?
4: Actually, okay lang siya. No, okay lang siya. At least basta sa 24 hours, makaka 6 to 8 hours ka.
5: Mm-hmm.
4: Walang problema yon. Okay? Siguro, no, ang magagandang tip na lang sa ating graveyard shift, no. Kasi sa totoo lang napaka-effort na matulog sa umaga.
0: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Paputol-putol yung tulog natin.
0: Totoo.
4: Kasi hindi naman yan yung normal na tulog dito sa Pilipinas,
0: mm-hmm,
4: eh. Diba? So siguro, no, mag-invest tayo sa kwarto natin. Hindi naman kailangan na gumastos kayo, no, ng sobrang laki. Pero gawin yung komportable yung kwarto nyo. Madilim sa umaga. No, kung magagagayahin natin yung gabi, maglagay kayo ng mga black curtain, gawin yung komportable yung kama nyo, malinis, mabango, no?
0: Mm-hmm.
4: And of course, tigilan na po mag cellphone bago matulog.
5: Okay. Maganda yung, ano, no, yung paliwanag ni Doktora kanina. Ibig sabihin, dun sa base sa paliwanag niya, may mensaheng sinasabi yung katawan.
4: Yes.
5: So, dapat pakinggan.
4: Yes, oo. Kaya nga sabi ko kanina, no, hindi naman ibig sabihin na may mga simptomas kayo, masama na siya agad. Okay?
0: Mm-hmm.
4: Sinasabi yan ng katawan natin para mas maging alerto tayo.
0: Mm-hmm.
4: No?
5: Posible bang, ano, Doktora, magkaroon ng mga chronic illnesses kung sakali, kung tuloy-tuloy na ginagawa itong mga puyat, stress, pagod?
4: Okay, yes, pwede. No?
5: Ah, pwede yun.
4: Yes, oo, pwede, no? Pero, syempre, iba pa rin yung sa ating genes, vitamins, no? Iba pa rin yung sa diet, iba pa rin yung epekto ng exercise, pero may factor po yung ating pagtulog, okay? Mm-hmm. Kasi sa pagtulog natin, dyan po nagre-regulate, no, yung ating glucose o sugar.
5: Ano kayang mga illnesses yun?
4: Siyempre, unang-una, diabetes. Okay? Oh. Diabetes, high blood, pati na rin po ang pagtaas ng cholesterol. Pwede, no? Pero siyempre, sabi ko nga, iba pa rin ang factor ng lifestyle. Okay. Yung mga exercise, pagkain natin, okay? Pero may factor din ang sleep kasi dyan po nare-regulate ang ating sugar, cholesterol, no? At saka yung puso natin, dyan nagpapahinga.
0: Okay? At cell repair, ha?
4: Dyan. Cell repair, yes.
5: Mm-hmm. Sa matulog, ayan. Correct. Makakasama pa po natin si Doktora. Salamat po sa inyong magandang paliwanag, Doktora.
4: Pero thank you so much
5: dun po sa mga ubus na, na naubusan ng inyong mga tinatangkilik na Herbena products, ito po ang good news dahil lahat po ng tinatangkilik ninyong produkto ng Herbena ay available po sa lahat ng Herbena stores nationwide kung saan ito babanggitin ni Ma'am Shizara.
0: Tama ka dyan, Kuya R. And speaking of Herbena stores, narito po ang ilan sa ating mga Herbena stores. Kaya kumuha na ng lapis, papel, ballpen o kaya kunin niyo po ang inyong mga cellphone para ma-take note niyo po ito. Nangunguna po dyan ang ating Herbena Quiapo Main na makikita sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Maaari niyo pong kontakin ng mga numerong 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda sa dulo ng Mercury Drug. Sa mga taga Antipolo po, meron po tayong Herbena Antipolo. Ito po ay makikita sa Pure Gold Antipolo, General Luna Street, Corner P. Oliveros, Antipolo, Rizal. Kontakin lang po ang mga numerong 0929-236-0093. Nasa Pure Gold Antipolo po ito, malapit sa Antipolo Cathedral. Sa mga taga Binangonan, makikita naman po ang Herbena Store sa second floor ng DFR Apartment, National Road, Barangay Kalumpang, Binangonan, Rizal. Kontakin po ang mga numerong 0951-856-3926. Nasa second floor po ito sa building na may RDE Tarpaulin Printing at Pizza Burgers sa ibaba. Sa mga taga Monumento naman, ayan, malapit tayo dyan, no? Makikita po ito sa ground floor ng Bonifacio Market, Monumento Circle, Morning Breeze, Subdivision, Caloocan. Kontakin po mga numerong 0931-996-2244. Malapit po ito mismo sa Bonifacio Monument at SM City, Grand Central.
5: At kung mas convenient na po naman sa inyo ang mamili online, abay, pwedeng-pwede rin po dahil lahat ng Herbena products available po sa mga online stores, sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok Shop. Hanapin lamang ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A.
0: And speaking po of online stores, nako, eto na, sa mga first-timer o nais sa mag-avail ng atin pong Resista, may 15% discount po tayo sa ating Resista, kaya avail na until supplies last. Mm-hmm.
5: At kung gusto nyo pong mas updated kayo sa mga promos, programs at iba pang paanunsyo ng Herbena, i-like lamang po at i-follow ang Facebook page, official Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at Herbena para po mas maging updated kayo.
0: At para sa inyong mga komento, tanong, pagbati at kwentong buhay at kalusugan, maaari nyo pong kontakin ang ating hotline. It's 0998-158-6813.
5: Ayan po, marami pa po kaming tampok sa inyo. Susunod na po ang ating kasama si Miss Weng Bravo sa ating tampok kung saan ipapaliwanag niya ang mga produkto na pwede ninyong gamitin sa ating topic ngayon. Magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Isa Kalzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
0: Nagbabalik po tayo dito sa Buhay at Kalusugan sa DZMM. At para po sa ating Sangkap Insider, pinag-uusapan po natin ngayon ang resista. At ano nga ba ang tulong nito sa mga laging stress, pagod, puyat, no? At para mas maging makabuluhan ang ating pong talakayan ngayong araw na ito, makakasama po natin ang ating pharmacist at product specialist. Let us all welcome Ms. Weng Bravo. Hello, Ms. Weng.
18: Hello, ma'am. Si Sarah. At sa lahat po ng ating mga tagapanood.
5: Ayan, natatumbukoy na natin, Ms. Weng, dahil nasabi na nga ni Ma'am Shisara na yung topic natin matinding pagod, sobrang stress at puyat, at nabanggit niya yung resista. Paano ba makatutulong yung resista sa ganitong may mga kondisyon na laging puyat, pagod, at stress?
18: Okay, Kuya R, ha? Kasi di ba pag laging puyat, stress, pagod, automatic yan. Pag nagdire-diretso, nagtuloy-tuloy, bababa ang immune system mo. Mm-hmm. Pag bumaba ang immune system mo, ang immunity mo, ang kasunod niyan, pagkakaroon ng sakit. Mm-hmm. Okay? Kaya iniiwasan natin yan . Kaya sabi nga natin, whether may sakit ka man or wala ka pa naman sakit, pang prevention, ipiprevent mo lang sana. Papataasin mo lang yung immune system mo. Makakatulong ng malaki ang pag-inom mo ng isang produkto, lalo na natural. Mm-hmm. Yun yung tinatawag nating resista na nakakapagpataas ng immune system ng isang tao. Okay? Mm-hmm. Maganda yung resista actually kasi ito yung isa sa mga produkto talaga natin na pinag-isipan natin maigi. Yeah, ayan, talagang, di ba, Doc, ang ating resista talagang siya yung talagang, kumbaga, siya yung ating pinaka, mabisa. Mm-mm. Pagdating sa immune system.
5: Gusto ko yung sinabi ni Ms. Weng na natural. So, pag natural,
0: walang halong chemical.
5: Walang halong chemical. So, ibig sabihin, okay, ano ba yung mga sangkap ng
18: resista? Okay. Side effect issue, siguro minimal kasi natural eh. Kumbaga, compare sa mga synthetic, 'di ba? So, ang mga of course mga ingredients ito talagang top of the line. Ayan. Pag sinabi nating top of the line, hindi lang sa Pilipinas ah, sa buong mundo. Pwede nilang ma-research 'yan. So, talaga pinagmamalaki natin 'yan. Unang-una ang ating resista, merong arabinogalactan, lark arabinogalactan. Ito yung ang kanyang trade name is ResistAid. Patented siya. Ayan. Pag sinabing patented, isa sa pinakamagandang pagdating sa immune system, ito yung isa sa pinakamagandang raw material. Okay? Mm-hmm. Hinaluan pa natin siya ng ating vitamin C, non-acidic. So, maganda siya. Sodium ascorbate, non-acidic. Plus, hinaluan din natin siya ng ating may marble tahibo. Kumbaga, kumpleto na, di ba? Mm-hmm. Kung iisipin mo, ay, bakit nandito na? Pinagsama na yung tres musketeros. Yes. Ayan. 3-in-1. But, sabi nga natin, mas maganda kung yung tres musketeros mismo ang iinumin mo. Mm-hmm. Pero, kung pipili ka kung ano ba talaga ang pinakamaganda when it comes to immune system, yung ating resista. Kasi kumpleto na siya. Kasi 3-in-1 na siya.
19: Nabanggit kanina ni Miss Weng yung sodium ascorbate. Ano ba ang pinagkaiba ng sodium ascorbate sa
5: ascorbic acid.
19: At anong role nito sa resista?
18: Okay. Ang sodium ascorbate versus ascorbic acid, yung plain, of course, maganda yung sodium ascorbate kasi non-acidic. Pag sinabing non-acidic, mas maigi siyang inumin compare sa plain ascorbic acid dahil mababa ang acidity level. Okay? So, pwede siyang inumin kahit meron kang problema sa sikmura mo. Kung may pangangasim, may gastritis, may GERD, ayan. So, hindi siya masakit sa sikmura. Ayan, sa layman's terms. And then, pag sinabi mong vitamin C, actually, antioxidant eh. Ayan. Maganda ang ating vitamin C kasi antioxidant siya na very need ng katawan natin, lalo na kung ikaw ay puyat, stress, at pagod.
5: Eh, paano yun, Miss Weng? Yung laging puyat, ilang beses sila dapat uminom ng resista sa isang araw?
18: Okay. Pag laging puyat, kuya, talagang nire-recommend natin ang pag-inom po ng resista ay 1 to 3 capsules a day. Pero, sabi mo nga kuya, kung magkakasama na yung tatlong yun, puyat, stress, pagod, ayan, i-recommend natin talaga na mag-stick sila sa pag-inom ng 3 capsules a day every after meal.
19: Nabanggit kanina ni Miss Weng yung tres musketeros. Ano ba tong tres musketeros na to?
18: Ayan, ang tres musketeros kasi, yung iba kasi ayaw nila ng isang immune system booster. Gusto nila combination eh. Gusto nila, ayaw nila ng maliit lang. Kumbaga, kasi ang resista, ay maliit lang ang vitamin C nito. Maliit lang ang may marble tahibo nito. Gusto ko ano, piling ko kulang. So, ang tres musketeros, binubuo siya ng ating Gen C plain, tapos Gen C plus zinc. Nandiyan din ang ating may marble tahibo capsule, may marble tahibo tea bag, at may marble tahibo pure source, plus yung resista. So, yung iba umiinom talaga nito ha, Kuya R, Ma'am Cesara, yung tatlong ito sabay-sabay, iniinom talaga nila.
5: Okay lang daw ba na magpuyat, mag-ML at mag-cellphone, iinom naman daw niyan?
18: No, doktora, di ba? Hindi po pwede. Hindi talaga po pwede na i-compensate mo yung sarili mo dahil umiinom ka lang ng pangpataas ng immune system and then, hindi. Kasi eventually, mag-give up din yung katawan mo.
19: Ngayon. Para naman po sa ating mga first time na buyer na itong resista, ano po ang reminder natin sa kanila, Miss Weng?
18: Okay, first time buyer, actually wala namang masama kung iinom ka ng ating resista kasi sabi nga natin,

0: dugo. Okay, may interval din. Okay, yun lang naman. Wala namang very safe ito, Kuya R and Ma'am Shisara.
1: Mm-hmm. Yung dapat nakakain ka, may laman lang dyan, in heavy meal ba to o kahit sandwich lang?
0: Actually, para lang naman to sa ano eh, Kuya R. Kung hindi sensitive, kung hindi sensitive ang iyong tiyan, kung may iniinom ka, po pwede namang uminom ng walang laman ng tiyan. Pero sinasabi natin, para lang maiwasan na magkaroon ng reaction sa iyong tummy, mas maganda sana kung uminom every after meal.
2: Sa mga kapamilya natin na maaaring hesitant pa sila kung kukuha sila nitong, mag-a-avail sila nitong resista, may mga kababayan na ba tayo, kaherbe na, na natulungan itong resista para proof ba sa ating mga tagapakinig?
0: Naku, kung proof lang at proof ang pag-uusapan. Naku, ito ang ating isa sa pinaka fast moving na produkto at pinaka mabisa. Masasabi kong pinaka mabisa kasi marami ng follower. Kumbaga, marami ng testimonials na nagbigay na nakakatulong talaga ng malaki nung nag-start silang uminom ng resista.
2: So magandang ganda. Ano yan. Magandang paalala din sa mga first time buyer, kaya ayan po no, i-discover na natin ano ba ang magagawa ng resista sa ating katawan, lalo na sa mga laging puyat diyan, yung tinatawag na nating bayaning puyat.
1: Ayun.
2: Oh, diba?
1: All right, kaya nga po at makakasama pa natin si Miss Weng mamaya sa ating palatuntunan, pero dun po sa pinaliwanag niya, kung gusto niyo pong subukan ang resista sa inyo pong immune booster, lalo na yung mga puyat, available po ang Resista at lahat ng Herbena products sa lahat ng Herbena stores sa buong bansa.
2: Tama ka dyan, Kuya R. At sa mga nagtatanong saan ba itong mga Herbena stores na to, narito po ang ilan sa ating mga Herbena stores at ang kanilang mga contact details. Kaya kumuha na po ng mga lapis, papel, ballpen para ma-take note nyo po ito, no? Na meron po tayong Herbena Pangasinan. Ito po ay makikita sa stall A4, Rosales Public Market, San Jose Carmen Road, Rosales, Pangasinan. Ito po ay ang contact number nila ay 0906-455-0099. Nasa pamilyang bayan po ito ng Rosales. Hanapin lang ang stall A4 sa Market Complex. Meron din po tayo sa Pampanga, ha? Herbena Angeles. No, ito po ay makikita sa stall 102, ground floor ng San Nicolas Public Market, Miranda Street, Angeles City, Pampanga. Kontakin lang po ang mga numerong 0906-455-0099. Nasa ground floor po ito ng San Nicolas Public Market, malapit sa System Plus College Foundation. Sa mga taga Valenzuela, hello hello po sa inyo. Meron po tayong Herbena dyan sa 281 MacArthur Highway, Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Ang kanila pong mga numero ay 0921-872-3415. Katabi po ito ng Amaron Battery Shop at nasa ilalim ng Beyond Smiles Dental Center. Sa mga taga-Taytay Rizal, meron po tayo sa second floor ng Royal V Building, 720 Rizal Ave, Barangay Dolores, Taytay Rizal. Kontakin lang po ang mga numerong 0936-394-0526. Nasa second floor po ito ng building na may Smile Island Dental Clinic. Hanapin lang ang Royal V Building.
1: Ayan, at kung mas convenient po sa inyo ang mamili online, abay, pwedeng-pwede po dahil available po ang lahat ng Herbena products sa mga online shops gaya po ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. I-search lamang po ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A.
2: At may promo alert po tayo, ha, sa ating mga ka-Herbena. Ayan, meron po tayong 15% discount.
1: Grab the opportunity.
2: Yes, sa atin pong resista, kaya mag-check out na po kayo sa atin pong mga online shops.
1: At para mas updated po kayo sa mga programa, promo at iba pang anunsyo ng Herbena, ay i-follow lamang po ang Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at ng Herbena.
2: At para po sa inyong mga komento, tanong, pagbati at kwentong Buhay at Kalusugan, i-text o tumawag lang sa atin pong hotline. It's 0998-158-6813.
1: Hindi pa po kami tapos. Sa ilang sandali, isusunod na po namin ang inyong mga katanungan at ilang mga pagbati at pag-shoutout dito po sa Buhay at Kalusugan sa DZMM sa aming pagbabalik.
3: Kuya R. Vargas at Ma'am Shisara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
2: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silimarin na multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalagay ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro.
5: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Buhay at kalusugan sa DZMM!
10: 6:43 ng gabi, patuloy po kayong nakatutok sa palatuntunang buhay at kalusugan. Dito po yan sa DZMM. At at this point, Ma'am Shizara, tayo darako na sa ating mga pa-shoutout, mga questions, mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Pero paunahin muna natin dahil kasama pa rin natin si Dr. Pat Dalisay at si Ms. Weng Bravo. Meron silang mga isya-shoutout, babatiin. Go ahead po, unahin na natin si Doktora.
11: Hello po, magandang gabi sa inyo lahat, sa ating Herbena family and Herbs and Nature na din, ano? Herbs and Nature family. And of course, no, gusto kong batiin si daddy ko andito at saka yung kapatid ko. And of course, yung lola ko nanunood, si Lola Linda po, nanunood siya ngayon.
10: Shout out po sa inyo. Si Miss Weng.
12: Of course, ang aking mga anak. Yung aking two girls, Divine Dibon, Kristan, and ang aking apo, si Avery.
10: Mm-hmm. Ayan.
13: Malapit ko na makabisado yung mga pangalan. Divine Dibon, Kristan, at Avery.
10: Oh, next week, ha? Dapat hindi pa sasabihin ni Miss Weng. Alam mo na, ha?
13: Unahan ko na siya.
10: Challenge, eh. No? Ikaw, Ma'am Chisara, baka may isi-shoutout.
13: May shoutout sa'yo, Ate Nicole Lavi, sa mga taga-House of the Lord na kawayan na nakatutok sa atin ngayon. Maraming,
10: dami. Maraming
13: salamat yun po sa pagtutok.
10: Ayan, shout out din kay Ate Chat De Luna, Ate Chat Ramirez De Luna, nakatutok po siya sa atin. Ayan, shout out din po kay Sir Jericho Ferrer, kay Amy Liana, kay Tim Bondesto at Emily Llames Verso, na nakatutok din sa atin ngayon.
13: Mm-hmm. At syempre sa mga Herbena stores, no, napakaraming nanonood sa atin ngayon from Herbena stores. No, thank you, thank you, thank you.
10: Kay Auntie Rosalinda Bartolome, nakatutok din ngayon sa Facebook, sa aking mother, Mrs. Dory Vargas, sa aking pamangkin na si Gab, at si Mama Tits, yung aking tiyahin, nakatutok sa buhay at kalusugan.
13: Yes, so interesting talaga tong topic natin, Kuya Arno, kasi about resista to, about resistensya from the word itself, no, napakadaling tandaan.
10: Yes. Correct.
13: Lalo na ngayon eh, tag-ulan, no, sa mga...
10: Kaya nga, meron nga akong meron nga akong acronym dyan eh.
13: Ano?
10: Sa stress at saka sa...
13: Stress.
10: Ito stress. Sagad talaga eh. Ramdam eh. Sobra-sobra.
13: Stress
10: yun. O puyat, meron din.
13: O sige.
10: May entry din ako dyan. Puyat, puso, utak, yamot at tulala.
13: Grabe naman Kuya R. Hindi halatang pinaghandaan tayo ni Kuya R.
10: Hindi naman, kanina ko lang inisip.
13: Well, anyway, dumako na tayo dito sa paborito kong part, Kuya R, no? Kasi malalaman na natin yung mga katanungan ng ating mga senders, ng mga ating avid viewers and listeners, no? Simulan na natin sa YouTube tayo, Kuya R, no? Shout out kay Ate Lorna Magpantay. Sabi niya, may maliit po kaming karinderya. Kaya alas 4 pa lang ng umaga ay gising na ako. Minsan mas nauuna pa akong bumangon sa manok ng kapitbahay. Sa mga araw na puno ang trabaho, kasama ko ang resista bilang dagdag na suporta sa resistensya. Bihira na talaga ako magkasakit mo, di ba?
10: Testimonials
13: yan.
10: Ito pa ha, ito naman sa Facebook. Kaya Nanette Flores, sabi niya, dati po kapag sunod-sunod ang puyat ko sa pagbabantay ng aking apo kinabukasan, parang ako pa ang kailangang bantayan sa sobrang pagod. Isinama ko po ang resista sa araw-araw kong pag-aalaga sa aking kalusugan, kasabay ng tamang pagkain, pahinga at para sa akin, abay, malaking tulong ito sa suporta sa resistensya ko.
12: Puro patotoo.
13: Diba? Yun yung kagandahan. Talagang merong mga totoong tao na tumatangkilik at nakaranas ng epekto sa kanilang katawan, no? Ito na! Tanong naman to para kay Doc, ha? Mula kay Melanie Abisami. Sabi niya, Doc, napansin ko kapag sunod-sunod ang deadline at sobrang pressure sa trabaho, minsan nagkakasingaw ako sa bibig.
11: Okay.
13: Ayan. Sabi ng nanay ko, mahina na ang resistensya mo. May connection po ba talaga ang stress sa paglitaw ng singaw o masyado lang nag-aalala si nanay?
11: Okay. So, papwedeng masyado lang nag-aalala si nanay, no? Pero papwede naman talaga. May pwedeng may connection siya, no? Pero kasi more on sa mga singaw, no? Usually hygiene talaga.
14: Usually hygiene talaga, no? And syempre, may mga minsan kasi no, may mga tawag nito, mas mabilis tayong nakakapitan ng mga infection kapag mababa ang resistensya.
10: Iba diabetic, doktor.
14: Lalo na mga diabetic, no? Napaka-prone yan sa mga fungal infection, no? Lalo na fungal, no? At saka mga bacterial infections na this.
13: How about, ano, ito ha, tanong, personal na tanong, how about yung dandruff?
10: Stress yata rin yan eh. No?
14: Yes, pwede. No? Marami kasing associated talaga, no? Na pwedeng maging sakit natin sa stress. Okay? Mm-hmm. Lalong-lalo na kung tuloy-tuloy na stress. Okay? Yung mga pag-dry ng ating skin, no? Ng hair fall. Mm-hmm. Okay? So, at iba't iba pang mga sakit, no? Ubot sipon, no? Mga mahirap mag, or matagal gumaling yung mga sugat. Okay? Mm-hmm. So, marami pwedeng associated symptoms talaga or pwedeng maraming mga maging sakit. Kasama na po doon yung pagkakaroon ng dandruff.
10: Ayan. Ito, doktora, taga-subaybay natin sa Facebook. Itong si Marco Carpio. Sabi niya, call center agent po ako at minsan kapag sunod-sunod ang night shift ko, kahit day off ko, hindi ko na alam kung kailan ako dapat antukin. Doktora, may epekto po ba sa immune system ko kapag pabago-bago ng oras yung tulog ko kahit naka 7 to 8 hours naman ako?
14: Okay, possible naman talaga, no? Kasi meron tayong tinatawag na circadian rhythm, no? So ang circadian rhythm, hindi lang naman yan basta sa nagsasabi na matulog ka. Hindi lang naman yan nagsasabi na gumising ka na, no? Andiyan din po yung kung kailan ka kakain, normal na processes ng ating katawan, okay? So yung sa kanya, pwede talagang maka-apekto, no? Pagkakaroon ng hormonal imbalance, ayan. So napakahalaga yan.
10: Okay. Ayun. Circadian rhythm.
13: Siguro mabilis lang, bigandaan lang natin to mula kay Rosalinda Bartolome. Pwede bang ipagpalit sa magnesium na iniinom ko at Resista ang ipapalit ko?
12: Ah, okay. Magnesium kasi iba yung ano niya, pampaganda ng tulog. Ayan, ang effect ng magnesium. Depende rin kung anong magnesium ang ginagamit niya. But, mas maganda sana kung pwedeng samahan niya ng Resista. Isabay niya.
13: Ayan.
12: Huwag palitan.
10: Ayan. At kung naghahanap po kayo, salamat po ha, Doktora at Miss Weng. At yung mga naipaliwanag kanina, kung naghahanap po kayo ng mga Herbena products gaya ng Resista at yung iba pang mga produkto ng Herbena, available po lahat yan sa lahat ng Herbena stores nationwide.
13: At kung hindi po kayo sure kung saan makikita itong mga Herbena stores na ito, maaari po kayong mag-text at tumawag. Sa atin pong hotline, it's 0998-158-6813. At sa mga may hawak ng cellphone, nako, like, share, and subscribe na po sa atin pong mga Facebook pages. It's Herbena at Buhay at Kalusugan.
10: At doon naman po sa mga team online, yung mga mahilig sa online shopping at masanay kayo dito, aba, pwede rin po yan. At dahil available po yan sa Lazada, TikTok Shop, at sa Shopee, hanapin lamang ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A.
13: At last call po sa ating promo, again, ayun, may 15% discount po tayo, yes, sa atin pong Resista ngayong araw sa atin pong mga online shops. Kaya avail na po hanggang 9 PM lang po ito. Kaya avail natin until supplies last.
10: Pwede nang pumunta, sumugod sa mga Herbena stores na malapit sa
13: online,
10: kanila. Ano,
13: online.
10: Ha? Ayun, online.
13: Yes.
10: At para sa inyo pong mga tanong, pagbati, komento, o kung gusto po ninyong ma-feature sa Kwentong Buhay at Kalusugan, pwedeng-pwede po yan. Mag-message lamang po sa 0998-158-6813. Uulitin ko po, 0998-158-6813.
13: Huwag po kayong aalis, mga kapamilya at kaservisyo. Magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM.
15: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
16: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
17: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
20: Arthrisin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
16: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
17: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa.
2: in banana and orange flavors. Be wise, Mommy!
4: Cough, cough, wet away!
22: Yay!
23: Pambatang Lagundi, Plemix!
24: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artris citizen yan!
20: For active adults, Artrisin. Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
25: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
20: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala. Ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa halamang uri ng sakit.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities. On the go!
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
20: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
25: Let's go!
16: Make your move, baby.
20: Artrisin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
3: Ito pa rin po ang palatuntunang buhay at kalusugan at maraming salamat po sa isang buong oras na sinamahan niyo po kami sa makabuluhang talakayan, usapan at kwentuhan at nakakalungkot dahil kani-kanina lang nag-start tayo.
4: Oh, nakapakabilis ng oras.
3: Yes, magtatapos na po ang aming palatuntunan pero abangan niyo po uli next week ang isa pang pagtatanghal, pagsasaipapawid ng buhay at kalusugan.
4: At syempre Kuya Arpa, pasalamatan din natin si Ma'am Carol Villegas.
3: Salamat.
4: Yes, at ang mga Herbena stores nationwide na kasama tumututok sa atin sa lahat ng bumubuo ng Herbena. Of course, ang DZMM production staff kay Sir CJ. Huwag din natin kalimutan ang ating director at ang ating producer.
3: Yes.
4: Director slash producer. Ayan, si Direk Sedi de la Cruz. Of course, ang ating mga guest. No? Si Doc Pat and
3: salamat
4: Ms. Weng.
3: Salamat po, Doktora.
4: Pasalamatan din natin ang ating mga viewers. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagtutok sa amin. Once again, this has been your host, your mom, she's Sarah Arsene. And your daily dose of serotonin na nakasama nyo ngayong araw na nag-iwan sa inyo nakasabihang your gift to others is a healthy you.
3: Oy, bahabol ko lang to mga pa-shoutout na ito.
4: Ay,
3: tumutok sa atin si John Vargas, si Elnora Mitchler at si Nesita Savila. Maraming salamat po. Abangan nyo po muli kami next week sa another episode ng Buhay at Kalusugan. Ako po si Kuya R. Vargas muli. Ito po ang palatuntunang
5: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
2: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 7:00 ng gabi.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook!

0: atin pong story outlook. COMELEC, all systems go na para sa BARM elections bukas. Parallel count pagkatapos ng halalan tuloy pa rin ayon sa PPCRV. Mosyong pag-reframe sa kaso ni dati Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, tinutulan. Mga nasawisan na sunog na barko sa Palawan, umabot na sa 76. Grupo umaasang babalik sa normal ang presyo ng gulay dahil sa pagbuti ng panahon. Halos kalahati ng mga tawag sa hotline 911, puro prank calls, DILG nagbabala. Commuters Group inakusahang naging pabaya sa public transport ang Administrasyong Marcos. At panibagong big time oil price hike, aarangkada sa mga sa Martes. Sa mga detalye po ng ating Story Outlook.
1: Story Outlook.
0: All systems go na ang kauna-unahang BARM parliamentary election bukas. Ayon sa COMELEC, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang botohan, pero may early voting simula alas 5 ng umaga para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Target din ng COMELEC na simula ng pagbibilang ng balota alas 10 ng gabi ng Lunes. Sa datos ng COMELEC, mahigit 2.3 million ang rehistradong botante sa Bangsamoro region sa higit 5,000 clustered precincts. Mahigit 140,000 ang rehistradong botante sa Cotabato, habang 62,000 naman ang botante sa Sultan Kudarat. Manunungkulan ang mga nanalong kandidato mula October 30, 2026 hanggang June 30, 2031 at ang susunod na halalan sa BARM at tatakda naman sa Mayo 2031.
1: Story Outlook.
0: Tuloy naman ang parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV pagkatapos ng BARM elections sa kabila ng posibilidad ng cyber attacks sa mga itatransmit na boto. Sinabi sa DZMM ni PPCRV spokesman Anna Singson na layo ng parallel count na makasigurong maayos ang naging proseso at resulta ng eleksyon. Ayon kay Singson, kukolektahin nila ang election returns mula sa mga automated counting machine at ipadadala sa command center sa Maynila para ikumpara sa mga botong na ipadala sa server ng COMELEC. Sa iba pang balita, tinutulan ng prosecution ang kampo ng mga biktima ng war on drugs ang motion ni dating Pangulong Duterte na i-reframe ang kasong crimes against humanity laban sa kanya sa International Criminal Court. Sa motion inihay noong August 31, sinabi ni Defense Counsel Peter Haynes na dapat magsumite ang prosecution ng bagong dokumento dahil hindi na angkop ang original na dokumento kung saan nakapaloob ang mga reklamo. Sa magkahiwalay na tugon nitong Huwebes, ipinababasura ng prosecution at Victims Counsel ang motion dahil nakumpirma na nila ng pre-trial chamber ang mga document containing the charges. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na posibleng maantala ang paglilitis sakaling malaki ang babaguhin sa kaso dahil kailangan itong paghandaan.
1: Story Outlook.
0: Umakyat naman na sa 76 ang bilang ng mga namatay sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ito'y matapos mga diskubre ang 41 pang mga suno o sunog na bangkay nitong Sabado. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabda o Kayabyab, dadalhin ang mga bangkay sa Borac Port sa Coron para iproseso. Una na rin kinumpirma ng PCG ang pagkamatay ng 5 pa na narecover kaagad ang mga katawan. Nailigtas naman ang 30 pasahero kabilang ang 2 Chilean nationals at 13 crew habang may ilan pa ang nawawala.
1: Story Outlook.
0: Umaasa naman ang ilang grupong babalik sa normal ang presyo ng ilang gulay dahil sa pagganda ng panahon itong mga nakaraang araw bunsod ng paglayo ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, na sumipa na sa hanggang 70 pesos ang farm gate price ng kamatis mula sa dating 20 hanggang 30 pesos, habang 90 pesos na ang natalong mula sa dating 30 pesos. Nanawagan din ang grupo sa pamahalaang tulungan ng mga magsasakang maiwasan ng baha sa mga sakahan matapos makaranas ng pagkalugi.
1: Story Outlook.
0: Halos kalahati na mga natanggap na tawag ng hotline 911 ng Philippine National Police ay mga prankster o nanloloko. Sa datos ng PNP, matapos ang mahigit isang taong operasyon ng Unified 911 System o mula August 1, 2025 hanggang August 31 ngayong taon, 223,253 o 45.16% ang prank calls. Nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla na may tracking system ang Hotline 911 na matutukoy ang kinaroroonan ng caller. Bilang naman sa mga legitimate calls na higit 36,000 para sa mga request ng medical assistance at halos 15,000 para sa fire-related incidents. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. na nakapagtala ang police ng higit 86,000 na tawag sa unang taon ng implementasyon at nakapag-respondre ang PNP sa loob ng 5 minutong benchmark o 96.38% ng mga tawag.
1: Story Outlook.
0: Binatikos naman ng grupo ng mga commuter ang Administrasyong Marcos Jr. sa anilay kapabayaan sa isyu ng pampublikong transportasyon. Sinabi sa DZMM ni Para Commuters Network Convener Nonoy o Nanoy Rafael na may kahit may tigil pasada o wala, pahirapan ang pagko-commute dahil nabawasan na ang mga pampublikong sasakyang buwabiyahe sa lansangan. Bukod sa Public Transport Modernization Program, isa rin anyang dahilan ang taas presyo sa petrolyo kaya tumigil na sa pamamasada ang ilang tsuper. Tunayan na niya, lumabas sa bagong datos ng Department of Transportation, nasa 110,000 na o lamang ang mga pumapasadang jeep kumpara sa 300,000 pa noong 2016. Nakatartang isagawa ng grupong manibela at dalawang araw na tigil pasada simula bukas bilang protesta sa nagpapatuloy na oil price hike.
1: Story Outlook.
0: Attention po mga motorista. Magpakarga na dahil asahan ang panibagong malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang sirit sa diesel at kerosene, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan.
1: Story Outlook.
0: Yan po ang laman ng ating Story Outlook ngayon pong Linggo, or rather September 13, 2026. Sa oras pong 7:08 ng gabi, samahan po ninyo ako, si Jay Dones, ang inyong abang lingkod. Hanggang alas 8:30 ng gabi po tayo magkakasama ang mga balitang akin pong binanggit at binuo po ng buong puwersa ng DZMM. Akin pong hihimayin, pipigain para po sa inyo mga giliw namin mga taga-subaybay at taga-pakinig para maintindihan ninyo ang lahat ng mga issue, lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa sa loob at labas ng ating bansa. At bilang bahagi nga po ng ating paghahati sa inyo ng latest dyan po sa mangyayaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre, nandito po ang ating Radyo Patrol. Umabot ng araw po sa mahigit 800 ang gurong umatras bilang Electoral Board o Electoral Board Member sa buong BARM. Tiniyak naman ng COMELEC ang seguridad para sa makasaysayang BARM Parliamentary Elections. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cotabato City, pati de Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
2: Bukas na yan, no? Lunes, kabuuan 839 na mga guro ang hindi makapagsisilbi bilang electoral board members matapos silang umatras sa kanilang tungkulin dahil yan sa iba't ibang dahilan. Halimbawa rito, Jay, may mga guro na namimili ng presinto, kamag-anak ng mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina. Nilino naman ni Garcia na hindi na pananagutin o kakasuhan ang mga umatras na guro. Ayon kay COMELEC Chairman George Aurin Garcia, karamihan sa mga ito ay mula Maguindanao del Sur. Meron din dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Pero sabi ni Garcia, aabot naman sa 1,700 na tauhan ng mga PNP ang naka-standby para pumalit bilang electoral board member na marunong gumamit ng makina.
3: Subalit, katulad nga po ng aming pinangako, napaghandaan po natin yan. Meron po tayong mga nakahanda ng mga member ng PNP na tinrain natin at nabigyan ng mga karapatang certification mula sa DOST na nangangahulugan kahit pa nga po hanggang bukas sa pagsisimula ng pagpapaboto ay may mga electoral board members na hindi makapaglilingkod, may madali po kami mapapadala ng mga miyembro ng Philippine National Police. At ayaw mag-alala sapagkat sila po ay duly trained.
2: Nagbabala rin si Garcia sa mga kandidato na mamimili ng boto ng mga butante dahil kritikal itong usapin lalo na ilang oras na lamang bago ang halalan.
3: Sana po magsilbing aral doon sa mga nagtatangka pa na mamili ng boto sa ating mga butante na hindi po kami magdadalong isip na magtay ng kaso. Criminal at administrative kasama rin po ang disqualification cases. At sa
2: samantala, Jay, ngayong araw ay bumisita nga dito sa Cotabato City sina PNP Chief Police General Jose Melancio Artates Jr. at AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. At sinabi ni Garcia na base sa kanilang assessment ay payapa at walang untoward incident o banta sa seguridad ng halalan. Pero isa sa mga problema ngayon ng COMELEC ang naglipana ng mga fake news online na layong takutin ng publiko at manggulo sa halalan, kaya hinihikayat ng komisyon ng publiko na kumuha ng impormasyon sa lehitimong sources tulad nga ng media. Iginit ng COMELEC na walang dapat ipangamba ang publiko na boboto bukas, lalo't mahigit 10,000 pulis din ang nakakalat sa buong BARM.
3: Sisiguraduhin namin na kayo ay makakapunta sa bawat presinto, makakaboto ng walang alinlangan sa bawat sa sarili nyo, at yung boto nyo ay sikreto at hindi malalaman ang musika.
2: Oo, Jay, last minute reminder lang tayo para sa mga boboto bukas, Lunes na po yan, ha. Ayon sa COMELEC, may early voting hour, tulad din nabanggit mo kanina, para sa mga senior citizen, PWD at buntis, simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Papayagan silang magsama ng isang tao na pwede mag-assist sa kanila sa loob ng presinto, at papayagan din yung sumama na bumoto na rin, no, sa oras na yon. Habang bubuksan naman ang lahat ng presinto sa lahat ng butante, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Binigyang din ni Garcia na handang-handa ng COMELEC para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections bukas September 14, 2026. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Steve, kumusta, yes, ang overall atmosphere ngayong araw na ito? At saka yung mga nakalipas na mga araw, nandiyan ka nitong, I understand, nitong Friday pa, no? Ano yung overall na pakiramdam, no, at reaksyon ng mga mamamayan natin, yung mga kasama nating mga Muslim dyan sa, na dadalo o makikilahok dyan sa BARM elections?
2: Oo, simula September 12, andito na nga tayo. At base sa nakita natin dito, no, yung mga botante, yung mga residente dito, kababayan natin, Muslim man o hindi, eh parang normal lang yung nangyayari dito. Bagamat, may mga naka-deploy na polis, libu-libong COMELEC checkpoint din ang naka-standby sa iba't ibang lugar sa BARM, pero ayon sa COMELEC, normal lamang ito dahil mag-i-election. Pero tinitiyak naman nila na mapayapa, at ang sabi rin ng COMELEC, bukas wala dapat ipangamba yung mga residente na pupunta sa mga presinto at makaka-uwi sila ng payapa, Jay.
0: Kasama ba kanina yung ilang mga opisyal ng PNP at ng AFP at pati COMELEC sa pag-ikot? At kumusta naman yung kanilang pakikisalamuha doon sa mga dadalo at yung security?
2: Dito sa ating kinakatayuan sa Cotabato City, may mga ilan na naka-express tong checkpoint. Halimbawa, doon malapit sa kung saan tayo nakatuloy, no? Pero doon naman sa 6th Infantry Brigade kung saan nag-ikot yung mga opisyal ng PNP at AFP, so far maayos naman doon sa labas ng kampo, dahil doon nga gagawin, no, sasagawa yung canvassing area sa ibang lugar, doon na bibilangin yung mga boto. Pero sa kabuuan naman ng lugar dito, yung atmosphere, yung mood dito, maayos naman, Jay. At nakikita natin mismo ang Philippine National Police din nagsabi na walang threat at banta na nakakarating para sa kanila.
0: Oh, medyo mabigat yung ano, no, yung binabanggit mo kanina, yung issue ng misinformation na dati mga physicalan, eh, na pagbabanta yung mga nangyayari. Pero ngayon, ang misinformation, social media na, online na, at nagkakaroon ng kalituhan pagdating dito sa mga pagbibigay ng lehitimong information. At mabuti na lamang, nagbibigay ng karagdagang information at updates at katiyakan ng COMELEC at yung mga law enforcement agencies na makinig lamang at manood doon sa mga lehitimong mga panggagalingan ng tamang impormasyon.
2: Oo, Jay, actually, ang sinabi nga ng AFP kanina, bagamat walang threat ngayon, yung pangamba rin nila talaga ngayon ay yung mga fake news online na naglilipa na. Pero ang trabaho ngayon ng COMELEC, pag may monitoring site sila na nakakarating sa kanila, no, na may fake news na nagaganap, kaya ang ginagawa nila is, number one, i-debunk at inikayat nga yung publiko na may karampatang kaso na pwede silang maharap doon. Ano? At ang tinatawag nga ng COMELEC na sa publiko na maghanap lamang, kumuha ng impormasyon sa mga lihitumang sources tulad ngayon ng media at radyo man o dyaryo para nga sa tamang impormasyon. Lalo't bukas na, inaasahan din ng COMELEC na posible pa rin magtuloy-tuloy yung fake news online para layunin siguro na manakot ng publiko at bigyan ng kumpiyansa pa yung ibang mga tao na lituhin yung publiko. Lalo't hanggang ngayon matunog pa rin na hindi matutuloy yung eleksyon. Pero para sa COMELEC, lahat at handa na sila para sa barn parliamentary elections bukas Lunes. At wala na itong makakapigil pa.
0: Okay, maraming salamat Radyo Patrol Steve Rock. Asahan namin ang iyong mga reports sa mga susunod pang mga oras kung mayroon pang mga updates at bukas kung kailan po isasakatuparan ang halalan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM Radio Patrol sa Istreta. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.

0: oras po natin, alas 7:17 ng gabi. Ay, patuloy pa rin pong nakikinig sa Story Outlook dito pa rin sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hanggang 8:30 po tayo magkakapiling mga ilong namin mga taga-subaybay. At may mga updates po ang ating Radio Patrol si Steve Raz. Nakatutok po siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Elections. Parliamentary elections po yan. Bukas, nagbigay na nga po ng katiyakan ang COMELEC, law enforcement agencies. Nahandang-handa na nga po sila. Mamaya, sisubukan po natin kumuha pa ng karagdagang updates mula po sa mismong ika nga pinaka-puno nga bala sa mga panahong ito dyan po sa eleksyon na mangyayari po sa araw po ng bukas. COMELEC po mismo. Pero in the meantime, kanina po, kasama ba kayo? Nadamay din po ba kayo doon sa mainit na panahon? Maalinsangang panahon? Kanina mga alas 3, alas 4 ng hapon po yan. Tapos, biglang ulan. Aray ko, basa ng pawis yung likod mo. Naulanan ka, natuyuan. Saklap. Malaman natin po, mula po sa pag-asa, kung ganun ba, ito bang naramdaman nating pag-ulan? Epekto ba ng habagat o thunderstorm lamang? At ito ba'y magpapatuloy hanggang bukas? Hanggang mamaya? Hanggang bukas? Hanggang sa election? O, yung election din, sa BARM. Alamin din natin ang weather kung magiging maulan o mainit. Nasa linya po natin, walang iba, si Ms. Chanel Dominguez, ang pag-asa weather forecaster natin po ngayong gabing ito. Magandang gabi po!
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Good evening po, Ms. Chanel.
2: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Wala tayong minamonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin direct na epekto ang habagat ngayon. So nasa monsoon break po tayo. Kaya inaasahan natin yung buong bansa natin magiging maaliwalas ang panahon. Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot ito ng mga localized thunderstorm. Tulad po na nangyayari po ngayon dito sa Metro Manila na may maranasan po tayong mga pag-ulan. Sa ngayon po, posible pong maging ganito ang panahon natin hanggang sa susunod na dalawang araw dahil na rin po sa walang epekto ang habagat. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Ami Chanel, bali yung naramdaman namin kanina. Uy! Naputol na yung pag-asa. Well, anyway, inanabanggit na nga po ni Ms. Chanel na thunderstorms nga po yung ating naramdaman, yung rain shower na ating naramdaman ay dulot po ng mga thunderstorms at maasahan po natin yung mga ganyan daw na mga panahon sa mga susunod na dalawang araw. Alamin po ninyo mga karagdagang mga information kaugday pa rin po sa weather, sa kalagayan ng panahon, dito pa rin po sa DZMM, ha? At kaugnay nga naman po nitong naging report kanina ni Radio Patrol Steve Raz dito po sa paghahanda ng COMELEC dito po sa BARM Parliamentary Elections na magaganap nga po bukas. Kubuha tayo ng mga dagdag na mga information. Kanina sa report ni Steve, meron daw pong 800 mga guro na magsisilbi sana ng kuwede o nagkakamali election inspector ang umatras. Eh pero meron naman daw pong backup na ginawa na o inihanda si ang COMELEC po, kognay nito. Nasa atin pong linya si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Magandang gabi po sa inyo, Chairman.
3: Magandang gabi po, Sir Jay. Sa mga kababayan natin, magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Chairman, unahin ko na nga po itong nabanggit ng ating kasamang si Radio Patrol Steve Raz. Handa na po, 100% ang COMELEC na may tuturing dito po sa mangyayaring eleksyon, dyan po sa BARM.
3: Tama po kayo, handang-handa na po inyong commission election kasama yung ating mga partner agencies, kasama na rin po yung mga security sectors natin na mag-conduct ng halala natin bukas. Siyempre may mga konting ilang issue tayong nire-resolve sa kasalukuyan, subalit hindi naman po ito mga major na issues. At therefore, asahan ng lahat na magsisimula ang pagboto natin simula alas 5 ng umaga bukas. At ito po yung matatapos naman ng alas 7 ng gabi.
0: Opo, Chairman. May nabanggit na si yung aming Radio Patrol na meron daw na 800 teacher na hindi makakatugon bilang election inspector para bukas. At meron na raw po kayong nailatag na contingency para po dito matugunan ito.
3: Kanina po, inannounce po natin sa press conference 839 po ng mga guru yan sa buong bangsa Moro sa iba't ibang kadahilan. At meron po kasi na nagpili yung iba ng kanilang lugar o barangay kung saan nila gusto ma-assign. Ayaw naman po natin yung gano'n. Kinakailangan kung saan sila nararapat ma-assign, dapat doon lamang. Dahil po dyan yung iba umayaw. Yung iba naman po dahil sila ay may relasyon kamag-anak, lalong-lalo na doon po sa mga tumatakbo, whether sa partido political o kaya naman sa parliamentary districts. And therefore, para po hindi naman mabahiran, sila rin mismo ay disqualified o sila mismo ang nagboluntaryo na hindi nila mag-iling po. At ito pa mga kadahilanan. Sa kapalit po ni Comelec, hindi na po muna masyado bibigyan ng pansin kung ano man yung kadahilanan lang. Importante, may mga nakahanda po tayo na panghalingin, pampalit sa mga miyembro ng electoral board na kung sakali na hindi makakapaglilingkod. Yung pong mga PNP personnel, 2,000 po lahat yan,
0: opo,
3: ang na-train ni Comelec at nabigyan ng karampatang VOST certification, kailangan po kasi yon ay atin po sila ngayon na nakadeploy sa buong Bangsamoro upang kung may mga ganyang klaseng pagkakataon ay magagamit at magagamit po sila.
0: Sila na po yung mahahalili dito sa mga grupo na hindi makakaganap ng kanilang tungkulin bukas.
3: Tama po kayo. At yan po ay nagsimula na kahapon pa lamang.
0: Mm-hmm.
3: Yun din po yung kagandahan ng tinatawag na final testing and sealing na ginawa natin kahapon. Kapagkat at least yung mga hindi po nag-report ng mga guro, automatically napalitan na po kagad sila ng mga PNP personnel, and therefore inaasahan natin yung guro na yan ay hindi po siya maglilingkod sa Lunes o bukas sa mismong araw ng halalan dahil napalitan na po sila ng mga PNP personnel na yan.
0: Kumbaga hindi na, kumbaga wala pong gap doon sa paggaganap ng eleksyon dahil automatic po nagkaroon na nakapalit agad.
3: Opo, opo, kasi napakahirap naman kung kahit pasabihin na natin na nag-report sila sa Lunes. E tapos hindi naman po sila yung mismo nag-conduct ng final testing and sealing kahapon. E paano po yun? Hindi naman po nila naunawaan yung nangyari kahapon at at the same time yung mga ginawa kahapon din ng mga kasamahan niyang guro sa mismong presinto. Kaya dapat po kung sino yung naandun, sino nag-participate, sila po lang dapat ang magsisilbi sa araw ng halalan.
0: Ayun, good to know, Chairman. Malipat lang ako ng ibang topic. Bukod po dito sa mga guro, meron din po tayo mga natukoy na mga maituturing na hotspot dyan sa area ng Barma. No? Ito po ba'y nadagdagan or may kinakailangan bang area na tutukan pa para maiwasan ang anumang kaguluhan?
3: Yung po mga, hindi naman po talaga siya hotspot. Ang tawag dyan,
0: okay,
3: mga red category areas, 27 po yan. At yan po mga yan ay hindi dahil sa merong recent o may latest na mga violence o kaguluhan. Ito po'y kinonsider na red category areas upang mas mataas ang antas ng alerto at presensya ng ating pong PNP at AFP. Kaya po sila kinonsider lamang na red categories. Category areas ay sapagkat nung nakaraang halalan, yung mga nakakaraan pa, madami kasi mga insidente doon, mga pangyayari na nakagambala ng katahimikan. So therefore, ngayon ay kinukonsider natin silang red category upang mapigilan kagad natin yung posibleng nangyari ng mga nakakaraan.
0: Mm-hmm. Chairman, so walang nadagdag dito sa ating numbers hanggang sa mga oras na ito, yung pa rin po?
3: Wala po. At again, hanggang sa kasalukuyan, napakatahimik po dito ngayon.
0: Po.
3: Sa Bangsamoro, sa kasalukuyan po, nandito tayo sa Cotabato City at matahimik na patahimik pa rin. At yun nga po, sabi nga ng lahat, kahit yung mga security sector natin, mukhang kakaiba, unusual itong nangyayari, nakatahimikan ito dito sa Bangsamoro.
0: Ayun, mabuti na lamang at nakatutok po ang Commission on Elections sa pagbabantay dyan sa BARM, katulong po ang iba't ibang government agencies. Maraming salamat po, Chairman George Garcia ng Comelec. I'm sure napaka-busy po ninyo. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras dito po sa Story Outlook.
3: Maraming salamat po, Sir Jay. Mabuhay po kayo at magandang gabi.
1: Story Outlook.
0: Yan po si Comelec Chair George Garcia, Chairman po ng Commission on Elections. Sana po ay nakabigay kami o nakapagbigay kami ng karagdagang information mula po sa ating panayam sa pinuno po ng Commission on Elections sa punong abala nga po dyan sa mangyayaring eleksyon dyan po sa BARM. Tinitiyak po ng Comelec na natahimik at matiwasay at handa na po ang lahat sa mangyayari pong paghalal ng ating mga kababayan na nakatira po dyan sa Bangsamoro. Kuha naman po tayo ng reaksyon dito sa gagawing pagbabantay ng grupong Lente o ang Legal Network for Truthful Elections. Nasa atin pong linya, or rather nasa atin pong Zoom, si Attorney Ryan J. Rosette, ang Senior Program Director po ng Legal Network nga po for Truthful Elections o Lente. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Ryan J. Rosette. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag.
4: Magandang gabi rin sa inyo at magandang gabi sa lahat na nakikinig sa atin at sumusubaybay dito sa updates patungkol sa BARP elections.
0: Attorney, pakibigyan niyo po nga kami ng inyong pananaw, ng inyong insight dito po sa mangyayaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa inyo po bang palagay, handa na rin po ang COMELEC at lahat ng mga kinakailangan, kinukulang ahensya ng gobyerno sa pagsasakatuparan nito?
4: Well, based sa aming assessment is, handa naman, no? Handa naman. Of course, hindi natin maiiwasan yung general feeling of anxiety, no? Dahil na rin to dun sa kasaysayan ng BARM patungkol sa elections. Pero in terms of dun sa general na paghahanda ng mga government agencies, at pati na rin ng mga sa linya or sa mga civil society organizations ay handa na rin, no? Very organized na.
0: Opo. Ay, nakikita pa po ba kayong mga kinakailangang adjustments o changes o improvements para po matiyak na magiging safe bukas ang ating mga kababayang boboto?
4: Well, napakahalaga, no, na yung on the part of sa ating mga kababayan. Kasi nga, kanina na pakinggan ko, and sinabi rin kasi ito, no, ni Chairman George kanina, yung may mga electoral board members na kumbaga nag-back out, no? Of course, the number, ang ayon kay Chairman Garcia, it's 839, no? But it's, ayon sa COMELEC, is hindi siya significant enough. It's not enough. It's not substantial enough to affect the conduct of the elections. And based doon sa aming assessment, when we participated in the final testing and sealing yesterday, no, nakita namin na yung pagkahanda ng PNP, no, kasi ang nangyari is nag-assign ng mga PNP, tinrain ng PNP personnel to serve, no, parang kumbaga ano siya, in the event na merong mag-back out nga, sila yung papalit. And we were actually impressed, no, with the readiness nung kailang to serve, no, as a substitute as an electoral board member. So, and that's okay yon para sa amin, sa aming observation.
0: Mm-hmm. I understand, attorney, nagkaroon din kayo ng memorandum of agreement between COMELEC. Ano po yung nilalaman nitong inyo pong memorandum of agreement na nilagdaan?
4: Well, kasi bahagi ng trabaho namin is really to observe the conduct of the elections. Opo. And bahagi rin ng ginagawa namin, we've been doing this for a long time since 2007, is whatever we monitor that actually feeds into our other work, which is policy reform, no? So ngayon, ang gagawin namin bilang isang organisasyon is magkoconduct kami ng observations on how, you know, how the elections is actually conducted and ways to improve the conduct of the elections. So pwedeng yung weight, pwedeng maging aspeto to, for example, nung accessibility ba, mas madali bang bumoto para sa mga tao, mga kababayan natin may kapansanan sa election, or perhaps, no, paano pa kaya ma-improve yung sabihin natin para ma-feel ng mga botante na ma-secure sila dun sa kanilang pagboboto, no? Of course, ang makikita natin diyan, malalaman natin, no, yung sagot diyan, yung direction ng policy reform after we have conducted the elections.
0: Yeah. Opo, dahil ito ay kauna-unahan, ika nga, ano. Pero kung maiko-compare na... Yes, go ahead, attorney.
4: I'm sorry. anong so kami magko-conduct din kami ng time and motion study, no? Magkakaroon din kami ng vulnerable sector monitoring tsaka general election monitoring, and as far as we are concerned organizationally, wala kaming alam na nagko-conduct ng time and motion study, no? And magbaganda nga kasi yon, kasi parang paano ba natin mai-improve yung conduct of the elections on kumbaga on yung maaring simple lang na arrangement or how to arrange the yung voting center, no? So ways to improve ano ba yung mga bottlenecks dun sa pagboboto. So iyan kumbaga kung anong data man ang mag-gather natin, isasubmit namin yan sa COMELEC kasama nung policy reform na aming sa suggestion.
0: At para kung sakasakali ay magamit sa mga susunod na halalan, yung
4: yes,
0: at magkaroon ng changes.
4: Oh, yes. Ganun po.
0: Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Baka meron po kayong karagdagang mensahe na naisip pahatid doon sa mga boboto po bukas at para na rin sa mga taga rito sa Metro Manila at doon sa inyo pong mga gagawing pag-oobserba bukas po sa BARM elections.
4: Well, iniimbitahan namin, no? Actually, we encourage all the voters to cast their votes, no? Kung titingnan mo kasi in terms of, you know, democratic participation, napakasimple ng pagboto. It's one vote per person regardless of kung anong demographics ba siya, no? Kung sobrang yaman, mahirap, no? Isang boto yan, no? It's really a form of political accountability as well. Now, on the part of BARM, this is really historic, no? Kasi kumbaga, bahagi ito ng isang proseso ng paglalaban at na na-conclude sa isang peace process, at bahagi ito, no, ng ating mga kapatid na Muslim na pinaglaban nila for such a long time, no, more than decades, no. So sana yung ating mga kababayan, in spite of, syempre, again, I wish to emphasize na hindi naman talaga natin matatanggal yung anxiety, no, in light of the history, no? The long history of sa BARM, no. Pero invite pa rin namin, and there has been an assurance by the COMELEC and even from our security sector na gagawin nila ang lahat para maging successful ang elections. At iniwala naman kapit doon.
0: Attorney Ryan J. Rosette, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras at panahon dito po sa mga nanonood at nakikinig ng Story Outlook. Good luck po bukas at ingat-ingat po sa inyong mga gagawing pag-oobserba bukas.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook.
2: Story Outlook.
0: Story Outlook.
3: 7:39 po ng gabi. Na-check nyo na ba yung inyong mga sinaing? Hindi naman nasunog. Ayos. Mamaya-maya luto na ng hapunan. Kakain na. Habang amin pong hinihimay ang mga malalaking issue at balita na inyo pong antabayanan, bukas, uy, marami pong magaganap bukas, ha? May transport strike. May impeachment trial. May update din po sa kondisyon former House Speaker Romualdez. Siyempre, saan niyo po tututukan yan? Dito pa rin po sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kung puwersa po ng DZMM at News and Information Center at ang inyong abang lingkod si Jay Donis, magbibigay ng mga updates po dyan mula umaga, hapon, gabi. Kaugnay nga po ng transport strike na iniaamba ng grupong manibela, inanunsyo po nila yan nitong nakaraang araw. Sabi nila is dalawang araw po nilang isasakatuparan ng transport strike. Kumuha tayo ng mga additional information kung paano nila gagawin ito, ano ba ang kanilang panawagan, ano ba yung kanilang nais na idiin dito sa kanilang isasakatuparan transport strike. Muli, nasa atin pong linya ang pangulo po ng grupong manibela, si Ginoong Mar Valbuena. Magandang gabi sa inyo, Ginoong Mar Valbuena, at maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag.
4: Po, magandang gabi, Sir Jay, at magandang gabi po sa ating mga kababayan.
3: Sir Mar, ito po bang transport strike ninyo na una ninyong inanunsyong nitong nakaraang araw ay tuloy na po? Wala pong atrasan?
4: Opo, Sir Jay, kasi nung nakaraan pa sana ito, dahil nga nagbababagyo, may habagat, kaya pinospone namin. Kaya bukas, gaganapin yung transport strike at saka po sa Martes. Bukas po, nasa UP Avenue kami, kasama po ng mga TNBS, kasama po ng mga taxi at

0: mga motorcycle riders bukod pa po dun sa mga jeepney at UB Express.
1: Opo. Paglilinaw lamang, Ginoong Mar, ito po ay tigil pasada o magkakaroon lamang kayo ng mga strike centers tulad ng mga nakaraan po ninyong ginawa?
0: Tigil pasada po ito, Sir Jay, at tigil pasada po ito at may kasamang protesta.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga strike centers po sa mga sa Martes pa po yan, yung iba-ibang lugar po. Bukas po magsasama-sama kami lahat sa UP at sa Pilcoa po.
1: Ah, so yung ating, panawagan ko na doon sa ating mga commuter na maapektuhan ha, inanunsyo po ni Ginoong Mar na magkakaroon po ng tigil pasada bukas at Martes at meron din po silang mga strike center. Pero, Sir Mar, yung mga nakaraan kasi parang pinahintulutan pa natin eh, yung ating mga kapwa driver na magmamasada pa ng maaga para makatulong doon sa mga papasok. Kayo po ba bukas ay ganun din ang gagawin o talagang maaga-maaga pa, alas 4, alas 5 ng umaga, wala na pong masasakyan na kasapi po ng grupong manibela o wala nang papasada?
0: Opo, Sir. Sir Jay, simula po mamaya paggarahe po. Ay, actually po, nakagarahe na nga po, di na bumiyahe kasi sa sobrang mahal po ng krudo, hirap na po talaga yung ating mga jeepney driver.
1: Mm-hmm. So, ang problema... yun nga po, ano, ang inyo pong panawagan ay lehitimo at talaga namang masakit na sa bulsa ng ating mga driver itong nangyayaring pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ito lamang po, naririnig ko lamang po doon sa mga commuter ano, na naaming nakakapanayam. Medyo ang transport strike, ang tigil pasada, medyo ang naaapektuhan po kasi is yung mga commuter, yung mga sumasakay ng jeep na walang masakyan at lalong nahihirapan din naman at naapektuhan din ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano po ang tugon ng manibela, ng inyo pong samahan dito?
0: Alam niyo ho, apektado lang po ang mananakay. Kami ho, nagdurusa kami sa taas ng presyo ng petrolyo. Kung sila po ang magpapasan nung ano, ang gobyerno, ang taong bayan nitong pagdurusa namin, malamang po hindi ho kami magtitigil pasada.
1: Mm-hmm.
0: Di ho ba kinuwenta na ito ng LTFRB, ng DOTR, na aprobahan na yung pamasahe, biglang sinuspindi. Bakit ho ganun? Di ba? Kami na lamang ho ba ang magdurusa doon sa, ano, doon sa, palit po tayo ng sitwasyon. Yun po masasabi ko, Sir Jay.
1: Mm-hmm.
0: Palit tayo ng sitwasyon. Kami ang sasakay, kayo mamasada.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Para maramdaman ninyo, 100 piso mahigit na ho sa Martes ang presyo niyan. Ang pinaghahanap buhayan na lang namin ay ang mga gasolinahan, yung lahat ng kita doon lang napupunta. Diba? Yung 13 pesos po na pamasahe sa Jay, nung 40 pesos pa ang diesel, magkano na po diesel ngayon?
1: Mm-hmm. Nabanggit din niyo, Sir Mar, itong 13 pesos na minimum wage. I understand, parang meron pa pong petisyon sa LTFRB na magtaas. May update po ba kayo dito?
0: Opo, piso lang naman po yung hinihingi namin, Sir Jay, hindi pa maaprubahan. Kaya tayo, nananawagan tayo sa ating Pangulo. Actually, bukas, yun namang protesta namin, panawagan talaga sa ating Pangulo. Happy birthday po, Mr. President.
1: Mm-hmm.
0: Sana maipa-birthday nyo na sa amin yung pay increase na... piso, 2 piso.
1: Mm-hmm. At umaasa kayo na sa pamamagitan nga po nitong gagawin ninyong transport strike muli ay makarating sa mga kinauukulan yung inyong paghihirap.
0: Opo, ngayon pa lang binabawalan na kami ng DOTR, ng LTFRB. Hindi naman nila pinaparating ng maayos sa ating Pangulo. Mukhang sila lang ang nagpapapogi, sila lang ang may bonus, sila lang ang may kita, sila lang ang nakikinabang dyan sa mga ayuda. Paano naman yung transport sector na hindi bababa sa 14 oras ang pagbibiyahe, halos po bumaluktot na sa sobrang hirap at pagtitipid para lamang ho may maiuwi sa pamilya.
1: Mm-hmm. Nabanggit din po ninyo parang ayuda, no? yung issue ng ayuda. Nakakatanggap pa po ba mga jeepney driver ng ayuda doon sa o discount doon sa mga gasolina, sa mga diesel?
0: Kung maayos yung sistema at nakakatawid talaga itong mga ayuda na ito, wala siguro kaming karapatan na magprotesta, mm-hmm. magtigil pasada at dumaing kung ito po ay sumasapat. Minsan nakakatawid po ng ilang araw pero March 1 o February 28 nung nagkaroon ng problema sa gitnang silangan, nagtaas ng walang pakundangan. Pero nung tumigil ang gera ni Piso, hindi naman sila nag-rollback. Paikot-ikot lang, pinag-aralan nila kung papaano na hindi na bumaba itong petrolyo kahit wala ng gera. Pero nung nagka-gera ulit, mas mataas na naman ang hiniling para hindi bumaba ang presyo puro tubo na lang ang kinikita nila.
1: Mm-hmm. So, sa inyong pananaw, mas karapat dapat ba na ibigay na itong pesong increase o dagdag ayuda? Ginoong...
0: Alam nyo, nung panahon po ng pandemic, nakasurvive kami, Sir Jay, kasi ang pamahalaan, hinayaan tayo kahit papaano na magbayad yung mga pasahero gusto nila. Kasi ngayon, kung magbayad ang pasahero, parang pinagagalitan pa, isinusumbong kami. Diba? Mas worse ito kaysa dun sa pandemic, itong nararanasan natin na oil price hike.
1: Sa tindi po ng hirap ng mga GP driver ngayon,
0: wala rin po kami ibang mapasukan trabaho, yung aming mga kasamaan. Alam nyo, yung totoo, marami po ang umuwi, dumadaing na umuwi muna ng probinsya nila kasi wala namang kinikita. Kung may konting ipon, napupunta pa sa mga gasolinahan. Alam mo, simot na simot ang ating mga kababayang, mga jeepney driver, mga motorcycle riders, mga kasama natin yan bukas, mga nasa TNBS, UB Express, taxi. Hirap na hirap po talaga, Sir Jay. Wala kaming ibang bukang bibig kundi nahihirapan. Ang mahal din ng mga piyesa ngayon. Kung pwede nga lang, kung may mapapasukan nga lang ibang trabaho, bakit hindi? Di po ba? Wala naman po naglalayasan yung mga investors dito sa atin dahil sa mga corrupt na politiko at mga nasa ahensya ng gobyerno.
1: Nabanggit nyo, medyo talagang sa hirap ng buhay, imbis na madagdagan yung mga nagdadrive ng mga pampublikong sasakyan para makatulong doon sa ating mga kababayan, nababawasan pa.
0: Alam nyo, marami po, hindi po kathang isip yan, hindi po kwentong kanto lang, di kwentong barbero. Sino nga po ba naman, $100 po ang presyo ng krudo, 93 pesos ang presyo, 96 sa iba. Ngayong susunod na Martes, ang laki-laki na naman ng isasampan ito sa presyo. Sa loob ng isang araw, 3,000 po ang napupunta doon sa mga gasolinahan. 13 pesos lang po ang pamasahe. Ano pong matitira? Nagpapagod lang. Ang mga Pilipino po, masisipag. Kaya lang ho, kailangan din naman may matirang kita. At nang sa ganun, mabuhay din ang pamilya. Hindi na nga disente na makakain, na matatawag, Sir Jay. Kung hindi maitawid lang sa pang-araw-araw, makatawid lang doon sa kinakaharap na krisis.
1: Dagdag pa yung matinding traffic sa mga lansangan.
0: Matinding traffic na umuubos dito sa mas malaking konsumo doon sa krudo. Kung mag-electric naman kami, napakamahal naman ng electric na binibenta. Tapos ang mahal na rin ng minimum ng kuryente, ang mahal na rin ng bayad, wala ho kaming mapuntahan. Ano ho ba ang plano sa atin ng gobyerno? Ganito na lang ba tayo hanggang sumuko na lang tayo at kainin tayo ng mga problema, pagkabaon sa utang at pagkabaon sa hirap?
1: Sir Mar, nabanggit ninyo may mga dadalo rin o lalahok doon sa inyo pong tigil pasada bukas. May nabanggit po bang ibang mga grupo rin ng mga GP driver na dadalo bukod po doon sa mga motorcycle riding
0: apps? Nag-imbita po tayo sa ibang transport group. Nung mga nakaraan pa ay may mga pag-uusap na. At ito nga pong nakaraan, itong mga TNBS naman at saka mga motorcycle taxi, nagpahayag naman na sila ng kanilang pagsuporta na sasama sila.
1: Ginoong Mar, nasa inyo po ang pagkakataon para muling manawagan, no? Ika nga, doon sa ating pong pamahalaan na para maiparating yung inyong hinaing para naman baka sakaling makarating na po.
0: Tayo po, Sir Jay, sa ating mga kababayan, sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Happy birthday po sa inyo, mahal na Pangulo. Sana ho magkaroon kayo ng puso sa mga mahihirap na tsuper. Ayaw po namin ito na naaabala din kami sa pamamasada, mawawalan ng kita, at yung mga kababayan natin na sumasakay ng jeep ay mawalan ng masasakyan. Sana ho, ipa-birthday nyo na sa amin itong per increase, kung hindi nyo ho kayang kung hindi kayang gawa ni Secretary Garin na sinasabi niyang wala na siyang magagawa. Sana naman, mahal na Pangulo, pakinggan mo rin kami. Pinakinggan ho namin kayo nung nakaraan. Ang sabi ninyo, nung una na nagkasa kami ng strike, ay magkaroon ng dialogo. Pero ho, yung mga emisaryo ninyo na mga nandiyan dyan sa ahensya, wala naman pong ginawa para maibsan yung mabigat na epekto na dulot po ng mataas na presyo ng petrolyo. Magkaroon ho kayo ng habag, magkaroon ho kayo ng pagmamahal sa sektor ng transportasyon. Yun lamang po ang tanging hiling po namin at sana ho ay makaahon ang mamamayang Pilipino sa pagkakasadlak sa sobrang hirap. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Ginoong Mar Valbuena. Oh, habol ko lamang po yung isa pang katanungan bago po ko namin kayo bitawan. Ano, may nabanggit kasi kayo kanina na may ilang kinatawan sa pamahalaan ang kumakausap sa inyo na ipansamantalang ipagpaliban itong transport strike. Ano po ang nababanggit? May mga pangako po ba? Mayroong mga...
0: Ang sinasabi lang naman, Sir Jay, ay magkaroon ng dialogo. Hindi pa masapat yung mga naunang dialogo na ginawa natin na sunod-sunod. Hanggang ngayon, wala namang resulta. Mm-hmm. At ganun pa rin. Magtataas na naman. Magkasunod na linggo, simula noong nag-usap-usap, apat na beses o limang beses po na nagtaas. Pero ganito pa rin. Hanggang umabot na naman ng mahigit 100, walang fare increase, hindi napapakinabangan yung ayuda. Sige po, anong dialogo ba ang gusto ninyo? Tumigil kami, wag kami magprotesta, wag kami magtigil pasada. Sige po, pakikinggan namin kayo, pero ang kondisyon maibsan itong napakabigat na pinapasan namin. Hindi po ito, hindi lang kami nagugutom, nagdudusa ho kami. Iba po yun eh, mabigat, pero wala tayong nakikitang action mula sa kanila. O kailangan nilang kausapin ng ating Pangulo, baka iba yung naipaparating, hindi ho ba? At sana ho, kung nagkakaroon ng dialogo, sana may resulta naman. May isa't kalahating buwan na nung simula po na nanawagan kami itong mga nakaraan na linggo. Pero wala naman pong nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: O dialogo na lang tayo ng dialogo, dribble kayo ng dribble sa amin, pangako kayo ng pangako sa amin, nakakapagod na rin ho, sa totoo lang. Kaya ho, sa Pangulo na ho kami mananawagan, hindi na ho dito sa DOTR, hindi na po dito sa DOE, kasi mga inutil po ito.
1: Ginoong Mar Valbuena, maraming salamat po sa inyong mga pahayag, sa inyong pong pagbibigay ng oras sa mga nakikinig at nanonood po ng DZMM. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi po at maraming salamat po.
2: Story Outlook.
1: Yan po ang panayam natin kay Ginoong Mar Valbuena, ang presidente po ng grupong Manibela. Kanya pong pinagbigay linaw, giniit, na bukas nga po ay transport strike. Hindi lamang po sila bubuo ng mga strike centers sa iba't ibang lugar ng Metro Manila kung saan sila merong mga miyembro, kung hindi magtitigil pasada po sila mismo. Kasi naalala ko kasi noong mga nakaraang pag-strike nila o pagkilos nila, nagkakaroon nga sila ng mga strike center sa iba't ibang lugar. So babantayan po ng Radyo Patrol yan simula maagang maaga po bukas para po magabayan natin yung ating mga mananakay sa kanilang paglabas po sa kanilang mga bahay, sa kanilang pong pagpunta sa mga trabaho at kinakailangan sumakay sa mga pampublikong sasakyan at sa mga sasakyang kasapi po ng grupong Manibela, ha. Magkakaroon po sila ng strike center sa iba't ibang area ng Metro Manila at sa ikalawang araw po sa Martes, magkakaroon din sila ng pagpipikit doon sa ibang mga lugar na kanila pong babantayan. We have 5 minutes to go bago po mag-alas 8 ng gabi. Sandali po lamang, magbabalik po ang Story Outlook.
2: Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 7:58 p.m.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Isang minuto bago mag alas 8 ng gabi, nagpapatuloy po ang inyong pakinig sa Story Outlook dito pa rin sa DZMM. Ako pa rin po ang inyong abang lingkod, DJ Dones.
1: Story Outlook.
0: Tuloy-tuloy po ang pagtanggap natin at paghimay sa mga issue at mga balita. Inyo pong asahan na hihimayin po rin ng buong puwersa ng DZMM sa susunod pong mga araw. At isa nga po rito ay itong balita ng paghahain ng motion ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na i-reframe ang ICC charges. At ito nga po ay tinututulan ng panig ng prosecution. Nasa atin pong Zoom si Attorney Nery Colmenares, ang abogado po ng mga EJK victims noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag.
2: Magandang gabi, Jay, at magandang gabi po sa lahat ng viewers ninyo.
0: Attorney, pakitulungan nga po kami at yung ating mga kababayan mabigyan ng ika nga background. Ano po ba itong ginawa ng panig ng depensa at ano po ang inyong reaksyon ng panig ng prosecution dito po sa pag-update o pagbibigay ng update na rin doon sa ating mga kababayan sa kaso po na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte?
2: Well, nag-hain sila ng motion na i-reframe o i-refile kumbaga ang charges laban kay President Duterte. So ang tagal na ng trial na to, Jay, nagkaroon na ng confirmation of charges. Noong ito lang, di ba? Na panood pa natin 'yon ng pinaka-last ay February this year. Natapos na 'yon at natalo sila doon. Kung gusto nila mag-apila, pwede naman sila mag-apila sa decision ng pre-trial chamber. Ngayon, gusto nilang ulitin na naman yung charges kasi sabi nila gusto namin iklaruin, i-reframe. Kung hindi sila nag-agree kasi doon sa analysis ng prosecution at ng mga abogado ng mga biktima,
0: opo,
2: edi labanan nila sa trial. Huwag yung i-reframe na naman. Di magsisimula na naman kami sa simula nito. Gusto nila mag-confirmation of charges na naman kasi iba. So, hindi talaga kami sang-ayon doon. In fact, ano pa bang kaklaruhin doon sa charges? Kasi gusto nilang klaruhin pa daw at hindi klaro. Nakalagay na doon sa charges, sa document containing the charges. Dito sa atin, kumbaga, yun ang information na fina-file ng piskal sa korte. Klaro naman doon na 76 counts of murder and two counts of attempted murder doon sa namatay na 49 na individual na involved sa incidents. So, ngayon, may 6,999 na pieces of evidence na isasubmit hinggil doon sa kaso. Kumbaga, kung dito sa atin yan, si Piskal, nag-file na ng information o charges sa korte, nakalagay na doon sino-sino yung anong mga krimen ito, ilang counts, sino-sino yung namatay, tapos anong mga, in fact, mas matindi pa nga to kasi nilista ng Piskal, kumbaga dito, ng prosecutor, yung pieces of evidence na isasubmit niya to prove the case. So ano po bang hahanapin ng depensa dyan? Hindi naman na-violate yung due process rights ng President Duterte dahil klaro kung ano yung mga incidents, klaro kung ano yung ebidensya, klaro kung anong klaseng pagpatay ang tina-charge sa kanya. Mabuti nga siya may korte pa eh. Mabuti nga siya may defense lawyers pa siya na mamahalin eh. Yung mga biktima niya na libo-libo eh, ni walang korte-korte yun. Ni walang abogado yun. Naghumihingi na yun na hindi sila patayin na pwede ba, gusto nyo kasuhan kami o hulihin kami, pero hindi, walang due process rights. Ngayon siya, binigyan siya ng due process rights, gusto niya pabain pa yung trial. Hindi tagal na kasi nito, Jay, 2016-2017 pa namatay yung kaanak ng biktima. 2026 na ngayon, 10 taon na, wala pang trial eh. Magsa-start ang trial sa November 30. Ngayon gusto nilang i-reframe yung charges. Magsisimula na naman kami sa simula nito. Eh hindi na pwede yan. Kaya in-oppose namin dahil mag-trial na, doon na lang sa trial, erase ng depensa yung mga question nila sa charges at hindi na dapat ibalik pa sa puno ang kasong ito. Lalo na nakakulong si President Duterte, Jay.
0: Opo.
2: Normally, ang nakakulong, gusto mo mabilis yung kaso. Gusto mong i-claim yung right to speedy trial. Dito naman, delay ng delay eh. Motion ng motion. So, para sa amin, dapat tutulan ito. And hindi lang yon, dapat decision na ng korte na ituloy na yung trial. At doon na lang nila erase yung mga questions nila regarding the information or the case, the document containing the charges na inihain ng prosecution.
0: Attorney, ano ang basa ninyo dito sa hakbang na ginagawa ng panig ng depensa? Ito ba'y tangkang pagpapabagal, pagpapabalam, pagdedelay?
2: Siyempre, Jay, hindi namin alam kung anong rason nila. Pero yung actual na epekto niyan, delay. Kung ano man yung rason nila, siyempre, wala naman silang sinasabing delay. Sabihin nila dyan, due process rights ng akusado na malaman kung anong kaso niya. Kahaba-haba na nito, hindi nyo pa alam kung anong kaso niya. Nakalagay na, kahaba-haba ng confirmational charges, ilang hearing yun. Nire-raise na nila yun sa confirmation hearings eh. Sabi nila, hindi ito klaro, hindi ito ganito. Sinasagot naman ng prosecution. Hindi, sinasagot naman namin ng mga abogado ng mga biktima o ganito. Ngayon, syempre, nag-decision ang korte na okay na yung ang charges at magta-trial na nga. Ngayon, kung talo kayo doon, di talagang ilaban nyo kung gusto nyo mag-apila kayo, ano pa man, pero huwag naman gawing motion to reframe. Para ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng kaso na motion na i-reframe ang charges. Kasi bahala ang prosecution kung paano niya i-frame yung charges. Ngayon, kung tingin mo mali ang prosecution sa pag-frame niya ng charges, pwede i-contest mo sa trial, huwag mo siyang utusan na i-reframe mo nga yan. Kasi hindi yan maganda sa kliyente ko. Hindi pwedeng ganun. Mm-hmm. Doon sa trial nila dapat erase yun.
0: At ang nabanggit nyo nga, attorney, supposed to be, dapat pinamamadali nila yung proseso. At correct, hindi na nagkakaroon ng mga karagdagang araw pa na ma-detain pa ng mas matagal ang kanilang kliyente.
2: Tama ka, Jay. In fact, sabi ko nga, sa usual yung mga nakakulong dito, yung lalo na yung mga inosente, right to speedy trial, tapusin na natin to kasi siguradong-sigurado ako, ma-acquit ako. Diba? Yun yung mga nakakulong. Tapusin na natin to kasi lalong tumatagal to, lalong akong makukulong dito. So, right to speedy trial ang kiniklaim, diba? Baliktad dapat yun eh, ang prosecution, pag mahina ang ebidensya niya, hindi binabagalan niya, diba? Dito, ang prosecution, gusto ng prosecution at kami ng mga abogado ng biktima, nabilisin ito. Kasi nakakulong ka nga eh. O hindi, sige, bilisan na natin. Baliktad naman sila. Di kadaming motion. Ilang motion na ba yan? May motion for, may disqualification pa ng judge, disqualification ng prosecutor, disqualification ng pati ng mga abogado, lahat na lang. Tapos may motion for interim release, may motion for right to speedy, tawag dito fit to stand trial dahil sa medical condition, kung ano nung motion. Ngayon, motion naman na i-reframe, na sabi namin, ano ba ito, wala na bang katapusan ito? kasi dapat, sabi nga namin, normally kung malakas ang ebidensya mo, di ikaw gusto mong tapusin yung namang walang ebidensya, hindi talagang gusto mong i-delay kasi ayaw mong humantong sa desisyon na matatalo ka.
0: Ayun. Attorney, at itong inyo pong opposition ay naisa-formal na ninyo po ba? At yes, nakarating na po sa ICC?
2: Yes, nag-submit na ng opposition, both the prosecution and the CLRP.
0: At kung sakasakali, attorney, kailan magkakaroon ng resolution? Paano po ba yung proseso?
2: Dapat soon i-ano na yan, i-decisionan na yan kasi hindi pwedeng mabibindin na naman ito. No? So, but we don't know, of course, kung ano man yung gaano man katagal ito. Pero nakaset na yung trial in November 30.
0: At meron na araw pong status conference na mangyayari sa September 16. Pakipaliwanag na rin po sa ating mga kababayan, ano ba yung ine-expect natin dito doon sa mangyayaring status conference po? Ano ba yung usual process?
2: Conference na sa September 16, mag-uusap dyan yung depensa, ang prosecution, yung abogado ng biktima at yung korte, anong ebidensya ng prosecution, ilan ba yon, gaano katagal ang witness nyo mag-testify, anong dokumentong isasubmit nyo para mabilis yung trial. Ginagawa yon ng ICC para bilisan. I-settle na muna natin, parang preliminary conference yan dito sa atin, parang pre-trial, ano na. Sige na, anong, kung nakita niya sa impeachment, di ba, minamark na yung mga evidensya, kung ano man marking exhibit na gano'n, A or 1 or... So gano'n yan, gano'n lang pag-usap, para mapabilis. Kaya, parang tapos i-set na yung schedule. Yan ang pag-uusapan sa preliminary status conference na sige itong schedule hanggang ganitong araw ang hearing, yung ganon. O di para pampabilis, pero itong motion na to tingin ko lalong mahaba ang trial nito at ayaw naman ng mga kaanak ng biktima na mabinbin pa ito. Ang main reason nila talaga syempre dyan ay matagal nang silang humihingi ng hustisya. At kung pinagkait sa kanila ni President Duterte ang due process rights ng mga anak nila na pinatay, di sana naman huwag naman ipagkait sa kanila ang due process rights rin nila na matry na ito soonest. Isa sa pinakamabilis na paraan para malaman na kung magkakaroon nga sila ng hustisya. So, ang mga kaanak ng biktima, Jay, hindi namin alam kung acquit yan or guilty. Hindi namin alam. Pero basta may forum lang na kung saan mailabas din namin ng mga kaanak ng biktima ang kwento kung paano karumaldumal at walang awa na pinatay yung kanilang kaanak na walang due process na bibigay sa kanilang kaanak. Yun lang naman eh. Hindi naman namin alam kung ano ang resulta ng trial. At sana si President Duterte sumang-ayon na siya na ituloy na yung trial para mabilis na madesisyon ng ito.
0: Attorney Neric Colmenares, maraming salamat po sa pagbibigay paliwanag, pagbibigay ng mga karagdagang information para po mas maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood itong proseso na nangyayari sa mga oras na ito kaugnay po sa kaso na kinakaharap ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang gabi po sa inyo.
2: Magandang gabi, maraming salamat po.
1: Story Outlook.
0: Maraming salamat. Yan po si Attorney Neric Colmenares. Nakakuha tayo ng mga karagdagang mga information. Ika nga mas na-absorb natin itong mga nangyayaring updates dito po sa kasong kinakaharap ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine ngayon sa International Criminal Court sa The Hague. Nagkaroon ng motion ang panig po ng depensa na i-reframe yung kaso. Yung charges na kanyang kinakaharap po sa ICC. At syempre ito po ay parehing tinututulan ng panig nga po ng prosecution dahil lalo nga raw pong tatagal. Marami na raw pong motion itong panig ng defensa na ika nga'y makaka-apekto pa sa proseso. At ang hiling nga lamang po ng mga kamag-anak noong mga naapektuhan itong extrajudicial killing sa ilalim po ng administrasyon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ay maumpisahan na at mahatulan na ang dapat mahatulan.
1: Story Outlook.
0: Alas 8:12 po ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Story Outlook. Hoy, may anunsyo po kanina ang lalawigan po ng Albay. Inilagay po sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil po dito sa kaso ng dengue na tumataas po sa naturang lalawigan nitong mga nakaraang araw. At kanina, nag-declare po itong lalawigan ng Albay. Confirm natin, mismo po sa incident management team ng dengue incident sa lalawigan ng Albay, ang dahilan ng pagtaas nito at kung bakit nagdeklara na rin ng walang pasok ang lalawigan. Nasa linya po natin si Ginoong Al Barizo, ang Public Information Officer nga po ng Incident Management Team ng Dengue o for Dengue ng Lalawigan ng Albay. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Al.
3: Hello.
0: Yes, Ginoong Al, magandang gabi po at maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag.
3: Magandang gabi po, Sir Jay, at saka sa DCMM sa mga nag-subaybay ng programa niyo po. Good evening.
0: Sir, ko-confirm ko lamang, tama po ba yung aming natanggap na information na may cancellation ng face-to-face classes sa Lalawigan dahil nga po sa insidente ng dengue bukas?
3: Totoo po yun, sir, pero it is in line also with the parang health break ng mga sa DepEd, sabay doon. So nagkaroon ng pagkataon yung province of Albay to go on with the clean up, kasi po based sa report most ang nadadali po ng dengue, yung mga cases ng dengue is 10 to 16 years old. So baka nagka-klase siya and then nai-report lang siya po sa mga barangay, kaya yung school strategic din siguro na i-implement din yung clean up at clearing para po masiguro na yung mga bata na pumapasok hindi na rin maapektuhan.
0: So Ginoong Al, ang walang pasok o suspension ng classes ay dahil ika nga may health break na rin ang mga teacher at naisabay na rin doon o sinasabay na rin doon.
3: Yes po, ayon po yan po sa inisyo ng advisory ng ating gobernador Honorable Noel Rosal. Kasi sir, may also report that it was on September 11 po nung nag-declare po ang province of Albay na state of calamity due to the rise of dengue cases. And then, kaya po nabuti, na-activate na rin yung IMT to monitor po, to have a concerted effort and to have a province-wide monitoring nung mga kaso po. Kasi of the 18 LGU, 3 of which are the cities and 15 municipalities, almost all po merong kaso na po ng dengue. And actually, noong September 8, we have 1,785 cases already, including 14 fatalities. So, upon monitoring din po, we have a daily monitoring. So, nung kahapon, we have 84 new cases. And for this day, according to the PESO, yung nag-ano namin po monitoring surveillance unit, meron ng 96. So, kung susumahin natin, sir, sir, Jay, siguro, kung ang trend ganito, ang magiging percentage increase is almost 9%, may get 9% per day.
0: Oh, medyo malaki-laki nga, mataas-taas.
3: Yun ang opo. So, pero ang nangyayari naman po, Sir Jay, hindi naman siya constant. Kumbaga, yung mga barangay, yung mga munisipyo, nagpa-fluctuate din. Hindi siya, bawa, kung siya yung number 4 sa cases, opo. Minsan nga ngayon, buwababa na rin. Pero yung iba, tumataas. So, yun ang medyo challenging po dito kasi hindi natin ma-identify pa, inaayos pa natin yung kung talagang saan pwede mag-focus o mag-intensify. Mm-hmm. Pero yung ano naman na tuwad po sa report, the governor has also consulted or meet with the mayors. And isa yan po sa napag-agreehan na during the health break, gagawa ng parang cleanup sa mga school.
0: Kasama na rin
3: po. Hindi na maepektuhan po yung mga estudyante natin.
0: Sir Al, linawin ko lamang po ang suspension of classes bukas at hanggang 16, hindi naman po siya ano, no? All levels?
3: Hindi naman po. Apo. Ano lang po, yung sa ano lang, sa ano lang po siya, sa
0: elementary.
3: Elementary.
0: At secondary, kung hindi po ako nagkakamali, batay dito sa suspension.
3: Elementary, secondary po.
0: Opo.
3: Actually po, based on the advisory, yung September 14 to 16.
0: Opo.
3: Ang term nila po pala doon is wellness break.
0: Opo, wellness
3: so,
0: break.
3: So, meron palang ganun. So, kaya ang mangyayari po, including 17 and 18, masususpend po, masususpend na para simultaneous in all municipality pagdating doon sa elementary and secondary public school, magawa na po ng mga personnel din ng health at saka combined effort po ng mga agencies na involved tumutulong po sa amin para magkaroon ng cleaning and cleanup operation po sa mga school premises.
0: Mm-hmm. Sir Al, compared sa mga nakaraang taon, ngayong cases ba ngayon alarming o mas mataas o regular naman o taon-taon itong tumataas?
3: Actually sir, thank you for asking that because the reason why kaya nga na, at this point mag-declare because una, dalawa ang threshold na ginagamit o minomonitor yung alert threshold at saka epidemic threshold. So in other municipalities na breach na po yung alert threshold which is lower, ibig sabihin lower yung value niya. Pero itong epidemic threshold din, may mga municipality din na breach na. So pero all in general po, considering the whole of Albay, ang ano pa rin, ang status po niya based on doon sa 5-year period is above alert and below epidemic. Yun na po ang ano. Kasi may mga munisipyo and city like itong Legazpi City at saka Tabaco City, above epidemic siya. So, kumbaga yun ang sukatan, Sir Jay,
0: opo,
3: kung paano ipaprioritize yung mga municipality and city. So, in general po, na-breach dyan na yung same period, January to September 8, na-breach na na, tumaas po siya ng around 50%. 50% from the 2025 record.
0: So, mataas-taas pa. Anyway, Sir Al Bariso, patuloy yes, po kaming hihingi ng mga karagdagang information sa inyo from time to time para po makakuha kami ng mga updated efforts yes. po na ginagawa po ng lalawigan ng Albay at ng local government para po mapigilan ang patuloy na pagtaas ano, nitong incident ng mga dengue cases na nakakaapekto doon sa ating mga citizens dyan po sa lalawigan. Maraming salamat po.
3: Yes po, thank you very much po and we will be releasing po from time to time in a periodic basis yung update po nung status ng cases ng dengue and also the information campaign na ginagawa po ng probinsya para din po ba sa inyong kaalaman. Thank you very much po for
0: Ayan.
3: Your time.
0: Good to know po. Maraming salamat po at magandang gabi po. Ginoong Albariso.
3: Magandang gabi po. Mabuhay po kamo. Mabuhay po kayo. Thank you.
1: Story Outlook.
0: Si Ginoong Albariso po yan, ang Public Information Officer ng Incident Management Team for Dengue ng Lalawigan ng Albay. Ano? Ayun nga po, linaw lamang, wala nga pong pasok bukas hanggang sa 16, elementary hanggang secondary o levels bilang bahagi po ng wellness break na rin po ng mga residente na, o mga estudyante at bilang pagpigil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga insidente ng dengue dyan po sa lalawigan. 8:22 po ang ating tumpak na oras.
1: Story Outlook.
0: Diretso na po tayo, lipat na po tayo dahil ako'y nahihilo na rin, nalilito na rin. Tika nga, ano, isa pa itong issue na dapat bigyan natin ng paglilinaw ngayon pong araw na ito dito po sa Story Outlook. Dahil nga po, Naalala po ninyo, nag-anunsyo ang Department of Labor and Employment na merong increase ng 85 pesos para po doon sa mga minimum wage earners sa NCR. Naalala po ninyo yun. Pero pinigil po ng korte yon. Ngayon, naglabas po ng panibagong wage order ang regional tripartite wages and productivity board. 60 pesos naman po yung dinadagdag nila. Kumuha tayo ng paglilinaw. Paano ba natin i-relate ito doon sa ating mga kababayang manggagawa? Tuloy na ba ito? Bueno, kumuha tayo ng update at pahayag mula sa tagbagsalita po ng Legislative o ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Siya po ang tagapagsalita po nitong naturang grupo. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Carlos Oñate.
4: Ay, magandang gabi din po, Sir Jay, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
0: Sir! Isa na po ako doon sa naisumingin ng paglilinaw dito sa mga pangyayaring ito. Ano? At I'm sure yung ating mga kababayang na minimum wage earner gusto rin humingi ng paglilinaw. Pakipaliwanag nga po, ano ba itong kaibahan? Ba't nagkaroon ng dalawang wage order na magbibigay ng dagdag sana doon sa ating mga kababayan? E tuloy na ba ito? Sir, pakipaliwanag nga doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
4: Opo, no? Paliwanag ko lang, no? Yung NCR Wage Order 27, yun po yung binabanggit na 85 aumento. Naibigay na po yan ng NCR Regional Wage Board natin. Ngayon, alam naman nating lahat na may dalawang construction company na pumunta sa kasuhan para harangin ito. No, ngunit ang pinaka-latest na kautusan ng korte doon ay magkakaroon lang daw ng injunction o indefinite suspension ng dagdag sahod kung makakapaglagak po sila ng 10 bilyong piso na band. Isang buwan na po ang nakalilipas, wala pa rin po silang nababayad na band. Kaya ang amin pong pananaw, dapat ipinapatupad na ng Department of Labor and Employment itong NCR Wage Order 27. Kaya lang, imbis po na gawin yung trabaho nito, bigla na lang po lumabas na parang bula itong NCR Wage Order 28. Mm-hmm. Na imbis nga presyo ng petrolyo ang nagro-rollback, parang wage increase natin ang bumababa pa. Dahil from 85 pesos na dalawang tranche, naglabas po sila nito, NCR Wage Order number 28, na ang aumento na lang daw po ay 60 pesos na lamang na increase. So ngayon po, no, maski kami po ay kaisa po ninyo na nangihingi ng kaliwanagan sa Department of Labor and Employment dahil dalawa po ang mayor na issue po dito. Una, paano na lamang yung back pay nung ating mga manggagawa na mula July 25 ay dapat epektibo na yung wage order, no? Yun po ang ngayon ay nagkakahalaga na ng higit 3,000 piso bawat manggagawa. At nasa na po yung guaranteed na second tranche na 25 pesos by January. Wala na po yung linaw, wala na pong guarantee yon sa NCR Wage Order number 28. At idagdag ko rin po, ito po ay hindi dumaan sa masusing proseso ng public hearing dahil kami mismo dumalo sa hearing na yon. Wala naman kami pinag-uusapan na panibagong wage order. Kaya kami po, no, lahat po tayo ay nabulaga po dito kung kaya't kailangan ho, maglabas ang Department of Labor ng clarificatory order patungkol dito dahil napakalaki po ng implikasyon nito, hindi lang sa dagdag sahod natin, kundi pati sa mga kaso na nasa korte, baka maging mute and academic na yon. Dahil ang assertion nitong bagong wage order, yung NCR Wage Order number 27 daw, never took effect.
0: Ibig sabihin, implementable na pala dapat yung naunang wage order dahil hindi nakapaghain o nakapagbigay ng band itong dalawang nag-complain. Pero ang nangyari, naglabas ng panibagong order na lang. Dapat ang DOLE is ipina-implement yun. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Yung nauna?
4: Tama po kayo, no? Kasi yung NCR Wage Order 27, alam nyo, napakahaba ho ng proseso. Nagsimula pa yan April pa ngayong taon bago tayo maglabas ng Wage Order 27 na yan. At yung usapin ng pagbabayad ng ban, mahigit isang buwan na po eh. Sinabi na mismo ng dalawang construction company, hindi namin kayang bayaran yan. Kaya nga mismong abogado ng gobyerno, Office of the Solicitor General ang nagsabi, wala nang legal impediment, wala nang humakad lang sa patuloy na pagpapatupad nitong wage order 27. Mm-hmm. Kaya nakakapagtaka rin, no, every time sinasabi rin ng DOLE na takot kasi sila sa contempt of court, gusto muna nila maghintay sa final ruling ng korte, eh bakit naglabas kayo ng panibagong wage order number 28 na essentially ang ginagawa ay implement yung first tranche ng wage order 27 na yan ang kini-question sa korte hanggang sa kasalukuyan. At dapat kung gusto nila yung mabuting intention nila ay i-deliver kagad yung 60 pesos na umento, at kung ito ay interim lang, no, temporary measure lang, eh dapat ilagay nila sa black and white para malinaw po, dahil yung 85 pesos na ipanalo na ng mga manggagawa yon at vested right na po yon, eh bawal po yung diminution of benefits, labag po sa batas yon. Kaya ito po ang dapat gawin ng DOLE, ipatupad yung wage order number 27, ipaliwanag nila ano magiging implikasyon nitong panibagong wage order na naman.
0: Naku, talaga naman maraming dapat ipaliwanag pala, no, ang kagawaran ng or Department of Labor and Employment. Medyo hopefully magkaroon ng mga karagdagang paglilinaw at mailabas nga, magbigay ng kaukulang paliwanag itong DOLE doon sa mga ikang ay nangyayari. Pero so far, ano ba ang status na ito pa rin kami? Implementable na po ba yung 60 pesos na effective ng September 26? Kaso, kapag ipinapatupad yon, hindi tayo magkakaroon ng back pay. Tama po ba ang pagkakaintindi ko?
4: Sa kasalukuyan po, dahil ito pong NCR Wage Order 28 ay magiging epektibo pa lamang po ng September 26. At hindi po yan, no? Hindi po kaya niyan maging retroactive, no? At dadagdagan ko ng kung. Ang kung ko dyan ay kung wala na naman na employer na magke-question sa korte niyan, ay magiging implementable na po yan, no, by September 26. No? Kaya lang ang problema nga ho natin dito, napakadelikadong president. Kasi parang lagi bang DOLE ang unang titiklop o tayong mga manggagawa ang laging mag-a-adjust every time may iilang mga negosyante, kapitalista na gustong harangin, ayaw lang magbayad na umento. Lagi bang tayo ang mag-a-adjust dahil dito sa panibagong wage order? Kaya sinasabi natin, dapat tuloy yung laban dun sa wage order number 27, no? Yung back pay at yung guaranteed na 25 pesos na increase by January, no? 25 pesos po yun, pero napakalaki po nun para sa bawat minimum wage earner. Napaka-critical po nun, kaya hindi natin pwedeng basta ipaliwala yun kahit na may bagong wage order.
0: Naku, marami pa po tayo sanang itatanong kay Ginoong Carlos Orate, Oñate, pero naku, inabot na tayo ng oras, ano. Pero nangangako po kami, babalik po tayo para ma-discuss itong karagdagang mga information na ito. Maraming salamat. In the meantime, Ginoong Carlos Oñate, siya po ang tagapagsalita at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon, sir.
4: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
1: Story Outlook.
0: Maraming salamat po kay Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita nga po ng TUCP. Ako, kinapos na tayo sa oras. Hopefully, marami po tayong mga na-discuss na mga issues, mga balita na inyo pong magiging topic sa mga susunod po ninyong pakikipagtalakayan sa inyong mga kaibigan po sa pagpasok po ng linggong ito, ha? Oras po natin, 8:31 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa Story Outlook. Susunod na po pong programa, K-Pops Playlist, kasama si Pops Eric Galang. Ako po, ang inyong abang lingkod, si Jay Dones, na nagsasabing maraming salamat. Hanggang sa muli.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras, 8:32.
1: K-Pops Playlist.

mga musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One true party in the county. Shake your body, baby, do the congan. Mga paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: From 21 years ago, the revival of that song that actually was one of the biggest hits of the 1970s, Ikaw Lang Ang Aking Mahal, the 2005 version from Brown Man Revival. At syempre bago yan, narinig din natin ang Tropical Depression with Kapayapaan at ang Nag-iisa, the master rapper, the late great Francis Magalona. Mga kababayan, from 1990. Unang sigwada, unang buhos, unang birit ng mga nagagandahang tugtugin at awitin ngayong Linggo ng gabi, kapamilya.
1: Oh yeah.
0: Ito na nga pong Sunday edition ng inyong paboritong music program every weekend evenings. K-Paps Playlist OPM Night, kapiling ang inyong Paps Eric Galang,
2: your favorite DJ.
0: Maraming salamat at magandang gabi. 8:48 ang tamang oras sa mong Pilipinas. At syempre pa, grabe ba't ganun, no? Maitanong ko lang, meron bang payong dito sa Barangay South Triangle? Yung buong Barangay South Triangle ba may malaking payong? Kasi ganina pumunta ko dito, habang ako'y nasa may EDSA ko ba, ang lakas ng ulan. As in, buhos talaga. Habang paglampas ko ng Timog, papunta dito sa may istasyon ng ano, anong tawag dito, yung EDSA Busway Bus Station na bagong gawa dito sa may GMA. Habang bigla akong nawala yung ulan. Hanggang sa maka-U-turn na ako dito sa May Centris, dito sa May Quezon Avenue, papunta ng Mother Ignacia, Sergeant Esguerra, ay parang umaambun lang. Sabi ko, ang Barangay South Triangle, ba may malaking payong sa taas? Kaswerte, no? Anyway, kung sa inyo pong lugar ay umuulan sa ngayon, huwag ko kayong mag-alala, mga kapamilya, hindi ho yan magtatagal. Baka may mga umaasa na naman sa inyong may anunsyo ko ngayong gabi, ha? Kayo, ha? Magsipaso kayo bukas, mga bata, magsitulog na.
3: Pero hindi, tapos. Hindi ko nga dyan, Miming.
0: Tapusin muna natin yung programa natin bago kayo magtumag palit ng pajama, ha? Pero dun sa mga wala namang ano, yung mga graduate na matagal lang hindi nag-iiskwela, tara, sound trip tayo. Ito yung pinakamagandang pangdulo, di pa ba? Ito yung the last breather we take on a weekend bago natin harapin muli ang mga issue ng bayan. Haharapin natin ulit yung bukas, di ba? So ito muna yung huli nating pagre-relax, pagtaas ng paa, pakikinig sa mga naggagandahang OPM favorites, at syempre ang pagtanong sa ating pinag-uusapang pagtanong tuloy, pagsagot sa ating pinag-uusapang tanong. Pwede rin naman, tanungin niyo ako, pwede rin. Balik na rin natin minsan, kayo magtanong, ako sasagot, ha? Gawin natin minsan yan. Huwag nyo lang akong tatanungin tungkol sa mat. Ay na talaga. Ang ating question for the night, mga kapamilya. O kasi last week, di ba, pinag-usapan natin, ano yung mga bagay na ayaw mo sa iyong mahal? Mga ugali ng minamahal mo na ayaw mo. O ngayon naman, ano naman yung mga ipinagmamalaki mo? Stuff that you are very proud of pagdating sa iyong loved one. Anong pinaka-pinagmamalaki mo sa iyong minamahal? 0919-278-3000. Lahat invited, lahat pwedeng sumali. Nakikinig ka man via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Nanonood ka man via DZMM Teleradyo. O ikay nakikinig din via the DZMM Radyo Patrol app. Pwedeng-pwede. Sa i-Viber mo ko, ha? Basahin natin yung mga kasagutan mo maya-maya. In the meantime, sa oras nating 9 na minuto, bago sumapit ang 9 ng gabi, kami po'y maghahanap buhay muna. Saglit na saglit lamang ito, ha, mga kapamilya. Huwag kayong aalis at magbabalik agad ang K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Paps, tugtuga na! Kasama si Paps Eric sa K-Paps Playlist
9: sa DZMM!

isa po sa mga pinaka-sentimental na OPM love songs na talagang naging paborito po ng inyong lingkod nung mga panahong early 90s. Yan po ang madalas kong awitin kapag ako'y nanliligaw at eventually ay nababasted.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

From way back 2001. Grabe, no? Parang di ko na-imagine na sasabihin ko yung way back 2001. Eh, feeling ko kahapon lang 2001. Freestyle together with Miss Pops Fernandez. Doing their very, very effective version of this Augie Alcacid original. Bakit ngayon ka lang? So, oras natin 12 minutes after 9 o'clock in the PM. Ito, pagbibigyan natin yung unang request natin for tonight. Unang-unang OPM request natin for tonight. Eh, ito po'y hindi galing sa labas. Ito po'y galing dito mismo sa loob. At ito, usually, di ba, when I intro a song, pa-play ko na yan, habawan isasalita pa. Ito po kasi napaka-ikli ng pasakalye. Napaka-ikli, pero napakagandang awitin. At gusto ko lamang itanong kay Hana kung bakit ito ang iyong napiling ma-request na kanta ngayong gabi. Ang awiting Starting Over Again, the very beautiful version from Miss Lani Misalucha. Ito po ang K-Paps Playlist, OPM Sunday.

0: I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason.
1: Yun po ang mga sikat na tinuran ni Piolo Pascual mula sa pelikulang Starting Over Again noong 2014. Kung saan naging theme song itong awitin ni Lani Misalucha. Yeah, I remember that movie starring Piolo Pascual and Tony Gonzaga. Under Star Cinema, of course. Isa rin yan, syempre, sa mga... Ito, lagi ko naman ginagaya si Boss Peter eh. Isa rin yan sa mga napakinggan natin na voice-over works ni Sir Peter Musi. Di ba yung inihahandog ng Star Cinema? Yan, yung mga ganyan ni Sir Peter, no? Di ba? Isa rin yan, syempre. Pag movie trailer ng Star Cinema, drama, eh, asahan nyo ang ating Sir Peter dyan, di ba? Wow, this actually brings back a lot of memories for me. During those times, yan, 2014, aktibo po ako nag-host niya ng mga movie premiere ng mga Star Cinema movies. Ako po'y naiistasyon sa baba ng Mega Mall kung saan kami yung sumasalubong ng mga artista. Mas iba naman yung mag-host doon sa loob ng cinema or doon sa red carpet. Basta lagi kong assignment doon ako sa baba. Eh ngayon, giniba na yung building, di ba, ng Mega Mall. Kung saan dumadaan yung mga artista dati. Mataas. Anyway. Ano to, yearner? Bakit naging yearner si Hannah? Is she yearning for a brand new start? Starting over with what? Ay, babe, sabi dito eh, request mo ito, oh. Ah, si Don, ang nag-request para sa iyo. Nagtuturo daw. Kita mo naman, busy sa pagtatrabaho po si Hannah, ang aming pong isa sa mga production associate namin dito. Busy sa pagtatrabaho, walang kamalay-malay na meron ng iniaalay na awitin dito para sa kanya. Ano? Starting Over Again, starring Hannah Alcazar. Mula sa direksyon ni Joyce Mansay. Di ba? Mula sa K-Paps Films. Now showing. Oras muna natin, 20 minutos, makalipas ang alas 9. Baka meron na sa inyong gustong sumagot, ha? Anong pinaka-pinagmamalaki mo sa iyong minamahal? Babalikan natin yung mga kasagutan ninyo. Sa pagbabalik, ano yan, ano to? Sabi ni Don, yan ang tugtog sa kasal ng greatest love nung bida, pero di siya kinasal doon. Aba, mapanibagong plot yan. Gawan din natin ang ano yan. Gagawa natin ng Siyang Ami Presents. Yan, oh, tama, di ba? Bakit tawang ano ako doon? Tawang kontrabida. Asya, sandali lang, 20 minutos, makalipas ang alas 9. Kakabulol-bulol na ako. Magagandang tugtugan, magpapatuloy sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doc.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money.
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 09 119 3,000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

0: Alam niyo mga kapamilya, hanggat merong payong at hanggat umuulan, hindi matatapos ang mga love story na nagsisimula sa pagsukob. 1728 from the year 2002. Agree ba kayo dun? Sino sa inyo yung mga napasukob, tapos napasububik na? Diba? Nagsimula sa sukob. Tapos ala na, napasubo na, dire-diretso na. Yun na pala yun. Pero napaganda naman, di ba? Oras po natin, 30 minutos, makalipas ang alas 9 ng gabi. K-Pop's Playlist with Eric Ganang, ang inyong pinakikinggan at pinanonood. Sandali lang. Andito na at natambakan na tayo ng ating mga requests. Naaliw ako sa sound trip natin eh. Pagbibigyan natin itong mga requests na ipinadala sa ating Televiber hotline sa pagbabalik ng K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Chill, relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's Playlist with Pops Eric. Pops Eric.
0: Oras natin, 9:33, at eto na, sige, pagbigyan na natin ang mga requesters. Requesters talaga. Sa pangunguna ng ating Tita Nona Damian, sabi niya, blessed Sunday, rainy, cold evening, weekend sa K-Pop's Playlist. Tops Eric G, nice intro music ni Francis M. Pabugso-bugsong ulan dito sa Central Avenue, Culiat, QC. Music request, ako'y Pinoy ni Florante. Ang sagot ng Tita Nona sa ating question of the night, sabi nga ng hubby ko na and nanay ko, mabuti daw akong tao, babae, anak, apo, ina ng mga anak ko. Mabuti na nagmartir na asawa. Mabait and generous akong nanay ng community namin, kaya halos lahat ay nire-respeto ako. Na-feel ko naman sa lahat, kaya I praise the Lord God. Amen. At sana ingat sa lagi, Paps. Enjoy your weekend. God bless you always. God bless you too, Tita Nona. Sige, tugtugin natin yung Ako'y Pinoy ni Florante. Sabi naman ni Noel, good PM, Paps Eric, ang pinakagusto kong ugali sa commander ko ay ang napaka-organized niya sa aming pamamahay. Oh, i-PM mo! Oh, diba? Please play the classic song by Kino, Leaving Yesterday Behind. Regards and more power, Paps Eric. Salamat sa iyo, Noel. Talagang baka hindi ko pa nasasabi yun ngayong gabi, no? Kigil na kigil. Ito naman si Brother Jerry Carpio. Ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi ay religious kami. Ayan, nagsisimba kaming dalawa at pagkatapos ng misa ay kakain sa isang mall. Magkukwentuhan kahit anong topic ang pag-uusapan namin. A request ng Lift Up Your Hands ni Basil Valdez. Talking about mga pwede mong ipagmalaking mga bagay-bagay sa iyong minamahal. At ito, tiplay na natin ang mga requests ng ating unang tatlong pinagbigyan ngayong gabi. K-Pops Playlist with Paps Eric G. Dito po sa DZMM.

Sir Basil Valdez with Lift Up Your Hands. At yan naman talaga ang kailangan natin gawin, di ba, mga kapamilya? If you listen closely to that song, if you listen and understand the lyrics of that song, alam natin when it gets really hard, you know, all you have to do is lift it all up to God. Dahil sabi nga niya, di ba, mag-aang ang kanyang dinadala. At tayo ay lahat welcome na iwan ang ating mga problema, ang ating all our cares, all our yung mga inaasam, ayan, lahat ay ialay natin sa ating Panginoon. 14 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi. Patuloy tayo sa pagbibigay ng requested songs sa ating mga kapamilya. Next batch tayo, Tita Dulce. Sabi ng Tita Dulce, good evening, Paps Eric. Kailan kaya matatapos ang habagat? Abay, ako rin. Tanong ko rin yan, Tita. Matagal na bakasyon ng mga bata? Meron pang semestral vacation, elementary, ano ba yan? Wala nang natututunan mga estudyante. Ay, OPM night nga pala. Request na lang ako. I hope meron kang song ni Carol Banawa na saan ka man naroon. Tita, ano, hinanap ko eh. Parang wala akong Carol Banawa. Pero meron akong version ni Desa. Medyo mas bago. Halos about the same time. Dun sa version ni Carol. Yun ang patutugtugin ko para sa inyo, ha? Sabi naman ng Tita Lina, Hockey Paps Playlist, Blessed Sunday Evening sa nag-iisang poging Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, pinagmamalaki ko sa hobby ko. Friendly, family muna bagong lahat. Papagmahal na ama at asawa. Pa-request ang OPM song na Kung Mawawala Ka by Ogie Alcacid. Salamat, Paps. See you again next week. Stay safe and God bless kapamilya from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At sabi naman ni Louis Basco, Happy Sunday evening po sa Pogi Ops, Eric. Wow. Paps Eric, paano ko po sasagutin yung tanong kung wala pa naman akong jowa? Joke po. Ha ha ha. Pag may jowa ako, may pagmamalaki ko sa kanya is yung healthy relationship. Minsan may tampuhan, pero nagagawa ng paraan na kaming dalawa at pangmatagalan love and care. Yun lang po, Paps. Biglang nag-invento si Louie ng ano, no? Biglang nagkaroon ng make-believe jowa. Ayan, pa-request po ng One Love by Asel Bisa. Ayan, listening po habang nagre-relax. Parang na-imagine ko na naman si Louie nasa veranda, nakataas sa mga paa at nag-e-enjoy sa tugtugan ng K-Paps playlist. Kaya eto, patugtugin na natin ang kanilang mga request. Unahin natin itong Saan Ka Man Naroroon mula kay Tita Dulce. K-Paps Playlist with Paps Eric G. sa DZMM.

mag-yell ka, sit. Teka, parang may sumabit. Play natin itong bed. Ogil Gassid with Kung Mawawala Ka. As requested by... Ano yung request nun? Kung mawawala ka, hindi ko mag... Ah, si Tita Lina. So, yung kay Louis Basco, yun yung gagawin nating pang last song for tonight. Pasensya na muna, Maya. Naubusan tayo ng oras. Si Maria Isabel Hernandez asking for oras na by Coritha. Naubusan tayo ng oras eh. Anyway, next week, sige, pagbigyan natin yan. Huwag niyong kakalimutan, mga kapamilya, pagkatapos po na ating programa, tayo po sabay-sabay na magdasal ng Santo Rosario. Let's pray for a productive week starting tomorrow. Sana'y lahat eh maging matiwasay lamang ang araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Ito man ay para sa trabaho, para sa pag-aaral, at lalong-lalo na para sa pamilya. Naway lahat ng mga pamilyang nakikinig at nanonood, naway magkaroon ng peace and harmony sa inyong mga tahanan. I pray for your peace. I pray for... pagmamahalan ng magkakapatid, ng mag-ina, ng mag-ama. I pray for forgiveness within the family kung mayroong nagkasakitan. I pray that you find that light. I pray that you find that wisdom. I pray that you find that grace within you to forgive ang inyong kapamilya. At syempre, lahat ng ito'y ating ipinapanalangin. In the mighty name of Christ Jesus our Lord. Amen. Ugaliin natin yan mula ngayon siguro. I'll be ending each program with a prayer for everyone. Just a short prayer. Just to remind us. You know, sabi nga sa feast kanina, just to remind us that God is truly enough. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparaong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
5: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
7: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
8: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
9: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
6: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
10: kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
8: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
11: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
8: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
11: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
12: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
7: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
12: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
12: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
13: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
12: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
8: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyaw mga nangangailangan ng iyong awa.
12: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva, ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
12: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario,
8: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
5: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
12: maawa ka sa amin.
5: Kristo,
12: maawa ka sa amin.
5: Panginoon,
12: maawa ka sa amin.
5: Kristo,
12: pakinggan mo kami.
5: Kristo,
12: pakinggan mo kami.
5: Diyos Ama sa langit,
6: maawa ka sa amin.
5: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
6: maawa ka sa amin.
5: Diyos Espiritu Santo,
6: maawa ka sa amin.
5: Santissima Trinidad na isang Diyos,
6: maawa ka sa amin.
5: Santa Maria,
6: ipanalangin mo kami.
5: Santang Ina ng Diyos,
6: ipanalangin mo kami.
5: Santang Birhen ng mga Birhen,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ni Kristo,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Sambahan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Awa,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Grasya ng Diyos,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Pag-asa,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng Tunay na Dalisay,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang walang malay sa kahalayan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang di malapitan ng masama,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kalinis-linisan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kaibig-ibig,
6: ipanalangin mo kami.
5: Inang kahangang-hanga,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng mabuting kahatulan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng may kapal,
6: ipanalangin mo kami.
5: Ina ng ating tagapagligtas,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng kapaham-pahaman,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng dapat igalang,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng pinakatanyag,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng makapangyarihan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng maawain,
6: ipanalangin mo kami.
5: Birheng may matibay na pananampalataya,
6: ipanalangin mo kami.
5: Salamin ng katarungan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Luklukan ng karunungan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sanhi ng tuwa namin,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng kabanalan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sisidlan ng karangalan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
6: ipanalangin mo kami.
5: Mistikal na rosas,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tore ni David,
6: ipanalangin mo kami.
5: Toreng Garing,
6: ipanalangin mo kami.
5: Bahay na Ginto,
6: ipanalangin mo kami.
5: Kaban ng Tipan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Pinto sa Langit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tala sa Umaga,
6: ipanalangin mo kami.
5: Kalusugan ng mga may sakit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Sandigan ng mga makasalanan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Aliw ng mga nangingibang bayan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
6: ipanalangin mo kami.
5: Karamay ng mga Kristiyano,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga anghel,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga patriarka,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga propeta,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga apostol,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga martir,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga kumpesor,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng mga birhen,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng lahat ng mga banal,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng iniakyat sa langit,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng Santo Rosario,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng kapayapaan,
6: ipanalangin mo kami.
5: Reyna ng pamilya,
6: ipanalangin mo kami.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: patawarin mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: pakinggan mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
2: maawa ka sa amin.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
1: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
2: Amen.
1: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
1: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihan.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: DZMM ako ay memorable.
2: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: pag-usapan.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DCM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mas tanda.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilikod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4:02.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Lunes, September 14, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Dalawang pagsabog yumanig sa Cotabato City sa bisperas ng Barm Parliamentary Election. COMELEC, tiniyak na tuloy na tuloy ang halalan ngayong araw.
1: Big time oil price hike sa salubong sa mga motorista bukas. Dalawang araw na transport strike ng grupong Manibela aarangkada ngayon.
0: Pagkilala sa mga namatay sa nasunog na MV June Aster, posibleng matagalan. Kapitan ng barko nagtataguna umano.
1: Pangulong Marcos Jr. no comment sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Alegasyong drama ang pag-aresto kay dating Speaker Martin Romualdez, itinanggi ng Pangulo.
0: Sa lalawigan, bilang ng mga nagkakadengge sa Albay na dagdagan pa. Klase sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan suspendido ngayong Linggo.
1: At sa balitang sports, defending gold medalist Gilas Pilipinas, sasagupain ng China para sa pwesto sa quarterfinals ng 28 Asian Games Men's Basketball sa Japan.
0: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya! Balitaan na po tayo hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: At gayon, unahin po natin ang lagay ng panahon.
2: Ulat, panahon.
0: Sa lagay ng panahon, asahan ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at buong bansa sa susunod na dalawang araw. Sinabi po ni Pagasa Weather Forecaster Chanel Dominguez sa DZMM na walang epekto ang habagat dahil sa monsoon break. Wala rin binabantay ang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero magdala pa rin ang payong o kaya naman po kapote dahil may posibilidad ng panandali ang pag-ulan lalo po sa hapon o gabi dulot naman ng thunderstorms.
2: Alerto Servisyo.
1: Alerto po, alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Magpapatuloy ngayong araw ang tatlong araw na trabaho agad job fair 2026 ng Department of Labor and Employment o DOLE-NCR bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Layo nitong mailapit sa mga Pilipino ang programa at serbisyo ng gobyerno. Gaganapin ngayon ang ikalawang araw sa Ali Mall sa Cubao, Quezon City, Pasay City Astrodome at PhilSports Arena sa Pasig City matapos ang matagumpay na first day noong Sabado. At bukas Martes, September 15, mangyaring pumunta sa Dalandan Events Place sa Valenzuela City para sa huling araw ng programa. Iniikayat naman ang mga naghahanap ng trabaho at livelihood opportunities na mag-apply. Para sa karagdagang update, bisitahin ang website at Facebook page ng DOLE NCR.
2: Basta AM, DZMM!
0: Limang umano'y drug pusher, kabilang ang isang babae na timbog ng mga pulis sa Marikina. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
3: Robert, hindi na nakapalag ang limang drug pusher ng arestuhin ng operatiba ng Eastern Police District matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Jasmine Street, Barangay Concepcion, Marikina City. Nasamsam sa mga suspect ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 30 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Naharap ang limang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Roen, yung suspect na yan, yung mga na-aresto na yan, first time ba sila na na-aresto o may mga previously na kaso na sila?
3: Robert, yung mga yan ay bineverifika pa ng mga kapulisan natin. Yung mga yan ay talagang sinasabi ng sa report ng pulis ay mga talagang tulak ng mga illegal na droga sa lugar nila.
0: Yung mga parokyano nila, yung mga suki ika nga dyan sa may bahagi ng Marikina, kumusta yung mga bumibili sa kanila? May nahuli din ba?
3: Naku Robert, wala naman silang natimbog na mga parokyano ng mga ito. At doon nga, base nga sa report ng EPD, ng Eastern Police District, ay ang mga edad ng mga ito ay medyo may matanda na, nasa 34 hanggang 57 years old ang mga ito, at wala naman silang nahuli, particular na nung sila ay nagsagawa ng bypass operation na, Robert.
0: Meron bang natukoy na bahagi ba sila ng mas malalaking sindikato ng droga?
3: Robert, yung mga ganyang impormasyon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga ating kapulisan, Robert.
0: Mm-hmm. Bukod dyan, Roet, ano naman ang posibleng ikaso sa nag-birthday na walang palibre?
3: Robert, yung mga ganyan na pag-uusapan natin.
0: Happy birthday, Roen!
1: Happy birthday, Roen!
3: Maraming salamat, Robert at Job.
0: Thank you!
1: Mula dyan ay panibagong bad news naman po tayo, mga kapamilya. Muling magpapatupad ng malaking dagdag presyo sa langis ang oil company bukas. Maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. Ang presyo ng diesel at kerosene posibleng tumaas ng 4 na piso hanggang 5 piso kada litro. Bunsod pa rin ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa Middle East. Nakakaapekto rin sa presyo ng langis ang paghina ng piso kontra sa dolyar dahil inaangat ang imported na petrolyo.
2: Basta AM DZMM.
0: 9 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Aarangkada ngayong araw ang 2 araw na transport strike ng grupong Manibela. Ito'y bilang pagkondena sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Manibela National President Mar Valbuena na magtitipon sila sa University of the Philippines at Pilcoa sa Diliman, Quezon City ngayong pong araw. Bukod sa mga tsuper ng Jeep at UV Express, lalahok din aniya mga TNVS at taxi driver, gayon din ang mga motorcycle taxi rider. Sinabi ni Balbuena na hindi na makabiyahe ang mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umaapila naman si Balbuena sa mga motorista na unawain ang kanilang sitwasyon at hirap na aniya ang kanilang hanay sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nanawagan din si Balbuena kay Pangulo Marcos Jr. na ipa-birthday na sa kanilang hanay ang aumento sa pasahe sa jeep.
2: Basta AM DZMM.
1: Nanindigan ng Trade Union Congress of the Philippines sa dapat ipatupad ng Department of Labor and Employment ang Wage Order Number 27 o ang 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni TUCP spokesperson Carlos Oñate na dapat magpaliwanag ang Labor Department matapos i-anunsyo ang Wage Order Number 28 o ang 60 pesos na wage hike sa NCR na magsisimula sa September 26. Hindi aniya dumaan sa public consultation ang Wage Order Number 28 na ikinagulat ng mga manggagawa. Matatanda ang hinarang ng Pasig Regional Trial Court ang implementasyon ng 85 pesos na wage hike matapos questionin ng 2 construction company. Nababahala si Oñate na maging moot and academic ang Wage Order Number 27 dahil sa inilabas na bagong wage order ng DOLE.
0: Sa ibang balita, all systems go na ang COMELEC sa pagdaraos ng kauna-unahang bar parliamentary election ngayong araw. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakalatag na ang lahat pati ang seguridad ng halalan sa tulong ng security agencies at iba pang ahensya ng gobyerno. Pinaplansya na aniya ang ilang maliliit na issue pero hindi ito makakaapekto sa pagdaraos ng bar parliamentary election. Dagdag pa ni Garcia, mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa mga lugar na nasa red category dahil sa mga karahasang nangyari sa mga nakaraang eleksyon. Pero nilinaw ni Garcia na mapayapa ang sitwasyon sa BARM habang papalapit ang oras ng halalan. Naniniwala rin ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Nahanda na ang lahat para sa eleksyon ngayong araw. Ikinatuwa ni Lente Senior Program Director Attorney Ryan J. Rosetta ang kahandaan ng COMELEC o obserbahan anya ng kanilang grupo ang pagsasagawa ng eleksyon sa Bangsamoro Region.
1: Kaugnay pa rin yan, kuha tayo ng report. Mahigit 800 mga guro umatras bilang Electoral Board Member para sa Parliamentary Elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cotabato City, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz.
4: Hindi na makapagsisilbi pa bilang electoral board member ang kabuuang 839 na mga guro para sa makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umatras ang mga nasabing guro sa kanilang tungkulin dahil sa iba't ibang dahilan. May mga guruan niya na namimili ng presinto, kamag-anak ang ilan sa mga kandidato at mga hindi dumalo sa final testing and sealing ng mga makina. Karamihan sa mga ito ay mula Maguindanao del Sur, meron din dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Pero handa ang COMELEC sa ganitong sitwasyon dahil nasa halos 2,000 mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang naka-standby para pumalit sa aatras ng mga guro. Tiniyak ng komisyon na kung may aatras na guro ngayong araw ay agad sila magpapadala ng pulis. Ayon kay Garcia, dumaan sa pagkasanay, sumama sa final testing and sealing at marunong gumamit ng automated counting machines ang mga nasabing pulis at may certification din mula sa Department of Science and Technology o DOST. Nilinaw naman ni Garcia na hindi na pananagutin o kakasuhan ng mga gurong umatras pero hindi inaalis ang COMELEC ang pangamba na maaaring hindi dumalo sa araw ng eleksyon ang mga gurong inaasahan sana'y gagabay sa mga butante. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol Steve Raz.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Oras natin, 4:15 ng madaling araw. Isa ang sugatan sa dalawang magkahiwalay na pagsabog na yumanig sa Cotabato City sa bisperas ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Ito'y sa kabila ng mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng pulisya at militar sa Bangsamoro Region. Ayon sa mga otoridad, tinangkang hagisan ng granada ng hindi pa nakilalang sospek ang mga pulis at sundalo sa barangay MB Kalanganan alas 7:35 kagabi. Pero kaagad na sumabog ang granada na ikinasugat ng individual. Naganap ang ikalawang pagsabog sa barangay Rosary Heights 10 bandang alas 8:10 kagabi. Wala namang nasugatan sa ikalawang pagsabog na pinaniniwala ang nagsimula sa tambak ng mga basura. Samantala, iniimbisigan din ng mga pulis ang umano'y pamamaril malapit sa isang mosque sa barangay Rosary Heights 10 ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Pinaputukan ng mga sakay ng itim na kotse ang mga supporter ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Wala namang nasaktan sa pamamaril at inaalam pa ang mga responsable sa krimen. Inatasan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang PNP na tugisin at pananagutin ang mga responsable sa pagsabog at pamamaril. Tiniyak din ni Garcia na tuloy ang halalan ngayong araw.
1: Posibleng tumagal ng ilang linggo o buwan ang DNA testing para makilala ang mga sunog na bangkay na na-recover sa MB June Aster sa Coron, Palawan. Dinugot 6 ang namatay sa trahedya at mahigit 60 o 40 ang nakaligtas kabilang ang kapitan ng barko. Na-recover din sa barko ang bangkay ng isang aso. 13 ang patuloy na nawawala pero posibleng madagdagan o mabawasan pa ang bilang. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Alan Mangalip, Commander ng Disaster Victim Identification Team ng Mimaropa Regional Forensic Unit, pahirapan ang pagkuha ng DNA sample sa mga bangkay dahil sunog na sunog ang mga ito. Magkakatabi o magkakayakap ang ilan sa mga biktima ng ma-recover ng mga otoridad sa nasunog na barko. Dinala sa makeshift laboratory sa Borac Port sa Coron ang mga biktima habang dinadala sa holding area ang mga kamag-anak kung saan sila kukuhanan ng DNA sample at ipapakita ang larawan ng mga na-recover na bangkay. Inilibing muna sa San Nicolas Public Cemetery ang mga na-recover na bangkay habang hindi pa sila nakikilala. Hindi na mahagilap at nagtatago na umano ang kapitan ng MV June Aster na kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferries at ilang tripulante na kabilang sa mga nakaligtas. Patuloy ang imbisikasyon ng Philippine Coast Guard sa posibleng pinag-umulan ng umano'y pagsabog bago ang pagkalat ng apoy. Tiniyak naman ng may-ari ng barko ang tuloy-tuloy na tulong na ibinibigay sa mga kaanak ng biktima.
0: Pinalawak ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations sa 13 nawawalang pasahero ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Posible umanong may mga pasaherong inanod at napadpad sa Mindoro. Hinimog naman ng mga mangingisda at residente sa baybayin na agad i-report ang sinumang posibleng nakaligtas o nawawalang pasahero at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Maaaring i-report ng anumang impormasyon sa pinakamalapit na Coast Guard Station o Barangay Hall. Maaari naman tumawag sa Coast Guard Station Oriental Mindoro sa numerong 0975-542-6908 o sa Occidental Mindoro sa 0945-266-2085.
1: Sa Pangasinan, nawawala ang tatlong individual na sakay ng lumubog na motorboat sa Camalay Balogo River sa bayan ng Binmalay noong Sabado. Ayon sa pulisya, nataranta at tumalon sa ilog ang 13 sakay ng bangka nang pasukin ito ng tubig. Nailigtas ang 10 sakay habang 3 ang tinangay na malakas na agos. Patuloy ang search and rescue operations ng pulisya, Philippine Coast Guard at mga local divers para hanapin ang mga biktima.
0: Oras po natin, 19 na minuto makalipas ang 4 na madaling araw. Kuha muna tayo ng...
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Isa muna ang flash report mula kay Radio Patrol Steve Ross mula dyan sa Cotabato City. Steve.
3: Robert, kinumpirmahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isang individual ang kumpirmadong patay dito sa Cotabato City. Batay sa nakalap natin informasyon, naganap yung insidente alas 8:19 ng gabi kagabi. Malapit ito sa Amirol Elementary School at Datu Ayunan Elementary School sa Barangay MB Kalanganan. Sa inisyal na ulat, ang nasabing individual ay yung magkatangkasa ng magagis ng granada pero maaga itong sumabog. So yan muna yung detalye at lamang ang ibang detalye maya-maya lamang. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Samantala, itinanggi naman ni Pangulo Marcos Jr. na drama ang pag-aresto sa kanyang pinsang si dati House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y mahigpit o mahigit 7 bilyong pisong kickback sa flood control scandal. Ito ang tugon ng Pangulo sa aligasyon ng mga kritiko ng kanyang administrasyon na umano'y moro-moro ang pag-aresto sa kongresista. Sinabi ni Pangulong Marcos na pag-atake at pag-iinsultoan niya sa kanyang administrasyon ang aligasyon para palabasin na wala silang ginagawa. Naka-confine sa Philippine General Hospital si Romualdez para sa independent medical test na iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Tinapos na kahapon ng mga doktor ng PGH ang mga pagsusuri sa dating House Speaker at nakatakdang isumite sa Korte Suprema o sa Korte ang resulta nito kahapon ng hapon. Ito po'y sa Sandigan Bayan. Pinaharap din ng Anti-Graft Court ngayong araw ang mga doktor na sumuri kay Romualdez para sa hearing ng motion for continued hospital confinement ng kongresista. Unang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez dahil sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng diabetes at hypertension. Inilipat ang kongresista sa PGH noong Sabado bilang tugon sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Tumanggi magkomento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Noong Biyernes, pinagre-resign ni VP Duterte ang Pangulo na tinawag niyang walang utang na loob, sinungaling at abusado. Sa panayam sa mga mamamahayag sa India, sinabi ng Pangulo na galit ang Vice Presidente sa mga kinakaharap nitong impeachment trial at kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court. siya-aniya ang napagbuntungan ng galit ang pangalawang pangulo pero wala siyang magagawa rito. Matatanda ang tumakbo sa ilalim ng unity team ang Pangulo at VP Duterte noong 2022 elections pero nagkalamat ang kanilang relasyon at lantarang binabatikos ng Vice Presidente ang Administrasyong Marcos.
0: Punta po tayo sa lungsod ng Maynila sa oras na 4:23 na madaling araw. Patay ang 70 anyos na lola sa karambola po ng mga sasakyan sa bahagi ng Espanya Boulevard. Ayon sa Manila Police District, inararo ng isang pampasaherong bus ang 11 sasakyan, kabilang ang isang jeep na sinasakyan po ng biktima. Sa lakas po ng banggaan, namatay ang biktima habang 8 ang naitalang sugatan sa insidente na harap sa patong-patong na kaso ang bus driver.
1: Sa Negros Oriental, oil tanker at SUV, nagsalpukan, isa ang patay, dalawa sugatan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Oriental, hatid ni Annie Perez.
5: Nangyari ang insidente sa Purok Mainit, Barangay Loox, Cebula, Negros Oriental. Batay sa imbestigasyon, bumabiyahe ang oil tanker truck mula Timog patungong Hilaga habang ang SUV naman ay bumabiyahe sa kabilang direksyon. Pagdating sa naturang lugar, nagbanggaan ang dalawang sasakyan na nagresulta sa malubhang pinsala sa SUV. Isa sa mga pasahero ang idiniklarang dead on arrival sa ospital. Matapos ang insidente, inilagay sa kustudiya ng Cebulan Police ang driver ng oil tanker truck para sa imbestigasyon. Maaari siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ang oras, Pogi, ano oras na?
1: Oras natin, 4:25 ng madaling araw.
0: Abangan nyo po sa... Ay, hindi pa pala, partner. Oh. Mag-a-anunsyo pa pala. Ayun, baka po may mga mensahe kayo kay Jom Gardner. Kay Rod Cueto na nagbe-birthday. Ipadala nyo po yan sa aming Viber number na 0919-278-3000. Babasahin po lahat ni Jom yan mamaya. Ah. Oh, correct. O oh, ito, totoo na to. Sa aming pong pagbabalik, mga bulkang Mayon at Canlaon muling nagbuga ng abo.
1: At dating COMELEC chairman na kandidato sa bar and parliamentary elections, inakusahan ng vote buying. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
2: Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM DZMM.

0: Oras natin, 4:28 ng madaling araw.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dalawang pagsabog yumanig sa Cotabato City sa bisperas ng BARM parliamentary elections. COMELEC, tiniyak na tuloy na tuloy ang halalan ngayong araw.
0: Big time oil price hike sasalubong sa mga motorista bukas. Dalawang araw na transport strike ng grupong manibela aarangkada ngayon.
1: Pagkilala sa mga namatay sa nasunog na MV June Astor, posibleng matagalan. Kapitan ng barko nagtatago na umano.
0: At Pangulong Marcos Jr. no comment sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Alegasyong drama ang pag-aresto kay dating Speaker Martin Romualdez, itinanggi ng Pangulo.
1: Oras po natin, 4:29. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
1: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga tagasubaybay para sa ating weather update. Ngayon, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Response, BDE. Huling namataan sa 3,230 kilometers east ng Eastern Visayas. Malayo pa naman po ito kaya malaki pa po yung chances na magbago po ang kanyang track. Pero sa nakikita po natin sa ngayon, hindi natin inaalis yung posibilidad ng pagpasok nito sa Philippine Area of Response. Pero kung papasok man ito ay hindi ito maglalandfall or magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Kaya tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil sa development nitong low pressure area na ito. Samantala, sa ngayong araw inaasahan pa rin natin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagalik sa dagat Pasipiko dito po sa May Extreme Northern Luzon. Dulot nito, saan natin buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas sa panahon dahil nasa monsoon break din po tayo. Walang epekto itong southwest monsoon sa ngayon po sa bansa natin sa ngayon. So yun po, patuloy po tayo makakaranas ng maaliwalas sa panahon. Pero asahan din po natin yung mga palakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm tulad po na nangyari kahapon. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat po Ma'am Chanel Dominguez mula sa PAGASA.
2: Ulat Kalusugan.
0: At para po sa ating Ulat Kalusugan on a Monday morning, maaaring tumaas ang panganib ng isang uri ng esophageal cancer sa mga taong madalas uminom ng sobrang init na tsaa o kape. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Oxford, natuklasan ng mga mananaliksik na halos 3 beses na mataas o mas mataas ang panganib na magkaroon ng cancer sa lalamunan ang madalas umiinom ng very hot na inumin kumpara sa mga umiinom ng mas maligamgam na inumin. Ang pag-inom ng 6 o higit pang maiinit na inumin kada araw ay nauugnay sa 71% na mas mataas na panganib ng naturang cancer. Gayunman, hindi naman kailangan itigil ang pag-inom ng tsaa o kape. Pinapayuhan lamang na palamigin muna ang mga ito bago inumin para makaiwas sa mga paulit-ulit na pagkasunog o iritasyon sa esophagus. At yan ang ating Ulat Kalusugan on a Monday morning.
1: Na madaling araw. Umano'y drug pusher timbog sa bypass sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Robert arestado ang 29 anyos na lalaki matapos mahulihan ng illegal na droga sa isinagawang checkpoint sa Batasan Police Station sa Barangay Old Balaras, Quezon City. Nasamsam sa suspect na si alias Ampas ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 70,000 piso, coin purse at motorsiklo. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Roen! Roen.
4: Yes, Robert.
1: Maraming salamat. Mabalikan pa natin siya mamaya. May iba pang report ng birthday boy natin. Baka sabihin, wala tayong tigil sa kakahirit sa kanya. Baka hindi na mag-report mamaya. Baka makaharap na, bumibili na ng pansit ganyan yan.
0: Sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng COMELEC ang dating chairman nito na si Sherif Abbas na inakusahan ng pamimili ng boto bago ang barren parliamentary election ngayong araw. Kumalat sa social media ang umano'y vote buying ng kampo ni Abbas kapalit ng 3,000 piso. Binigyan ng COMELEC ng 24 na oras si Abbas para sagutin ang show cause order at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan o i-disqualify ka. Tinawag naman ni Abbas na fake news at paninira ang alegasyon ng vote buying. Dapat aniyang idaan sa tamang proseso at sa COMELEC ang mga alegasyon at hindi sa social media at huwag magpakalat ng hindi kompirmadong balita. Samantala, tuluyan ang kinansela ng COMELEC ang rehistrasyon ng Moro Ako Party at kandidatura ng kinakatawan nito na si Anway Alameda. Ituturing ng COMELEC na stray votes ang mga botong makukuha ng Moro Ako Party at ni Alameda.
1: Pinuri ang partisipasyon ng Moro Islamic Liberation Front o Front o MILF sa makasaysayang barren parliamentary elections. Ayon sa dating senior member ng MILF panel na si Dato Michael Mastura, makatutulong ang paglahok nito sa transisyon mula sa pagiging armadong grupo patungo sa isang partido na naghahangad ng pwesto sa parlamentaryo. 13 partido ang pagpipilian kung sino ang iluluklok sa barren parliament sa halalan ngayong araw.
0: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Mayon kahapon ng umaga. Ayon sa Feebox, aabot sa 600 metro ang taas ng abo mula sa bunganga ng bulkan na tinangay ng hangin sa direksyon Patimog, Silangan. Pumalo naman sa 24 na volcanic earthquakes ang naitala at nananatili sa alert level 2 ang bulkang Mayon, kung saan mariin pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometers radius permanent danger zone. Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng eroplano malapit sa bulkan.
1: Umabot sa 200 metro ang taas ng abo na ibinuga ng bulkang Kalaon sa Negros Island kahapon ng umaga. Ayon sa Pipox, nagbuga rin ang bulkan ng abo na umabot hanggang 600 metro noong Sabado. Nakaranas din ng 9 na volcanic earthquakes mula noong Sabado. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan habang ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone.
0: Itong volcanic earthquakes at isang volcanic tremor ang naitala sa Bulkang Taal noong Sabado. Ayon sa Feebox, karaniwan ang ganitong pagyanig sa Taal at wala naman dahilan para mabahala. Mula September 1 hanggang 13, umabot na sa 52 ang naitalang volcanic earthquakes sa Bulkang Taal. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal.
1: Nadagdagan pa mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Albay. Sinabi sa DZMM ni Albay Incident Management Team for Dengue Public Information Officer Al Bariso na halos 100 dengue cases ang naidagdag kahapon. Mas mataas niya ito ng 9% kumpara sa mga naitalang kaso sa mga nakaraang araw. Mahigit 1,000 dengue cases na ang naitala sa Albay ngayong taon kung saan 14 ang namatay. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Albay dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Sa Albay pa rin po, klase sinuspinde ng 1 linggo. Clean-up drive isasagawa kontra dengue. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
5: Simula ngayong araw, buong isang linggong naka-wellness break ang mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa lalawigan ng Albay. Ito ay dahil sa kautusan ng Albay PDRRMC upang ilaan sa paglilinis ng mga paaralan at maging sa mga barangay nang sa gayon ay mapuksa ang mga breeding ground at mapigil ang pagdami ng lamok, partikular ng mga dengue carrier. Ang mga nasa pribado namang eskwelahan ay suspendido mula September 17 hanggang 18. Ginawa ang akbang dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang na nagkakasakit at namamatay sa dengue. Sa uling talaan ng Albay PHO, umabot na sa 1,785 ang tinamaan ng sakit habang 14 na ang namamatay na karamihan ay mga bata. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, isa sa mga tinitignan nilang pinanggalingan ng sakit ay ang mga lamok sa paaralan kung kaya nararapat ang cleanup drive. Maliban dito, namili na rin ng mga fogging machines ang pamalang panlalawigan upang ipamigay sa bawat munisipyo at lungsod. Namili na rin ng mga dagdag na medisina lalo na ng mga dextrose upang hindi kapusin ang mga naka-confine ngayon sa iba't ibang ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radio Patrol sa East 30.
1: Oras natin 4:39, naglabas ng Shoko's order ang Land Transportation Office laban sa driver at may-ari ng kotse na nakaharang sa daanan ng truck ng bombero na re-responde sa sunog sa Makati. Sa video na kumalat online, nakita na naka-double parking ang kotse sa masikip na eskinita kaya nahirapan ang truck na makaraan at tumama sa pinto ng sedan. Sinuspinde ng 90 araw ng LTO ang lisensya ng driver at tinatasang isuko ito sa ahensya. Inilagay naman sa alarm status ang sasakyan habang pinagpapaliwanag ang driver at registered owner ng sasakyan. Inatasan ng driver at registered owner na magsubite ng mga kinakailangan dokumento at sinumpa ang salaysay hanggang September 18.
0: Samantala, nakabalik na sa bansa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid nito si Senator Pia Cayetano nitong Sabado ng gabi matapos ang kanilang biyahe sa Singapore. Sa isang social media post, hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano na bawasan ang politika at sinabing hindi nila inaasahang magiging issue ang kanilang pagbiyahe. Una nang nilinaw na Senator Pia Cayetano na matagal nang nakaschedule ang kanyang pagpunta sa Singapore para suportahan ang Philippine National Padel Team sa kanilang mga tune-up game bilang paghahanda sa Asian Games.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.

0: publiko rin umano ng House Prosecutors ang bank at tax records ng Vice Presidente at Minister nitong si Attorney Manases Carpio. Pinag-aaralan din ng prosekusyon na ipatawag bilang hostile witness si Attorney Carpio. Lumutang sa Office of the Ombudsman ang ilang testigo sa umano'y maanuman niyang flood control project sa Taguig na baluarte ng pamilya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na idinetalye ng mga testigo ang pagde-deliver ng kahong-kahong pera na naglalaman ng milyong-milyong piso. Kabilang ito sa iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman mula sa mga isinumiting dokumento at case studies ng kampo ni Lacson. Inaasahan ni Lacson na kakasuhan ng ombudsman ang umano'y mga sangkot sa maanumanyang flood control project sa Taguig bago matapos ang taon.
1: Nagtapos na po kahapon ang tatlong araw na 2026 bar examinations kung saan mahigit 12,000 aspiring lawyers ang sumabak sa pagsusulit. Isinagawa ang huling araw ng pagsusulit kahapon matapos ang unang dalawang araw noong September 6 at 9. Kabilang sa mga kumuha ng pagsusulit ang mahigit 100 taga-University of Santo Tomas. Ayon sa mga miyembro ng UST Bar Law Operations, humanga sila sa sipag at determinasyon ng mga bar takers na kanilang sinuportahan. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, chairperson ng 2026 bar examinations, na inaasahang lalabas ang resulta sa unang bahagi ng January 2027.
0: Pinagmulta ng Supreme Court ng 30,000 piso at tinanggal sa listahan ng 2016 bar passers ang isang bar review coach matapos sabihin noong 2023 na gagamit ng artificial intelligence sa pag-check ng mga sagot sa bar exams. Itinaklarang guilty si Edgar Dizon sa indirect contempt dahil sa umano'y pagkompromiso sa integridad ng bar exams at ng Supreme Court. Ayon sa SC, isinama rin sa naging parusa ang kanyang hindi otorisadong pagpa-practice ng law sa bar review sessions at paggawa ng review materials. Inilabas ng SC ang desisyon noong July 15.
1: Inaprubahan ng administrasyon ng Polytechnic University of the Philippines ang paggamit ng leave names o mga pangalang pinipili at ginagamit ng isang tao sa o live names o mga pangalang pinipili at ginagamit ng isang tao sa araw-araw sa 2026 year-end commencement exercise. Ayon sa Office of the Student Regent, ipinaabot ni Vice President for Student Affairs and Services Tomas Testor kay Student Regent JP Azuzano ang desisyon matapos ang student-led mobilization noong September 12. Ilang organisasyon ng mga estudyante ang matagal nang nanawagan para sa pagkilala sa live names, partikular sa mga gender diverse students. Sa ilalim ng panukalang pagpapatupad, gagamitin ang pangalan kapag tatawagin sa graduation sa entablado habang nananatili ang legal name ng mga opisyal na dokumento gaya ng diploma. Sinabi ni Azuzano na verbal pa lamang ang pag-aproba at kailangan pa ng formal na dokumento at malinaw na mekanismo para sa pagsusumite ng mga nasabing pangalan. Plano rin aniyang magsumite ng resolusyon sa PUP Board of Regents para maging opisyal na polisiya ang paggamit ng mga ito sa mga susunod na graduation rites.
2: So kung gagraduate ka, partner, diyan, anong gagamitin mong pangalan? John Bordado, gano'n.
1: Yun.
2: Sa iba, pag tinawag ka.
1: Ano sa'yo?
2: Pogi ako, syempre.
1: Pogi 1.
2: Pogi 1. Syempre, si Steve niya na nasa kotaba to. Pogi 2.
1: Pogi 2. Ingat ka dyan, Steve, ha?
2: Ingat.
0: Oras po natin, 4:46. Arestado ang driver ng isang luxury watch store na nagdakaw ng mga panindang mamahaling relo sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa pulisya, tinangay ng suspect ang tatlong luxury watches na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso matapos ibaba sa isang mall ng kasamang staff. Natunton ang suspect sa kanyang bahay sa Sampaloc at na-recover ang isa sa mga relo. Umamin naman ang suspect na naibenta na niya ang dalawa pang relo at naipatalo na sa kasino ang pera. Dako po! Nakadetene na sa Cab Caringal ang suspect na naharap sa reklamo ng qualified theft.
1: Nasabat ng pulisya ang mahigit 17.65 million pesos na halaga ng umano'y smuggled cigarettes

0: mula sa isang van sa Agno, Pangasinan. Pinumpiska ang 278 na kahon o 139,000 na pakete ng sigarilyo matapos hindi makapagpakita ng kinakailangan dokumento ang dalawang lalaking sakay ng van. Isinumite ang mga ebidensya sa Department of Justice para sa pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang sospek habang inihintay ang pagsusuri ng DOJ.
1: Sa mga kapamilya po natin at kaserbisyo na naghahanda sa pagpasok sa eskwela o trabaho, kailan ba yung wellness break ng mga teachers? Si Teacher Tresita Loria na kung wellness break pa, tsaka si Teacher Rowena Sempio. Abaalamin po natin ang sitwasyon sa EDSA Busway Station sa Monumento sa Caloocan. Ito kaya, partner, kung gagraduate din, ano kayang pangalan yung gagamitin niya doon?
2: Superman.
1: Superman.
2: Superman eh.
1: Tama, tama yan. Naroon po nagbabantay si Roger Patrol Roen Superman Cueto! Ryan!
3: Magandang umaga, Robert at Jom. Para sa mga commuters na sasakay dito sa EDSA Busway, may libreng sakay ngayong araw. Ayon nga sa nakapanayam nating dispatcher dito na nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 3 na madaling araw at tatagal yan hanggang alas 11 ng gabi ngayong araw. Nandito nga tayo sa Monumento Station at sa mga oras na ito ay maluwag pa ang sitwasyon at wala pang sila at kakunti pa lamang yung mga pasahero nga sumasakay nga dito sa busway. Pagdating dito ng mga commuter ay may mga bus na naghihintay kaya hindi na rin nagtatagal ang kanilang paghihintay bago umakalis. Samantala, wala pa naman tayong namamataan dito sa monumento, particular na sa Rizal Avenue extension ng mga stranded na pasahero kasunod yan ng unang araw na tigil pasada ng Manibela. Paalala lang sa mga motorista na umiiral po ang number coding ngayong umaga para sa mga plaka nagtatapos sa 1 at 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Samantala, wala naman tayong na ano dito na pag-ulan, Robert, at talaga kalmado ang sitwasyon at tuloy-tuloy lang ang daloy ng traffic sa eastbound at westbound ng EDSA.
1: Wala naman mga stranded?
3: Wala pa naman tayong nakikita ang stranded, Robert.
1: Oo. So, ikaw, yung tanong ko, Roen, so Superman nga ang gagamitin mo kung gagraduate ka din sa PUP pag pinakilala ka. Roen Superman Cueto, ganun. Payag ka ba dyan?
3: Pwede.
1: Ang tanong, ang isang Superman ba ay may Happy
0: Birthday? Yun!
1: May ganun ba?
3: Meron.
1: Meron. Yun.
3: Meron.
1: Sir Ross! Sir Ross, narinig mo, Sir Ross, ha? Ay, antayin namin ni Sir Ross yan, ha? Maraming salamat, Roy and Cueto. Happy Birthday ulit!
0: Happy Birthday!
3: Maraming salamat, Robert at Jom. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy and Cueto, DZMM!
4: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: At sa labas naman po ng bansa, 6 na ang patay at mahigit 100 ang na-rescue matapos tumaob ang barkong Virgo Transport 8 sa dagat sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Patuloy ang search and rescue operation sa 129 na nawawala sa insidente. Mahigit 300 pasahero at crew ang sakay ng barko na galing sa Surabaya sa East Java bago nawala ng kontak sa kapitan ng barko ang shipping lines. Hinihinalang hinampas ng naglalakiang alon ang barko. Samantala, 7 ang patay sa riot at sunog sa Kobani Prison sa Syria. Nag-riot ang mga nakakulong na Kurdish at Arabo dahil sa planong ilipat ng kulungan ang ilang preso o preso. Nadiskubre ang mga patay matapos ang sunog.
4: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. At nakisama ba kayo, nakipila ba kayo sa National Cinema Day? Nakiwatch ba kayo ng movie? Aba, alamin po natin ang chika mula sa ating ka-chika sa umaga na si Erica Balmes. Erica,
5: ano latest?
6: Chika Monday Morning, kapamilya! Eto na nga ang latest! Napuno ang ilang sinihan sa Metro Manila nitong nagdaang Sabado dahil sa kauna-unahang National Cinema Day kung saan 100 piso lang ay makakanood ka na ng sine. Gaya sa dalawang magkalapit na sinihan sa Quezon City na fully booked hanggang sa last full show schedule. Layan ng nationwide cinema promo na muling manumbalik ang hilig ng mga Pinoy sa panonood ng mga pelikula sa big screen. Sa iba pa nating chika sa umaga, may panibagong milestone ang magkambal na sina Paolo at Miguel ng bandang Ben & Ben kasunod ng paglulunsad nila ng unang libro na The Traveler Across Dimension. Ayon sa magkapatid, kakaibang experience ang pagsusulat ng libro na ibang-iba sa nakasanayan nilang pagsusulat ng kanta. Sa kabila ng hamon, na-enjoy anila ang pagiging book author. Tungkol ang libro sa paglalakbay ng karakter na si Liwanag kasama ang kanyang alagang aso na si Puhon. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica!
4: Balita.
0: At para sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas kakalabanin ng China sa men's basketball ng 28th Asian Games sa Japan. Yan at iba pang mga balita ihahatid ng ating big man ng DZMM na may tantalizing eyes.
1: Oo, soft skin.
0: Soft skin, ano ba?
1: Hugable. Oo, syempre lalo ngayon pa-Christmas, di ba?
0: Grabe talaga. At lagaring-lagari.
1: So lahat yan, partner, dahil graduate nito ng PUP. So yun yung mga description niya kapag nag-graduate.
0: Ang haba pala.
1: Doon na lang, tantalizing eyes na lang.
0: Na si
1: Alfred Zalde! Alfred!
2: Good morning, Robert at John. Para sa ating balitang sports, nanalo ang Adamson Soaring Falcons, defending champion De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons sa pagbubukas ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament kahapon. Sa unang laro, tinalo ng Soaring Falcons ang host school na FEU Tamaraw sa score na 56-53 sa pangunguna ni Matthew Montebon na umiscore ng 18 points. Sa second game, nagtala ng 22 points ang rookie ni si Joaquin Tofera sa panalo ng Green Archers kontra sa NU Bulldogs 89-87. Nalusutan naman ng UP Fighting Maroons ang USC Growling Tigers sa score na 92-85 sa third game. Samantala, kakalabanin ng defending gold medalist Gilas Pilipinas ang undefeated na China mamayang alas 12 ng tanghali sa huling laro sa Group C ng men's basketball sa 28th Asian Games sa Japan. Kailangang manalo ng Gilas Pilipinas sa China para matiyak na makakapasok sa quarterfinals. Aminado si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn na mahihirapan sila kontra sa China, pero hindi anya aatras sa laban ang mga Pinoy!
1: At yun!
2: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DECMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: Tantalizing boys. Tantalizing boy. Huggable boy. Thank you, Alfred! Ay, tama pala ako. Sabi ni Teacher Teresita Loria, tsaka sabi ni Teacher Rowena Sempio, sila ay naka-wellness break today, 2 days. At pagpasok nila on Wednesday, term 2 na. Term 2 na ang DepEd. So, lahat po ng DepEd teachers, enjoy your wellness break. Sana all may wellness break. Tayo, kaya tayo mag-wellness break. Hindi pwede. Sayang ang ano. Holy Week. Oo nga, yun ang pinaka-break natin. Magandang umaga po kay Ma'am Fez Antia. At batiin ko lang ng
7: Happy Birthday!
1: Happy Birthday, Tita Amanda Reyes ng Candaba, Pampanga!
7: Happy Birthday!
1: At may mga pag-greetings ka na, Jom.
0: Ito na nga, partner, nagpapabati din ng Happy Birthday sa best friend niya na si Sofia Gallego Gutierrez. Si Joe Gabriel from Valiente Gabriel ng Taguig City. Nagpapabati rin si Beth Mercado,
7: good
0: Sir
7: morning.
0: James Thomas Fuentes Choi, na nagpapashoutout sa nanay niyang si Aling Kuring.
1: Aling Kuring! Good morning!
7: Good
0: salamat
7: morning.
0: Po more power from Choisky from Imus Cavite.
7: Good
0: si
7: morning.
0: Sir Romeo Valderrama, Cherry Diaz, Lina Ho, Lorena Pascual, at si Balyon Florentin at
7: good
0: si Miss Maggie na nagbumabati ng good morning Team Pogi, Sir Robert,
7: good
0: Sir Steve, and Sir Jom. Happy Monday po and always present.
7: Good morning!
1: Always present ba?
7: Thank you!
1: Yun, thank you!
0: Happy Monday din kay Lance from Lower Antipolo. Kamusta?
1: Yun lang ba? Walang iba?
0: Mamaya
1: na. Sino pa?
0: Mamaya.
1: Ronald Bolivar Almeria. Maganda, madaling araw.
7: Good morning!
1: At syempre, magandang umaga rin po kay Tita Villanueva. At good morning din kay Madam Norma Guevara. Mami Lucci, good morning! At syempre, magandang umaga rin po sa Team Radio.
7: Good morning!
1: Nakatutok sa atin sa Radyo Patrol 630. Kung kayo man po ay nakikinig gamit lang yung transistor radio,
7: good
1: kaya naman po ay nakatutok sa pamagitan ng inyong mga sasakyan na bumabiyahe ngayon, abay mag-iingat po sa biyahe.
7: Good morning!
1: Huwag aantok-antok. Focus on the road. Focus sa goal. Ha? Gusto mo yan, Jom?
8: Focus lang.
1: Focus lang.
8: Sa goal.
1: Sa goal. Ayan. At syempre, Team TV.
7: Good morning!
1: Magandang umaga rin sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio Cable. I want... At syempre sa mga team online,
7: ayan,
1: hindi papahuli ang team online natin sa Facebook at sa YouTube. Magandang umaga po at madaling araw sa inyo lahat. Babantayan natin today, ha? Jom, ang BARM parliamentary elections, makasaysayan yan.
8: At mag-iingat ka dyan, Steve, ha? Grabe ang mga balita.
1: Oo, pero sabi ng COMELEC, everything is under control. So yan po yung susubaybayan natin sa maghapon. O paano? Babay time na. Susunod na po ang pasada balita kasama si
8: Daddy Johnson.
1: Wala si Daddy Johnson.
8: Ah,
1: nandun din siya sa ano.
8: Andun din.
1: Nandun din sa BARM Parliament.
8: Ah, di ba, Ale?
1: Oo.
8: Nandito naman ang poging-pogi number one.
1: Bakit ako ina-assign mo?
8: Ikaw,
1: best
8: ba kita?
1: Ipi ba kita?
8: Nandito ka naman.
1: Christian, your source, your source, and me.
8: Diba?
1: Thank you, partner. Ayun. Thank you, Pogi 3.
8: Maraming salamat. Happy Monday.
1: Happy Monday. Ingat po, kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang ating oras. Impunto alas 5 na ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian Yosore.

0: Magandang magandang umaga, Pilipinas. Lunes na naman, September 14, 2026. Bisperas ng sahod, araw ng halalan sa Barm. 102 days bago ang Pasko. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa pangalan po ni Danny Johnson Manabat, ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: At sa detalye ng ating mga balita,
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita,
0: sa ating mga headlines, patay sa nasunog na barko sa Palawan, umabot na sa 76, 13 iba pa patuloy na hinahanap.
1: Isa patay sa magkasunod na pagsabog sa Cotabato City sa bisperas ng Bangsamoro parliamentary elections mamaya.
0: Sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman bukas, 2 araw na tigil pasada ng manibela, kasado na simula ngayong araw.
0: At sa Metro Pasada, lalaki arestado matapos magnakaw sa evacuation center sa Mandaluyong City. Muli magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Monday, kapamilya! Gising bangon na para sa mga may pasok ngayong Lunes, September 14, 2026. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Robert Mano.
0: At sa detalye ng ating mga balita, sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, umiiral ang monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Dahil dito ay inaasahan ang mainit na panahon sa Luzon, pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon. Inaasahang muling mararamdaman ang epekto ng habagat bago matapos ang Linggo. Patuloy namang binabantayan ang low pressure area sa posibleng maging bagyong tatawaging Queenie sakaling pumasok ng Philippine Area of Responsibility.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Robert at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. So ngayon, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa laing 3,230 kilometers east ng Eastern Visayas. So ngayon, medium chance po ito maging isang ganap na bagyo, meaning mababa pa sa 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas na po yung chance na neto. Hindi naman natin ito inaalis yung posibilidad na pumasok mismo ng ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi natin ito nakikita na maglalandfall sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, dahil po dito ay inaasahan din natin po natin yung pagbabalik ng southwest monsoon bago po matapos itong linggong ito. Pero sa ngayon po, easterlies po ang umiiral, mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Kaya inaasahan natin buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may chance ng mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, itong monsoon break, posible bang mas dumalas na yung mga ganito habang tayo po ay magta-transition na papunta sa amihan season?
3: Yes po, tama po kayo dyan dahil habang palapit po tayo sa ating northeast monsoon na season po natin, humihina na po yung habagat. Kaya ito po, kung magkakaroon mo po tayo ulit ng habagat, inaasahan po natin hindi na siya yung kasing lakas ng mga pag-ulan na naranasan po natin nung nakaraan.
0: Opo, so this week ba ma'am, posible po bang maramdaman ulit natin si habagat, yung mga pag-ulan pong dala niya?
3: Inaasahan po natin, maapektuhan po ng habagat this week ay yung western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So mostly po ang concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Palawan po.
0: Apo, pero hindi na kasing lakas po nung mga nakaraang linggo, yung mga...
3: Yes po, hindi na po.
1: Oh, pero kagabi, thunderstorms, napakalakas
0: malakas
1: naman. Sobrang lakas ng ulan.
3: Apo, yun po inaasahan po natin dahil po easterlies din po yung umiiral, mataas po yung chance po na malalakas na panandali ang buhos ng pag-ulan sa hapon at sa gabi.
1: Ayun, so si habagat, naka-break ang mga teacher. naka-wellness break. Oh, so, sinabayan niya.
0: Thank you, Ma'am Chanel.
4: Salamat po.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Walang break yung mga yan eh.
2: Pasada Balita Panahon TZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng dalawang dam sa Benguet dahil sa epekto ng habagat. Kabilang dito ang Amboklaw at Binga Dam na parehong bukas ang isang gate dahil malapit na maabot ang normal high water level. Patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa ibang dam sa Luzon, kabilang ang Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Solusyon sa pagbaha sa Bataan, inilatag na. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Robert. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lalawigan. Nakipagpulong ang provincial government sa mga eksperto ng EDCOP at mga kinatawan ng tatlong distrito ng engineering office ng DPWH sa Bataan para talakayin ang active governance to optimize streamways o AGUS program. Layunin ang tatlong taong programa na linisin at palalimin ang mga ilog at kanal, pagandahin ang drainage at flood control systems at palakasin ang kahandaan ng mga komunidad laban sa baha. Ayon kay Engineer Noel Ortigas ng EDCOP, mabilis na bumababa ang tubig ulan mula sa mga kabundukan patungo sa mga ilog na may kasamang putik at debris. Kasama rin sa mga pinag-aaralan ang mga nature-based solutions gaya ng mga walkway at mga parkway sa gilid ng waterways. Gayon din ang panukalang Manila Bay Integrated Development Coastal Road. Patuloy namang nakikipagtulungan si Bataan Governor Jose Enrique Juet Garcia III sa mga pambansang ahensya at eksperto upang makapaglatag ng mga konkretong hakbang laban sa mga pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Pasada Balita.
0: Sa oras na 5:09, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay kahapon. Pasado alas 6 ng umaga nang maitala ang ash emission ng bulkan na umabot ng 600 meters ang taas. Natili sa alert level 2 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Negros Island, umabot ng 200 metro ang taas ng abong ibinuga ng Bulkang Canlaon kahapon. Nasa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ash fall o pagbagsak ng abo sa Albay at Negros Island.
1: Oras natin, 10 minuto makalipas ang 5 na madaling araw, hinahanap pa rin ang 13 pasaherong sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Pero maaring magbago ang bilang ng mga nawawala dahil posibleng ilang pasahero ang wala sa manifesto ng MV June Aster. Sa ngayon, pinaghahanap din ang kapitan ng barkong sinasabing nakaligtas ng masunog ang barko. 76 ang namatay sa trahedya matapos makuha ang mga sunog na bangkay. Sinasabing magkayaka pa ang ilang bangkay na natagpuan sa economy section, aircon at crew accommodation ng barko. Dinadala ang mga bangkay sa makeshift laboratory sa Borac Port para kuhanan ng DNA sample at matukoy ang pagkakakilanlan. Aminado si Mimaropa Regional Forensic Unit Disaster Victim Identification Commander, Lieutenant Colonel Richard Mangalip, na posibleng abutin ng ilang linggo o buwan bago matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sunog na bangkay. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang pinagmulan ng apoy pero tututukan ang cargo hold area ng barko kung saan sinasabi ng mga nakaligtas na pasaherong nagsimula ang apoy at nagkaroon ng pagsabog. Sinusuri rin ang ginamit na fuel at ilang gamit mula sa barko para matukoy kung bakit mabilis ang paglaki at pagkalat ng apoy.
0: Isa na ang kumpirmadong patay sa Cotabato City bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinasabing namatay ang biktima matapos sumabog ang granadang ibabato sana, pero maagang sumabog sa Purok Amirol. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng isa pang pagsabog sa Dato Udtog Matalam, pero walang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan na kung nagmula ang pagsabog sa isang puting van o sa tambak ng basura sa tabi ng kalsada. Ilang oras bago ang mga pagsabog, nakarinig din ang mga putok ng barel sa Purok Bagal, pero walang napaulat na nasugatan. Sinasabing ilang hindi nakilalang lalaki ang bumaba ng itim na minivan na walang plaka saka nagpaputok ng barel. Ipinaaresto na ng COMELEC ang mga sangkot sa pagpasabog at pagpaputok ng barel. Pero sa kabila ng mga insidente, nanindigan ang COMELEC na tuloy ang halalan ngayong araw. Sa ngayon, 26 na lugar ang nasa ilalim ng red category o areas of grave concern dahil dati nang nakaranas ng election-related incident, matinding away politika at seryosong banta ng karahasan. Pinakamaraming lugar na nasa ilalim ng red category sa Lanao del Sur. Magsisimula ang botohan ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 7 ng gabi. Pero may early voting mula alas 5 ng madaling araw para sa mga senior citizen, may kapansanan at buntis. Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang makikiisa sa halalang unang ipinagpaliban noong 2022 at 2025. Pinayuhan ng COMELEC ang publiko laban sa pagkalat ng fake news at hinikayat na isumbong ang mararanasang aberya sa pagboto. Samantala, dahil 5:13 na ng umaga, kuha tayo ng report mula mismo sa Bangsamoro. Early voting para sa Bangsamoro parliamentary elections nagsimula na. Naroon ang ating Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
4: Yes, exacto. Alas 5 na ngayong madaling araw nang buksan ang gate nitong paaralan ng San Vicente Academy dito yan sa Rosary Heights sa Cotabato City para maagang makaboto itong mga prioridad ng mga botante, person with disability, senior citizen, at buntis. Ito nga, sadali, ipapasok ko lang, nagsasalita ngayon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
6: Sasagapin ng mga makina at pagkatapos ay ito ay kaagad dadalahin sa airport upang ma-airlift ito papunta dito sa Zamboanga. Mula sa Zamboanga ay maaari na i-helicopter natin ito gamit ang helicopter ng West Mindong, ng AFP, papuntang Maluso directly. At ito ay tatanggapin directly ng hindi ng tresurero ng Maluso, kung hindi directly na ating special action team at pangungunahan nga ito ng pinaka-administrator para direct yung pag-administer ng eleksyon. At the same time din.
4: Yes, kanina inanunsyo nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na itong Cotabato City ay sinilalim na sa COMELEC control. Ibig sabihin yung COMELEC na mamahala dito sa buong Cotabato City dahil nga yan sa nangyaring barilan kagabi. At paalala rin ng COMELEC sa maaaring samahan ng isang tao lamang ito mga bobotong priority voters sa loob ng presinto, at kung kwalipikado na silang botante ay papayagan din silang bumoto na sa mga oras na ito. Tatagal itong early voting hour hanggang alas 7 ng umaga at pagsapit ng oras ito ay bubuksan ng botohan sa lahat ng botante na tatagal hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, nakakalat ang mga tao ng PNP sa buong barm, pati na rin dito sa Cotabato City. Tahimik ang sitwasyon. May nakabantay sa labas, may COMELEC checkpoint dito sa loob. At sa labas, mahigpit ang seguridad at tiniyak ng COMELEC na walang dapat ipangamba mga botante ngayong araw ng eleksyon.
1: Steve, although early voting, may mga nakita ka na ba, mga lolo, lola, dyan na nakapila na para, syempre, first time nila ito sa bar parliamentary na boboto?
4: Yes, actually, nagsimula na nga pumila. Ito, ay, pumasok na actually dito kasi exacto alas 5, may mga senior
1: may citizen. May bumoboto na, as we speak.
4: Mm. Oo, as we speak, may bumoboto na ilan na mga senior citizen pero hindi pa masyadong nagsano kasi by 6 a.m. yan yung inaasahan ng eskwelahan. At kanina, Robert, mismong saksi mismo yung mga poll watcher na nang binuksan ng mga electoral board member itong makina at tiniyak, no, alam din nila na walang laman itong makina ngayong isimula na yung botohan.
0: Oh, isang tanong lang din sa akin, Steve, dahil sa mga nangyaring pagsabog, barilan kagabi, napapansin mo ba ngayon kung mayroong pagbabago sa atmosphere? May mga desidido pa bang magpunta sa mga polling precincts para bumoto?
4: Sa ngayon nga eh, wala namang nababanggit ng COMELEC na may pangamba, no? Pero base sa atin na nasaksihan kanina, medyo kumbaga pati mismo yung supervisor dito na sa eskwelan ay inaasahan niya na magiging magulo itong eleksyon, pero sana daw maging mapayapa dahil para matiyak nga yung kanilang kaligtasan. Nililinaw din ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia yung nangyaring barilan kagabi dito rin sa Cotabato City, pati yung nasa Bugan. Inaalam din niya kung kumpirmadong patay o nasa ospital lamang. Pero kanina kasi kinumpirma sa atin na patay. Pero ngayon, kinukumpirma niya yung latest na sitwasyon, Christian.
1: Alright. Okay. Abakan natin yan. Mag-iingat ka dyan,
0: ingat,
1: Steve.
0: Ingat, Steve.
4: Balik sa iyo.
0: Yan po si Radyo Patrol Steve Ras mula sa Bangsamoro Region.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Pinagpapaliwanag ang daring chairman ng COMELEC at kandidato sa pagkakongresista ng unang distrito ng Cotabato City dahil sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto kaugnay ng Bangsamoro parliamentary elections. Ito'y matapos kumalat sa Facebook ang larawan ng mga sample ballot ni Attorney Sheriff Abbas na may kasamang pera. Binigyan ng COMELEC ng isang araw si Abbas para magsumite ng paliwanag, pero tinawag ni Abbas na fake news ang akusasyon at iginiit na dapat dumaan sa due process ang reklamo sa halip na sa social media. Samantala, tuloy ang kinansela ng COMELEC ang registration ng Moro Ako Party, gayon din ang kandidatura ng tumatakbong kongresista sa Maguindanao del Sur na si Anuay Alameda dahil sa sinasabing misrepresentation. Dahil dito, ituturing na stray votes ang mga boto makukuha ng partido at kandidato sa halalan.
0: 5:18 ang ating oras, gising bangon kapamilya, lalo na ang mga maagang mamamalengke ngayong Lunes.
1: Correct, bakit?
0: Alamin natin ang presyo ng ilang gulay dyan sa Balintawak Market. Naroon si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, ano na, tumaas ba o bumaba ang presyo ng bilihin?
1: Kumusta dyan, birthday boy?
7: Good morning, Christian at Robert. Sa mga kapamilya natin mamimili dito sa Balintawak Market, ay dagsana ang mga namimili dito dahil anila, mas mura ang bentahan ng iba't ibang produkto dito. Pero kapansin-pansin din ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Sa gulay, nasa 12 pesos kada 1/4 ang kalamansi, 100 pesos kada kilo ang kamatis, 90 pesos kada kilo ang sibuyas, 130 pesos kada kilo ang bawang, 250 pesos kada kilo ang repolyo, at 100 pesos kada kilo ang patatas. Sa karne naman, nasa 170 pesos kada kilo ang manok. Para sa baboy, 265 pesos ang pork chop at pige, 230 pesos ang pata, habang 300 pesos naman ang liyempo. Sa isda naman, nasa 140 pesos ang tilapia, habang ang bangus ay nasa 180 hanggang 240 pesos, depende pa yan sa laki. Nasa 240 naman ang galunggong, habang ang matambaka ay 100 pesos kada tumpok. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras ng mga namamalengke.
1: Ano oras na?
0: Ang oras ay 5:20 ng umaga.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw.
9: sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumbayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita!
2: Sa oras na 5:23, balik po tayo sa mga balita. Sisimulan mamaya ang pagtalakay sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Inaasang haharap sa day 24 ng impeachment trial sa retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang, Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Tetestigo si Cabotahitang sa mekanismo ng pagtalakay sa hindi maipaliwanag ng yaman, habang tutukuyin ni Batu ang records ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bukod sa tax at bank records, inaasahang ipipresenta ng prosekusyon ang corporate earnings at biniling ari-arian ni VP Sara para matukoy kung idineklaraan ang kanyang SALN. Sa Miyerkules, iimbitahan ng impeachment court ang apat na dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng payo sa issue ng voting threshold para makonvict si VP Sara. Kabilang dito sila dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at dating Associate Justice Adolf Ascuna. Habang magsusubite ng legal memorandum, si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na presiding officer sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basihan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa ng oral arguments ang prosekusyon at depensa saka magbobotohan sa September 23.
3: Kinukumpleto pa ng Philippine General Hospital ang independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Inilipat ang kongresista sa Philippine General Hospital mula sa pribadong ospital sa San Juan City alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Isinailalim sa independent medical examination si Romualdez para alamin kung dapat bang manatili sa ospital dahil sa iba't ibang sakit o maari nang ilipat at ikulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon po sa PGH, nasa huling bahagi na ang pagsusuri sa kongresista pero hindi idinetalye kung tapos na ang mga isinagawang test. Kahapon, nakatakda sana magsumite ng test result ang ospital sa Sandigan Bayan para matukoy ang kalusugan ni Romualdez na naharap sa kasong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Itutuloy ng anti-graft court ang pagdinig sa hiling na hospital confinement ng kongresista ngayong araw. Samantala, itinanggi naman ni Pangulo Marcos na stage o planado ang pag-aresto sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod dito ng batikos na drama lang ang pag-aresto sa kongresista dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nauna nang nangako si Pangulo Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si Congressman Romualdez kaugnay ng anomalya.
0: Pasada Balita!
2: Isinulong ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa mga bansa sa Europa. Kasunod ito ng balitang nagtatago at humirit ng political asylum sa France ang puganteng si dating Congressman Zaldico. Sinasabing nananatili rin sa France ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Nakatakdang lumipad papuntang France si Ombudsman Jesus Crispin Mulya para makausap ang mga opisyal ng Financial Action Task Force hinggil sa isyong posibleng nagiging hiding place ng ang Europa sa mga individual na may kaso. Babiyahe rin papuntang France ang kapatid ni Remulla na si DILG Secretary John Vic Remulla para naman magbigay ng follow-up sa Interpol kaugnay ng hindi hiling na pagpapalabas ng red notice laban kay Zaldi Co.
3: Nakabalik na ng bansa ang magkapatid na Senador Pia at Alan Peter Cayetano matapos ang biyahe sa Singapore. Hindi pinigilan ang pag-alis ng magkapatid dahil walang masamang record o hold departure order. Sa social media post, nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano na bawasan ang pamumulitika. Nauna nang niligaw o nilinaw ni Pia Cayetano na matagal nang nakaschedule ang pagpunta sa Singapore para suportahan ang Philippine National Paddle Team sa Chirap Games bago ang Asian Games. Samantala, sinabi rin ni Senator Panfilo Lacson na humiling ng suporta si Senator Loren Legarda mula sa mga kapwa senador sa gitna ng nararanasang issue sa kalusugan at imbestigasyon sa proyekto ng anak na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Ayon po kay Lacson, hindi nabanggit kung kailan babalik ng Senado si Legarda na naka-medical leave hanggang sa September 16. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa prangkisa.
0: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
2: Mga motorista, mga tsuper, makinig po kayo. Sa ikalawang sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang 5 hanggang 6 na piso sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Noong nakaraang linggo, 5 pesos and 20 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene.
3: Kasado na ang tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis bukas. Tatagal ang unang tigil pasada hanggang bukas, saka susundan ng isa pang transport strike sa September 21 hanggang 22 kasama ng manibela. Ang protesta o sa protesta ang ilang grupo ng TNVS at motorcycle taxi rider. Nauna nang hiniling ng grupong alisin muna ang excise tax o value added tax sa produktong petrolyo. Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo.
2: Alas 5:30 na! Gising bangon ka, pamilya! Watay ng report mula sa Radyo Patrol dahil ang LTFRB. O, speaking of, yung matigil pasado, may alok daw na libreng sakay. Ayun sa Edsa Bus Carousel.
3: Very good!
2: Nag-a-avail na lang libreng sakay si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
4: Nakasakay pala siya.
2: Nakasakay pala siya doon.
4: Very good, very
2: Zeus, good morning!
5: Good morning, Christian at Robert. Para nga sa mga pasahero ng EDSA Bus Carousel, magandang balita. Alok ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang libreng sakay sa naturang mga bus ngayong Lunes yan, September 14. Ito ay bahagi ng handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat program na inilunsad matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makikita sa mga bus ng EDSA Carousel yung tarpaulin kung saan nakasaad yung naturang programa. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol ngayong madaling araw, kapansin-pansing maluwag pa rin ang pila ng mga pasahero sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel, partikular yan sa may istasyon ng North Avenue, Kamunik, Depa Q-Mart Main Avenue hanggang dun sa Guadalupe. Sa Taft Avenue lamang natin napansin, yung mga pasaherong papuntang northbound ay merong paghaba sa pila. Sa lagay naman ng traffic, pangkalahatan pa rin mabilis yung usad ng mga sakyan sa kaba ng EDSA southbound mula yan dyan sa Quezon City hanggang Makati. Para sa mga motorista, umiira lang number coding scheme ng MMDA para sa mga sakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 1 at 2. Christian at Robert, napansin din natin sa ating pag-ikot, nakaabot na tayo dito sa bahagi ng Pasay City, doon sa may bahagi ng Pasay Rotonda. Hanggang dito sa may bahagi ng EDSA Extension, marami pang mga jeep ang namamasada sa kabila ng umiiral na transport strike. Yan ang balita. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: 5:32, nasira ang isang kotse matapos masagi ng responding truck ng bumbero sa Makati City. Naka-double parking ang itim na kotse, kaya sumabit ang fire truck na sinubukan pang umiwas. Sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng driver at may-ari ng sasakyang pinahaharap sa Land Transportation Office sa Biyernes para magpaliwanag. Ayon sa Bureau of Fire Protection, paglabag sa batas ang pagharang sa mga emergency response vehicle.
3: Sa lungsod naman po ng Maynila, patay ang 65 years old na ginang sa papaserong jeep na bumangga sa poste sa Santa Cruz. Sa imbestigasyon, mabilis at balagbag ang pagmamaneho ng jeepney driver na nawalan ng kontrol sa manibela kaya sumalpok sa poste at tumagilid sa bahagi ng Rizal Avenue Extension. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak na wasak ang malaking bahagi ng jeep. Agad namatay ang biktima matapos tumagos sa katawan ang isang mahabang bakal, habang 7 pasahero rin ang sugatan. Nakakulong na ang tsuper na maharap sa patong-patong na kaso.
2: Sa Maynila pa rin, arestado ang isang driver matapos nakawan ng among may-ari ng luxury store sa Sampaloc. Magde-deliver sana ang suspect ng mga mamahaling relo at sa VIP client kasama ang babaeng empleyado. Nagpababa sa mall ang babae para bumili ng office supplies, pero hindi na bumalik ang driver, tangay ang tatlong mamahaling relong nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Natimbog sa kanyang bahay ang suspect, pero isang relo na lang ang nabawi. Inamin ng suspect na ibinenta niya ang mga relo para may pangsugal sa kasino.
3: Sa Mandaluyong City naman, naaresto na ang lalaking nagnakaw sa evacuation center sa Barangay Addition Hills. Naku naman, hindi pinalambas ang evacuation center. Nakunan ng CCTV ang suspect nang tangayin ang mga gamit sa evacuation center kung saan nanunuluyan ang mga nasunugan at binaha sa lungsod. Imaginin mo yun, nasunugan na po yung mga tao, binaha pa, nanakawan mo pa.
2: Nanakawan pa, ano ka ba?
3: Ay, naku naman. Kabilang sa ninakaw ng suspect, ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit. Pati first aid kit, sige ka nalang nanghingi sa clinic.
2: Baka masugatan daw eh.
3: Na nagkakahalaga po ng 35,000 pesos. Natimbog sa follow-up operation ng suspect at 2 kasabwat na nagtangkang ibenta ng mga nakaw na gamit. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa reklamong robbery.
2: Oras na 5:35, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya!
2: Isa ang patay sa salpukan ng SUV at oil tanker sa Sibulan, Negros Oriental. Sinasabing nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV, kaya lumipat sa kabilang linya ng kalsada at binangga ang kasalubong na tanker. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapan ng SUV at namatay ang isang pasahero. Naaresto naman ang driver ng oil tanker na maaharap sa patong-patong na kaso.
3: Sa Maguindanao del Norte, 7 ang critical sa dump truck na sumalpok sa bahay sa bayan ng Sultan Kudarat. Sinasabing pumalya ang makina ng truck kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver at dumiretso. Nananatili sa ospital ang biktima kabilang ang truck driver at 3 bata. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
2: Sa Zamboanga del Norte, patay ang lalaking pump attendant matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng Liloy. Sinasabing nagpakarga ng gasolina sa motorsiklo ang mga suspect, saka malapit ang binaril ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa tinamong tama ng bala sa liig, habang patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
3: Walo, timbog sa ilegal na pagbebenta ng LPG sa Romblon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel, good morning.
4: 8 katao ang arestado at 12 dosenang LPG cylinders ang nasamsam sa
5: 6 na entrapment operations ng PRO Mimaropa laban sa ilegal na pagbebenta at paggamit ng LPG sa Romblon. Isinagawa ng pulisya ang mga operasyon sa Romblon, Luok, Odjongan at San Agustin, katawang ang brand protection team ng kumpanyang nagmamay-ari ng LPG. Kabilang sa mga nasamsam ang mga 11 kilogram cylinders na ang ilan ay walang tamang valve seal at taking markings. Iniimbestigahan na ang mga naaresto sa posibleng paglabag, Intellectual Property Code, LPG Industry Regulations Act at Batas Pambansa Bilang 33. Pinapaalalahan na naman ang pulisya ang publiko na bumili lamang ng LPG sa mga lehitimo at otorisadong distributor at retailer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Portagal sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: Alam nyo na yan.
1: Siyempre.
0: 5:38 na, kayo po ba ay nakagising na, nakagayak na at bumabiyahe na?
1: Mm-hmm.
0: Good morning po sa ating lahat kapamilya at magandang hapon, magandang araw sa anumang pumpaling ng mundo kayo ngayon nanonood at nakikinig po ng DZMM. Magandang umaga po sa mahigit 23,000 viewers natin ngayong
1: Good
0: Lunes.
1: Good morning!
0: Good morning! Mabilis na pagbati lang partner sa mga maagang nakikinig sa atin at sumusubaybay. Gaya ni na Ma'am Elsie Balion Florentin at si Sir Zosimo Gasmin at si Sir Ryan na pabiyahin na papuntang pasok sa Makati. Sabi niya, may strike pa lang ngayon at madami naman. Pero marami naman daw ang mga PUV.
1: Okay, good, good. At syempre, magandang madaling araw din sa nag-iisang Mikhail Flores ng Reuters.
0: Uy, alam mo na yan. Bossing, good morning.
1: Everyday po mga pasada yan. Magandang umaga at patiin ko lang ng advance happy 65th birthday si Sir Joe Binuya. Si Sir Joe Binuya ay uncle po ni Ms. Rosemary Binuya Ventura ng Candaba, Pampanga.
0: Happy birthday! Good morning din kay Ma'am Ellie Trinidad ng Santa Ana, Maynila. Pati na rin si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Pagbati rin dyan sa Lipa, Batangas. Good morning mga taga-Lipa! Good morning, Melissa Malabanan and family and Alex. Good morning.
1: Good morning po dyan sa inyo. Penging kape.
0: Penging kape. Kape ang barako.
1: Oo, di ba?
0: Good morning din sa mga taga Ortigas. Good morning.
1: At sa mga nakikinig sa atin at nanonood dyan sa taga Gumaca, Quezon. Good morning po sa inyo.
0: Kumahabol din sa pagbati sa atin si Professor Gabby Lopez. Thank
1: prof,
0: you po.
1: Good morning, Prof.
0: Sa oras na 5:40, kayo po ba ay may mga alagang hayop?
1: Mm-hmm.
0: Mga fur babies.
1: Sir Tix Pakapak, may alaga ka bang hayop?
0: Anong hayop
1: Doggy?
0: Yan?
1: Doggy Wawaw?
0: Doggy Wawaw. Makinig po kayo.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Dahil nga po, kung kayo ay meron mga fur babies, mahilig ba kayong mag-belly rub ng inyong mga fur babies? Yung ganito, yan o. Yung inihimas-himas yung chan ng inyong
1: hindi
0: mga...
1: Hindi lang sa mga doggy or sa mga pusa or what.
0: Pwedeng chan nyo din.
1: Parang mas regular yung sa chan natin.
0: Mas natural. Diba? Dahil usap-usapan po ang asong nakahiga sa gitna ng kalsada at misto lang nagpapa-belly rub muna bago padaanin ang mga motorista sa Davao City.
1: Kapit, ah.
0: Ayun o, may video kami na ipiniplay po sa DZMM Teleradio. Kuha ng parang
1: ayaw
0: dash cam.
1: Ayaw nasa gitna siya. Oh. Mm-hmm. Ayaw umalis.
0: Parang checkpoint, ano?
1: Oh, tinataboy, humiga lalo.
0: Nakunan sa dash cam video ni Bambit Garlan ang asong natutulog sa kalsada at hindi umaalis kahit ilang beses nang binubusinahan. Eh sa halip na tumayo, tumihaya pa ang aso at bistulang nagpapakamot muna ng tiyan.
1: Sabi niya, partner, walang daraan sa kalsadang ito.
0: Yan
1: hanggat hindi kinakamot ang
0: tiyan. Yan ang kanyang toll gate.
1: Ah.
0: At least libre. Belly

0: Di ba? Itabi na lang natin ng maayos or ihawi natin na maayos.
1: Bukod dyan, partner, may nakikita din akong iba online. Baboy naman yung alaga niya. Marunong kung saan nakakarating pag sumigaw yung bossing niya. Uuwi! Tapos diba? Natutulog sa kwarto.
0: Marunong matrain. Diba? Natitrain. Yan naman mga alaga nating hayop para mga tao rin, di ba? Lalo na kapag malapit sa atin, parang naiintindihan yung mga sinasabi.
1: Correct. Yung mga kambing, kita ko din eh. Pinapipila, nakapila talaga.
0: At ang mga inyo po mga alaga, shout out din po sa kanila at mabuhay po ang mga pet owners na pangit, responsable.
2: Pangit.
0: Ano ba yung ibon na yan? Yan po mga kapamilya ang ating kakaibang balitang tampok ngayong Lunes ng umaga.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: Atin pong pagbabalik mamaya ay pag-usapan po natin yung BARM elections dahil nabitin tayo doon sa report ni Steve kanina. Pero mamaya po marami pang report si Steve mula po dyan sa Cotabato at sa BARM. Pero maya-maya po makakausap natin ang COMELEC para po mahingi ng update sa mga huling sitwasyon at ganap dyan sa BARM. Mahalaga po ang BARM parliamentary elections. Lalong-lalo na po at may mga reports na po ng pagsabog at putukan po kagabi.
1: At pati yung vote buying, hindi rin nawawala sa kanila.
0: Ano po ang latest update mula po sa COMELEC? Maya-maya po sa aming pagbabalik. Pero dyan lamang po kayo. Ang oras po natin...
1: Aba! 5:44 ng madaling araw.
0: Gising! Bangon! Magbabalik po kami.
3: Pilipinas! Pasada Balintanas! Basta AM, DZMM!
5: Ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, wet away! Yay!
6: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Pasada Balita!
0: 5:46, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama na rin po natin sa ating linya ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. Chairman, good morning po.
1: Good morning, Chairman.
8: Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga po sa mga kababayan natin.
0: Opo, ano na po ang pinakahuling sitwasyon po natin dyan sa BARM na nagsimula na po ang parliamentary elections kaninang alas 5 ng umaga?
8: Nag-iikot po tayo ngayon dito sa Cotabato City. Nakakadalawang pangalawa na po tayong eskwelahan. At so far, so good naman po yung kanilang pagboto. Kanina po ay nasaksihan namin yung mga pagbubukas ng mga presinto. Kasama na rin yung pagbubukas ng mga makina at yung mga balota. At pati na rin po yung mga kababayan natin na nakapila ng nakatatanda upang makaboto. Kanina rin po in-announce natin na dinideklara natin ang siyudad ng Cotabato City under

0: Beli Control dahil sa dalawang pangyayari kagabi. Well, mayroon pong isang pamamaril pero wala naman pong natamaan. At yung pangalawa naman ay yung pagsabog na yung mismong nasa bugan ay yung mismong may dala ng improvised explosive device. At at the same time, mga 11:45 ng gabi, meron naman po habang nakapila yung mga tao na pumipila na po kasi upang bumoto, nagkaroon ng altercation, mainit ang pagtatalo, nagresulta sa pagkamatay ng tatlo at 15 sugatan. Kung kaya ang COMELEC is taking a direct control of the situation, nilagay na po natin ang Cotabato City under COMELEC control and therefore meron po kami itinatalaga dito na administrador na siyang directly magre-report sa Commission and Bank. Pangalawa po, diniklara din natin under COMELEC control ang munisipyo ng Maluso dyan sa Basilan sapagkat na-discovery po natin kagabi pa lamang na meron pong pre-shading ng balota, na shade po yung mga balota ng 36 precincts out of the 68 precincts sa buong Maluso. Alam niyo po, ang custody kasi niyan, wala sa COMELEC yung mga balota, yan po ay nasa kustodiya ng opisina ng Tresorero. Yung tungsi, kung sino may liability mo, or less, alam na po namin. Kung sino mga mananagot, alam na rin po namin. Subalit ka agad tayo nag-aksyon, kaninang madaling araw pa lamang, at nag-order tayo ng reprinting ng balota sa 36 municipalities. Yung 32 kasi, hindi naman kompromisado. And therefore, kaagad itong maisiship papuntang Zamboanga, and then mula Zamboanga, helicopter na lang natin papuntang Maluso. Medyo malilate ng konti ang pagboto ng mga kababayan natin. Ngayon po, na-notify na sila yung mga botante sa 36 precincts na yan. At yun din pong mga teachers ay nakiusap tayo na medyo maghintay sa pagdating ng mga bagong balota.
1: Opo. Chairman, mayroon po kahapon nabanggit din kayo na may mga teachers na medyo umatras na po ano dahil sa pagsuserve dito sa BARM. Ito po bang mga pag-atras nila na ito is because matindi ba talaga yung threat ngayong may BARM election?
0: Actually, hindi po. Yung iba po kasi related sa mga tumatakbo. Yung iba naman na hindi po kasi na mga presinto kung saan sila ma-assign o barangay kung saan sila ma-assign. Hanggat maaari, hindi po natin pinapayagan yung ganun dahil hindi naman po ito papilian kung saan barangay nyo gusto ma-assign. 839 po as of kahapon at kami po yung nakapagpalit naman kaagad ng mga substitute electoral board members, yung ating pong mga tinrain na mga PNP personnel na nabigyan ng DOST certification.
2: Chair, saglit lang po ha, maipapasok lang kaming flash report pero wag po kayong bibitaw, babalikan po namin kayo kaagad. Wait lang po.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Merong flash report si Steve Raz. Steve.
4: Yes, Christian. Ito nga kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na tatlo ang kumpirmadong nasawi at 15 ang sugatan sa nangyaring barilan sa Barangay Bagua 2 dito sa Cotabato City. Mag-aalas 12 na madaling araw yan kagabi. Nagkaroon umano ng pagkatalo, pisikalan habang nasa pila mga butante na nauwi sa pamamaril. Inaalam na ng COMELEC kung sino agad yung nagpapila sa mga butante ng ganung kaaga. Samantala, nilinaw rin ni Garcia na buhay at nasa ospital yung isang lalaki matapos masabugan ng improvised explosive device sa Purok Amerol, Barangay MB, Kalanganan, Cotabato City, bandang alas 8 ng gabi ang kagabi. Nagtamo siya ng mga sugat sa kaliwang kamay, tiyan at ari at agad na dinala sa ospital. Ayon kay Garcia, ang nasabing biktima ay siyang mismong may dala ng pampasabog. Kinumpirma rin ni Garcia na isinilalim na sa COMELEC control ang Cotabato City dahil sa nangyaring karahasan, gayon din ang Maluso sa Basilan.
1: Sige Steve, maraming salamat. Kausap na namin si Chairman. Nandito na si Chairman.
4: Okay.
1: Thank you.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Balikan natin si Chairman Garcia kasi yun din ang mga binanggit sa atin ni Chairman kanina. Yes, Chair.
0: Yes po. So, tayo po ay nakahanda naman na magkaroon. Meron po tayong 2,000 na more or less sa PNP personnel.
1: Opo.
0: Na nakahanda magsilbi anytime. Kung sakasakali hindi makapaglilingkod yung mga miyembro na electoral board.
1: Opo. Isa pa po, Chair, alam nating may mga nangyayari nga po na hindi maganda. May mga barilan, may nagahagis po ng granada. Hindi naman po natin nakikita or ano po yung report sa inyo ng military at ng PNP kung hindi na mag-escalate po yan para din po syempre sa kaligtasan po ng mga boboto ngayong araw, Chairman?
0: Yung po yung sinasabi natin, nung isang araw medyo may nagkukundi na sa amin bakit ang daming PNP, ang daming military. Hindi dahil sa may mga threats tayo natanggap, pero siyempre mas maganda ng handa tayo. Ngayon naman po ay matiwasay na dito sa Cotabato, kaya nga pa pinapakita natin sa sa mga kababayan natin at mismo tayo kasamang Commission and Bank ay umiikot at pinapakita natin hindi tayo natatakot.
2: Opo, Chairman, meron po bang pagkakaiba kung meron man po na maaaring asahan po ang publiko doon sa mga lugar po na idiniklara na under COMELEC control?
0: Wala naman pong pagbabago, subalit yun sa pagdidesisyon, ang COMELEC mismo na may direct hand, wala nang participation more or less ang local government unit. At the same time, pwede na namin i-bypass without sacrificing yung mga rights at due process, yung mga ibang bagay para lang mas mapabilis at masigurado maayos, malinis at peaceful ang ating halalan.
2: Opo, at yung nabanggit nyo na rin po kanina, yung nangyari nga po kagabi dyan sa Cotabato, na-mention po ninyo yung mismong may dala nung IED, siya rin yung nasa bugan po. Na-establish na po ba or may info na po ba kung may mga kasamaan
0: po
2: ito?
0: Meron na rin po kami information. Mm-hmm. Binanggit ko kanina ay maghintay na lang yung ating po mga miyembro ng media ng ating kahayag pa tungkol sa mga dagdag na development.
2: Opo,
0: kung inyo lang po mamarapatin, Sir Christian, ano po, medyo may ano lang dito, may kinakailangan lang desisyonan. Kung pwede kong tapusin na muna yung ating
1: pag-iing. Yes, sir. Chair, last na lang, assurance na lang doon sa mga boboto today po. Go ahead, Chair.
0: Ay, opo, nag-iikot po tayo. Haba nga ng mga pila na dito, pati yung ating mga watchers. And therefore, tuloy-tuloy po ang ating halalan. Hindi po ito dapat ikabahala ng lahat. Party po ito. Talaga naman pong hindi perfectong halalan. Ang importante, huwag tayong patitinag. Hindi po tayo magpapatakot sa mga ilan. Alam natin, pag kami mga ilan, ibig sabihin, ngayon pa lang may nararamdaman na may matatalo, hindi mananalo. Kaya kinakailangan nila mag-create ng mga senaryo na katulad dito.
2: Alright, Chairman, maraming
1: sir,
2: salamat.
1: Po.
2: At good luck po. Ingat.
1: Mag-ingat po, mag-ingat.
0: Apo.
2: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mula po dyan sa Cotabato.
1: So dalawa yung dinagdag nila, Cotabato tsaka isa Basilan na under control dahil nga doon sa Barilan at dahil doon sa nagkainitan doon sa Pila partner. Pero di ko malubos maisip na pa yung pre-shaded na mga balota, gano'ng kalakas yung loob.
2: Oo, at sa mismo
1: nagawin yun?
2: Bisperas pa mismo ng halalan.
1: Tama yun eh, sa treasurer's office usually talaga nilalagay yan, di ba, ng mga munisipyo.
2: Oo, abuti na lang na detect agad.
1: Buti na laman. At doon po sa mga boboto doon, medyo may delay lang po ng konti dahil ita-transfer pa po sa inyo yung mga balota, nire-reprint po kasi.
2: And I think mas magandang signal yun para mas maging critical sa pag-observe yung mga kababayan natin.
1: Tama.
2: Kapag kayo po ay pumasok sa mga polling precincts at binigyan na po ng balota, kung meron kayong mapapansin na medyo questionable, kung may parang may anino na, may shade na yung inyong mga balota, pwedeng-pwede po ninyong yung isumbong at isang guni po sa mga opisyal natin dyan para hindi naman po makompromiso o masayang ang inyong mga boto.
1: At maganda rin na nagbabantay at nilalabanan, partner, yung mga pagtatangka doon na hindi magandang pagtatangka. Siyempre, imagine mo, pre-shaded na yan, di ba? Akala nila makakalusot, but no, sabi ni Chairman.
2: Kaso nagsisimula pa lang po ang araw, mahaba-haba pa po ang Lunes na ito para po sa mga tandyan sa Bangsamoro dahil matapos ang botohan mamaya, syempre ang susunod, yung transmission na, yung bilangan na ng boto, yun din, ibang laban yun kung saan
1: magkaroon
2: laban.
1: Proclamation, partner.
2: Correct.
1: Diba? Importante yun.
2: Ibang laban din po yun para sa mga kababayan natin dyan sa BARM.
1: Narinig yun naman po ang garantiya ng COMELEC Chairman na under control ang lahat. Kaya inihikayat po kayo dyan sa BARM na bumoto na po. Kauna-unahan po ito eh. At partner, pati yung MILF, meron silang representation. Kaya maganda talaga na may ganito na sila sa BARM.
2: Siguro epekto na rin ito ng matagal na, di ba, mga peace talks sa kanila para malatag natin. At least this time, suportado ng bawat pangkat at bawat representation sa BARM. Itong idadaos nila na halalan.
1: At sana, igalang po natin kung anong magiging desisyon ng mga botante natin dyan sa BARM. Ha?
2: Yes.
1: Mag-iingat po at exercise your right to vote.
2: Karapatan po ninyo yan. At sa atin naman po dito sa labas ng BARM na mga nag-o-observe din po, tignan din po natin, panoorin din po natin, makinig din po tayo sa mga diskusyon. Kasi po, kung ano ang mangyayari dyan sa BARM ngayong araw, pwede na nating matutunan at magamit sa darating na 2028 elections.
1: Correct. Eh. Tsaka partner, baka sabihin nila, wala kami pakialam dyan, sa BARM lang yan, di naman kami taga dyan. Pero bahagi din po kasi tayo, ito po malaking bahagi ng mangyayari ngayon sa BARM, ay bahagi para mas maabot po natin yung kapayapaan sa buong Pilipinas.
5: Correct. Diba?
1: Dahil kung nagkakaroon po sila ng sistema at para mas maiwasan, makontrol yung mga grupong makakaliwa doon, eh makikinabang po tayong lahat.
2: Correct. Dyan. At saka anong ibig sabihin nun para sa ating mga tagalabas ng rehiyon, di ba? Kung ano ang magiging long-term effect nito at yung mga aral na pwede nating makita at i-apply din sa atin, sa ating iba't ibang mga rehiyon, lalong-lalo na po doon sa idadaos natin na mas malaking eleksyon sa 2028. Buong correct. Pilipinas po kasi yan.
1: Mm-hmm. Eh yung ano, barangay.
2: Kayo makakasagot dyan.
1: Anong sabi ng Pangulo, partner?
2: Eh, sabi ng Presidente, hanggat wala pang nakararating sa kanya na mga panukala, ay hihintayin din nila kung ano bang magiging development. Mas ang sinasabi naman palagi na wala kanyang kung makikita ng Pangulo na beneficial para sa publiko yung mga isusulong na panukala, kabilang na ang posibleng postponement ng BSKE, well, pag-aaralan, depende.
1: Dating ginawang 4 years, ang balak ngayon, 5 years. If it fix, pero kaakibat noon, wala munang halalan. Pero sabi ng iba kasi, pwede naman yan, pwede naman gawin 5 years, i-implement na natin dito sa mangyayaring halalan sa November. Mm-hmm. Hindi naman kailangan i-postpone. Yun yung point of view.
2: Huli tayong nag-barangay SK 2018 pa eh.
1: Kaya nga, di ba, lagi sinasabi doon sa Senado, sang guni ang katandaan na.
2: Oy, kasi baka naman baka yung mga nahalal ng SK noon, pang barangay level na sila ngayon.
1: Baka may mga anak na partner, sa tagal naman nalang extend na lang ng extend.
2: Magsasampung taon na. Sa magandang din, pag-usapan at sana ma-resolve po yun. Kasi baka may hindi tayo napapansin na mas malalim na issue kung bakit talaga pinopospon ng pinopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections.
1: Ako may nasa isip na ako.
2: Ako din meron na, pero hindi ko na, mamaya na lang namin pagbubulungan ni Rob. Alam ko kayo rin, meron din kayong iniisip.
1: Alam na alam nyo yan, lalo na sa mga taga barangay. Alam nyo kung bakit kayo ang nilalapitan ng lahat, kung bakit mabango kayo ngayon sa kanila, mga taga barangay.
2: Alam nyo na yan. Isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Balikan po natin ang ating mga headlines. Patay sa nasunog na Marcos sa Palawan, umabot na sa 76, 13 iba pa patuloy na hinahanap.
1: Pagsabog at mga putok ng baril na itala sa Cotabato City sa besperas ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections.
2: Sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte na kadakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman bukas. 2 araw na tigil pasada ng manibela, kasado na simula ngayong araw.
2: At sa Metro Pasada, lalaki arestado matapos magnakaw sa evacuation center sa Mandaluyong City. Parang maraming salamat po ulit kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Lunes ng umaga. Bukas po ulit, araw ng Martes, 5 to 6 a.m. dito po sa DZMM. Muli, ako po si Christian Yusores.
1: Sa mga teacher po natin, enjoy ang inyong wellness break na 2 araw. Sarap. Term 2 na sila pagdating ng Wednesday. Enjoy nyo po yan at deserve nyo po yan.
2: Deserve.
1: Sa pangalan po ni Dari Johnson Manabat, ako naman si Robert Mano. Thank you, partner.
2: Thank you. Susunod na si Alvin El Chico sa
1: GZMM!

0: Tao po! Gising na, bago na, Lunes na naman! Ay, nakaw! 6:01 in the morning, may pasok!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Monday, our favorite day. Gising na gising na mga utaw dahil may pasok po ngayon. Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-riba na rito na po mga may init na balita ngayon, Lunes, day 24 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Hinahanap pa rin ang 13 pasaherong sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Pero maring magbago ang bilang ng mga nawawala dahil posibleng ilang pasahero ang wala sa manifesto ng MV June Aster. Sa ngayon, pinaghahanap din ang kapitan ng barkong sinasabing nakaligtas ng masunog ang barko. 76 na po ang patay. Sa trahedya, matapos makuha ang mga sunog na bangkay, sinasabing magkayakap pang ilang bangkay na na-recover sa economy section, aircon at crew accommodation ng barko. Dinadala mga bangkay sa makeshift laboratory sa Boracport para kuhanan po ng DNA sample at matukoy ang pagkakakilanlan. Aminado si Mima Ropa, Regional Forensic Unit Disaster Victim Identification Commander, Lieutenant Colonel Richard Mangalip, na posibleng abutin pa ng ilang linggo buwan bago matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sunog na bangkay. Pero ang ilang kaanak ng nawawalang pasahero, umaasa matatagpuan pa rin buhay ang mga mahal sa buhay.
7: Sana po hindi siya kasama dyan sa mga bangkay na hinantay namin na maibaba dyan sa barko. Sana po buhay siya, napadpad lang sa ibang isla.
8: Yun po yung dasal ng lahat ng family po namin na sana isa po siya sa mga nakaligtas pa, or sana nangyari po sa kanya na nakatalon siya tapos napadpad lang po siya kung saan ang isla.
0: Sa ngayon, hindi pa tukoy ang pinagmulan ng apoy pero tinututukan ang cargo hold area ng barko kung saan sinasabing nagsimula ang apoy at nagkaroon ng pagsabog. Sinusuri rin ang ginamit na fuel at ilang gamit sa barko para matukoy kung bakit mabilis lumaki at kumalat ang apoy. Sino bang pwede nating makausap dito, Eliza, tungkol sa development sa barko? Ay lalo na po yung kapitan. Nasaan yung kapitan para magkwento ano ang nangyari? At the same time, ano po ang makukuhang benepisyo ng mga nakaligtas at yung pamilya po ng mga namatay? Ay parami ng parami, paakyat ng paakyat ang death toll dito po sa nasunog na barko sa karagatang sakop ng Palawan. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, magpapatupad na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang 5 hanggang 6 na piso naman po sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. O nagkarga na po ba kayo? Naku po, mamaya, ay ano bang araw ngayon? Monday. O hanggang ngayong araw, eh kailang may mga gasolinahan na nagdadahilan eh. Bigla mauubusan ng supplyan. Ngayon Lunes, wala na, sabihin na wala. Tapos the next day, eh meron na ulit, mas mataas na po yung presyo. Noong nakarang linggo, 5 pesos and 20 centavos din ang itinaas sa kada liter ng diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 4 pesos and 10 centavo o 60 centavos sa kerosene. So may 5.20 na pala noong nakaraan. Eh kung ang increase ngayon ay nasa 4 something, 4, ay, so, 10 piso. Sa 2 linggo lang po, 10 piso kaagad ang itinaas sa presyo ng diesel. Samantala sa gasolina naman, 4.70 plus 5, ay naku, 10 piso rin. Oo, nagpapataasan ang nagpapalakihan ng increase ang gasolina at diesel. Ang kerosene ganun din. O, 560. Eh, kulang-kulang 5 din. Kasi 4 to 5 yung increase sa kerosene at diesel. Ganun din po, 10 piso. Tingnan nyo po yan, ha? 10 piso sa loob ng 2 linggo. Eh, saan mo kukunin yung dagdag budget mo dyan? Kung ikaw ay TNVS, eh, wala kang madiskwento. Ah, may diskwento lang po yung jeepney at saka yung UV Express diesel na 12 pesos kada litro. Pero yung mga TNVS, yung mga agang bumabiyahe para maghatid sa ating mga kababayan sa kanilang mga trabaho, sa pamagitan po ng mga sasakyan, mga kotse, ayan, wala pong diskwento. Tricycle driver, wala din pong diskwento. Rider, yung mga nagdi-deliver po ng mga pagkain natin, wala din po silang diskwento sa gasolina. Dahil jeep lamang po at UV Express ang kayang bigyan ng diskwento ng gobyerno sa halagang 12 pesos kada litro. Na para po sa ilang mga jeepney driver ay kulang na kulang. Dahil kinakain lang din naman ng pagtaas ng presyo ng diesel. Kaya kasado na po ang tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis. Bukas, tatagal ang unang tigil pasada hanggang bukas. Sa kasusundan na isa pang transport strike sa September 21 hanggang 22. Kasama po ng manibela sa protesta ang ilang grupo ng TNVS at motorcycle taxi rider. Umaasa si manibela President Mar Valbuena na aprubahan ang piso hanggang 2 pisong taas pasahe sa jeep.
4: Piso lang naman po yung hinihingi namin, Sir Jay, hindi pa maaprubahan. Panawagan talaga sa ating Pangulo. Happy birthday po, Mr. President. Sana maipa-birthday nyo na sa amin yung fare increase na piso, 2 piso. Ngayon pa lang, binabawalan na kami ng DOTR, ng LTFRB. Hindi naman nila pinaparating ng maayos sa ating Pangulo. Eh, mukhang sila lang ang nagpapapogi.
0: Hindi, kung tutusin po, naaprubahan po yan eh. Binawi lang ng Pangulong Marcos dati. Napag-aralan na po yan, inanunsyo pa nga yan ni... Oh, by the way, nasaan si yung kaibigan kong si Attorney Vigor Eliza? Siya, nasuspindi siya, di ba? Sino nakaupo ngayon sa LTFRB? Sinong OIC? Sino? Si Atty. Pua. Maganda umaga po sa mga Tagalan Transportation Franchising and Regulatory Board. Kayo yung mga press release na pag-aaralan. Ilang beses nyo ba kailangan pag-aaralan? Kailangan pa bang pag-aaralan yan? Binigay nyo na nga yan dati, binawi lang ng presidente. Kaya Mr. President, mag-isip po tayo, ano ba talaga ang pinakamagandang solusyon sa Malacanang? Ano po? Yung pagbibigyan nyo ba ang piso-piso na naman po hinihingi sa kabila po ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Kasi kawawa din po yung mga tsuper, ha? Oo, may 12 pesos po silang discount. Eh, pero kung tumataas naman linggo-linggo ang presyo ng diesel, nagiging baliwala din po yung diskwento. At hindi naman po yan, sky is the limit. Ay, hindi po. May ano yan, may hangganan ang diskwento po na nakukuha po ng mga driver ng jeepney at UV Express sa mga piling gasolinahan. Nauna lang hiniling ng grupong alisin muna ang excise tax o value added tax sa produktong petrolyo. Isa pa po yan. Sabi yan, may kapangyarihan na naman si Presidente na tanggalin yung excise tax. Nasa ano yan, di ba? Nasa batas yan. Ewan ko kung tatanggalin niya yung excise tax ngayon sa diesel at saka sa gasolina. Kasi ang tinanggal niya last time, kerosene lang eh. Hey, mas maraming nagamit ng diesel at gasolina, Mr. President. Mag-alam niyo kung magkano excise tax sa gasolina, 10 piso kada litro po kagad yan. Ganong kalaki ang mababawas kung i-forgo ng gobyerno ang excise tax sa loob ng 3 buwan. Eh kala siyempre, dadahilan na naman sa inyo ng Department of Finance, may pinaglalaanan na kasi ng pondo yan. Kaya hindi yan pwedeng matanggal. Balitay ka muna, may windfall profit po ang gobyerno dahil yung VAT, kapag lumalaki ang presyo, tumataas din po ang kabig ng gobyerno. O isa napunta yun. Yung limpak-limpak na salapi na nakolekta ng gobyerno nitong mga nakaraang buwan sa kasagsagan po ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ibig sabihin, hindi lang po ang mga kumpanya ng langis ang nakita, pati po ang gobyerno kumikita din. Abril yung na-list ng pamahalan ng excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo. Standby Radyo Patrol. Muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng kalahating oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang alas 6:30 kagabi. And doon weekend po yan, ha? Linggo, araw ng linggo. Tad-tad pa rin ng red at yellow alert ang Visayas. Idiniklara rin po ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 9 hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Muso dito ng pagpalya ng 31 planta habang 14 po ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Ay magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Visayas at Mindanao. Nako, sinasabi ko sa inyo ang Malacanang dapat ayusin ang problemang ito. Ang gobyerno, ang national government, alam po ninyo may implikasyon sa politika ito eh. Alam nyo mababa yung rating ng presidente ng administrasyon sa Visayas at Mindanao. At kapag hinayaan pa nila na lalong lumala ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao, makakaapekto po yan sa administrasyon. Lalo pa nga po't wala ng 2 taon ay may eleksyon na naman. Sasabihin ng mga taga-Visayas, ba't kami palaging may brownout? Sasabihin ng mga taga-Mindanao, ba't kami may yellow alert? Ay buti nga ikamo po, nabawi yung pagtaas. Lalo nyo, binalita natin yung sa spot market. Highest ever, 18 hanggang 19 pesos per kilowatt hour ang naging presyo po nung August sa spot market. Binawi! Pinabawi ng Energy Regulatory Commission. Ay mamaya po kakausapin natin si ERC Chairman Attorney Francis Juan. Sa taya po ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21 pa. Anong petsa ba ngayon, Eliza? September 14 o plus 7, next week. Sa susunod pa na Lunes. Sa susunod na Lunes daw, babalik sa normal ang sitwasyon nyo dyan sa Visayas na sa inaas ang pagbabalik operasyon ng malalaking planta. Ay, teka muna. Wait lang, Radyo Patrol, ha? Okay pala ito susunod na balita dahil 3 ang patay. Unahin muna natin ito dahil malaki-laki ito, ano? 3 ang patay sa insidente ng pamamaril sa Cotabato City bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinasabing nagkaroon ng pagtatalo ang mga botanteng nakapila kaya nauwi sa shootout kung saan 15 ang nasugatan. Ganun, kapila lang na mamaril at bakit may baril siya sa pila? Pwede ba yun magdala ng baril sa pila? Wala bang nag-checkpoint dun na ang bawat dumaan o di kaya kahit sa gate na lang na eskwelahan, wala bang nangangapkap dun? Paano nakapasok yung baril? 2 magkasunod na pagsabog din pong naitala sa Cotabato City. Kabilang pagsabog sa Purok Amirol kung saan isang nasugatan dahil sa sinasabing mishandled na granada. Makalipas ng ilang minuto, nagkaroon ng isa pang pagsabog sa Dato Udtog, Matanam para walang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan na kung nagmulang pagsabog sa isang puting van o sa tambak ng basura sa tabi ng kalsada. Ilang oras bago ang pagsabog, nakarinig din ng mga putok ng baril sa Purok Bagal pero walang napaulat na nasugatan. Sinasabing ilang hindi na kilalang lalaki ang bumaba sa itim na minivan na walang plaka saka nagpaputok ng baril. Sa kabila ng mga insidente na nindigan ng COMELEC, natuloy ang halalan ngayong araw. 26 na lugar ang nasa ilalim ng red category o areas of grave concern dahil dati nang nakaranas ng election-related incident. Matinding away politika at seryosong banta ng karahasan. Pinakamaraming lugar na nasa ilalim ng red category dyan po sa Lanao del Sur. Magsisimula ang botohan alas 7 ng umaga at magtatapos alas 7 rin ng gabi. Pero may early voting simula alas 5 ng madaling araw para sa mga senior citizens may kapansanan at buntis. May 2 milyong botante ang inaasahang makikisa sa halalang unang ipinagpaliban noong pang 2022 at 2025. Pinayuhan ng COMELEC ang publiko laban sa pagkalat ng fake news at hinikayat na isumbong ang mararanasang aberya sa pagboto.
6: Akala siguro nila hindi namin matitrace. Meron po kami threat monitoring center. Kaya nga po tayo, huwag tayong basta-basta maniniwala ka agad sa inilalabas nila sa mga social media. Mag-relay po tayo sa ating pong mga mainstream media, radio, dyaryo, TV, sapagkat sila mismo nangangalap ng tunay ng mga balita.
0: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Totoo na talaga ba? Naging anim, ha? Ruin Cueto, go!
9: Good morning, Alvin. Patay ang isang rider at apat ang sugatan matapos araruhin ng service van ng Valenzuela LGU ang tatlong motorsiklo sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Maytawayan, Bulacan. Makikita sa CCTV ang pagsalpok ng service van sa mga motorsiklo na bigla na lamang lumiko matapos umanong umiwas sa bisikleta, kaya tuluyang nawalan ng kontrol sa manubela ang driver at sinalpok ang tatlong motorsiklo. Unting kantang mahagit ng van ang kasabay nitong trailer truck. Ayon kay Maytawayan Deputy Chief Police Major Eric Ortua, galing Bulacan ang service van at pabalik na sana ng Valenzuela. Dead on arrival sa ospital ang 40 anyos na rider, habang nagpapagaling na sa ospital ang dalawang rider at dalawang angkas nito. Nakakulong na ang driver ng van na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries at damage to property.
10: Nang alas 11 ng gabi, sir, nagkaroon po ng multiple collision along MacArthur Highway. So involving Nissan Urban and 3 motorcycles. So driver po ng vehicle 1, which is motorcycle, is dead on arrival sa hospital. And the other driver of motorcycle is sustaining serious physical injuries.
9: Hindi naman nagbigay ng pahayag ang driver ng van. Samantala, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho, lalo na madulas ang daan dahil sa mga pag-ulan. Samantala, Alvin, na nandito tayo ngayon sa Philcoa sa Quezon City. Marami na nga mga naghihintay ng mga pasahero dito kasunod yan ng unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Pero Alvin, sa ilang nakapanayam nating mga pasahero, anila, kaya normal lamang ang ganitong sitwasyon dito sa lugar, lalo na kung mga ganitong oras o yung mga rush hour. Kapansin-pansin din ang presensya ng mga pulis na nakastandby dito sa lugar bilang paghahanda nga yan sa inaasahang tigil protesta ng grupo. Ayun nga, sa nakaparayam din natin yung mga grupo at mga tsuper na nandito, ay alas 7 ng umaga magsisimula ang kanilang programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMN.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
11: Good morning, Alvin. Sa kabila ng transport strike ng grupong Manibela ngayon Lunes, business as usual ang ilang mga jeepney driver sa ilang mga lugar. Dito yan sa Pasay at Paranaque City. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, marami pang jeep ang pumapasada sa kahabaan ng EDSA Taft Avenue hanggang EDSA Extension, pati mga jeep rutang Cavite at Sukat Paranaque mula Baclaran. Ayon sa ilang jeepney driver, bagamat di sila bahagi ng tigil pasada, suportado nila ang transport strike ng grupo kontra panibagong taasingil sa diesel. Ang ilan naman, malamig sa protesta ng mga kapwa-tsuper.
12: Walang yung kinikita na bago mahal pa yung detail, doon na lang halos magpunta yung ano eh, yung kinikita eh sa detail. Minsan iikot ka ng 500, bago detail o 400, hindi 100 lang yung maitira na yun bago pangabulin po ang bonder eh.
13: Epektado rin mga commuter eh. Strike ka, ganun din ang mayayari eh. E, putoy-putoy ng buho ko, 55 na ko eh, walang pagbabago kahit sinong huho ko, ganun pa rin yan.
11: Yan ang mga tinig din na Ronald at Noel, mga jeepney drivers sa Baclaran. Alvin, ngayon ang pasado, alas 6 ng umaga, napansin natin may pila ng mga pasahero sa terminal ng mga jeep sa Baclaran, pati sa bahagi ng Rojas Boulevard patungo Maynila. Pero ito lamang yung pangkaraniwang dami ng mga pasahero tuwing rush hour ng Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Grace San Mateo at si Paolo Obadde ng Virac Catanduanes. Ganun din si Ted Kua, gising na gising ni mga suki natin on a Monday morning. The right way to start the week. Trisha Lindo, go!
14: Good morning, Alvin. Hindi rin ramdam ang epekto ng tigil pasada sa mga pasahero dito sa lungsod ng Maynila. Ila normal na araw lang at wala tayong napansing mga kumpul na stranded na pasahero simula ng baybay natin, yung bahagi ng Espanya Boulevard hanggang sa Quiapo at hanggang sa makarating sa Taft Avenue. Bukod kasi sa mga nagsasakay na bus at UV Express, maraming jeep pa rin ang bumabiyahe. May nakantabi rin dalawang truck ng Manila LGU sa Kartilya na Katipunan, Alvin, na iikot naman para sa libreng sakay maya-maya lamang. Sinilip natin yung isa sa mga terminal ng mga jeepney driver ng Manibela sa kalihan ng Agoncillo Corner, Pedro Hill. At normal lang din yung pagsasakay ng pasahero dito na rutang Malate at Makati. Yung sinasabi ng mga nakausap nating super ay dalawang buwan na silang kumalas sa grupong Manibela at nagpa-consolidate na lamang para wala nang maranasan na aberya sa kalsada para sa mga super na sina Romy at Celso. No choice naman anila sila kundi bumiyahe hanggat kaya pa. kahit na tumataas ang presyo ng diesel.
15: Nung kailangan tayong panggap tuloy, boundary, kahit sasabihin mo yung strike kayo, hindi naman sasabihin ng boundary ng operator na wala kayong boundary. Kalit.
16: Wala akong magagawa. Wala kang obligado magjahe. Pag hindi ka bumiyahe, wala kang kakainin.
15: Ang limandaan ng isang ano, wala kami magagawa. Gobyerno nga, wala magawa. Kami pa kayang driver lang. Kaya hindi na kami pumasada sa langit na kami papasada.
14: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Linawin nga natin, Trista. So sila, mga miyembro pa ba sila ng manibela o hindi na?
14: Hindi na, Alvin. Yung sinasabi sa atin, 2 months na daw silang, bago-bago pa lamang sila, Alvin, 2 months na silang hindi miyembro ng manibela. Ang sinasabi kasi nila, tuwing bumabiyahe sila, lagi silang nahuli kung wala silang franchise. At least ngayon, nakakasama sila sa pila, napupuno nila yung jeep nila ng maraming pasahero at para sa kanila, so far ngayon, mas gusto nilang nakakonsolidate sila kesa nung bahagi pa sila ng grupong Manibela.
0: Linawin lang natin kasi nakalagay sa report mo dyan, mga miyembro ng Manibela, pag nakita ni Marian, magwawala, alam mo naman yan, magwawala. So hindi na sila miyembro, kumalas na sila sa Manibela, so hindi sila bahagi ng Manibela ngayon.
14: Alvin, tama Alvin, mga dating miyembro sila ng Manivela, Alvin.
0: Thank you, maraming salamat, Trisha Lynn. No? Isunod na po natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
17: Alvin, bahagyang hanapin sala ang isang mini truck matapos mabagsakan ng puno sa barangay Taugtog, Butolan, Sambales sa tapat ng Paitan Elementary School kahapon. Masamantalang humarang sa kalsada ang bumagsak na puno na naging panganib sa mga motorista at mga pedestrian. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang mga rumusponding tawanan ng Sambales Provincial Engineering Office, maging ang grupong Sameco, isang pribadong kumpanya at ang Taugtog Barangay Council. Matapos ang operasyon, tuloy ang naalis sa mga debris sa kalsada at nailipat sa gilid ng daan dahilan upang muling maging ligtas at passable ang kalsada para sa mga motorista. Wala namang naiulat na nasugatan sa aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Aga namang gumising ng Ray Jimenez ng C-Oil na pinapabati ng belated happy birthday ang isang avid listener daw ng Gising Pilipinas sa Baguio, si Ogie de los Santos. Uy, maganda umaga po sa lahat ng mga taga Baguio City. Meron din si Dr. Mario Fistin. Lagi na lang nanonood sa atin at nagpapa-attend and check at pinapabati ang kanyang kaibigang si Ray Ibasco ng isang happy birthday. Meron pa bang dalawa? O Arnelo Zaita muna. Arnelo Zaita, go!
18: Yes, good morning Alvin. Nagsama-sama ang nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Tanawan City at Talisay kasama ang isang environmental group sa paligid ng Lawa ng Taal para magsagawa ng hakbang laban sa banta ng panganib na maaaring itulot ng pag-apaw ng tubig mula sa Taal Lake. Kamakailan lang na alarma ang mga residente sa paligid ng Taal Lake nang mapansin ang pagtaas ng level ng tubig ng 1 metro matapos ang patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinangunahan ni 3rd District Congressman King Colyantes, Talisay Mayor Nestor Natanawan at Tanawan City Mayor Sunny Colyantes ang pag-inspeksyon sa mga apektadong lugar sa kanilang bayan. Kasama din ang Sagip Taal Lake Movement o sa TALA, isang environmental group na nangangalaga ng kondisyon ng lawa ng Taal at nananawagan ng agarang aksyon sa tumata sa tubig sa Taal Lake. 2 dredging machine na ang na-deploy sa Pansipit River sa koordinasyon ng DPWH upang alisin ang naipong putik at iba pang materyales na nakahandlang sa daloy ng tubig. Umiling na rin ng tulong si Congressman Colyantes kay DPWH Secretary Vince Dizon na magpadala ng karagdagang dredging at desilting equipment dahil sa lawak na kailangan linisin. Ayon kay Nelson Terrible ng Sagip Taal Lake Movement, dapat nang paghandaan ang posibilidad na pagdating ng malakas na ulan o bagyo na maaaring magpalala sa sitwasyon at magbanta sa buhay at kabuhayan at ari-arian ng mga residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnelo Zaita. Gising na gising na rin. Uy, si Manong Dani ba na gising na? At pinapanawagan yung Meralco dahil brown out. Ano nangyari? Brown out daw sa street nila. Hello? Anong nangyari? Talisay Street. sa sitio Seville, North Fairview, Barangay Pasong Putik. Ano nangyari? Bakit ba, nagbayad ba kayo, Manong Dani? Yan ang problema, no? Pag nasanay kayo may kuryente, pagising mo walang kuryente, patay. Rex Hinlo, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Richard Merck at si Deo Jeronimo. At pati na rin si Alan Zulweta, pinapabati, nakamonitor daw si Jose Carol Cabreros, administrador ng OCD na nasa Pagadian City. Meron pa pong huling Radyo Patrol, Noel Alamar. Go, Noel!
19: Good morning, Alvin. Patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development Field Office, MIMAROPA, sa mga pamilyang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga survivors ng MV June After, habang nagpapatuloy ang search, rescue, and retrieval operations. Sa pamamagitan ng family desk, 22 pamilya nabigyan ng psychological first aid at stress debriefing, habang 11 pamilya naman ang nakatanggap ng 30,000 pisong financial assistance at ready-to-eat food items. Samantala, 23 pamilya ang kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Turda at Barangay Guadalupe. Naipadabot na rin ng DSWD ang kabuuang 140,000 cash relief assistance sa 14 na survivor na nanatili sa regional evacuation center. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD MIMAROPA sa mga kinauukulang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak ang kapakanan ng mga survivors at pamilyang naapektuhan, kabilang ang pagbibigay ng psychosocial support, financial assistance at ibang kinakailangang tulong. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Maganda-maganda umaga muna sa lahat ng mga nakamonitor sa atin ngayon, kagaya ni Ekang Ara at si Missy G at si Ma'am Lina Ho, pabati lang po iri, at si Jenna Torqueza Peñaranda, gising na rin si RC Castle, si Lilibeth Oyi, si Edner Villasis, si Yodge DL at si Rosalie Pueblo. Pero teka muna, bago pa tayo mag-commercial gap at meron na tayong 20,000 viewers, may dalawang balita pang malalaki. Simulan po mamaya ang pagtalakay sa Article 2 o hini may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Opo, tuloy-tuloy pa po yung investigasyon o yung hearing dahil parang later pa sila magbi-break. Alam ko may ilang linggong break po sila. Pero for today, meron pong impeachment trial today. Inaasahang haharap sa date 24 ng impeachment trial si na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang, Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Detestigo si Cabotahetang sa mekanismo ng pagtalakay sa hindi may paliwanag ng yaman, habang tutukoy naman ni Batu ang records ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bukod sa tax at bank records, inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang corporate earnings at biniling ari-arian ni VP Sara para matukoy kung idiniklara ang kanyang o sa kanyang SALN. Sa Miyerkules po, inimbitahan ng impeachment court ang 4 na dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae, o yung kung tawagin po ay friends of the court, para magbigay ng payo sa issue po ng voting threshold para ma-convict si VP Sara. Kabilang dito sila dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Habang magsusumiti naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na presiding officer sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basehan ng 2/3. Ibig sabihin, ibabangga ba ang 2/3 sa 24? O i-times nyo yung 2/3 sa 24, 16 po yan na boto. Kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa, kasi nga po 20 lang po silang naiwan. Si Senator Loren Legarda nasa labas ng bansa, hindi pa nabalik. Kaya sabi nakasiklib. Si Senator Rodante Marcoleta nakakulong, may kaso. Si Senator Jinggoy Estrada nakakulong, may kaso rin. At si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. Para po sa constitutional lawyer na si Attorney Howard Galleja, hindi naman nakasaad sa saligang batas ang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan ang vice presidente.
20: Sa moving number, hindi naman dinagay ng Constitution 16, hindi rin dinagay ng Constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
0: Magsasagawa ng oral arguments ang prosekusyon at depensa, saka magbobotohan ang mga senator judges sa September 23. Alas 6:31 sa ating pagbabalik. Si Energy Regulatory Commission Chairman Attorney Francis Saturnino Nino Juan sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday.
21: Boses nagigising sa umaga.
22: Alvin El Chico.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Palitan kumpirmado. Ta-ta-ta. Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Ta-ta. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Me too, Mama!
8: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
10: Baba!
8: Mama Me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
12: Kamuto si Ares Kennedy, oh, nasa United Kingdom. Eh, sabi niya ipakibati ngayong nami daw niya. Aba, palagi nanonood ng replay ng Gising Pilipinas dahil late nang gumising. Hello, Mami Emer. At sa masipag at mabait na kasama niya si Nini. Yan. Maganda umaga din po kay Jeffoy Mangay ng Barangay Pagzawitan sa Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Sarah Concepcion, gising na. At si Ellie Trinidad. Magandang umaga din po sa lahat ng mga taga-Visayas at Mindanao. Ay, makinig po kayo, ha. Dahil hindi po tuloy yung nauna nating binalita, yung nag-presscon po yung Independent Electricity Market Operator of the Philippines, na umabot po sa record high yung 18 tsaka 19 pesos kada kilowatt hour yung presyo ng kuryente sa spot market. Inagapan po ng ERC, kaya wala na po yun. Kalimutan nyo na yun. Hindi na po 18 at 19 ang singil sa kuryente nyo galing sa spot market na binili ng inyong mga electric cooperatives, kung hindi mas mababa na po dyan. Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Attorney Nino, magandang umaga po sa inyo, sir.
13: Good morning!
14: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nanonood.
12: Opa, ba mukha sporty tayo ngayon, chairman. Wala ba tayong flag ceremony dyan?
14: Meron, magbibis pa ako pamaya.
12: Okay. Anyway, ang balita ko ay hindi natuloy yung record high na presyo po ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao, attorney.
14: Oo, hindi na yung tuloy dahil babaguhin natin yung presyong lumabas sa Visayas at Mindanao. Ito'y base na rin dun sa naging kautusan ng ERC noong Setyembre 10. Mm. Matapos yung presscon nga ng IMOC na ginulat tayo doon sa ganung mga presyong maabot ng 19 mahigit kada kilowatt hour.
12: Opo, ay pwede palang ganun. O hindi dapat pala ganun ang ginagawa natin. Pag sobrang sipa, ay kontrolin, rendahan dapat ng ERC. Ba't na kaya pong rendahan at magkano na po ang lalabas na magiging presyo po ng kuryente sa spot market noong Agosto?
14: Ito kasi ay mayroon tayong nakitang solusyon o basihan para gawin ito. Normally, kung ano talaga ang presyo sa WSM, sa merkado, yan ay dapat na igagalang. Dahil nga, yung presyo na yan, lumalabas yan base doon sa mga offers ng ating mga generators at base na rin doon sa kondisyon ng ating system kasama na yung transmission capacities na available at saka yung demand. Pero sa pagkakataong ito, mayroon tayong nakita at ito yung secondary price cap. Mayroon na talagang umiiral na secondary price cap, kaya lang nagtaka tayo bakit nitong Agosto ay tila hindi ito naging mabisa upang pababain ang presyo sa merkado. Ito'y pinag-aralan ng komisyon at nakita yung dahilan kung bakit nagkaganon.
12: Opo, pero isa din po sa recommendation, actually nakita ko po may press release yung ERC tungkol dyan, ay yung investigasyon at tila may himig na may nandadaya o nagmamanipula ng presyo. Tama po ba yun? Ibig sabihin may duda ang ERC na may nakikinabang sa pagtuloy na pagsipa ng presyo sa Visayas at Mindanao spot market, attorney?
14: Wala naman tayong conclusion pa. In fact, ang sinabi lang sa kautusan ng komisyon ay para sa PEMC. Mayroon kasi talagang komite sa PEMC, yung Market Surveillance Committee, na dapat ay tumitingin dito sa nangyayaring trading sa merkado. At pinalalahanan natin sila na kailangan gawin ito, lalo na sa ngayong mga panahon na napakababa nung supply at nagkakaroon nga ng pagtataas sa merkado. At maaaring maging dahilan nito upang ang ilang mga manglakal ay makapag-isip na samantalahin ito at mag-offer naman ng sobra-sobra doon sa kanilang gastos.
12: So posible po na may nagmamanipula ng presyo sa Visayas at Mindanao? Posible? The keyword is posible.
14: Ito ay posible at ito naman ay dapat natingnan. Kaya't ito ang pinag-utos ng komisyon. Pero ang talagang dahilan kung bakit napakatataas ng naging presyuhan sa WESM, lalo sa Visayas at Mindanao, ay yung talagang pagkawala ng napakalaking bahagi ng supply doon. Dahil sa tuwing talagang mababa ang supply at hindi matugunan yung demand, nagkakaroon pa nga ng mga manual load dropping, ay talagang nakapag-o-offer ang ating mga generators ng hanggang doon sa pupwede base sa rules. At ito na nga yung primary cap na 32. So maaaring magawa ng mga generators natin na makapag-offer up to that much. Kaya lang, yung secondary price cap, ito naman dapat ang matitrigger. Para lang sa ganun, ay hindi naman tumaas ng sobrang hanggang dyan talaga.
12: Opo.
14: Itong secondary price cap, nangangahulugan lang nito na kapag bumababad yung presyo sa WESM for over 72 hours, nang higit na sa 12.42, dapat ay hindi na mananaig yung mga offers ng mga generators, kundi yung secondary price cap na 7 piso, 7.41.
12: Opo, pero hindi po magandang ugali yung manggulang at manamantala sa kapwa. Kasi pera-pera po ibig sabihin nun. Ibig sabihin, pag minamanipula mo ang merkado, pera ang driving force mo para lalong kumita. Hindi ho ba? Hindi po magandang pakinggan, Attorney Nino.
14: Meron din kasi mga kadahilanan naman yung ibang mga planta na makapag-offer ng mataas sa tuwing makakaroon nga ng manipis na supply. Dahil itong mga planta na ito, karaniwan, ito ay yung mga oil-based. At sila naman ay walang kontrata or power supply agreement. Kaya ito lang yung pagkakataon nila sa tuwing makakaroon ng manipis na supply para makapag-offer, para makapasok sila, para sila ay ma-dispatch. Kasi under normal conditions, hindi sila normally napapatakbo. Kaya hindi sila nakakabalik bawi kahit yung kanilang fixed cost. At ito nga lang mga pagkakataong ito, sa tuwing may manipis na supply, sila ay natatawag at sila ay nakakabawi, hindi lamang nung kanilang operating cost, yung

0: Madidelay po ng konti, konti lang yung September billing dahil inutos po niyo yung recalculation, Attorney Juan. So anong gusto niyo sabihin sa mga consumer sa Visayas at Mindanao?
1: Oo, wag na sila mangamba doon sa naunang pahayag ng IMOP na aabot ng 18-19 ang magiging singilan. Maaring bumaba na ito base doon sa rekalkulasyong gagawin ng IMOP na ipinag-utos ng ERC. Ito itutuloy natin kahit hanggang Setyembre dahil nakikita natin na may problema pa rin doon sa supply sa Visayas and Mindanao at nakikita natin yung pagdating o pagbalik ng mga malalaking planta dyan sa pagdating na ng patapos ng Setyembre or Oktubre na. So itutuloy natin ang pagmomonitor sa mga presyuhang nangyayari sa WSM. Nang sa ganun ay hindi naman masyadong ma-expose ang ating mga consumers sa matataas na mga presyo.
0: So ibig sabihin, Attorney Nino, imbis na pataas, baka pababa pa ang magiging overall na singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao?
1: Maaring ma-maintain lang or mag-stabilize lang kasi manggagaling naman yan doon sa presyo noong Hulyo at depende na yan doon sa presyong lumabas sa kada distribution utility dahil itong WSM ay bahagi lang ng pinagkukunan ng ating mga distribution utility, so nakabase pa rin ang kabuuang generation charge nila doon sa iba pa nilang mga suppliers.
0: Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Nino Juan. Maganda umaga po at mabuhay po ang Energy Regulatory Commission, sir.
1: Magandang umaga rin, Alvin, at magandang at mabuhay kayo.
0: Maraming salamat kay Attorney Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga sa iyo, Altea 0620. Nanonood po sa atin from Lipa City. Sa oras na 6:45, magko-commercial muna tayo. O consumer story ulit. Alamin natin yung reaksyon ni Piston. Si Piston na President Camodi Floranda. O ano nang masasabi niya, mahigit 4 pesos na naman yung itataas po sa presyo ng diesel. Pero syempre sa pulpo mga jeepney driver, at the same time yung walang diskwento. Hindi kagaya ng mga jeepney driver at mga UV Express na may 12 pesos na diskwento, yung iba po sa atin o karamihan po sa atin ay walang diskwento. Si Camodi, ganun din si Arnel T. ng kumpanyang Regasco sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday morning.
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
2: Basta AM, DZMM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
11: The morning news team you can trust for the news that really matter.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team.

0: CMM Teleradio. Basta AM DZMM. Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga kay Mark Hernandez at kay Ma'am Luz De Leon. Magandang umaga po sa inyo. At good morning din po kay Ginoong Modi Floranda, ang National President ng Piston. Kamodi, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Aldin. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
1: Mahigit 4 piso po ang itataas sa presyo ng diesel bukas. O paano po yan?
3: Opo nga, Sir Aldin. Talagang yung pagtaas ng presyo, talagang tuloy-tuloy na naman eh. At yung palamang na sa loob ng September, halos sa... Siyam na piso na yung tinaas ng presyo ng petrolyo. Kaya talagang nagdudulot ito ng malaking pahirap, hindi lamang sa anin ng sektor ng transportasyon, kundi sa ating mga kamamayan.
1: Opo, kulang 10 piso na po, Kamodi. Ang increase, kasi ang increase sa diesel bukas ay nasa 4 pesos and 31 centavos. O may 5.20 nung nakaraan. O di may git 9 pesos na nga po. Baka kulang 10 piso. Ano po? Ano ba ang gusto ninyong mangyari? Anong dapat gawin ng gobyerno?
3: Sa atin na, Sir Alvin, malino naman yung panawagan natin sa pamahalaan. Lalo na sa ngayon na talagang nasa panahon na naman tayo ng krisis. Ano, dahil nga dito sa nagaganap na U.S. aggression, yung pambubumba na naman ng U.S. sa Iran, ay kailangan magkaroon talaga ng malino na programa yung gobyerno. Kung paano masasalanta itong pataas, yung pagtaas ng presyo. Kahit kaya sabi nga po natin na talagang sa kagyat, na pwedeng gawin ng gobyerno is suspend yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Silalim po ng sestak sa kanambat sa langis para kahit paano ay makatulong hindi lamang sa hanin ng sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamamayan.
1: So ang panawagan po ng Piston sa ngayon ay tanggalin ang mga buwis ba o isang buwis lang, Kamodi? Yung excise lang bang gusto nyong tanggalin pansamantala o pati yung value added tax pansamantala alisin muna?
3: Opo, yung dalawang buwis, ano, dahil kung sa ngayon, Sir Alvin, ay halos ang excise tax natin ay 6 pesos at sa yung sabat ay halos umaabot na rin ng 10 na piso sa presyo ng diesel, 10 piso sa presyo ng gusalina. Kaya pag nasuspende ito, ay alos 16 pesos yung may babalik na kita sa ating mga driver at mga operator at magdudulot ito ng pagbaba ng mga pangunahing mga bilihin. At kaya sabi nga po natin, kahit pa paano, ay makakasabay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa.
1: Opo, kailan sasabihin ng gobyerno? Kamodi, may pinaglalaanan po yan eh. Yung pondong nakukuha natin dyan sa excise tax at saka sa value added tax. Although yung sa VAT po, ang laki din ang kabig ng gobyerno. Habang tumataas ang presyo, tuwang-tuwa din ang gobyerno kasi lumalaki ang kita niya sa VAT.
3: Ayun nga po yung isang ano dyan, Sir Alvin, ano? Dahil yung galaw ng VAT ay nakabati sa galaw din ng presyo ng petrolyo. Pero sa atin, naniniwala po tayo na ang buwis sa langis ay isa lamang sa pinagkukunan ng buwis ng ating pamahalaan at maraming pwedeng pagkuna ng buwis ng gobyerno. Sinasabi nga po natin na mas dapat ang habulin talaga ng gobyerno yung malalaki mga negosyo, yung mga hindi talaga nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno.
1: Tama po. Ay, marami nga po dyan. Di ba yung BIR nga po naiisuhan na tuloy-tuloy lang na bukas palad sa maraming mga negosyante. Alam nyo na po, ano po, may issue ng katiwalian. And yet, ito kasi, pakuya-kuya-kuya lang yung BIR o yung customs, nandiyan na kagad yung buwis. Kumbaga, wala masyadong effort. Kasi hindi mo nahaabulin eh. Pagbayad ng consumer, mag-antay ka na lang ng parte mo. Hindi ho ba?
3: Ayun nga po, yung isang masakit yung Sir Alvin eh. Yung kung alin pa yung mga kulang at kapos ang kita, ay tayo pa yun talagang mga tumot na nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Ang sinasabi nga po natin, yung halimbawa, sektor po ng transport, bawat paglabas po niya sa umaga, buwis agad yung sumasalubong sa kanya kasi pag nagkarga po siya ng krudo, ay buwis agad yung pinapatong sa ating sektor. Kaya ang sinasabi natin, ay bakit ang hindi habulin ng gobyerno yung malalaki mga negosyo na kung saan ay talagang malalaki ang mga buwis na dapat sinilin. At ang isang malaking problema dyan, Sir Alvin, yung mga malalaki negosyo, mayroon tax holiday. Pero yung mga mahirap, eh, walang tax holiday. Tayo ay tuloy-tuloy po nagbabayad ng buwis.
1: Opo, opo. So, kamodi, itong tigil pasada ng manibela, yan ba'y sinusuportahan nyo rin po? Kasi paminsan-minsan ang piston ay nagkakaroon din ng tigil pasada. Ano po?
3: Opo, sa atin, Sir Alvin, ay nire-respect at kinikilala natin yung pagkilos ng iba't ibang grupo, ano? Lalo na kung ang issue naman talaga yung issue ng ating mga mamamayan. Pero sa bahagi po namin, Sir Alvin, sa kasalukuyan, ay mas naghahanda po tayo doon sa mas malawak at mas malaking pa-welga laban dito sa Old Regulation Law, laban nga dito sa mga buwis. At siyempre, kakibat nito yung laban sa US aggression, ano? Ng Estados Unidos dahil tayo yung isang nasasalantay ng ganitong ginagawa ng Estados Unidos.
1: Kailan yan, Kamudi?
3: Pinag-aano ang paho natin at masusi pa natin, masusi tayo nakipagkonsultahan, hindi lamang sa amin ng sektor, kundi nakipagkonsultahan din tayo sa mga commuters, ano, na anong tingin nila. Kasi naniniwala tayo, Sir Alvin, yung laban po ng driver sa usapin ng presyo ng langis, yung laban po ng mamamayan. Kaya dapat ay kabahagi ang mamamayan sa kikilos para itulak talaga ang gobyerno na ibasura itong Old Regulation Law.
1: Okay. Thank you, Kamodi. Mabuhay po kayo sa piston dyan. Thank you po.
3: Salamat po. Salamat, Sir Rodney.
1: Si Kamodi Floranda po yan, ang presidente ng grupong piston. Magandang umaga sa iyo, Chio MDP. At kay Deo Jeronimo. Ate ka muna, may statement pala from the Department of Finance noong Friday. The secretary is just waiting for the certification from the Department of Energy that the price of Dubai crude has exceeded the threshold. The secretary of Finance is prepared to immediately propose to the DBCC the suspension of 100% of the excise taxes on LPG and kerosene for the president's approval. Eh, nasaan po yung sa diesel at sa gasolina? Bakit ang palaging nire-recommenda lang ay yung LPG at saka yung kerosene? Last time, ito din yung nasuspindi. O ba't hindi suspindihin yung excise tax sa diesel at gasolina? O yan po ang tanong natin sa Department of Finance. Eh, parate ka muna, speaking of LPG, yan nga po ang ginawa ni Regasco President at LPG Marketers Association President Arnel P. Ang sumulat mismo kay DOE para sabihin na baka umabot na sa threshold. Eh. Magandang umaga sa iyo, Arnel Kong.
2: Good morning!
4: Opo, magandang umaga.
1: Opo, ano yung sulat ninyo sa DOE, Mr. T?
4: Yes, opo. Dahil nga kami naman, araw-araw naming minomonitor yung crude price ng Dubai. Kasi yun na po naman ang basis ng batas natin upang magkaroon ng pag-aaral kung sa suspension ng excise tax. So nagpadala na po kami ng liham kay Secretary Sharon Garin at sinabi po namin doon na umabot na po tayo doon sa $80 per barrel at umabot na po ito ng mahigit isang buwan at sa kasalukuyan ay nasa $100 plus na po ang per barrel ng crude oil. So I think sabi namin ay kami po umaapila na po pwede na po siya magrekomenda sa Department of Finance na suspindihin na po hindi lang po ang LPG at kerosene, kasama na po ang diesel, gasoline.
1: Ah, so pati yung diesel at gasolina, narekomenda nyo na rin na tanggalan din ng excise tax?
4: Opo, opo. Yan po yung aming liham dahil sa tingin po naman namin ay mas malaki ang maibabawas sa problema ng ating mga consumer when it comes to high cost of pricing ng fuel ay doon sa diesel and gasoline.
1: Pakilatag nyo nga, Sir Arnel, ano ba ang mababawas sa presyo ng LPG, ng kerosene, ng diesel at ng gasolina pag tinanggalan natin ang excise tax?
4: Opo, ang kerosene, doon muna tayo sa LPG. Ang LPG po ay 3 piso lang ang maibabawas doon per kilo. At yun naman pong sa diesel, ayan po ay nasa 7 pesos.
1: Ya, yeah, 6 lang sir. 6
4: pala, sorry. 6 na piso. At ang gasolina ay 10 piso.
1: Tama.
4: At ang kerosene, hindi lang ako familiar. Pasensya na
1: po. 5 piso po, 5 piso.
4: Yeah. Opo, opo. Yun po yung amin pong rekomendasyon. Pero hindi na po namin nilagyan ng halaga ang diesel and gasoline at saka yun ang dalawang produkto, dahil kuminsan sabi nga natin, hinahayaan natin sa Department of Finance na kung magbabawas man at hindi lahat ay tanggalin, ay okay lang. Dahil alam naman po natin na kailangan nilang mangolekta ng buwis. Pero yun nung sa LPG, nagawa na po ito nung nakalipas, 3 piso po yun, at sa kerosene.
1: Opo, ininyo po na itatanong, si Arnel ay meron din pong gasolinahan. Kaya alam niya eh, alam niya yung presuhan ng diesel at gasolina kasi kasali yan sa minomonitor ng kanilang kumpanya. Ano po? So, sa palagay ninyo, as an expert dun sa field, Kong, kailangan na rin idamay na yung diesel at gasolina this time. Kasi last time, kerosene at LPG lang po tinanggalan ng excise eh.
4: Opo. Well, ang amin pong pananaw at sa amin pong pagsusuri, mas mabigat po ang problema ngayon dahil going tayo sa Bermans. At pangalawa, mukhang ang Iran at ang US ay nagmamatigasan dahil meron pong napipintong eleksyon sa Nobyembre ang Amerika.
1: Mm-hmm.
4: So kanya-kanyang pananaw, ang Iran ay gusto nilang pahabain itong gulo at pataasin ang presyo upang maapektuhan ang resulta ng eleksyon sa Amerika. At ang Amerika naman, ayaw naman po nila na sila ay brasuhin at sumunod sa gusto ng Iran. Kaya sa pananaw po namin, dahil nakikita naman namin ang situation sa international news, na hindi lang po yung Strait of Hormuz ang tinamaan ngayon, pati yung Red Sea ay may problema na rin po. Kaya sa pananaw namin, kailangan maisama na po pati ang diesel at gasolina.
1: Opo, at saka isang pag tinanggal mo yung excise tax, sa pansamantala lang naman kung. Ibig sabihin nun, agad-agad, minus 6 agad ang magiging presyo ng diesel, minus 10 kaagad sa gasolina. Ganun kasimple lang yung computation, di ba?
4: Tama po kayo, at saka 3 buwan lang naman po ito. At tamang-tama lang, papasok po ito during the Bermans, December, na kung saan talagang mas mataas ang konsumo natin. At makakatulong tayo ng gusto sa ating mga kababayan na makapagbabawas tayo ng presyo at papunta tayo sa holiday season.
1: Tama, hindi naman pwede kasi na gobyerno lang yung kakabig. Ipagbigyan naman natin yung mga consumer. Kaya lang, ang issue kasi dyan, pati yung mga mayayaman na maraming sasakyan, makikinabang. Pero kung ang sa akin naman, kung makikinabang din naman yung chopper at yung TNVS at yung tricycle driver, why not? Hindi ho ba?
4: Well, it's more on dun sa other cargos po and other goods na ginagamitan po natin ng transport, which is hanggang gulay at bigas, ay makakasama po yan dahil malaki po ang epekto ng transport po ngayon, ng freight cost sa mga presyo po ng basic commodities sa ngayon.
1: Tama yan. Thank you, Kong. Mabuhay ka. Maraming salamat.
4: Opo, maraming salamat din po.
1: Si Ginoong Arnel T., dating congressman po yan at presidente ngayon ng Regasco at ng LPG Marketers Association. At ang dami nyo naka-gray. Sino nagsabi sa inyo, ha? Dapat nasabihan ako ng memo, naka-gray. Naka-gray din yung isa.
5: Hindi mo raw tinanggap yung memo.
1: Pasaway. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Tatlo patay sa Pamaril sa Cotabato City bago ang Bangsamoro parliamentary elections. 2 magkasunod na pagsabog na itala din sa lungsod.
6: Kandidato sa pagkakongresista ng Cotabato City, pinagpapaliwanag sa sinasabing pamimili ng boto, kandidatura ng isa pang tumatakbong kongresista, kinansela ng COMELEC.
1: Sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
6: Pangulong Marcos, naniniwalang siya ang target ng galit ni Vice President Sara Duterte, akusasyong planado ang pag-aresto sa pinsang si Congressman Congressman Martin Romualdez, itinanggi ng Pangulo.
1: Patay sa nasunog na barko sa Palawan, umabot na sa 76 pagkilala sa mga bangkay, posibleng abutin ng ilang buwan.
6: Big time na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad bukas, tigil pasada ng grupong manibela, kasado na ngayong araw.
1: Kotseng nag-double parking, nasagi ng truck ng bombero sa Makati City. Lisensya ng driver at may-ari ng kotse, sinuspindi ng LTO.
6: Sa showbiz spotlight, Alden Richards nakisaya sa comeback ng Gandang Gabi Vice.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Lunes, September 14, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
6: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, umiiral ang monsoon break o yung pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Dahil dito, inasa na mainit na panahon sa Luzon dahil sa easterlies, pero posible pa rin ang pag-ulan sa hapon. Muling nararamdaman o mararamdaman ang epekto ng habagat bago magtapos ang Linggo, sakaling pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. May chance ang maging bagyong LPA na tatawaging Queenie. Sa ngayon, patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Ambuklaw at Binga Dam na parehong bukas sa isang gate dahil malapit nang maabot ang normal high water level. Bagyari pong tumas ang level ng tubig sa Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam.
6: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Mayon sa Albay kahapon. Pasado alas 6 ng umaga nang maitala ang ash emission ng bulkan na umabot ng 600 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Negros Island, umabot ng 200 metro ang taas ng abong ibinuga ng bulkang Canlaon kahapon. Sa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ashfall o pagbagsak ng abo sa Albay at Negros Island.
1: Alas 7:05, tatlo ang patay sa insidente ng pamamaril sa Cotabato City bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinasabing nagkaroon ng pagtatalo ang mga butanteng nakapila kaya nauwi sa shootout kung saan 15 nasugatan. Dalawang magkasunod na pagsabog din ang naitala sa Cotabato City kabilang sa Purok Amirol kung saan isang nasugatan dahil sa sinasabing mishandled na granada. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng isa pang pagsabog sa Dato Udtog, Matalam, pero walang napaulat na nasaktan. Inimbisigahan na kung nagmula ang pagsabog sa isang puting van o sa tambak ng basura sa tabi ng kalsada. Nakarinig din ng putok ng baril sa Purok Bagal, pero walang napaulat na nasugatan. Sinasabing ilang hindi nakilalang lalaki ang bumaba ng itim na minivan na walang plaka sa kanagpaputok ng baril. Sa Basilan naman, kinumpirma ng COMELEC ang nadiskubring improvised explosive device na sadyang pinasabog sa Lamitan City. Dahil sa insidente ng pagsabog at pamamaril, isinailalim na sa kontrol ng COMELEC ang Cotabato City. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na nasa ilalim na rin ang kontrol ng komisyon ang bayan ng Maluso sa Basilan matapos matuklasan ang pre-shading ng balota.
7: Alam niyo po, ang custody kasi niyan, wala sa COMELEC, yung mga balota yan. Kung sino may liability mo, or less, alam na po namin. Kung sino mga mananagot, alam na rin po namin. Nag-order tayo ng reprinting ng balota sa 36 municipalities. Yung 32 kasi, hindi naman kompromisado.
1: 26 na lugar ang nasa ilalim ng red category o areas of grave concern dahil dati nang nakaranas ng election-related incident. Matinding away politika at seryosong banta ng karahasan, pinakamaraming lugar na nasa ilalim ng red category ang Lanao del Sur.
8: In the last two elections, medyo magulo yung area na ito noon, no? Meron tong mga nangyayari noon, mob. Oh, yung away talaga yan, away na nagkasuntukan, yung nakita nyo sa sagunsungan, yung naghabulan, nagpaluan, ganun. Mabing, yung shooting hindi naman ganun ka.
1: Umarangkada ng botohan kaninang alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 7 ng gabi. Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang makikisa sa halalang unang ipinagbaliban noong pang 2022 at 2025. Pinayuhan ng COMELEC ang publiko laban sa pagkalat ng fake news at inikayat na isumbong ang mararanasang aberya sa pagboto. shopping center sa Cotabato City hindi nakakapagsagawa ng early voting para sa mga prioridad na butante. Abay, bakit? Alamin po natin kay Steve Raz. Steve!
9: Good morning, Alvin at Doris. Pasad ito alas 7 na umaga, hindi pa rin pinubuksat itong gate ng Cero Central Elementary School. Dito yan sa Cotabato City, isang voting center. Pero unti-unti na nga pinapapila yung mga dagsang butante sa labas itong gate at unti-unti na rin pinapapasok yung mga prioridad na butante tulad ng PWD, Buntis at Senior Citizen. Hindi nakapagsagawa, Alvin, ng early voting hour para agad makaboto yung mga priority ng mga butante na magsisimula sana kaninang alas 5 na madaling araw dahil late na nang makarating ang mga electoral board member dala ang mga election materials tulad ng balota. Paliwanag ni Orlalin Aso, electoral board member dito sa eskwelahan. Kumpleto naman yung mga election materials sa treasurer's office. 5 hanggang minuto ang layo mula rito sa paaralan. Pero hindi dumating ang electoral board member sa tamang oras. Protocol daw kasi nila na naka-convoy at sabay-sabay na darating dito sa voting center. May ilan din anyan sa mga guro na magsisilbisan ng electoral board member ay umatras. Kaya papalitan sila ng mga tauhan ng PNP.
10: Hindi po pwedeng umalis yung isang team ng isang sasakyan pag hindi po buo lahat ng VI na magsaserve. So meron po kasi nagkataon na merong mga ano na nag-back out at the last minute ng mga teachers. So yun, tawag pa na mapalit. So meron pa pong mga pinipirmahan sa lito.
11: Early voting kanina, maaaring na-miss ng mga nakatatanda natin, pero hindi naman po sila nangangulog hindi makakaboto. Kasi meron pa rin tayong alas 7 na umaga hanggang alas 7 po ng gabi. So, inuunawa na lang po natin yung mga nararanasan din ng mga guru natin. Kasi nga po, para kuhanin yung mga election paraphernalia, lalo na yung mga balota, yun po ang number one kasing dokumento sa isang halalan.
9: Alvin, Doris, hindi nakikita ng COMELEC na ito ay problema at tiniyak nga ng mga yung mga PWD, Buntis at Senior Citizen na poboto kasabay ng dagsa ng mga butante simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ay priority pa rin sa pila. Aabot sa mahigit 10% ang nakatalaga dito kung saan libu-libo ang inaasang butante na poboto ngayong eleksyon. Mahigpit naman ang seguridad ng pulisya sa loob at labas ng voting center. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
6: Pinagpapaliwanag ang dating chairman ng COMELEC at kandidato sa pagkakongresista ng unang distrito ng Cotabato City dahil sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto kaugnay ng Bangsamoro parliamentary elections. Ito'y matapos kumalat sa Facebook ang larawan ng mga sample ballot ni Attorney Sheriff Abbas na may kasamang pera. Binigyan ng COMELEC ng isang araw si Abbas para magsumite ng paliwanag, pero tinawag ni Abbas na fake news ang akusasyon at iginit na dapat dumaan sa due process ang reklamo sa halip na sa social media. Samantala, tuluyang kinansela ng COMELEC ang registration ng Moro Ako Party, gayon din ang kandidatura ng tumatakbong kongresista sa Maguindanao del Sur na si Anway Alameda dahil sa sinasabing misrepresentation. Dahil dito, ituturo na stray votes ang mga botong makukuha ng partido at kandidato sa halalan.
1: Sisimulan mamayang pagtalakay sa Article 2 o hindi may baliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Inaasa ang haharap sa Day 24 na impeachment trial si na retired Sandiganbayan Presiding Justice Amparo Kabutaitang, Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario na Securities and Exchange Commission. Detestigo si Kabutaitang sa mekanismo ng pagtalakay sa hindi may paliwanag na yaman habang tutukoy naman ni Batu ang records ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Bukod sa tax at bank records, inaasang ipipresenta ng prosekusyon ang corporate earnings at biniling ari-arian ni VP Sara para matukoy kung idineklara sa kanyang SALIN. Sa Miyerkules, sinimbitahan ng impeachment court ang apat na dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng payo sa issue ng voting threshold para makonvict si VP Sara. Kabilang dito, sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at dating Associate Justice Adul Vascuna, habang magsasamiti naman o magsusumiti naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na presiding officer naman sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin bang basihan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Para sa constitutional lawyer na si Attorney Howard Calleja, ininakasad sa saligang batas ang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan ang Vice Presidente.
12: Sa moving number, hindi naman nilagay ng Constitution 16, hindi rin nilagay ng Constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
1: Magsasagawa ng oral arguments ang prosecution at depensa, saka magbobotohan ang mga senator judges sa September 23.
6: Naniniwala si Pangulong Marcos na siya ang main target ng galit ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap ang Vice Presidente sa impeachment trial dahil sa sinasabing iba't ibang paglabag sa saligang batas. Si VP Sara rin ang kauna-unahang Vice Presidenteng sinilbihan ng warrant of arrest dahil sa kasong grave threats na nagugat sa sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos sa online press conference noong 2024 sa panayam sa India. Sinabi ng Pangulo na wala siyang magagawa lalo't hindi niya maaaring pilitin ang sinuman para mahalin siya.
13: You know, I hear about them, but I don't really even have a response. I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do? You cannot force anyone to love you.
6: Magkasama sa unit team sina Pangulong Marcos at VP Sara noong 2022 elections, pero nabuwag dahil sa iba't ibang isyung politika.
1: 14 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, inukumpleto pa ng Philippine General Hospital ang independent medical examination kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinilipat ang kongresista sa PGH mula sa pribadong ospital sa San Juan City alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Isinailalim sa independent medical examination si Romualdez para alamin kung bakit o dapat bang manatili sa ospital dahil sa iba't ibang sakit o maaari ng ilipat at kulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon pa sa PGH, nasa huling bahagi na ang pagsusuri sa kongresista pero hindi dinetalye kung tapos na ang mga isinagawang test. Kahapon, nakatakda sana magsumiti ng test results sa ospital sa Sandigan Bayan para matukoy ang kalusugan ni Romualdez na naharap sa kasong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Itutuloy ng anti-graft court ang pagdinig sa hiling na hospital confinement ng kongresista ngayong araw. Samantala, itinanggi ni Pangulong Marcos na staged o planado ang pag-aresto sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. Pasunod ito ng batikos na drama lang ang pag-aresto sa kongresista dahil sa kasong plunder kaugnay ng mga flood control projects.
13: Of course, but this is political, right? It's not really a comment on what's happening. It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka or to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically, pinapatunay nyo na wala kang kwentang tao.
1: Noon na nangako si Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address Susona na sasambahan ang patong-patong na kaso ang pinsang si Congressman Romualdez kaugnay ng sinasabing anomalya.
6: Nakabalik na ng bansa ang magkapatid na Senador Pia at Alan Peter Cayetano matapos ang biyahe sa Singapore. Hindi pinigilan ang pag-alis ng magkapatid dahil walang masamang record o whole departure order. Sa social media post, nanawagan si Alan Peter Cayetano na bawasan ang pamumulitika. Nauna nang nilinaw ni Pia Cayetano na matagal nang nakaschedule ang pagpunta sa Singapore para suportahan ang Philippine National Paddle Team sa tune-up games bago ang Asian Games. Samantala, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na humiling ng suporta si Senador Loren Legarda mula sa mga kapwa senador sa gitna ng nararanasang issue sa kalusugan at investigasyon sa proyekto ng anak na si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Ayon kay Lacson, hindi nabanggit kung kailan babalik ng Senado si Legarda na naka-medical leave hanggang September 16. Iniimbestiga ng Office of the Ombudsman ang mag-ina kaugnay ng 10 billion pesos na kasong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng renewable energy company ng kongresistang magbigay ng solar power alinsunod sa prangkisa.
1: Alas 7.18, sa ikalawang sunod na linggo, magpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosene, habang 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Lunsod pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Hinaling naman ng Regasco sa Department of Energy na irekomendang suspindin ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at produktong petrolyo matapos sumampa na sa mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa loob lang ng isang buwan. Sakop ng hiling ang excise tax sa LPG, kerosene, diesel at gasolina.
4: Kami po ay umaapil na po pwede na po siyang magrekomenda sa Department of Finance na suspindihin na po hindi lang po ang LPG at kerosene, kasama na po ang diesel, gasoline.
1: Si Regasco President Arnel T.
6: Kasado na ang tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis bukas. Tatagal ang unang tigil pasada hanggang bukas, saka susundan ng isa pang transport strike sa September 21 hanggang 22. Kasama ng manibela sa protesta ang ilang grupo ng TNVS at motorcycle taxi rider. Umaasa si Manibela President Mar Valbuena na aaprubahan ang piso hanggang 2 pisong taas pasahe sa jeep.
14: Piso lang naman po yung hinihingi namin, Sir J, hindi pa maaprubahan. Panawagan talaga sa ating Pangulo. Happy birthday po, Mr. President. Sana maipa-birthday nyo na sa amin yung pay increase na piso, 2 piso. Ngayon pa lang, binabawalan na kami ng DOTR, ng LTFRB. Hindi naman nila pinaparating ng maayos sa ating Pangulo. Mukhang sila lang ang nagpapapogi.
6: Hindi naman lalahok sa pagkilos ang grupong piston, pero hiniling ding alisin muna ang excise tax o value-added tax sa produktong petrolyo.
15: Kinikilala natin yung pagkilos ng iba't ibang grupo, ano, lalo na kung ang issue naman talaga yung issue ng ating mga mamamayan. Pero sa bahagi po namin, Sir Alvin, sa kasalukuyan, ay mas naghahanda po tayo doon sa mas malawak at mas malaking pa-welga laban dito sa Old Regulation Law, laban nga dito sa mga buwis.
6: Si Piston National President Modi Floranda.
1: Time out muna, Miss Beautiful. Anong oras na?
6: 7:20 ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol Balita alas 7.
17: Basta AM DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
19: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
21: DZMM!
20: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Isprenda. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
17: Basta AM, DZMM.
20: Ito po ang DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na 7:23. Hinahanap pa rin ng 13 pasaherong sakay ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Pero maring magbago ang bilang ng mga nawawala dahil posibleng may ilang pasahero ang wala sa manifesto ng MV Junaster. Sa ngayon, pinaghahanap din ang kapitan ng barko sinasabing nakaligtas ng masunog ang barko. 76 ang namatay sa trahedya matapos makuha ang mga sunog na bangkay. Sinasabing magkayakap ang ilang bangkay na natagpuan sa economy section, aircon at crew accommodation ng barko. Dinadala mga bangkay sa makeshift laboratory sa Borac Port para kuhanan ng DNA sample at matukoy ang pagkakakilanlan. Aminado naman si Mimaropa Regional Forensic Unit Disaster Victim Identification Commander, Lieutenant Colonel Richard Mangalip, na posibleng abutin na ilang linggo o buwan bago matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sunog na bangkay.
1: Since mga charge siya, so kumukuha tayo from the femore and then from the molar tooth natin. So basically doon tayo kumukuha ng mga samples for DNA comparison. Yung mga samples coming from the families or the relatives or the claimants will be collected for comparison sa mga nakuha natin sa mga cadavers.
0: Sa ngayon, hindi patukoy ang pinagmula ng apoy pero tinututukan ang cargo hold area ng barko kung saan sinasabing nagsimula ang apoy at nagkaroon ng pagsabog. Sinusuri rin ang ginamit na fuel at ilang gamit sa barko para matukoy kung bakit mabilis lumaki at kumalat ang apoy.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng kalahating oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 6 hanggang alas 6:30 kagabi. Idineklara ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 9 hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng 31 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa tayaan ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21. Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na hindi natuloy ang hanggang 19 pesos kada kilowatt hour na singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao.
3: Na sila umangamba doon sa naunang pahayag ng IMOP na aabot ng 18-19 ang magiging singilan. Maaring bumaba na ito base doon sa rekalkulasyong gagawin ng IMOP na ipinag-utos ng ERC. Ito itutuloy natin kahit hanggang Setyembre dahil nakikita natin na may problema pa rin doon sa supply sa Visayas and Mindanao.
2: CERC Chairman Attorney Francis Nino Juan.
0: Alas 7:26, nasira ang isang kotse matapos masagi ng responding truck ng bombero sa Makati City. Naka-double parking ang itim na kotse, kaya sumabit ang fire truck na sinubukan pang umiwas. Sinuspindi ng 90 araw ang lisensya ng driver at may-ari ng sasakyang pinahaharap sa Land Transportation Office sa Biyernes para magpaliwanag. Ayon sa Bureau of Fire Protection, paglabag sa batas ang pagharang sa mga emergency response vehicles.
4: Pinapaalalahanan lahat na pag once rumiresponde ang mga emergency vehicles natin ay magbigay daan para hindi ito magiging banta sa pampublikong kaligtasan. So tulad niyan, yung sunog ay mabilis po ito kumalat kaya bawat segundo ay mahalaga.
0: Si BFP Spokesman Fire Superintendent Anthony Arroyo.
2: Sa Maynila, patay ang 65 years old na ginang sa pampasaherong jeep na bumangga sa poste sa Santa Cruz. Sa investigasyon, mabilis at malagbag ang pagmamaneho ng jeepney driver na nawala ng kontrol sa manibela kaya sumalpok sa poste at tumagilid sa bahagi ng Rizal Avenue Extension. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak na wasak ang malaking bahagi ng jeep. Agad namatay ang biktima matapos tumagaw sa katawan ang isang mahabang bakal habang 7 pasahero rin ang nasugatan. Nakakulong na ang tsuper na mahaharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Maynila pa rin arestado ang isang driver matapos nakawan ang among may-ari ng mga luxury store sa Sampaloc. Magdi-deliver sana ang suspect ng mga mamahaling relo sa VIP client kasama ang babaeng empleyado. Nagbababa sa mall ng babae para bumili ng office supplies pero hindi na bumalik ang driver. Tangay ang tatlong mamahaling relong nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Natimbog sa kanyang bahay ang suspect o isang relo na lang ang nabawi. Inamin ng suspect na ibinenta niya ang mga relo para may pansugal sa kasino.
2: Sa Mandaluyong City, naaresto na ang lalaking nagnakaw sa evacuation center sa Barangay Addition Hills.
0: Abay talagang...
2: Pa naman yun. Nakuna ng CCTV ang suspect nang tangayin ang mga gamit sa evacuation center kung saan nanunuluyan ang mga nasunugan at binaha sa lungsod. Kabilang sa ninakaw ng suspect ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit na nakakahalaga ng 35,000 pesos. Natimbog sa follow-up operation ng suspect at dalawang kasabwat na nagtangkang ibenta ang mga nakaw na gamit. Nakakulong na ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning, Amina Torres, sa ating Showbiz Spotlight. Game na sumabak si Kapuso star Alden Richards sa pagbabalik ng late night talk show na Gandang Gabi Vice. Inilarawan ng aktor ang panayam kay Vice Ganda bilang meaningful moment ng self-discovery. Aminado si Alden na nagulat pa rin siya kahit may expectation na sa mangyayari sa pag-guest sa Gandang Gabi Vice. Nag-emosyonal ang aktor ng pag-usapan ng love life, partikular ang limang babaeng niligawan sa showbiz industry. Inamin ni Alden na hindi natutuloy sa happy ending ang ligawan dahil siya o ang babae ang umaatras bago pa man sila maging official. Nagbalik tanaw naman si Vice at Alden sa mainit na tapatan noon ng It's Showtime at Eat Bulaga. Pabirong sinabi ni Vice na walang memo pero may email kung saan pinagbawalan ang Showtime staff na manood ng Aldon. Mapapanood ang Gandang Gabi Vice sa GMA at I Want Tumilinglinggo ng Gabi. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alden Doris.
0: Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita, alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Radyo Patrol Balita, alas 7. Basta AM, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bicornia, Gising Pilipinas.
4: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz. Morning po. At si Jonah Cruz. Sabi niya, Mr. Gising, ang hirap kumilos sa umaga hanggat hindi ko naririnig yung energy. Kasi paano kung absent ako? Hindi ka rin papasok. Sa Kabuyo, Laguna. Si Jonah.
5: Akala kong Donna Cruz. Kapag tumigok.
4: Iba naman yun. Iba na. Sabi ni Jing Jing Lapad, ang ingay-ingay naman ng Alvin El Chico, may buntag. Hindi po. So kailangan, ano, gusto mo, tahimik tayo. Kumbento tayo, kumbento feels, ganon.
5: Palitan mo na ang title ng programa mo. Ano na dapat?
4: Tulog. Gusto mo, hele.
5: At saka,
4: hele Pilipinas, gusto mo?
5: At saka ganun ang pagsabi, tulog na Pilipinas.
4: Sa'yo, lunes na lunes.
5: Mayos ka!
4: Lunes maganda, maganda lunes. Umaga sa'yo, Louis Basco, na naglilinis na at nag-i-exercise. O, pagkatapos niyan, kain, siyempre. At si Amboy Perez, walang natanggap na memo si Sir Alvin, kaya iba yung color niya ngayon. Masinuna yung lib.
5: Ala.
4: O, hindi ako nagliliba. In fairness sa akin, wala pa po akong absent since April. Partner, wala ko, ikaw ang pala absent. Ako wala akong absent since April.
5: Aha.
4: May, June, July, August, apat na buwan na ako walang absent.
5: Palinawin lang natin, okay. Hindi po yun pala absent. Medical leave po yun. May sakit ako, di ba?
4: Cecil Dillon, oh, streaming while nasa biyahe pa uwi. Nakakaitak na yung pagtaas ng krudo.
5: Nakakaitak?
4: O, nakakaiyak siguro.
5: Baka nakakaiyak.
4: O, namali na siya ng type. Yung pagtaas ng krudo, hindi krudo po. Mali nga po yung krudo na expression kasi krudo
5: ano
4: is crude.
5: Na, pag sinabi mong krudo, bakit mali? Eh, yun ang nakakaisalan natin.
4: Hindi naman yun yung kinakarga sa sasakyan mo. Oh. Ang krudo, nire-refine para maging diesel, gasolina, at gas.
5: So, dapat...
4: So, ang kinakarga mo, either diesel. Ka or gasolina. Hindi krudo, mali po yun na kinakarga krudo. Hindi naman krudo kinakarga sa sasakyan mo.
5: Hindi. Alam mo, partner, anong ginawa niya? Oh. Dinala niya sa Strait of Hormuz yung kanyang jeep.
4: Doon lang tayo sa tama.
5: Tama.
4: Yung crudo, nire-refine pa po yan.
5: Kasi hindi tayo nasama, nasanay.
4: Yeah.
5: At nasanay tayo doon sa pag sinabing crudo, yun yung kinakarga. Hindi po, so tayo po ay mag-move on na diesel po.
4: Or gasolina.
5: Or gasolina. Okay.
4: Or ano pa mga ibang kinakarga? Jet fuel.
5: Jet fuel.
4: Galing din yan sa krudo.
5: Kaya kayo po ay magpakarga lang ngayon dahil bukas po ay big time.
4: Malaki.
5: Apat na piso yata mahigit.
4: Mahigit. Apat na piso. Ang isa taas. Magandang umaga kay Jing Pahe, kay Gim Pahe at kay Flordelisa Uledan at kay Ricky Sobre Vega. Yan, na nakalimutan na natin na batiin na birthday noong September 11 at hindi na tayo nakapag-update. Oh, di happy birthday, oh, 'di ba? Nalimutan
5: lang.
4: Happy
5: birthday lang. At belated happy birthday po sa ating pangulo. Kahapon po siya nag-birthday pero
4: ay birthday pala kahapon.
5: Oh, mas mahalaga sa akin dahil nag-birthday yung anak ko na si Lorenzo.
4: Ah, ka-birthday niya.
5: Ka-birthday niya.
4: September 13.
5: Oo.
4: Kailan ba yung 'di ba Marcelo September din 'yun?
5: 11
4: naman. Mm-hmm. Tapos yung tatay September.
5: Ay, wait, mali. Ah. September 21. Ano yung September 21?
4: Ayun yung Marcelo.
5: Ayun, oh. September 11 si Papa.
4: Si Tatay. Ayun, dami din. Hindi ba si Papa? Maka-birthday September pala. No? Mr. Oo. President, happy birthday po. Andito na ba?
5: Hindi pa nakabalik.
4: Hindi, andito na.
5: Ah, dito na from
4: alam
5: India.
4: Alam ko ba ba? O en route. Ah, nakataray ng en route.
5: En route?
4: Meaning ano, nasa, ano nasa ere. Papunta na.
5: Akala ko yung sa ipin. Ano yun sa...
4: Root canal yun.
5: Root canal.
4: Chris Avery, ni Casiano, mga na umaga siya. Si partner, pasok mo yan.
5: Si happy birthday daw kay Miss Lovely Joy Divina ng newborn screening continuity. Ano daw? Clinic nurse for Quezon Province. Happy birthday sa iyo, Miss Lovely Joy Divina. Partner! Ingit-ingit na. Parang eskwela. Oh, meron akong bagong tumbler, oh.
4: Kulay green talaga. Pangit ng tumbler.
5: Ay, baka mga mapasag ko to, eh.
4: Salamin ba? Ay, ano ba? Glass?
5: Papasagin, eh.
4: Ayun. Oh. Happy birthday din daw kay Aljan Bulataw. Happy birthday, Aljan. Punta natin si Nico Bagsik. Ang sitwasyon po dyan sa Philcoa kaugnay ng transport strike ng Manibela. Nico, go!
6: Magandang umaga, Doris at Alvin. Magkakasama nga ang mga miyembro ng grupong Manibela ngayong umaga dito sa Philcoa para sa kanilang transport strike laban sa panibagong oil price hike na naman bukas. Panawagan ng grupo, kailangan nila ng konkretong plano mula sa pampahalaan para mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo, partikular na ang diesel tulad ng suspensyon ng mga buwis na pinapataw sa krudo, mas madaling matanggap ng fuel subsidy at iba pang polisiya sa industriya na lang isa bansa. Bukod sa mga driver at operator, meron din dito ng ilang sumama, no, na mga taga ano naman, driver naman ng TNVS at ng motor taxi. Sa ngayon ay nagpapaulak lang panayam ang pangulo ng Manibela na si Marv Valbuena sa media at maya-maya malalaman natin ano kung hanggang anong oras pa sila magpapatuloy dito sa kanilang transport strike o kung ito ba ay mag-extend pa ng ilang mga araw ngayong Linggo. Sa lagay naman ng traffic dito sa bahagi ito ng Philcoa sa Commonwealth Avenue, medyo tukod na ang daloy ng traffic ko simula ng Central Avenue papunta yan dito sa Elliptical Road. Marami tayong nakikita ng mga pasahero dito na nag-aantay, pero ayon din sa mga nakausap natin na traffic enforcers, ito, yung sitwasyon dito ng mga pasahero ay yung typical lamang na Monday rush hour at hindi naman nila tinataya na naapektuhan ang mga pasahero dahil nga dito sa sinasagawang transport strike ng grupong Manibela. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa bahagi ng Philcoa para sa transport strike ng grupong Manibela. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Magandang umaga din kay Dr. Arthur Catley. Sama si si Rachel. Si Dr. Art and Rachel at si Jing Subido. Gising na gising na rin. May isa pa, no? Sunod natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
7: Yes, Alvin at Doris, ayon sa mga jeepney driver na nakausap ng Radyo Patrol sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City, bawas yung bilang ng mga jeep na bumabiyahe rutang Leon Ginto sa Maynila mula yan sa Makati. Ito yung mga jeep na dumaraan sa paligid ng Makati City Hall at JP Rizal. Bawas din nila yung ilang biyahe mula Makati patungong Pateros. Ito ay dahil marami nilang miyembro ng Manibela sa naturang mga ruta na nakikilahok sa tigil pasada ngayong araw. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, may mga ilan-ilan pang mga jeep biyaheng Leon Ginto ang namamasada ngayong umaga. Pero ayon nga doon sa mga nakausap nating jeepney driver, bawas ang pilang ng mga ito at maaaring mabawasan pa mamaya. May paghaba sa pila ng mga pasahero sa kanto ng EDSA Guadalupe, pero biyaheng tagig ang mga ito at napansin nating sunod-sunod naman yung pagdating ng mga PUV. Hindi naman kasi anila apektado ng tigil pasada yung biyahe ng mga jeep, rutang C5 at market-market sa Taguig mula Makati. Sunod-sunod rin ang pagdating at pag-alis ng mga jeep sa dalawang malaking terminal sa paligid ng Guadalupe Public Market. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol News Link. Yes, Doris.
5: Walang libreng sakay.
7: Wala pa tayong nakitang inanunsyo ng Department of Transportation, Doris, ano, na libreng sakay sa kanilang Facebook page. Yun kasi yung kadalasang ginagawa, no, sa social media. Nag-aanunsyo yung DOTR ng mga ruta kung saan iikot yung libreng sakay mula sa pamahalaan. Sa ngayon, Doris, wala pa. Yan yung inaabangan natin.
4: Kasi okay, parang oras na magbigay ka ng libreng sakay, parang inaamin mo ngayon na may epekto ang nag-transport strike. So siguro ang stance nila, Zeus, ay normal lang, wala ipik. Yung mga, yung mga nagtiti. Pero ang magandang stance dyan, yung nakaantabay ka na.
5: Correct.
4: The moment na may stranded, pasok. Parang walang epekto. Diba? Ganun. Pero wala ka pang nakikita sa paligid mo, Zeus, na mga ganyang nakaumang, naka-standby, na just in case may stranded, pasok yung gobyerno.

0: Salamat.
1: Si Sir Ligas, thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Mamadali. Si Vianna Villanosa, kala mo hindi ko isisingit. Manigas ka. Si Vianna Villanosa, pakigreet daw si Miss Berna Baitun, ang manager ng Meralco na happy birthday. Ang ganda ng apelido.
0: Paano daw?
1: Baitun.
0: Baitun?
1: B-A-E-T-I-O-N.
0: Oh,
1: anong pagkas nun?
0: Baitun.
1: Baitun, di ba?
0: Oo.
1: Doris, Baitun. Baitun.
0: Ah, hindi. Sa akin naman iba. Doris Samayun.
1: At si Ma'am Fer Ramirez, binababati si Pablo of SB19 P-Pop Fame, happy 32nd birthday today. May ganun pa.
0: P-Pop
1: pala.
0: Enlim. Sabi niya, watching daw siya from Bacoor City.
1: Sino?
0: Enlim.
1: Okay.
0: So si Mugasmin Jr., good morning, energy, Sir Alvin El Chico watching.
1: Thank you.
0: Mabalacat City, Pampanga.
1: Yeah.
0: Maya Paabak, always shout out po, happy viewing, Attorney Ponciano de la Cruz and Mr. Oscar O. Deano. Ingat po tay.
1: Ganon yung tono mo. Kaya
0: hindi ko na Oscar. Akala ko Oscar or yung pala O.
1: Yan.
0: Kaya nagulat ako. Oscar o Deyang? Ano yun?
1: June Villa, maganda umaga sa iyo. Si Sherry Ann Torres, partner, nagtatanong kung kailan na raw yung ating get together. Ano ba itong anchor ng Gising Pilipinas? Kung kailan ako nanonood, hindi ako binabati. Ba? May ganun pang...
0: Hindi kanya si Sherry Ann
1: Torres. Diskarte si Sherry Ann Torres.
0: Oo.
1: Kailan daw tayo mag-get together, partner?
0: Nasa sa'yo ang kasagutan dyan.
1: Ikaw naman magpapakain, di ba na-promote ka dyan sa Senado?
0: Oo, pinakamataas na po na posisyon.
1: Senate President?
0: Makikita nyo na po si Sherry Ann Torres, tatlo na po sila mamaya sa impeachment.
1: Andun din siya.
0: Andun! Che, good morning sa'yo.
1: Sarah Concepcion, pa-shout out po kina Kambalcon and Vic de la Cruz ng Paco Bando, Bulacan.
0: Dominic Arobes, good morning daw. Good morning din sa'yo.
1: Speaking of impeachment, mamaya po may hearing ha. Kaya nasa tuloy. Zoom na po. Yes, tuloy pa rin, nasa Zoom na natin si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team and one of the counsels for the prosecutors. Magandang umaga sa inyo, Attorney J.
0: Good morning, sir.
4: Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. Magandang umaga din sa lahat ng mga taga-subaybay niyo ngayong umaga.
1: Please give us a preview of what will happen today, Attorney J.
4: Yes. So today, our first witness should be the former Justice of the Sandigan Bayan, Justice Kabatahitang. Tapos titingnan ho natin kung gaano katagal yung tatagal nung pagbibigyan niya ng testimonya, if there will be more time left, we could present our second witness maybe in the afternoon. Second witness naman would be representative from the ombudsman ho, would just in broad strokes identify yung mga relevant salin ho dito for sa unexplained wealth.
1: So sa ating mga kababayan, pumihit na po tayo ha. Wala na po tayo dun sa dati yung papalabas ng confidential funds. Wala na po tayo dun.
0: Usod na.
1: Andito na tayo ngayon sa issue ng unexplained wealth. At ang position po ng prosecution ay merong hindi maipaliwanag na yaman ang Vice Presidente.
0: Mm-hmm.
1: Would that be a safe assumption, Attorney Jay?
4: That is correct. Okay. So sa last week, we wrapped up already yung presentation natin ng evidence para sa unexplained wealth. So starting this week, ito na ho yung first batch of our witnesses for the article on unexplained wealth naman ho.
1: Paano nyo nasabi na unexplained ang wealth ng Vice President? Pwede naman niya sabihin na may law practice naman ako dati ha. Mga asawa ko nagpa-practice ng law. May pera naman ako galing sa parents ko. Ang tatay ko ay dating mayor, dating presidente.
0: At meron kaming mga
1: ari-arian. Paano mo nasabing unexplained?
4: Sige, bale, just in broad strokes, so want to violate yung rule and sub judice. So I'll say what's stated in the articles of

0: impeachment. No? So, ang allegation ho dyan, kaya siya na-explain, kasi hindi nagmamatch yung kabuoang yaman na nakadeklara sa kanyang salin, no? Yung statements of assets, liabilities, and net worth. Dahil lahat ho ng government officers and employees and officials, ano, dapat they're required every year to submit that. Dito, nakalagay lahat dapat, no, yung kabuoang yaman. So ngayon, stated in our articles of impeachment ho, yung nakadeklara na kabuoang yaman dito sa SALM na sinasubmit yearly ng Vice Presidente ay hindi ho tugma dun sa actual na kabuoang yaman niya na makikita naman based on our allegations in the articles of impeachment, no, doon naman sa makikitang yaman na linalaman ng kanyang mga bank accounts, no, pati na din yung mga naging financial transactions niya, no, na will be reflected naman sa AMLAC, no. So plus other evidence pa, no, that will prove kung ano ba yung actual na buong yaman niya. So, siyempre kasama dyan yung yaman niya, yaman ho ng kanyang asawa because they have mga conjugal properties ho nila ito. Pati na din yung mga corporations, businesses na meron ho silang financial interest doon.
1: Napatay ka muna, buti na mangit mo yung mister, ano, at na, narinig ko si Congressman Terry Ridon ata. Hindi ako sana hindi ako nagkakamali. Was it Abante? Either sa kanilang dalawa partner na posibilidad na ipatawag yung mister. Okay. Legally speaking, butter ni Jay, may balakid para ipatawag yung mister? Kasi syempre, misis niya po yun eh.
2: Uh-oh.
1: Meron bang ganyan sa legal na hindi mo pwedeng, hindi pwedeng magtistigo ang misis sa mister o mister sa misis?
0: Oh, as a rule, meron hong conflict ho doon, or actually it's a privilege, no, na pwede hong ma-invoke ng spouse, no, and I cannot testify against the other spouse without his or her consent, but that's subject to some limitations. But ang importante ho dito, to be fair, hindi naman ho listed, no, as one of the witnesses, no, yung whole husband, no, ni Vice President. But of course, we're still allowed to present mga reserved witnesses, but for now, wala naman whole, wala pa namang final decision on that. Siguro nasabi lang ho na it could be one of the options, but for now, wala pa.
1: So hindi, pero ang tanong ko is, may balakid ba? Can you actually, once you decide, once the prosecutors decide na may salang natin si Attorney Man Scarpio, may balakid po ba? O wala namang balakid, the prosecution can actually do that?
0: Yun muna, ayoko muna akong pumunta dun sa, deeply dun sa mga possible positions to, and if ever. Kasi itong matter na to, hindi pa to na-raise. No, as I mentioned, hindi naman namin siya witness, so wala pa sa mga hindi siya listed as a witness, so wala pa siya in any of our submissions, di pa namin siya na-discuss, as well as kung ano yung position namin doon, no, kung possible ba yan, pasok ba yan doon sa mga exemptions, kung kailan pwedeng spouse could testify against the other spouse, no, so
1: pero pwedeng isingit, Attorney Jay, kung hindi siya nakalagay sa listahan ni Camo, allowed yun na isingit siya,
2: pwede idagdag,
1: o pwede idagdag, o bawal din.
0: Kung i-consider ho siya na reserved witness, kasi ang sabi naman ho ng presiding officer niya dyan, no, hindi naman magiging ganun ka-strict na ang pwede lang i-present yung mga named witnesses na, no, if pwede siyang consider as reserved witness, and kailangan lang inform namin ang court and the other party, no, before we call the witness. So inform, para magkaroon lang sila ng sufficient time para pag-aralan itong witness na to, no? Para hindi siya surprise.
2: Doon po sa yaman, meron po bang batas na sumasaklaw sa Vice Presidente na bawal kang magkaroon ng mga businesses habang ikaw ay nakaupo?
1: Oh, yeah, yeah.
0: Pero no, so actually kasama ho yan no doon sa pinag-uusapan natin dito sa unexplained wealth no, na isa ho doon sa mga allegation diyan ay hindi ho siya nakasunod no dito sa alutuntunin na to na dapat upon assumption in office kailangan no i-severe na ho niya yung ties niya no sa financial sa companies no, may financial interest specifically those that have government contracts or government projects.
2: Uh-oh.
0: So so isa ho yan sa mga usapin na papasukan din ho natin dito. And of course, bawal din siyang magkaroon ng active management in any business, for example.
1: Pero yung mga member ng board, pwede ba yun?
2: Mm.
1: Halimbawa, member ako, member siya ng board. Wala naman siya active. A board lang naman. No? Wala naman siya sa day-to-day. Pwede bang ganun? O bawal din yun?
0: Hindi na ako pwede kung member of board of directors, no? Kasi dapat sa public official, nakatuon yung buong time and efforts niya dito ho dun sa mga responsibilidad niya as a vice president. So, hindi din ho yung pwede.
1: Attorney Jay, bakit hindi po kasali yung AMLAC? Di ba naalala ko sa House of Representatives, medyo lengthy yung testimonya nung taga-AMLAC.
2: Pinatawag nila.
1: Doon actually lumabas yung bilyong-bilyong transaction.
2: Yun dumaan.
1: Ano? Na ang sinasabi naman ng abogado, ng kampo ni Vice President, hindi naman sinasabi niyan ang balance eh. May mga transaksyon na ganoon pero hindi ibig sabihin yun ang perang nasa loob ng account.
2: Correct.
1: Ngayon walang ganoon. Ba't hindi po kasali yung AMLAC?
0: Kasama ho yan.
1: Kasama
0: one of our listed witnesses pero hindi pa siya for this week. In the succeeding weeks isa po yan sa mga papatawag na witnesses.
1: Bakit hindi pwedeng malaman yung laman ng kanyang bank accounts as of now? Pati parang naalala ko sa house, tumigil dun eh. Tumigil dun sa transaksyon lang na pumasok at lumabas.
2: Correct.
1: But as to whether ano ang kanyang account balance as we speak, hindi siya na hindi yun na bulgar. Mm. Hindi ba talaga pwedeng ibulgar yun? Hindi kayang sabihin yun dahil sa bank secrecy law?
0: Din sa ngayon, maalala natin, pinasabpina namin yung mga bank records niya, no? So, at yun na yung nag-grant na ng court. Kaya, yan ang mga ebidensya na kasama yan sa mga ebidensya na ipipresenta natin ngayon sa unexplained wealth. Uh-huh. So, isang portion lang yun, yung AMLAC records, but now, yung actual bank accounts, no, and their contents, of course, yun ang magiging kasama na sa mga ebidensya na ipipresenta natin dito.
1: So, hindi bawal, ha?
2: Makikita
1: ng tao, ng madlang people, magkano yung account niya sa kanyang mga banko?
2: Oo.
0: Tama ho yun. Dahil yan na ho yung pinaglabanan noon, at least with respect pa lang dun sa issuance ng subpoena. No, if you will recall, dun sa defense, ang argument nila, hindi pwedeng ipakita yung contents niyan. Ang position naman namin, exemption yan, itong impeachment dito sa bank secrecy law. No, kaya and in the end, nag-grant pa rin naman ng court no yung pag-request namin ng subpoena. So yes, dapat pag hinayaan kami tuloy-tuloy na itong mga subpoena documents ipipresenta na namin no sa pamamagitan ng pagtawag ng mga testigo who could identify them, then makikita natin no yung kabuong yaman niya as reflected in this different bank accounts.
1: So magkano po ang yaman niya batay sa nasilip ng Attorney Jay Tolosa?
0: Yan ho, Aldin, kahit gusto kong sagutin, I'm sure you would understand, I cannot yet disclose at this time.
1: Hindi, i-disclose nyo na rin naman, ba't hindi mo pa i-disclose kay Doris Bigornia?
2: Tayong dalawa lang.
1: Tayong dalawa, tatlo lang naman nag-uusap.
0: Pag-iipunan ko muna ho, yung 30,000, fine na, sigurado dyan.
1: Pero definitely po, yung na-discover ninyong bank account niya, ay hindi tugma sa idiniklara niya sa salin niya. Okay ba yon? Pwede bang sabihin yun?
0: Pwede ko sabihin na yan ako yung allegation namin sa ayun, Articles of Impeachment.
2: Pero Attorney Jay, okay. Sa dami po, sa history po ng ating bansa, sa dami ng mga kaso na unexplained wealth, wala namang napatunayan, hindi naman sa napatunayan partner, kung hindi wala namang napagpanagot. So gano'ng kabilis o gano'ng kahirap itong gagawin ninyong pagdidiin doon sa inyong allegation na siya po ay may mayroong unexplained wealth?
0: Well, ang gagawin ko kasi natin dyan, ikukumpara natin no, yung kabuong yaman na dineklara niya sa Salient dahil siya po mismo nagdideklara dyan. Every year yan kung magkano yung total na buong yaman niya. Dapat dyan linalagay lahat ng liabilities. So for example, kung may pagkakautang ka and then lahat po ng kita. So I mean, not just kita, no, yaman. No? So kasama ho dyan properties, dapat laman ng bank accounts mo, cash, etc. No? So dun mo makikita yung buong yaman niya. Ngayon, ikukumpara ho yun dun sa magkano naman ang actual na yaman niya. So dyan ho natin makikita, babase natin yan dun sa among others, for example, bank accounts, no, and any other evidence, no, that could show na merong pang ibang yaman para makita magkano ba ang actual na yaman.
2: Okay.
0: So, doon po yung pagbabanggain to see meron bang disparity. Ano yung dineclare at ano yung actual na yaman.
1: Sige. So, hindi masyado exciting today, partner. Wala pa yung, today, wala pa yung magkano yung laman sa banko. Wala pa dun. Mamaya, i-establish.
2: Wala pa tayong interest kasi tayo wala tayong mga yaman. Puro liabilities.
1: Hindi, wala pa today. Punta. Ibig sabihin, i-establish lang today. Paano ba sinusukat yung
2: procedure.
1: Paano nga ba yung paano masasabi na may violation na sa anti-graft law. No, ganun pa lang today, Attorney Jay.
0: Tama po yun. No, it's still going to be a very interesting testimony pa rin naman. First from our expert witness, first witness dito, no? Si retired justice nga of the Sandigan Bayan, Justice Kabataitang. So, tama ko yung sinabi nyo. So, para maintindihan natin, ano po ba, no, yung mga batas that governs, no, yung mga government officials natin, no, with specifically with respect dun sa mga accountability na po nila dapat, pati no, yung of course specifically governing yung dun sa usapin ho natin dito na unexplained wealth. And then if we'll have more time, ito naman ho yung mga sal-ins from ombudsman, no, para makita throughout the years ano ho ba yung file, no, maalala natin na pinayagan dito, pinasubpina namin pati ho yung mga periods, no, documents pertaining dun sa period na nag-start nung vice president ho siya, no, vice mayor ng Davao, no.
1: Sige.
0: So te-trace ho natin yan hanggang dun sa naging vice president na ho siya.
2: Okay.
0: So itong throughout the years, ano ba yung dine-clear niya?
1: Okay, sustained. Ask and answered. Maraming salamat, Attorney Jay.
0: Maraming salamat din sa pagkakataon. Good morning, ho.
1: Good morning. Magandang umaga si Attorney Benjamin Jay Talos sa Junior. Naingat po sa pagsasagot dahil ayaw magbayad ng 30,000.
2: Mahal yun.
1: Partner, mahal yun, ha. Magpapasalamat muna ako at magbababay na pala. Binigyan naman ako ni Ernest. Ernest Reyes natin, partner. Mukhang
2: ano
1: galing ng Japan. Alam mo ba, pag pumunta ka sa Don Quixote, ito yung unang nauubos. Kasi ito yung pinampapasalubong. Alfort Mini Chocolate.
2: Paano naman ako?
1: mas mahal ako nung Ernest, partner.
2: Ayan, favoritism ka.
1: Sabi ni a friend Dalos Reyes, paubos na po yung malalaking baterya ng radyo ko from Quiaong, Quezon. Sasali pa naman ako sa money. Ano ba yung money, partner? May promo kayo?
2: Merong question. Ayoko nito.
1: Ayan, napaka-inggitera mo. Binigyan ka tuloy ni Ernest.
2: Gusto ko yung kulay blue. De, money. Merong tanong po kami. ABC, pipili ka ng tamang sagot.
1: Ayan, atas namimigay kang pera.
2: Oo, ang dami-dami pinamimigay. Nagagalit na nga yung mga nanonood at nakikinig. Sabi nila, Doris, tama na.
1: Sayo.
2: Ernest, maraming salamat.
1: Okay, tamo? Kasi inanunsyo mo, nahiya siya. Dapat ipapasalubong yan sa ibang tao, napunta sa'yo.
2: Oh. Naku, kawawa naman pala.
1: Maraming maraming salamat po. Susunod ng Tandem ng Bayan. With the one and only, hindi na pala flash report pa rin. Bibigay ko sana. Forward ko na lang kay Camille. Okay. With the one and only, Robert Antimano Mano, Doris Mugiano Masa Bigornia. Ako po si Alvin Olchico.
2: Doris Bigornia.
1: Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas Energy!